0: TTX 500 para ho na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C, na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mamakamang butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mamakamang butika.
4: Gaan, ma-joy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
0: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend love.
0: Extend Supplement for Men. DTX 500.
6: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay manatian ako ng asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay diubig niya. Nadula ko ang bukol. Maayubig ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May arang superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Ang sa pagbutang sang iCare Drops at Lamadla ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso!
0: Puro de los Pueblos. Roldan Besana Villarreal. Para sa Puro de los Pueblos. Puro de los Pueblos.
11: 6 minutos sa nakaligad sa takna nga las 8, pabalik diri sa Puro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamo ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo nyo sining mga mensahe, mga ka-K5. Good morning kay former City Prosecutor Erwin Ignacio. Good morning. Aksidente man siguro ginulat diri sa Sinikway nga baryo, Mungpong, Roa City, kay siyam na kagabi patay ang streetlights do hasta gabuan basi way pundo pambayad sa Dagamintinar. Isa pa, kabado na kadabong na sa mga gamhon, tigbaw sa kilid karsada. Nga waay gid ginatapas sa mga opisyal diri. Malaing kay daw ma-extend naman ang termino sa mga waay pulos ng opisyales hasta san upang pag-antos ang kadulom sa dalanon diri sa Mungpong pagkadto gabuan. padungulan lang ini, basi pwede mahuya man kamo. Ha, terrible. Muna problema, da kung ay nabalasang kahuya. Kung sige na lang bala baton ka sweldo kon honorarium para nagilang may ginabaton pero pagabot sa performance sa barangay do pigaw gid. Do ano gid ya katig-a man? Ano gid ya katig-a kagka bagulbulan sang mga opisyal da sa mongpong nga kapila na ginapalabot sa ila ang concern sang pumuluyo dira. Tido ay gid ya sila sang labot sila pumuluyo. Manigid good kay sa mo nga kun hindi bala seryoso sa pag pungko sa poder o kon pag-uyat sa posisyon sa barangay, tiyan mo na eh, ang resulta, do ginapabayaan ang pila ka mga sityo da kag pumuloy. Si kabay pakso ng tamana, o sinimana na ninyo ginareklamo sa mga taga Mungpong da, ining madulom nila nga dalan kay way gasigang streetlights from Mungpong to Gabuan area. Saan ang pwerte da ka tagas ng mga kwano, hindi ginbahawanan ka mga opisyal sa barangay. Anong ginagawa ng mga 4-piece da sa Mungpong? Kung basi pwede malang mutilize sila? Kung hindi man ng 4-piece, at least makakandak sang bayanihan ang barangay na magbinuligay sa pagpanindo. Hindi likado da basi kaginaabat na kamuda sa mga lamok bala nga may dalang nga dengue. Kag magkaladengue ang pumuluyo, dati dako pagidiga problema. Rakis Molo, maing aga, Joshua Patrick Matias, nagapamati ng Matias kag Robles family sa Lantangan, Pontevedra. MJ Joy Quebrantar Abalo, maing aga, Ma'am Genevieve Incong Rosales, good morning. Ma'am Irene Macario, nag-monitor na, salamat, Ged Reynanti Cam, sa Family Cam sa Barangay Dayaw, kay Ma'am Bebe, kay Biboy, kay Ma'am Helen Cam, good morning, salamat, Ged, sa pag-monitor. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, dira sa Banika, Mary Jane Caputo Burado, nag-monitor naman, si Ma'am Becky Lana, nagkatutok na. Rowan Buendia Alunsagay, good morning. Good morning, man, sa Family Borja, sa Binawbawan Pilar, nagapamati kag kay Sir Alex Agramon. Sa liwata, Borja Family sa Barangay Binawbawan sa Banwasan Pilar, kag kay Sir Alex Agramon. Madamo gid gasalamat sa pagtutok sa K5 News FM, kag 89.7 Radyo Tagbuanay. Kag sa, may classmate kita da sa Binawbawan Pilar, o kay Ma'am Zillian Baroquillo, I forgot her last name, na subong nung may asawa na. Maying agalanda, ma'am, sa Baroquillo family da sa may Binawbawan Pilar. Kay Ma'am kay Tristan Wyatt Gulay, mayong aga, Rodolfo Evangelio naga-monitor na. Thank you, Ged. Sa mga suki naton nga mga ka-K5, Ma'am Arlene Onyada Basa, naga-monitor naman no, gaginatamyaw niya mga taga Maluklok Norte, Ivisan. Rhea Umbas Calino Balbona, good morning, Ma'am Rhea. Kay Ma'am Gian Amvel Siloso nagatutok naman. Jessril Colasino nag-monitor na, Liwayway Bartiso, nagkatutok naman. Mick Villaruel sa libas, maying aga. Kag-present naman o mga tagalawaan. Si Ma'am Dolores Abilarde, nagatutok naman din sa aton nga pangalagad. Present naman o si Ma'am Roberta Patricio, nag-monitor na. Thank you again, Ma'am Roberta Patricio, sa pagtutok din sa aton nga pangalagad. Ma'am Giselle Floro, good morning, dira sa may Barangay Lunoy. Nagapamati na si Ma'am Giselle Floro. Randy Farenas, no, sa may Barangay San Antonio Tapas, maying aga, Sir Randy Farenas, kag sa mga taga San Antonio Tapas. Present naman no, si Sir Nelson Bereberda Luis Jr., kag kay Rose Aventurado, salamat gid sa aton mga suki ng mga ka-K5. Sa mga taga RV Minimart, sa TATC, good morning, salamat gid sa pagtutok, dari sa aton nga pangalagad, mga ka-K5. Check tanay report ni ka-K5 Mayla, ang amay ginbuno ang iya sininga bata, biktima, patay gid mga ka-K5. Likewise, update sining ginapayag karon cell site dito sa Hamindan nga na banaw-banawan sa mga kawatan, ginsulod ka ginkawatan sang ginatugong sa generator mga ka-K5. O ano ni, kurudo kon gasolina? Balontang update sining nakasunbay si ka-K5, Mayla Vasquez Fuentes.
12: K5 News FM Live Report.
13: Patay ka kay Fab Roldan ang isa ka anak batapos ginbuno sa iya sidik kaugalingon nga amay pasado alas 6 buwante ka gabi Setyembre 20 sa Purok 2 Barangay Managuso Sigma Capiz gin o kon Maguso Sigma Capiz ginkilala diri ang biktima kay alias Reynaldo kay alias Rinaldo, 43 anyos. Manguma kag ang ginatudlo diri nga suspect ang iya man mismo nga amay kay alias Juarez o kon alias Apa kag residente man sa nasambit nga mga lugar. Sa aton nga kon initial nga informasyon nga nakuha halin sa Sigma Municipal Police Station nakabaton ni isang tawag ang kapulisan halin sa isa ka concerned citizen sa diin mayara sa natabo nga pagpangbuno. Pag-abot sa ang kapulisan sa lugar, ginapahayag nga ining suspetsado or ining amay nagapahuway sa iya sining balay sang nag-abot ining biktima nga ginapayag yara sa impluensya sa makahulubog nga ilimnon kagdiri nagpangayo ining anak sang kwarta sa iya sining amay apang nagpamalibad ining iya nga amay kinay baluan kay Fabio Roldan ining iya nga amay mayara ni sang deferensya sa paghambal, hindi niya magkahambal. So, sinias lang ini siya. Apang, nagwa ini dayon, ini nga amay niya sa ila sining balay, pag nagsunod, no, ining, or nagwa ining anak na sa ila sining balay, kaging sundan ni siya sang iyaya nga anak. Kag diriliwat, no, nagpangayo, niliwat ang iyang anak sang kwarta, sang magkapila ka beses, bangod nga wala ni sang may ginhatag, nagkuha niya inali sang kutsilyo ang biktima kag ang nagkuha niya dayon sang kutsilyo ining biktima or anining ang ining biktima kag gipagroldan nga naiko una sa iya sini.
11: So suspect nang kuha kutsilyo kag nagbuno sa biktima.
13: Yes, kay Kipebroldan, kag una ni nga ginbuno sa iyang hawak, nabunan ining biktima sa iyang hawak, kag ginsundan pa sa pila ka mga buno sa magkatuway kaparte sa iya sinayang lawas. Ginatinguan pa ni dala sa ospital apang gindeklarar man nga dead on arrival kag Kipebroldan. Sa subong, padayon pa ang pag-ayam sa kapulisan sa sospetsado matapos ni nga nakapalagyo matapos tuya ang pagpangbuno ka kay Five Roldan.
11: Ang suspect ano ni Apa or may speech defect lang?
13: Apa ni ka kay Five Roldan ang suspetsado.
11: Oh, pero ano gid ko nung madalom nga rason nga binuno niya gid bata niya?
13: Ang amutula ang sa initial ni nga impormasyon kag imbestigasyon sa kapulisan kay Five Roldan, bangod nagpamalibad lang gid ni nga wala ni sang may nahatag nga kwarta. Te hubog ining iya siniyang anak kag dagsinabdanay sila dito na no na impito kag nagresulta ni sa pagpangbuno ko sa diin na puruhan gid ang iya siniyang bata kag Fabrogan.
11: I see. Sino gid ang nakakita sa insidente? May mga nakasaksi kay Fabrogan?
13: Yes, kag Fabrogan ang iya siniyang mga kalapit man balay nga madasig mandayon kay natabo ni insidente sa guha gid mismo sa ogsaran sa iya siniyang balay ining pagpangbuno. Kag diri no temprano pa may mga tawo pa man yara sa ilang guha nga mga puluy-an kag nakakita gid sa natabo nga pagpangbuno kag Fabrogan.
11: Oh, way sang filler subong ko ma-surrender o kun hindi ining tatay nga nagpatay siya bata.
13: Wala pa kag Fabrogan ang ginalagat-lagat sang kapulisan kag padayon ni ang imbestigasyon kag pagpakigangot sa pamilya kun mayara sila sa mga ibalo kun sa di imposible nagkadto or nagpadulong ining amay matapos to makometer ang pagpangbuno sa iya mismo nga kaugalingon nga anak kay Five Roldan.
11: Okay.
13: Sa dugang sining update bantayan sa K5 Yuzapam Rojas. Ini
11: oh, sa by the way kay K5 Myla halin sa Sigma silo kita sa Hamindan. Kamustang update sa Hamindan sining ginapayag karon nagkaladakpan nga nagpangawat sang gatong sa generator sa isa ka cell site.
13: Sa piyak sining nga bahin nagapabilin pa nga wala nadakpan ining duha ka mga individual nga kaupod sining mga nagkaladakpan na sang kapulisan matapos to nga nagpangawat sang kurudo sa may barangay Tumalalod Banwasang Mabusaw. Ang mga nagkaladakpan diri amo sanda alias Tuto 18 anyos kag ang isa ka minor de edad. Natabo ining insidente sa nakaligad tong gabi sang Setyembre 18 sa diin nakit-an ang sang isa ka residente mayara sang apat tanan ka mga individual nga nagsulod sa cell site kag sa pagdumdum nga mga tinawo lamang or mga nagaobra diraya sa lugar ining apat ka individual wala man ginhatagan gid no wala ginigintutukan man apang sa pagwa sini nila mayara na mga inisang dalaya nga mga container kag diri na dayon nagpangayo ni sang bulig ang isa ka concerned citizen sa diin na recover diri ang 13 tanan ka mga containers nga wala sang sulod nga kurudo kag ang isa naman no ang aduha ka container nga mayara pa sang sulod nga kurudo subong man na recover ang angkar-angkar nga ginsakyan sa mga suspetsado kag ginbutangan man sini mga container kay Kepab Roldan apang ang duha diri nila ka mga kaopdanan ang madasig man niya nga nakapalagyo matapos to no nga ang natabo nga pagpangawat kay Kepab Roldan.
11: I see. So din ni natabo ha, sakop ni sa mambusaw indi amindan
13: at sakop ni sang mambusaw kay Kepab Roldan ining natabo particular sa may barangay Tumalalod. Barangay Tumalalod banwa sang mambusaw kay Kepab Roldan.
11: Okay.
13: Ini si K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kang kalingawan sa Capiz. K5 News.
11: Maraming salamat sa gindulong nga balita sa aton sining patrol. Nag-extra do nagtunog mga ni kay na do mahinayaw. Thank you sa kindulong report angot sining duha ni kasi parado nga insidente o nagligad to nga adlaw mga ka K5 gin kawatan niyo ang isa dira ka cell site. Hindi ni gali hamindana, it's mambusaw. Mga ka K5 pero ti ang suspect abi di taga Hamindan, no? Amo ni nga Hamindan ang narikolta ang suspect di mga taga Hamindan mga ka K5 databo ini September 18, ano subong 21, September 18, sang kwani? Mga ka-K5, September 18, Biyernes. Biyernes ang gabi, dira sa may area sang Barangay Tumalalod, Mambusaw. Mga ka-K5. Kaga, nag-quandary, posibli sa follow-up operation, dito na ni nadakpan sa may pangabuan Hamindan ang iban din yung mga involved mga ka-K5. Kay una ini na report around 7:40 sang gabi, September 18, dira sa Tumalalod. Tower ini mga ka-K5 kay duha diri una ang naresto duha ka bilog. Si Elias Toto taga Barangay Akbo Sigma kag isa ka minor di edad ga taga Akbo Sigma man. Kay sunod diri sa information, nakabaton sang report ang Mambusaw Municipal Police Station mga around 7:40 sang gabi nga may apat tanan ka makaduluda nga mga persona nga nagapagwa sa Frontier Tower malapit sa ila sining panimalay nga may bit-bit nga mga containers mga ka K5 no sa iya ini namutikan madasi gadag palagyo ang apat ka mga suspect tinahibaluan ini mga krudo ang dira nalin sa tower kagin kuha sining mga suspetsado mga ka K5 ti sa pagkandak sang hot pursuit operation kag in coordination man with Hamindan Municipal Police Station angot sa nagpalagyo nga mga suspect na apprehend ang duha ka mga suspetsado around 9 o'clock na sang gabi dira na iya sa may barangay Pangabuan Hamindan. Amo na nga nagkawanta nga Pangabuan na mention tanga Mindan kay wala kay na ma-mention sa facts nga dito sila iya nadakpan. Hindi right there and then kundi pagpalagyo pagkandak sang hot pursuit operation dito iya mga ka K5 dadakpan sa may barangay Pangabuan sa Banwa sang Mindan. Dito na ninadakpan ang mga suspek. No? Matapos ang ginkasa nga hot pursuit operation mga ka K5. Ginkasa nga hot pursuit operation sang mga otoridad. Masumrahan isa ka oras. No? After sang isa ka oras dito ini kibalan nyo ang tumalalod kag pangabuan mga ka-K5 kwan lang dumay ulot lang ni pila ka barangay mga ka-K5 kag makaabot ka na sa pangabuan halin tumalalod mga ka-K5 so lapit lang so didto ini na contain didto ini nga dakpan sang mga otoridad mga ka-K5 tiduwa gidi ka kwano containers nga may unod nga gatong isa ka balde 13 ka mga wala unod nga containers kag isa ka tricycle nga top down nga tricycle ang na-recover sa mga otoridad araw na-recover ini mga ka-K5 sang Hamindan PNP in coordination with or na-recover sa Mambusaw PNP in coordination with Hamindan Municipal Police Station mga ka-K5 so duwa diri pasubong ang ginapayag at large kagapaday nga gina-identify sa aton sini nga mga otoridad while ining amay iya nga nagbuno naman siya bata dira sa may sigma o padayon man ikaron nga ginaayam sa aton sini mga otoridad pero kisa sa mga ginambal sa pulista nga padayon nga ginaayam isa duda ka naman lang na mo gaayam gidman kay ba si istorya laman ang ayam-ayam na no? Ongoing hot pursuit operation pero pamangkot may nag-hot pursuit gidman based on our personal experience, tiduay man, kisa kung di man magbakas ang pamilya sa biktima, hindi man madakpan ng sospek. Oh, sa ato na ilang personal nga kaso, I think 10 years ago, 10 years ago or 8 years ago, di ko naman kita ito ng tinguha, wala man ito yung madakpan sa aton sining kapasidad ang sospek. Orang akusado na, sanggin refer tato sa isa ka office nga ginauyatan yung mga cases ay butang tan lang Women and Children Protection Desk tiway man kuhay katuya kun biktima ka kag hindi kay magkarakasa hindi gidi madakpan suspek ah. Amo na dang prangkang istorya mga ka K5 although ati may mga units nga masiling ta wholeheartedly gakandak operation pero iban, storya lang manas, papel malanang nagakanda kung sila at pursuit. Mga cases involving women and children. Based on previous experiences na to, storya malang laban mo. May lang gani, subong bago na ang mga chief sa mga WCPD. Sa unaya, permi lang husay-husay. No? Tisad to, kunway man ta magtinguha, kagway man sa mga tao nga nagbulig sa aton sini nga mga ginabuligan ta before tiwa man tumdak pa ng suspekto nga gina imbulbado sa isa ka krimen didto ko natanto mga ka K5 nga ang ginabutang gali nila sa papel nga ongoing hot pursuit operation sa papel lang kaysa aktual kag sa literal kon kaisa pila ka mga units matamad why pag-abot sa pagplastar sang kaso kag sang kihay, presentar nila to sa piskal, gagwa sa papel, sila nag-arrest. Or silang nagtinguha para ma-arresto, pero tisa minatod, hindi, gali. Ay, nagid lang. Amo na gani, kung biktima ka, bakas kagid, nga mapakigbato, umay mo kinamataro. And as much as possible, ikawan mo nga mabiktima ka. Ang paghalong sa tanan nga bagay. Kay kud kisayang kamatuoran kagang papel way gali ga pareho 26 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8 tisa amay ni nga nagbuno siya sini nga bata kag nagpatay oh, konsensya mo naman lang magasukot sa imo way yas ang mainit nga pagbaisay o kung hindi pag-insindihan na nga dapat magresulta sa kamatayon wala sang bagay nga hindi madala sa maayong pagsugilanon. Tiyang kabuhi, once mautas, hindi mo naman balik. Tiyan, hasta sanon ni makapalagyong amay ni nga nagpatay si sining bata. Tiko na ko sa imo, sir, kung gapamati ka man subong or sa maiban mo nga himata nga ginsapulan mo, oh, kadto ka na lang to sa Sigma Municipal Police Station kag mag-surrender. Kay subong ya, piho, kita wait may galagas na sa imo. Surrender ka na lang para Ati matubang mo nang ginimo mga krimen. Kag mabayaran. Kaya ang kabuhi ng imo ginutang, hindi mo na mabalik. 27 minutos sa nakaligad sa takna ng las 8. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sang Klinika Sporebiotics, ang spore-based ga probiotics, meron sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria. Para sa healthy nga chan, healthy nga lawas, mag-Klinika Sporebiotics mga kakifive. Katuwang manaton sa pag-amlig sa ato ni Keng Lawas, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Kag sa mga mahilig magpangape sa mga coffee lovers na naton nga mga ka-K5, kopod naton ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee, mga ka-K5. 28 minuto sa nakaligad sa takna nga las 8, diri sa aton nga pag-pangalagad. Good morning kay Ma'am Alicia Papi Punya. Good morning sa Roldan. Diri sa Inso, kada Sabado, amon mahugod Kapitan Lloyd Batikados, nagapanglimpyo gid kada purok upod ang mga CVO kag BHW. I can attest to that, Ma'am Alicia. Kita tagid na amon ko duper kada Sabado do ginapakat ang mga CVO kag mga BHW kag mga barangay officials sang Inso. Kita ta sila nagatininumpok-tumpok galiga pinang limpyo mga ka-K5. Mayo gid ang ehemplo, Ma'am Alicia, unlike sa iban nga mga barangay kapre sabi sa Mungpong gaugtas ng pumuluyo. Huwag hindi ka pamati, empilada ka mga pisal sa Mungpong. Abi, ilugan nyo ang, kwano, ilugan yung barangay Inso Arnaldo, ang teritoryo da ni Kapitana Lloyda Batikados. No, mga mahugod na mga BHW sa Inso, no? At thank you kita sa pag-monitor, Ma'am Alicia. Likewise, sa may barangay Kulahaw, pag-abot naman sa solid waste, isa pagid sa nakita natin nga maayong effort, mga ka-K5, ang barangay Kulahaw. Ang komitiba ni Kagawad Terso Clarito. No, mayo gid ang pagkuani pagtatap nila sa mga basura da. Although ating Kulahaw isa mo lang kalibot tapos mo lang Kulahaw libot, no? Mga ka-K5 gamay lang nga barangay. Although gamay sa kagupos naman matodo i-manage pero kay papanong disiplina iya ara gid mga ka-K5. It's just a matter of pag-implement sa mga polisiya kag pag-imponer sang disiplina kayang tao, once disiplinahon mo, once may policy ka, stricto mo ngay patuman, masunod ma lang na yung tao kag kun sa ulihi makasanayan naman lang mangin kabahin niya sa ila pagginawi. Amo na nga sa may barangay Kulahaw da, no? Kahit papano da ginatutukan ginilang problema sa basura, mga ka-K5 kag epektibo nung ila sining garbage collection effort ang pagmintinar sang katinlo sa ila sining barangay. Ang komitiba da ni kuno ni Kagawad Terso Clarito sa barangay Inso Arnaldo. Pating iba niya nga barangay, anong ipabugal niyo sa barangay niyo? Mayara, gidman. Amo na nga ti, ang mga tao subong gusto ya madayon ang eleksyon sa Nobyembre nga man, gusto na nila maislan ang mga opisyal sa ila barangay. May mga barangay man iya, nga nahilak sila kung last termer sila officials ng mga mahugod. Pero tiyang ato na posisyon sa gobyerno, huwag tayo ginapakaslan, huwag tayo ginapangasawa, tananda temporaryo may termino. Ang iban nga barangay, gusto nila may eleksyon na nga man. Kiti si kapitan nila kag si Kagawad, permi lang ga zumba. Doon ito lang permi sa sumbahan. Ang ila barangay, hindi na matinder. Ang ila barangay officials, balati ano na, hindi na makatinder sa iyang responsibilidad sa barangay. Ang iban man, makadto lang sa barangay kung magkuha honorarium. Hindi mo gani makitang larawan kung magsesyon or mag-check sa iya mga constituents sa ila sininga barangay. Pero madamo man iya mga maayo. But for those nga hindi nangin maayo nga leader, don't worry kay mga butante nyo, dagakilikisin na nga maislan ka mo. Minalang kiti ang eleksyon sa Nobyembre, do hindi naman madayon mga ka-K5. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdo. Pueblo KK5 News
14: FM. News FM. D3 Bio. O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotics. Nagapabastog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: DTX 500. Pasami ka bala ang nagaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulang? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
17: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
15: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Milagro. May araw ko ulcer. Indigid ko makakount sang sakto. Pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo, gitap.
15: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
20: Ako si Ronald. Saka sales rep. So na, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Cell. Mabaka sa mga butika.
21: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anap awang akon panulukan.
15: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
23: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
24: Ay, ga, gabasa na naman.
23: Oo, talaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa.
23: Kag nagabaho ang kilikili.
25: Mag-Clinica Dayo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Clinica Dayo Fresh.
24: Nagabasa na naman balaga.
23: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
25: Clinica Dayo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
23: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala naging ya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
26: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: DTX 500.
27: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
15: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
28: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Puro de los pueblos!
6: Roldan Besanavi!

0: nga magapasakop sa K5 News FM Interschool Live Reporting Competition nga natala na na mga ka-K5 sa October 18. Sa mga ka-K5 naton sa October 18, bukas ining event, pwede gid kamo kasaksi makalantaw live sa Robinson's Place Rojas sa October 18 sa palabuton nga live reporting competition mga ka-K5. 15 ka mga eskwelahan sa sekundarya ang nag-qualify after sang elimination round kag sulod sa finals, while 7 naman kat mga representatives nagikan sa tertiary schools ang magakompete man mga ka-K5 sining palabuton nga live reporting competition grand finals or nga patigayonon alauna sang hapon sa Robinson's Place Rojas sa October 18 mga ka-K5. Tikapon sa gin patigayon workshop, basic journalism workshop, diri gin discuss ang ABCs in news writing. Kiti before sila na mag although matanda na ning mga kabataan sa pag-report mga ka-K5, pero tigin gin refresh lang sila sa liwat sa mga natun-an na nila kag in-introduce sa ila ang mga techniques, ang mga bagay nga dapat nila tandaan sa paggimo sang balita kag pag-deliver sini mga ka-K5. Kay usually sa broadcasting, especially sa mga competitions na scripted na naya, given na yung script, binula na nila nga practice ang script. Sa live reporting competition sang K5, tagaan sila senaryo. Ang senaryo nga na yatag sa ila on that day or before sila magsaka sa entablado, tagaan sila 3 minutes nga makabalay sang information, sang facts sa sulod sang 3 ka minuto. Kag i-deliver nila ini in 5 to 7 minutes mga ka-K5. Nga as if naga-live sila nga nag-report sa K5. No? Ti bantayan tani sa October 18 ang pagpasundayag sang 15 ka mga representatives sa 15 ka mga secondary schools mga ka-K5. Kag 7 naman gikan sa mga kuleyo kag universidad diri sa probinsya sang Capiz mga ka-K5. No? Kahapon gin-discuss sa ila ABCs in news writing, mga dapat tandaan in reporting sa radio, TV or online, mga techniques, mga do's and don'ts, kagtanan nga mga knowledge ga kinanglan sila mangin equip before magsaka sa babaw sa entablado mga ka-K5. Kag syempre ara man nila mga coaches through their coaches mga ka-K5. Magyaan sila sa ila sini kulang-kulang isa ka bulan nga pagpreparar mga ka-K5. Pagpreparar para sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition Final Round or Grand Finals nga iwaton sa October 18 sa Robinson's Place Rojas mga ka-K5 alauna sang hapon. Sino ba lang mangin mga pangibabaw? Sino ba lang mangin una nga kampyon sa sekundarya kag tertiary? Kaya ang top 3 mga ka-K5 nga magadaog sa live reporting competition, magakompete naman na sila para iya sa regional competition nga iwaton sa Iloilo kung sa din makainkwentro Manila ang top 3 sa secondary kag top 3 sa tertiary ng mga eskwelahan na lin sa Aklan, Antique, Iloilo, Kagimaras, mga ka-K5. No, mag-compete sa regional competition this coming November naman, mga ka-K5. Kani sa mga kabataan, kag sa mga coaches nila, birabirahin nyo na practice, birabirahin nyo na nga preparar. Kitanay kita sa October 18, October 18, Robinson's Place Rojas, alauna sang hapon. Para sa sining live reporting competition, and of course would like to commend no sa mga kabataan ngani kag sa mga coaches man sa pagbaton sa challenge. Kay hindi tanan mga ka-K5, hindi tanan kwan mo makasangkol gid. Pero ini sila ang nagbaton sa pagtilaw, ginsugata ang agin baton ang challenge. kag especially sa mga halin sa secondary, ha, kay nagligad to kung nakapamati ka mo, nakalantaw ka mo, naghiwat sang elimination round. 28 tanan ka mga secondary schools. Sa 28, 15 dire ang nag-qualify for the finals, mga ka-K5. So nasala na ni nga daan ng secondary schools kag nakita ta ang abilidad nila. Pero aton tandaan nga sa live reporting, hindi lang nitingog, hindi lang natingog pirmi. Kundi dapat ara man ang utok. No? Importante gid actually ang kwan eh, ang magpaminsar ka, paano ka maging spontaneous, ano nga mga tinaga pagagamiton mo. Pila ina sa mga importante nga mga factor. Pero ang tingog, pwede mo pa na yung ma-adjust, pwede mo pa na yung ma-remedyuhan kaya hindi, man hindi lang yung permi ang broadcasting palaghong-laghong tingog. Hindi lang yung permi ang broadcasting adoti, panami-nami, gid-tingog. Although, plus factor, ina, ang tutukan gindi dapat sa pagtuon, syempre, kung ano ang i-deliver mo, kay base nami-nami, tingog mo, pero tingin unod sa i-deliver mong report, hay, do alang-alang, so kanugon gyapon. Pero ibagi niya, kung man namin na tingog mo, kabalo ka magdalas ang tingog mo, balaan mo, kabalo ka pa, balaan mo pa, ang imo sini nga i-deliver. Kagi kita nag-expect, kita nag-pati sa abilidad sang sini nga mga kabataan nga nagpangisog sa pagatubang sang sini nga pagpanghangkat sang K5 News FM. Kaupod ang ilang mga mahugod kag-abilidaran ng mga coaches, mga ka-K5. Sa inyo tanan nga nag-participate kapon sa Basic Journalism and Live Reporting Workshop, ang aton nga pag-saludo sa inyo. Sa mga estudyante nga ni, sa mga coaches nila, sa ilang nga mga eskwelahan, kag syempre sa inyo tagsa ka mga ginikanan. Nga ragin ang suporta sa inyo sa sining pag-join ninyo sa sining pa-indis-indis mga ka-K5. Ang duga nga mga balita, mga issues kag impormasyon nga wala ta matagan ligwa diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa Foro de los Pueblos program. Bantay nyo sa iba naton nga news and public affairs program diri sa K5 News FM. Maing aga sa kay Eddie Cargando. Thank you kay Eddie Cargando sa pag-monitor. Sa kay Ma'am Elsie Acuña, nagatutok na diri sa aton sini nga pagpangalagad upod kay PJ and Ronaldine Diaz sa Buaco. Kay Helen Chan, Josephine Blances, Annalyn and Van Istumo, Tessie Blances, Arnel Agana, Dumalag sa Balatukan Panitan. Oh, thank you gid sa pagtutok. Bago lang ko na siya nakakonect sa Wi-Fi, Kitty Brown auto sa ila nagligado. Oh, thank you gid Ma'am LC sa pag-monitor. Amo na kay on and off ang power supply ta. Mayo gani diri sa aton sa Capiz, dulaka lang yung brownouts. Dito ya sa Iloilo sa nagligad ng mga sinimana. Pinaka-lipoto nga power interruption sa isa ka-feeder sang Amor Power, 3 hours. Everyday, ganyan may 3 hours, ganyan nga brownout sa kada district or sa kada feeder area sang More Power. No? Di malas mo lang kung matuon ang brownout sa oras gaperte kaginot, mga ka-K5. Or di malas mo lang kung natuon ang oras or schedule sang brownout sa inyong lugar kung tig-diligamugid kay dumampang kamubuta-buta. Dito almost everyday, ganyan sa Iloilo, mga ka-K5. Diri sa aton, pasalamat kita kay laka lang ang mga areas na kasuffer sang brownout. Pero, ti preparar na kamong adaan. Kay subong abulan sang Setyembre, kung ang baha pwede mo pamalikawan, ang balayran sa kuryente, magasaka pagid mga ka-K5. Magasaka pagid, magasakit-sakit. Pag hindi ko nagligid, nagreklamo na kamong nagsaka balayran nyo. Subong magasaka pagid mga ka-K5. Lantawan nyo na lang ang bill nyo kung pila naman ang idugang sina. Pero mas maayo kung nagakinot kita. Kaya kung nagakinot kita, hindi lang nga malesen ang imo nga balayran sa kuryente, kundi hindi ka pa makakontribute, makapahaganhagan ka pa sa grabe nga demand sa kuryente, mga ka-K5. Pati iban nga mga areas, ginako lang sa power supply bangod man sa pila ka mga problema sa mga planta, mga ka-K5. Standby na kamo, masunod na mga impormasyon sa ikang lawas, magasunod na mga ka-K5. Kagang aton man siniga pag nangin kaupod dari sa Foro de los Pueblos program, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Tagimos ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men kagang DTX Liniment Oil, mga ka-K5. Sa ngalan sa aton Station Manager ka-K5 Ami Birondo, sa aton Siningit Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, ini naman ang inyo ka-K5 ang inyo anchorman, Roldan Bisana Villarreal, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500, ang ka-unto kagabi. DTX 500, ang pang-bawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nang lunch akon nga ubra, alito gid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
7: sa yari ang testimonya sa isang rin nagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Kulab City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Pamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Sa Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalaba.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Miss is ang masusunod
14: sa gabi.
15: Ako ang bossing
14: dahil kasangga ko
15: ang Extend
14: Supplement for Men.
15: Gordes,
14: tapos ka ng maligo.
16: Yes, Sterling, come to mama.
15: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
15: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
16: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
16: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
16: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
19: Memory Advance Syrup.
16: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
20: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, my puso!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ika-ayong lahat.

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ika-ayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ika-ayong lawas.
1: Good morning sa tanan. Welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Sa adlaw subong Lunes, kag ang oras, alas 9:04. Welcome kamo, kag dire naman natong istoryan sa sininga programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang mga suplemento nga makabig naton nga nagabulig sa aton permi adlaw-adlaw, no, para kita manatiling healthy, no, kag likawa sa mga bisyo para maging mabakod ang aton nga lawas, maka himo ang aton lawas sing iya dapat nga hilimoon nga wala sa gabal nga maging masakiton. Welcome kamo kagaupod natin sa aton nga programa, Sir Boy Zulweta, kaya ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Mayong aga partner, Sir Boy Zulweta, ano ang aton nga duma nami ang imo yung yum sining kagahon?
2: Good morning, Engineer. Siyempre, mayong yum ta kay 7th year anniversary ko na sa Clinica de Alternativo
1: NT5. No? Sige. Do wala lang, no?
2: Do san o lang.
1: San o lang?
2: Oh, and I'm so proud, no, to be a part of this company, no. And of course, K5 News FM as well, no. Yeah, salamat gid sa suporta, lalo na sa ISIR.
1: Uh-huh.
2: Sa D3 Bio kag DTX 500 and MyTC. And of course, kay aga pa, ha? Dapat naka DTX 500 ka na. DTX 500 kampyon ini, no, sa ginatawag nga pagkontra sa ginatawag nga premature aging, kontra sa epekto sa mga bisyo nyo sa pulaw nyo, na tanan-tanan ga degrade ga panubo sa kalidad sang ginatawag nga health sang inyo lawas, no. So ang DTX 500 would basically strengthens your body in a cellular level by protecting yourselves from oxidative stress. Amo ning oxidative stress, amo ning tuktok, amo ning ginatawag nga ang latak sang metabolismo ta kan sa mga bisyo ta nga ga pa ano gaguba sa aton selula. That's why kawa hindi kalabot ini sa iya edad nga ginatag siya sang nature, no.
1: Nakapugbay lang sila yon.
2: So hindi tayo makailis ang aton lawas sang aton ginatawag nga cells ti ang DTX 500 ginapunggan niya na para malabot ang ginatawag nga prescribed age sang imo selula para healthy ang bilog mo nga lawas. Remember, your body is made up of cells, and protecting your cells with DTX 500 will prolong your life, no.
1: Okay.
2: And of course, ang paaman sin eh, ang DTX 500 rich in charantia extract, no, kampyon. Ah, amo ning gapanubo sa imo blood sugar naturally, no. Kay ini ha, ginasunod-sunod ini ang term sa English, ginamimik niya ni ang ubra sang insulin. That's why, di magtiner ang imo glucose sa imo dugo. That's why nubo imo blood sugar nga diretso sa selula mo para mausal as energy. So layo ka na sa diabetes, layo ka pa sa ginatawag nga pagluya sa lawas kung ikaw naka DTX 500. Kung gusto mo ya i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas man makabato man sa ginatawag ng mga invaders, mga micro invaders nga gasunod sa ato lawas, no, mga bacteria, mga virus, mga parasites nga, mga fungi nga, ma-check na dayon sa mga soldado sa imo lawas kung condition ini kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman kampyon ng skin, ha, kampyon kay nami ang production sang collagen, and nami man ang pag-produce sang imo atay sang glutathione kay bastante sa alkaline vitamin C ang lawas kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C every day. Pero kung gusto mo ya kampyon ang imo eye health, kampyon ang health sang imo mata, mag eye care gold. Literally, this is the gold standard when it comes in promoting good eye health, rich in vitamin C, vitamin E, and bilberry extract, working together to give you optimum eye health. Pero ma-maintain mo man ang ginahandom mo nga 2020 vision, bisang skwentahon ka na, para mahagan-hagan man ang ginatawag nga pagnubo sang kalidad sang imo vision o sang panulukan mo, no? Mag eye care gold. Parisan mo ni sa ginatawag nga eye care eye drops. Ang eye care eye drops nga ini, rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes, no? Kung gapamasahi ka, gapaspa ka para ma-relax ang imo lawas, dapat kabalo ka man magpa-relax imo mata, no? Mapatuloy sa nga tawag nga eye care drops and basically relaxes your eyes from a tiring day. And of course, ang paborito ta, kung tatlang kaso ubusip on kagilanat, may problema ka bala sa mikrobyo kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 bio.
1: Okay, okay. No? So, amoy niya, ang pinaka-purpose natin kung nga nag-programa kita dari informasyon sa ikayong lawas para adlaw-adlaw magyahantang atong mga tagpalamati, lalo naging atong mga suki, good, sa kahanginan nga nagatutok permis sa K5 News FM. Ang pinaka-purpose nga ang damgo ni Dok Ramilia nga tanan malayo sa mga masakit. Reason nga nag-create kami, nag-himo kami, nag-formulate kami sang nagkalain-lain ng mga suplemento para makabulig sa aton nga maging healthy. Sige, no? So, padayon kita sa aton nga programa, maliban sa introduction lang to ni Sir Boy, makadtog ito ya sa main topic, ang mga benefits nga mahatag sang DTX 500. So, gaprepara na siya nga magadulong sa inyo si mga bago or sa gyapon makadulot sa inyo sing kaayuhan kung mag-take ka mo adlaw-adlaw sining aton DTX 500 kagbuligan sing mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sir! Mm-hmm. Sir Boy,
3: yes.
1: Ready ka na?
3: Ready na.
1: Okay, sige. Okay. Benefits nga mahatag, duga nga benefits mahatag sang DTX 500.
2: Mm-hmm. So, permitan nga storyahan, no, ng DTX 500 is a super antioxidant. Amo ni nga pahubin sa imo, amo kita nga, kiginag-atake yan, ginakontra yan, ang ginatawag nga oxidative stress. Oxidative stress ngalin sa free radicals, dinalin ang free radicals ngayon na, halin sa imo normal nga metabolism, halin sa imo stress, no? Kung stress ka pen, may kagaugtas, siyempre pen, may kagausas ang imo glucose, kag oxygen, the more stress you are, the more ang lawas mo, ara sa ginatawag, kung may salakyan ka, high RPM, no? Kung baga, ga-revolusyon,
1: well,
2: may ang imo lawas, kung ga-revolusyon ka, salakyan mo, yung dinan, no? Gani, hakog sa gasolina.
1: Correct. Ha?
2: Amo man ang lawas ta. Kung stress ka permi, ha? Taas imo cortisol level, your stress hormone kigugtas ka permi, ta permi ka ginugtasan o dali ka lang gid magugtas, ha? O damo ka problema, amo man na. Perti man nga usas ang gatong sang aton lawas. Anong gatong sa aton lawas? Of course, oxygen and glucose. Perti ang pag-usa sa ginatawag nga oxygen and glucose. Kung wala pala mo ka PR, kung gugtas ka mo, dali ka mo gutomon.
1: Mm-hmm.
2: Ang gutomon, kaya ang lawas nyo, ang imo to mga pangkaon, to ginusar yan na to. Ti, when at ano problema, engineer? No?
1: Mm-hmm.
2: Galing ang problema da. Ha? Kung stress ka permi, overwork ka permi, wala ka permi kapahuway, ha? Damo, way problema nga damo nga gatong ginusar mo. Ha? Ang problema, ini nga mga gatong ginusar mo, may mga latak.
1: Latak, ini naga... degrade sang quality sang aton nga blood flow.
2: Ang latak nga ini hindi man blood flow sa imo selula, ang latak nga ini tawag ni free radicals. No?
1: Uh-huh.
2: Ano ni free radicals nga ini? Amo ni ang gitawag nga waste product sang imo metabolism. Okay man tanin free radicals nga ini kay ginausal man ni sang aton lawas, pero kung magdamo na siya, ang tawag sina oxidative stress. So klaro, dinalin ang oxidative stress halin sa pagdamo, sa sobra kadamo nga gitawag nga free radicals. Te, kung damo, kung oxidative stress state ka na, then hindi na ni siya mayo sa imo selula, ha? Okay, amo na ni ang gapatay sa imo selula kini na pangwaan ni sa mga electron, o kumbaga ginaimpugin mo yung unstable ang imong mga molecular levels ang imo cells, that's why gakapatay ini. So hindi lang ni isa, hindi lang ni duwa, milyones ang gakapatay, ha, kung ikaw o stress per me, kung ikaw palapulaw, kung ikaw bisyuhan, init anantanan, ha, ga-accumulate ini through time. Hindi man ni nga duwa ka daw, matigulang ka tayo, na hindi, it will take around years that you see nga, uy, nga do katigulang sa ako na, kumpara sa ako mga kaedad. Mm-hmm. Ano nga tabo sa akon nga sila yung medyo hubin patanawon ako yung medyo nagtigulang gid ko. Uy, base kulang ka sa ginatawag nga antioxidant. Dira gasulod ang ginatawag nga DTX 500. So gin-explain ta na no kung ano ang ginatawag nga oxidative stress, kung ano ang ginatawag nga free radicals. Explain ta naman ang antioxidant. Ano ba lang antioxidant? Kaluhon ta ni. Ha? Ang antioxidant nga makita mo sa imo prutas, ha, lalo na kung tapul, ha, medyo medyo violet violet sa imo mga utan nga mga tapul man, dahon nga kamuti, mm-hmm, ha, alugbati, and all of those green leafy vegetables and those colorful colorful fruits, they are basically rich in antioxidant, and there are different kinds of antioxidants. Ha, damo may flavonoid, may polyphenols, mm-hmm, ha, but simple honta lang, all of them counteracts oxidative stress. Meaning to say, kung bisyuhan ka, kung palapulaw ka, kung palaugtas ka, the more you need to eat your vegetables and your fruits.
1: Tama na siling nila kung Sir Boy, ang pag-smile lang, nagabulig, elevates ang imong nga mudo, Sir Boy.
2: Very
1: pag maging healthy ka man, smile lang.
2: Smile, ha? Smile ka lang, ha? Kaya namin, you need to cope, no? Regarding sa stress, masagway tanay gamay, ha?
1: Oh, okay,
2: mabalik
1: okay.
2: Na. Coping is really important. Kung may problema ka, kung hindi ka magdala, hindi ka balo magdala sa problema mo, base ang problema mo magdala sa iyo. So, ang punto da, you need to cope, you need to adjust. That's why, ha, importante man ang ginatawag nga emotional health. But going back, no? Sa ginatawag nga antioxidant ka ini, ang ini nga antioxidant nga makwa mo sa imo bayabas, sa imo mansana, sa imo mga cherries and berries, sa imo mga saging, ha? Ini tanan-tanan gabuligay upod sa mga antioxidant alin sa imo mga utan, sa imo laswa, no, kumpleto ang laswa mo, big the better. So ano ginoobras ini? It basically counteracts the effect of oxidative stress. Kung ang free radicals gapangkwa ang gigapangkwa sang ginatawag nga electron, ang iniya ang mga antioxidant do si Docramil niya, pangatak niya electron,
1: oh,
2: ha, pangatak niya giver ni giver. Meaning to say, di mo makita nga giving is really good even at a cellular level, kinga a kini nga antioxidant nga makita mo sa DTX 500 kag sa mga utan kag sa mga prutas. These are givers, making the molecules or the atoms of your cell more stable. That's why hindi sila makalapatay dahil malabot nila ang ilang ginatuga nga edad. Ginatawag nga prescribed age. Meaning to say, if your RBCs is 120 days, malabot tigid yung 120 days niya. Meaning to say, your body has time to replace those cells. Kaya kung 60 days pa lang to, ay pa, di pa kasarang ang lawas mo mag-replace sina.
1: Ay, hindi pa. Hindi automatic na sila nga islang tabi. Parang permi lang hubin ang mga silyula to, Sir Boy. Bisan wala pa nag-mature tabi, islang na dayon.
2: Sad to say, hindi.
1: Hindi,
2: hindi pa akong mature. Hindi pa akong butangan mo na akong immature nga silyula. Ano mo, Brian, ha? Hindi na siya karoon, ano? Hindi na siya efficient.
1: Okay.
2: Hindi na siya... Kumbaga, hindi na siya sakto nga silula nga parada.
1: Okay, noted, Sir Boy.
2: Da mo makita, engineer, nga ang nature is really intelligent, engineer. No? God is really intelligent. That's why, kabalo siya, nga ang tao maedad.
1: Mm-hmm.
2: Tungod sa simple nga pagbuhi lang. Simply by living, you produce free radicals. And basically, kung sigiyon-sigiyon na, dali ka magtigulang in order to prevent nga ma-counteract ang free radicals that causes oxidative stress, gingaan ta sa mga ginatawag ng mga answers o mga sabat kung klasin nga problema. And that is antioxidant nga makita mo sa DTX 500. No?
1: Okay.
2: So, simply saying, kung wala ka utan, kagpruta sa imo diet, then the more you need DTX 500. Kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw, ha, ikaw kumbaga stress per me, the more you need to take DTX 500. Because, of course, DTX 500 is really effective, but of course, you need to change your lifestyle as well. Kung gusto, kung gusto kayo magdugas yung kabuhi, you need to basically remodel yourself, your lifestyle, para mag pagka bato man ang lawas mo sa gitawag nga aging ini, no? We could agree, what we could not stop aging. We could just delay it.
1: Okay.
2: Amo lang gid na, yeah, no? So the way to delay it is taking a lot of antioxidants. And of course, when it comes to antioxidant, hadri sa local market, nothing could beat DTX 500. Balana sa mga gatiks ang DTX everyday, ah. Kita na nila, nagamat-amat sila hubin, naglubuong nila blood sugar. All of those benefits comes from ginatawag natin nga DTX 500, the superior antioxidant.
1: Ah? Iba, ang ibang sir boy, pilito lang ganyan magbinutig, bala. Nga, wala ko yung tigulang, ha. Bisa ka kabalo, naging sa tigulang, galing kay Gapas F, ha. Nga hubin, sir boy. Kabalo siya nga, pirmi lang nagasakit ang iloko-lokoan niya. Ang arthritis niya, nag-amat-amat na activate, sir boy. Pero hindi gyapon. Gabinutig gyapon, sir boy.
2: Balo ka, engineer. Magtapak kasing kwinta. Kung sa salakyan pa, gasiga na tanang nga magic eye mo.
1: Oh, ganyan. Ha,
2: mga change oil, ha. Tanan-tanan-tananda.
1: Mga sensor, gaya ko na.
2: Tanang nga sensor, gasililiga na is because you've reached 50. And when you reach 50, ha, ang advantage nanda, medyo alam ka na sa kabuhi. Pero ang lawas mo, nagnubo na ang ginatawag na kapasidad. So, it's really important to take care of your health. Remember, ha, antioxidants like DTX 500 plays a great role in prolonging your life. So, magkaon-utan prutas every day. Ha? Sa mga bisyuhan, daan mo na yung sabat. Hindi niyo mamuntat ang bisyo niyo, piyungin niyo ang presyosang utan kag prutas. Kikilanlan mo na, kag, kung hindi ka sarang, ay, tiyan mo na, ari, 14 pesos, ha? Super antioxidant, mag DTX 500.
1: Okay, okay. No? Salamat sa itong mga informasyon ginatag ni Sir Boy. Kaya nga itong mga tagpalamati, nag-kwanggay, inujakin niya another day of information na naman. Pero hindi ko siya pagpapawayon, si Sir Boy, hindi ko na papawayon. Eh, sa talk ni Doc, siya manggiapon, ang mga benefits naman sang D3 Bio, Sir Boy. Ready na?
2: Mm-hmm.
1: Okay, ready niya, Sir Boy. Every now and then, ready. So, Sir Boy, benefits nga mahatag sang D3 Bio para kita magiging handsome, beautiful, and healthy, and happy.
2: And protected, no? Okay. Ang mga importante, no? D3 Bio is, I think, is a very rare food supplement. Winas kita may D3 Bio. Why? Di sa doktun, di sa tong si doktun, anta, kung paano bala, ano gid bala ang mabulig sang D3 Bio, the superfood supplement. Kaya nga, ay nga tawag siya the superfood supplement, no? Sa tanan-tanan nga mga food supplement nga natun-an ko, engineer, ang nabasahan ko, talagsa sa malaka nga may antimicrobial properties ini nga mga food supplement. It's only D3 Bio because of its cold-pressed extra virgin coconut oil and its vitamin D3 that has at least a well-researched base effect when it comes to antimicrobial properties. Damo iya pagtuon, damo iya mga research nga nakita nga ang cold press extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio is a superb natural antimicrobial agent. Kumbaga, hindi mo na niya matawaran. Ha?
1: Mm-hmm.
2: Facts and science prove that medium-chain fatty acids nga makita mo sa cold-pressed extra virgin coconut oil sa D3 Bio, kita kita under the microscope nga kapatay ini sa ginatawag nga viruses, bacteria, fungi, and parasites. Even pigaw ng immune system mo. So, ideal gini. So, may mga edad, ha? May mga medyo pigaw immune system, mga diabetic, para hindi ka dali masakit through infection of harmful microorganism. Hindi ka dali magmasakit tungod sa mikrobyo. Kay nga, kay ang D3 Bio will fight for you, no? Will fight those microorganisms even though pigaw na ang imo immune system. So, ano na bala ka-importante sina engineer, no? Ha? Importante na sa mga tao nga dali magmasakit pero wala kwarta para magpaayo sa ospital.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Importante nga ginasuplementuhan mo gini ang lawas mo sa ini mga bagay ini. Because remember, lalo na tag-ulula na subong, ha? Damo ang gagwa ng mga tawag ng mga flu-like ng mga
1: masakit,
2: mga masakit, no, not basically caused by viruses and bacteria as well. Ti and dito'y bayo ya putik tahan niya kanibis kan diabetic ka, putik tahan niya kanibis kan immunocompromised ka, because ang yan niya cold press extra virgin coconut oil nga may medium chain fatty acids, ha, is basically a potent antimicrobial agent. But besides that, no, ini nga medium chain fatty acids kay ini, ha, becomes 200 times more potent once ma-convert ang lawas mo into their monoglyceride form, like monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Ini tanan-tanan nga benepisyo nga makuha mo si D3Bio will protect you during these rainy days. But D3Bio does not stop there. That's why ina-explain tagig nga a superfood supplement kini siya. Kay besides protecting your body, besides sa pagprotekta sang lawas ang tao kontra mikrobyo, ini nga D3Bio nga ini agahatag man sa ginatawag nga energy source. This medium chain fatty acids, ang ginatawag nga MCFAs or MCTs nga ini, are used to basically provide instant energy. That's why makita mo ni sa mga mahalon nga mga energy drinks, engineer, ang ginatawag nga MCTs, kiniti, makuha mo ni sa D3Bio. Ano bala ang importansya sa ginatawag nga instant energy source? Ikaw bala atleta? Ikaw bala hardworking klase nga tao, no? Nga panghakwat ka, nga gym ka, no? Kalandan mo yung instant energy nga dutay ko dugay pon mo ko sa glucose. Ang nami sini instant energy may antimicrobial protection ka pa. Amo ni yung ginakampyon gid sa D3Bio. And besides that, we always talk about the advantage of D3Bio in promoting good brain health. Gusto yahan tani last week sa Friday, kampyon sa brain health ang D3Bio, kay gatag ketones, gatinlo sa imo brain, gatag man energy sa brain mo, kampyon man engineer sa pagpanubo sang imo yatawag nga bad cholesterol. D3Bio is a good kind of fat, na rich in high density lipid. Ang ining high density lipid nga ini amo ni ang gapanubo sang imo nga tawag nga LDL or your bad cholesterol, no, ini amo ni ang tagabitbit taga dalapuli sang LDL mo para hindi na magtinya sa imo ugat kag magimo da bara, no, amo ni ginahibo sang ginatawag nga D3Bio every day. So abi mo gatumad ka lang D3Bio kay tangkosuhon ka kadamo gali ang nami nga epekto nga ini nga ginahatag sa lawas mo. But for me ang pinakanami gid nga sa D3Bio, it promotes excellent absorption of your fat soluble minerals and vitamins, which is really really important, no. D3Bio itself, no, besides the MCTs, is a good kind of fat. Importante ni kay kilala ni sa brain ta, kilala ni sa mga blood vessels ta, kilala ni sa cell membrane ta, in order to maintain itself. So din ka pa sa 14 pesos, ha, nga gintumal mo, ha, gabi nga binibisyo, isa ka palmasya sa isa ka kapsula ang ginatawag nga D3Bio, the superfood supplement. So kung kontrat lang kaso, ubos, ipon, kagilanat, may problema ka bala sa mikrobyo, mag D3Bio.
1: Amo ni epekto, no? Kaya ang ining tatlo, ining aton nga DTX 500, D3Bio kag ining aton nga vitamin C, alkaline nga vitamin C, may synergistic effect ini. So ginabala plaster tagid, kung pwede pa lang, ha, kada take ninyo ing tatlo, permigid present sa inyo mga ginatake. No?
2: Correct.
1: Na, may ara kita D3Bio, may DTX 500, may TC, ti inaya, sobra na ya, nga makabulig sa aton, confident kita, nga mabuligan gid ang aton, nga ginabatyag.
2: Kompletuhan ang daan.
1: Correct, correct. Oh.
2: Pamayuhaman ang imo, ay health mag eye care gold, and eye care eye drops. So, kompleto, combo na, ang natawag sina, nga to give you optimum health and to protect your body and give your body the supplement it needs to have a healthy life, no? So da mo makita nga ang Clinica de Alternativo is striving to give to continue to give those quality kind of products sa aton mga utod, no, lalo na sa mga utod na nga hindi kasarang, no? That's why ginapabarato gininamon ang aton produkto para available para sa tanan. Pero kung gusto mo yung kampyon ang skin mo, engineer, no? Maligo ka adlaw-adlaw, importante gina. Remember, you need to shed off all of your dead skin. Kita mo na maligo ka. Nga matyagan mo, may mga flaky sa imo, sa tubig, no? May mga gabilog-bilog na puti. Abi mo, habon to. Dead skin na siya. Mm-hmm. Kailangan mo na siya mapagwa, makwa, para magwa ang bagong mga skin. Para mag-glow. Para magnami ang imo skin, no? Ang DTX Beauty Soap may VCO. Nga kaya tap naon mga mikrobyo, nga gatuga sa nga tawag nga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, and even ang ginaproblema mo nga pimples, kayang-kaya na sang lauric acid. Nga ara sa VCO, nga ara sa DTX Beauty Soap nga kakasunin na. Patay man ang mga mikrobyo, nga gatuga sa pagbaho sang lawas. That's why you stay fresh longer kung ang imo habon, DTX Beauty Soap. When it comes to beauty properties, hindi matawanan. May papain nga gapaputi sa imo skin. May ara man sang guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin. That's why, kung gusto mo, hamis ka na, mumot ka pa, ay isa lang dapat ang habon mo. Hindi na magbakal duwa nga antimicrobial beauty soap. Mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Okay, speaking sa mabaho nga ilok, Sir Boy, isa man ini nga daw masiling ka bala nga madulaan ka kumpiyansa sa imo lawas kung may ara ka sini. Kaya ang imo barkada mismo magalikaw mo. Ang lain pa da kung himuon ka bala nga chismis, ang nga hindi ka da magpalapit to kay grabe na yung baho ni ko ni Mr. Amuni. Ha? So dapat may iba news kada Sir Boy. Ha? Nga siling naton nga anti-perspirant bala kag nagapadula sing baho Sir Boy kinang lanta ining klinika Diofresh 48 hours nga protected ka Sir Boy.
2: Feeling mo bala may force field ka? Nga feeling mo ang tao ay hindi makapalapit si mo sa isa kadupa?
1: Oh.
2: Ay base, ha? Base. Kurasi medyo melon ka. Melon amoy ang ilok. That's why magputanggin sa klinika Diofresh, the natural deodorant. Again, ang bani engineer because it deals with the cause of underarm body odor through its VCO. Ah, nga muna nga patay sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa ilok. It gives you longer freshness. Mag DTX, mag klinika Diofresh deodorant ka na. 48 hours of freshness.
1: Pero ang kapiya, Sir Boy, dapat adlaw-adlaw. Mm. Aga-aga, kaya, Sir Boy. Pagbugtaw kuya, nagapangapi ko dahil yung DTX coffee mix mo. Kaya ako nagapati, nga nagakapi ka na, nagadetox ka pa, buti nga yung tinloan yung sulok-sulok mo, Sir Boy. The moment nga, ang aton nga next brain, ining aton nga sulok-sulok, Sir Boy, kung healthy inadra, so tanan niya maging healthy man Sir Boy. So situate nga aga sang banwa magainom kita sang DTX coffee mix Sir Boy.
2: Colon cleansing in the morning is really important, but what is more important is kampiyon ang antioxidant sang kape mo. Kay ang DTX coffee mix rich in gatawag DSE, ang pinakakusog ng antioxidant, ginputang sa kape para kontrahon ang oxidative stress in the morning, which is the highest level of oxidative stress level. So, kakape ka na tuod, ga-detox ka pa, no? Ang chia seeds ka naman, engineer, cleans your colon, no? Para layo ka sa ginapag-accumulate sa mga mucoid plaque na, sa mga that cause colon cancer, makakas na, kipang skabunan sa chia seeds, tanan-tanan pagwa, kung mag-poops ka. So, kung din ka pa, no? Gakape ka na, nag-detox ka pa, mag DTX coffee mix. Kung gusto mo yung double barrel, ang detox ang lawas mo, gusto mo yung duwagid ka antioxidant, ang kanalan mo sa imo kape, kay bisyuhan ka, palapulaw ka, stress ka, pelmi, ay ari na, tandaan ang ngalan na DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may ergotinin ngalin sa ganong mushroom. Muling ang tawag na Herb of Immortality sa Japan. Kay it's really, really powerful when it comes to its antioxidant properties. This is the only antioxidant besides vitamin E that stays longer in the body. Muling nga bulig revive sa mga vitamin C mo para mausaliwat sa lawas mo. So, kung bisyuhan ka, the more you need sa ginatawag nga ergotinin nga sa DTX Premium Coffee. Ginduangan pag ini Dr. Ramil sa ginatawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para mapaputiktahan ang mga bisyuhan magkape. Ang sweeteners ni Stevia. So, sa mga gusto yan magpahubin, by drinking coffee, pwedeng-pwedigid. Mm-hmm. Ang DTX Premium Coffee, kima, unlimited na siya. No, you could drink this 2 to 3 times a day and not to worry and not worrying about your blood sugar kay Stevia ang sweetener sini. So again, kung gusto mo kampiyon ng kape, kontra sa bisyo mo, o gusto mo lang din magtahubin, mag-DTX Premium Coffee ka na.
1: May arap magkita isang kape, Sir Boy. Inang pre-bio coffee, of course. Nami na ya kay gamultiply ang mga good bacteria sa imong sulok-sulok. Ah, mag-inom kasi ni kay wala niya kulba, Sir Boy. Bisan mainit nga kape, ang tubig, abing, kung mag-timpla ka, iwala iya ka patay, Sir Boy. Kay bisan pa may aksido, grabing aksido, sang imong nga tiyan, Sir Boy, o imong nga sulok-sulok. Sa giyapo niya, manatili niya sang effective nga maging solusyon pag magatinlo man sang imong sulok-sulok, Sir Boy. So kung grabe ang nag-multiply ang good bacteria, positive niya sa tao, Sir Boy. Kinanglan tayo sing positive kag madamo nga good bacteria sa aton nga sulok-sulok. So kinanglan ta mag prebio coffee.
2: No, muna ang coffee nga rich in spore-forming probiotics that basically improves your mood in the morning. So prebio coffee para ni kasi no sa mga boringot kung aga, mga hindi morning person, ang mga wala gana kisang sa aga pa, dapat istin yung kape nyo, mag prebio coffee, your mood enhancer coffee. And of course, talking about probiotics, so kung feeling mo yung kulang ng probiotics or good bacteria yung mo chan, kay bago ka lang ng antibiotic therapy, nagmasakit ka, palainom ka, stress ka, pero may initan ng tanan, ga-degrade, ga-panubo, sang ginatawag nga population, sang imo good bacteria sa imo chanti, kung magdamo ang bad bacteria to, kontra good bacteria, IT, pigaw na tanan ang imo ginatawag nga bodily functions. No? Mag-Clinica Spore Biotics ka. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of different strains of spore forming probiotics that basically hindi niya kakapatay sa asidos ang tiyan mo. So the best thing about this, you get those 80 billion good bacteria into your gut that improves your metabolism, your digestion, your ability to create your gut derived B vitamins, and of course the usage of your antioxidant. And ang pinakaimportante gid, alert ang immune system mo kay kampiyon ang health sang imo probiotics, no? Mag Clinica Spore Biotics. Ang paaman para sa mga babae, sa mga medyo melon.
1: Melon amoy.
2: Melon amoy ang flower, ha? Ibalik ang normal natural flora sang inyo the flower by taking Clinica Spore Biotics. Tip lang na kay iniya kis ang probiotics kini engineer, hindi lang sa chan, aray mo na sa ato sa mga private parts kis aray mo na
1: correct,
2: sila.
1: Correct, correct.
2: So, kanan-lan, ikaw naka-Clinica Spore Biotics.
1: Kinanglan to man, Sir Boy, sa mga may edad-edad na bala, kinanglan to maging happy para may self-confidence man kita bala, maghulid kita kay misis, daw may ara tabla nga ibuga, Sir Boy. Kinanglan mo mag-extend food supplement for men, kay nagapanami ni sang blood flow, nagapanami man sing function ni Manoy, Sir Boy. So dapat kita heads up, kag ano, bottoms up. Kinanglan ta, no? So kinanglan ta mag extend food supplement for men. Nami sang sexual libido, Sir Boy. Grabbing energy, ang stamina grabe pagid. So ginarekomendar ta mag extend food supplement every other day. Sir Boy, kag hindi lang niya para sa sexual nga portion sang aton mga tigulang nga mga partners. Ang mind nila, Sir Boy, gapanami
2: man. Nila sa mga tigulang, ha? Oo. Oh, mga hubi na subong nga hindi makaperform kay diabetico, hypertensive, kung hypertensive ka, hindi niya. Ano man eh, ang meaning to say, may ara na subong mga hindi na age-related ang sexual prowess. May ara na iba nga pigaw na kanalan good health, no? That's why, kung gusto mo natural nga way, nga ma-improve ang imong nga tawag nga performance or sexual prowess, mag-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon ang imong blood flow, pwedigid magpamasahe, no? 2 to 3 times a week. Ang sikreto sa masahe kay amo ni abang gina-need kada abang gina-rub dang imo likod, no? Ginamasahe ka, ganami na ang daloy sa imo dugo. Di mas nami sung ginamasahe ka kung may init-init nga balanyos, no? Di ka sulod ang DTX liniment oil, ang sana

0: to thank all my listeners, no, for 7 years, no, nga pamati sa ISIL, no. I cannot mention all of you. Pero salamat, no, for the support of this program.
1: Anniversary gini subong adlaw sa imo ay sa boy. Ti maka may pangkaon gini karon libre.
0: Ata mo na amba ko gid daw. Amon ning kampyon gid ya sang nga tawag nga isa ISIL followers and of course as Slow Rabs, KSS supporters. And of course, I want to thank my boss first and foremost, no, si Doc Ramil Uy.
1: Doc Ramil Uy, salamat man sa boss.
0: On my abilities and sa akon pag-uyat, no, of course with particularly with D3 Bio. Thank you, sir. Thank you, boss. And thank you also for my colleagues, no, sa klinika, ang mga VPs na po na giday Miss Jo, Miss Cha, and Miss Rika. Thank you so much. And to, of course, to my colleagues here in K5 News FM, no. And hindi kayo maglipat, ha, mag DTX 500, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag I Care Gold, oy kampiyon sa mata, ha. Kung gusto ko mo mag-improve ang inyo health sa inyo mata, mag I Care Gold, and parisa na nasang I Care Eye Drops. And of course, ang paborito ta. Ang paborito sa tanan. Ang gaputik ta sa aton, kunta sa mikrobyo. Ha? Ang gapalayo sa aton, kunta sa tangkaso, ubusip on kagilanat, ha? D3 Bio. Gusto ko mag-ayo, mag-D3 Bio.
1: Okay, salamat man sa saliwat in behalf ni Dr. Ramil Uy. Ang nagadalagid sa sininga programa, wala sa iya, ti, wala man kami di. Salamat Dr. Ramil, kag sa aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo, atong Station Manager, Sir Rods Palma, kag sa atong mga grabe, gwapohon ng mga technician rin, Sir Riniel, kag Sir Ethan. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalising ko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.

0: Probiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
1: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics! Sporbiotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
1: Sporbiotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
1: Sporbiotics!
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Sporbiotics!
2: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
5: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
7: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso!
9: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
10: Tikaw ya? Ready ka na magbrasyon sa tungamek? Nga wala kaya nakulbaan?
11: Wala eh! Kay gapanalaytay sa akon mga ugat ang dugo.
10: Dugo na sino?
11: Dugo sang kurokokok ah. Kag amo na ang advice sa akon ni papa ko. Namiyon ko gid ang pagpresent kag indi gid magpakulba. Kag okay lang bisan, hindi ko top 1 sa klase. Basta, hindi lang ko makapamuhin sa shorts ko.
10: Hala?
11: Kay ang top 1 bala sa klase, malimtan lang na iya. Pero, kung nakapamuhin ka sa shorts, hasta magtigulang ka, dumduma nagyapon sa mga classmates mo.
10: Sada sa jay, no?
11: Wow!

0: Ay. Dari man ko ani matambay wa. Kidaw ka stressful man tos barangay hall. Natulong ko to. Makasala lang ko permi kay ang ginatulo ko bla. Ang ko ani magdalina nga puwerte ka tambok nga gabukol. Ay aba. Mas mayo pa diri ko sa plaza. Kay sari-sari pa ding mga istorya nga mabatian ko kag malingaw pa ko.
1: Star!
0: Oh, ma.
1: Naka-desisyon ako.
2: Ano man ina anak ko nga bungkulong?
0: Abaw. Para naman ang duwao si pastor kag si bungkulong. Kung hindi ko magsala, sakto gid ko ni. Ay abaw. Este, ang ilan ni istoryan kaluwasan gid nimo muning la istoryan.
1: Gusto ko na magpamimbro sa inyo simbahan, pastor.
2: Ginanglan mo nga magpatugmaw, bungkulong.
1: Oh! Para maluwas ko.
0: Ay abaw. Aba? Mapatugmaw ka lang sa simbahan nila ni pastor, maluwas ka na dayon?
1: Kaysa sugon ko simbahan sa inyo, pastor! Doon maluwas, kinagabuhay ko sa katalagman!
2: Kagaman, bungkulong!
1: Kay te! May balay na ko! May libre pa kong kalanaan!
0: Amo na yung galing rason niya?
1: Man, sugon sa pagsimba-simba ko ni sa inyo, pastor! Nanambok na ko! Tapos nagnami, pagkanyang tulog ko!
2: Tungod nga gidsunod mo ang gidpangwali ko.
1: Hindi man, pastor, ha?
0: Kaya ba? Wala yung gidsunod ang wali ni pastor, pero katambok siya.
1: Sugod magsimba ko ni pastor. Karami, ganyan sa tulog ko. Kapin pa kung magwali ka na.
0: Kaya ba?
2: Ano, bungkulong?
1: Oo, pastor. Karami, kagamu, ganyan sa tulog ko. Kung ikaw nang magwali.
0: Kaya ba? Paling mabayaligad nga mayong tulog niya kuno tungkol nga ang pagwali ni pastor.
1: Grabe, ang imo wali, pastor! Nagasirbe nga mamatulog sa akon! Ano pa? Amuog niyang tulog niya na yun!
0: Hala, binuwang niya yan kay bungkulong. Sadya-sadya, no?

0: Jaguar Muscon.
1: Lars, nagbalik ka man.
0: May nalipatan ako sa imo nga yambal.
1: Kagano ina na Lars?
0: Sa banta ko may plano ka Ginoo.
1: Natural may plano gid Lars eh.
0: Ano nga plano ina? Ha?
1: Plano nga mabayaran ko nang akon bill diri sa ospital.
0: Ay mas maayo nga kon mag-amusin ang plano mo. Sang sa plano mo nga malagyod di.
1: Animal nga Lars. Duwabot yung ginaplano ko nga malagyo ba? Daw pamatsag ko, monitor yung ginangiho ko eh.
0: O yan ang ginakumod-kumod mo? Ano suya, ga daw nabistotag ka?
1: Ah, wala nurse ah. Nanamian gani ako kung nari ka sa topan ko eh. Hindi ko bala pagmingawon.
0: Ay, style ang guro ah. Kung plano pagi diyan nga malagyo ka, kabay kong tani kung sinsyahon ka lang jaguar. Oo, balaya. Hindi ka pagpatulogon sang imo kung sinsya nga may dako ka pa yung balayaran sa ospital. Tapos ginbalaguyan mo lang ako yaman na loodis ang tanan-tanan mo yung bill.
1: Hindi ang hindi ko gid mahimo, nurse.
0: Basta yung istorya ng ina.
1: Tutuod ginaya, nurse. Promise. Ay. Patay suga, patay ka man este, patay man ko.
0: Ay, ha. Ay, hala, ano ko no?
1: Saligi lang bala, Nars. Hindi ko di malagyo, ah.
0: Di man naman ang gali.
1: Maikyas lang.
0: Ay,
1: ha. Ay, ano? Ang buhot ko sulingon. Isang maikyas, ma-exercise sa aga. Magabi para magbalik ang kusog. Need ko mag-exercise na, Nars.
0: Ay, ikas na lang itong pamatian ko, ha?
1: Pamatian mo lang to, ya.
0: Ay, hala, sa jay, no?

0: Bawa busogin ko ba?
1: Grabe na nga tipid, imo digoy ba? Pero busog ka pa.
0: Oh, te, sumahan na lang ang akong blayranda.
1: Okay, ah. Polo nga laswa, polo man niya kanon, kagpiso nga tubig. Ebaw, bali 21 lang tanan digoy.
0: O te, sinsilyuhin na lang isa ko kalibo.
1: Ay, animal ka. Isa kalibo ang kwarta mo, tapos 21 lang kuha mo?
0: Ah, sinsilyuhin na lang bala, at least tambing ang pagkaon ko de.
1: Wala ko sinsilyo.
0: O te, balik, isa ko ng isa kalibo eh.
1: Eh tapos, ano dayon?
0: Ah, ilista mo lang da, kay dugangan ko na boss kaon. Tingbon ko lang bayad, boss ah.
1: Ay, digoy, wala gani ako diri nagapautang.
0: O tiara, cash man na gani, sinsilyo, he. Kay may baklon pa, Kuya Cruz Mercado.
1: Ay, wala ko gani sang sinsilyo. Balik ka lang di karon sa hapon.
0: Ay, hindi, kinangan ko na isbong kwarta ko, kay may baklon ko. Ilista na danay, kay balikan ko lang da karon, ah.
1: Bahaw, doon na isahan mugid ko, digoy, ah.
0: Ay, sos, ako ba iti uno pesos kong utang? Hindi ko na pagpalagyuhan, ah.
1: Hindi magpalagyuhan, pero panaguan.
0: Sadya-sadya, you know? What? Yeah.

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.

0: abi mo na, boss? Sa tuod lang bala subong, boss?
1: Ano man, Boy Ramon?
0: Delikadong kemtangan ni Vice President Sara Duterte sa politika.
1: Nga man!
0: Amo niyo, damo ang kaso nga nagagwa kontra sa iya.
1: Man ga pamersonal ang administrasyon, subong mong!
0: Hindi inaya pamersonalya, boss. Kundi, alatubangon niya gidman ang amusin na ang mga kaso.
1: Alatubangon man! Halata na ginaya ginaipit siya!
0: Ano nga ipit, boss man? Halata na ginaya katama ya, boss, nga may pangdaya sa tao. Kay nga, boss, kabalo ka.
1: Kay nga, ano aw?
0: Amo niyo, kay ang pila kangalan nga ginbutang niya sa iya confidential funds, nga madugay na nga patay. Mga patay na gid bala, boss?
1: Oo.
0: Ang iba nga lan, kabalo ka, boss, ano?
1: Ano?
0: Yes, ang chisnak.
1: Ate, pag gusto na na sa iya kon ano nga ngalan ni butang ina? Kay confidential fund ba na mong?
0: Pagusto sa gani, boss. Pero hindi niya pwede sa laye.
1: Sa laye lang na yaguro sa administrasyon. Balos-balos pa nang na. Mag 2028, tapos gina silang mga nag-aipet sa kay Vice President Sara Duterte.
0: Ina, kung may makapungko pa sa national level nga pamilya nila, boss, o kung iya mga kalyado, kay pang-ubuso man na sila Japon, panas politika.
1: Abawa! Di subo-subo, hindi ino.

0: Ot, doon nag-augtas ka naman na.
1: Mana, naisahan ako ni Digoy eh.
0: Hmm? Kagnaaman?
1: Siling ko, hindi na ako magpautang tani. Pero nautangan niya pagit ko.
0: Hala? Grabe ba?
1: Grabe na gid ang pamugong ko nga hindi magpautang pero nalutsan niya pa ko.
0: Ay, amo gali, mami. Bukang maro, si mami na maruan kapag idyan.
1: Oo, may bago o abi nga style mo. Ano pa, wala ko na antisipar.
0: Hala?
1: Kag wala ko kapreparar, nalutsan niya na gigali ko.
0: Hala, ti mami, pilang utang niya?
1: 21 pesos lang man, ah. Baklo niya, tani. Kaso wala sinsilyo kay ti isa kalibong kwartaya mo. Ano pa, ginpautang ko na lang.
0: Maro, git siya tuod mi. Sadya, sadya, gid.

0: Oy, Norbing di Malunhaw, my friend.
1: Yes, my friend.
2: Ako ini ah.
0: Are you still alive, gali?
1: Wow. Yes na yes. Still alive and kicking.
0: Abi ko gani katapusan ta na to ga istorya ligad. Hindi pa gali?
1: Ah, masamuang damo ko yamigo.
0: Asa bagay no. Dugay ka payagali matiwas.
1: Oh, nga man ha? Gusto mo gin nga matiwasaw?
0: Ah, hindi man ah. Hindi man sa mo si Day, pero doon mo amo na na ah.
1: Wah! Hindi pa ina matabo, amigo ko. Kay may handom pa ako sa kalye 5 nga mangin kapitan.
0: Maingkwentro kagigali kay Kapitan Hugakom, no?
1: Oo! Ah. Ako lang na gurong makarumpag sa iya pagginahom.
0: Ati, depende si mo, amigo ah.
1: Kaysang ikaw ang nag-inkwentro, wala kagid panahog. Kay pila lang ang nagbuto sa imo. Tatlo lang ang ibuboto? Si asawahon mo? Ang anak mo? Nga si Jupiter? Kag imo.
0: Ay, hindi na inapag-ipadumdum sa akon, amigo. Kay... those were the days na to ah.
1: Wah! Mas nami ginman nga madumduman mo kay ginpakahuyan ka ni Hugakom. Amo gani nga dapat mabalos kita. Kag dapat magupod ka sa akon kausa para nga makabalos kita nga duha. Upod ang mga pumuluyo. Rumpagunta si Hugakom. Rumpagunta ang sakon.
0: Sadya-sadya ino.

0: detox ka ba?
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutan sa iCare Drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: Sure.
1: Mga abyan, sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: mat? Ay, huuday eh. Best in mat ni sang kinder ya.
1: Bao, abisigitis tingan ta. 4 plus 2.
0: Ay, kahapos. 6 eh.
2: Bao, alam, gid man.
1: Tistingan ta pagid be.
3: 2 plus 4.
0: Ay, 9 eh.
3: Ha? Nga, nag-9. Dugin suli ko malang ang pamangkot.
0: Bao, ti siyempre gin suli ko man ang sabat eh. Best in mat, gani mo?
4: Hey, hi!
5: Kampion, kampion, kampion, kampion!
6: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Ako si Karen. Kadama mo isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
10: Ang sitomasyon sa barangay
11: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
10: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumar ko. DTX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Nagadamo na nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay, nagtambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
18: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
19: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo
6: Extend food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
20: Muling binuhay mo
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
6: I Care Gold.
23: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. ko. Testing ako nga magtumar sang eye care gold. Kag nagpatulo sa mata sang eye care drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
1: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
0: Kay may barato balay nga butika.
1: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
2: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
1: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
2: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang sang Bagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy.
24: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
25: News FM.
26: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
27: D3 Bio.

0: five galingawan time!
1: Sa sulod sang isa ka bas. Hold up ne! Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson namon tanan!
2: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
3: Paghinugay ka da ganit, day, ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
0: Hey! Five! Galingawan time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
7: Mga butika.
8: Kantita sa mga benefits, ha?
9: Oo, gusto ko D3 Bio kay habang katulog ko, ma-repair kong akon lawas. While lang ginapatulog pa ako sa D3 Bio, ginapanami akon sleep. D3 Bio gives me the ability to repair myself without the participation of my immune system o minimal participation lang. Cause monolaurin, monocaprin, and monocaprilin are not immune system dependent. They basically are independent hunters and prosecutors of viruses and bacteria and fungi inside your body. This is the advantage of D3 Bio.
8: Kampiyon. Ang pancreatitis, Sir Boy, Doc Sam, is isa ini ka kondisyon nga naga-inflame ang imo pancreas.
5: D3 Bio.
8: May studies nga nagapakita nga kun ang imo gali nga pancreas, Sir Boy, nga naga-secret mismo sang digestive enzyme, the same digestive enzyme kaysa nga makahalit sa pancreas mo, inablang gatulog ka nga busog, maipit ang pancreas mo, iya nga duct hindi makagwa, i-digest sang imo nga enzyme ang imo pancreas. May mga study nga nagambal nga adding MCTs in your diet makabulig sa imo pancreatic health.
10: O di na especially makita, your pancreatic enzymes. Ang pancreatic lipase, Sir Boy, gatiyog-tiyog lang ni pag healthy ang imo nga pancreatic pancreas, it will provide your pancreatic lipase. Namion niya paggamit ang imo nga mga ginkaon. Ang mismo ang imo D3 Bio. Tapos ibalik man gyapon niya ang benepisyo. No?
8: Ang alpha cells and beta cells sang pancreas i-heal kag i-rejuvenate sang medium chain triglycerides nga ara makita lamang sa D3 Bio.
11: Wow.
8: Mo sang virgin coconut.
11: Wow. No, grabe. Kaya ako diabetic ko, bakalig ko.
10: Siyempre. Kay pag diabetic ko ka, Sir Boy, stress ka tama ang imo nga pancreas. Pag ikaw pala kaon, stress mo naman ang pancreas. So you need D3 Bio.
11: Yes.
10: Now, gusto ko D3 Bio because it improves your IQ and EQ.
8: Ay, kanami.
10: Mm-hmm. Intelligent quotient.
11: Sa mga tagiya sa
10: kumpanya. And your emotional quotient.
11: Ay, pinapatan.
10: Kung stressful ka nga klase nga tao, importante na nimo. Kung ikaw manager, gadumala sa isa ka company, you need that. D3 Bio. Because ang ketone sa D3 Bio ang mo ma-provide sa imo para magnami ang imo nga intelligent quotient as well as ganami ang imo emotional quotient because of hormones nga gina-provide like happy hormones, Sir Boy.
8: Yes. Okay. So, mga ka permi, hindi ka buringon.
9: So mga senior citizen da ha, dapat mag D3 Bio gid no para nami ang paminsaron gapon. Layo ka sa Alzheimer's and dementia.
11: Amo na sa mga kabataan mas alam, mas taas ang IQ sang bata nga kwan nga nagabreastfeed para mo sa kwan sa wala nga breastfeed.
10: Iba gid ya ang mga nakaagi.
5: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: So ang nanamihang ko, Sir Boy, sa ginatawag D3 Bio, gintun ano sa Israel, ha? Ang D3 Bio hindi lang makapatay sa ginatawag parasite nga sa aton nga tiyan, kundi pwede naman patyon, Sir GP, ang parasite nga naga-star sa aton nga buhok.
8: Ay, pati kuto. Hamlet.
11: Sa mga nanay lang nga nagaugtas ng ilang kabataan nga damo sa kuto, pwede nato na siya mapusa ang D3 Bio, i-apply, i-massage lang sa buhok.
8: Sa buhok.
11: Oh, and then putso na to sa tuwalya ang ulo sa bata. After 1 hour, husayon, no? Makita natin nga mapatay, kakas ang mga puto sa Sir JP.
9: From head to toe, ang advantage ng D3 Bio.
10: Ang head to toe, koto, ang toe, Sir Boy, ka ng nail fungus.
9: Eksima, nail fungus, no? Kayang-kaya ni D3 Bio.
10: Head to toe, no? Kaspa.
9: Kaspa.
10: Kag, ano?
9: Eksima, fungus.
10: Fungus sa imong koko. Amo nang meaning sa head to toe.
9: Ang mga koko na nga kakapodpod na fungal infection.
10: Mga punggulon na, pwede nyo ya, ano, pwede nyo mabutangan ya, ang inyong mga punggol. Makabulig ang D3 Bio. Mon was topical oil. No, iba nyo mo da. Nami ya, Sir Boy, bilog na gabi ni mo yun. May acne ka.
9: Kakas.
10: Oh, mabulig ka.
4: D3 Bio!
7: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3 Bio! Health! News! D3 Bio! With Visio!
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapapag Baskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
14: DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level, ang DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
15: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
16: Saan nag-inom ka?
17: DTX 500.
16: Kailan nalang subong imo sugar?
15: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
14: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
14: Mighty C, efektibo, garantisado.
19: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay miyara ini gali nga sang ampalaya extra.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
2: ikapsula mo.
1: Extend.
2: Extend. Superman for Men.
1: Gawa sa maca.
2: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
1: Like flavowaska.
2: Epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
16: Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
1: Extend Superman for Men.
16: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
24: Mapakal sa mga butika.
25: Healthy nga uto.
26: Healthy,
25: matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Gabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang oras sa K5 News FM, Rojas, alas 11:10 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: 11 Mbps.
1: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa ruwas kag probinsya sa Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Subong adlaw sang Lunes, pizza 21 sa bulan sang September tuig 2026. Welcome, welcome, welcome mga ka-K-Fi! Nagapalayag na ang programa 11 Mbps, mga balita at public service diri sa K5 News FM Rojas, ang kampyon ng estasyon. Maayong adlaw sa aton nga mga kauturan nga nagapalibot o kung nagapamati diri sa bilog nga syudad sa Rojas, probinsya sa Capiz. Kamusta kamo sa aton nga mga ka-K5? Mayong adlaw gid sa inyo, tanan-tanan. Welcome, welcome, 11 Mbps. Diri sa kampyon ng estasyon. Kampyon ng estasyon sa bilog nga syudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz, K5 News FM Rojas.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
1: Sa aton nga mga tagpalamati diri sa Machodora Sanas Trade Center, sa nakapamati diri sa aton nga mga kauturan, manog baligya nato, negosyante, mayong adlaw gid sa inyo tanan. Dira sa aton nga transport terminal sa siyudad sa Rojas, 11 Mbps na diri sa K5 News FM Rojas. Welcome na, welcome, welcome. Upod na diri sa inyo, alagad sa inyo anchor man sa sining palatuntunan ka K5, Alan Catalan.
3: Al Catalan.
1: Sa palibot sang Western Visayas, sa bugos nga pungsod Pilipinas, maayong adlaw sa inyo tanan. Sa aton nga mga kauturan nga nagalantaw, kag kung gusto nyo pagid makita ang aton sining live program, pinagi sa aton sining mga official Facebook pages, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. I-follow nyo lang mga ka-K5. Follow, kag like and share. Sa aton nga mga kauturan na gusto magpadala sa ila sining mga mensahe, gusto magpa-shout out diri sa aton sining programa, diri sa 11 Mbps program, pwede nyo na mapadala diri sa aton sining programa mga ka-K5. Ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita na kalanap ng mga issue kag mga topiko diri sa aton sining programa sa 11 Mbps? Ini nga balita ang builog nga gradulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kanami mag-inom sa DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Makarelax ka gid. Ma-detoxify pa ang imo sining alawas. Bangod ining mga higko nga tinipon sa imong alawas, mga ka-K5. Once ka mag-inom ka sa DTX Coffee Mix, pagwaon niya na, mamuhin ka gid. Pagwaon ina sa DTX Coffee Mix. Healthy pa nga kape para sa aton tanan mga ka-K5. Mapahagan-hagan niya pa kag mapanubo ya ang blood sugar level sa inyo sining lawas bangod sang iya sining or ang palaya extract. Kaya ra sa DTX Coffee Mix mga ka-K5, makabulig ini panubo sang blood sugar level sa aton sining lawas. Mag-DTX Coffee Mix na mga ka-K5. Kagkaroon sa mga headlines. Anak patay matapos ginbuno sang iya amay. Insidente natabo sa barangay Mangguso, Sigma, Capiz. Dugang mga balita, Capiz Medical Center Ordinance, aprobado na! Tingwanta karon nga malabot ang author sang ordinansa nga nag-establish sang Capiz Medical Center. Na-interview kita karon sa kay board member Cesar Yap, mga ka-K5. Ang author sang nanabitan nga ordinansa, ano ang kaundan sini nga ordinance? Tanbay diri sa aton sini nga pagpangalagad. Hindi na pag-lisoa pa ang lilisoan sa inyo sa nga radyo, mga ka-K5. Dugang pagid nga mga balita kag topiko nga atong tagan pagtamo diri sa atong sining pagpangalagad. El Nino ginalauma na nga magaigo sa Pilipinas sa maabot nga bulan sa Oktubre tuig 2026. Are karon nga atong sining ginakadlokan ang pag-igo sang Super El Nino, mga ka-K5. Di dapat karon handaan ani sang mga natungdan nga ahensya sang gobyerno. Oktubre na, dugay-dugay, hindi ni tiliawan ang El Nino, mga ka-K5, nga mag-igo diri sa pungsod Pilipinas. Ato ni karon hatagan sang pagtamod. Ini extreme weather nga mabatsyagan aton sa aton nga lugar, mga ka-K5. Dugang ang mga balita. Barangay kag SK election sa November 2, 2026 ginapreparahan sa gihapon sang Commission on Election. Why gihapon nagadula paglaom ang COMELEC, mga ka-K5? Ngaman, apisar nga pasado na sa Senado ang pag-extend sang term of office ang barangay kag sanggurian kabataan, pirma na lang sang presidente ang ginahulat agud mangin pinal ang pag-extend sang term of office sang barangay kag SK official buot silingon nga kon mapirmahan na kag mangin pinal na ang desisyon sang Malacañang, extension of term, postponed ang eleksyon, mga ka-K5. Pero sa pihak sini, ginahandaan gyapon ini sang Commission on Election. Kaya ang rason diri sang COMELEC, mga ka-K5, wala pa man sang pinal nga desisyon ang Malacañang. Konsundon ta ang calendar of activities sang Commission on Election, mga ka-K5. Filing na sang Certificate of Candidacy sa September 28, tub-tub Oktubre 5, tuig 2026. Samtang wala pa pinal nga desisyon ang Malacañang. Wala man nagadula sang paglaom ang Commission on Election, mga ka-K5. Isa na lang kasimana ang nabilin kung sundon naton ang calendar of activities, filing na sang Certificate of Candidacy. So ano ay hanang matubo sa sulod sang isa kasimana? Mapagwa ay han sang pinal nga desisyon ang Malacañang, pinaagi sa pag-aprobar sang presidente nga i-extend ang term sa mga barangay kag SK officials, mga ka-K5. Well, it remain to be seen, mga ka-K5.
0: 11 Mbps.
1: Dugang ang mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Masobra 30 ka motorista na dakpan sa Rojas City PNP sa checkpoint. Samtang Sigma PNP mayara na sang lead nga ginapanaguan sang amay nga nagbuno sa iya kaugalingon nga anak hasta nga napatay. Amo ni karon ang mga topiko, mga balita ng aton talakayan diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Kay karon updan man kita sa aton sining mga K5 reporter. Pagiri nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C. Ang alkaline base ng Mighty C mga ka-K5. Ang Mighty C the immunity booster. Kung kamo nagabatsyag dira sang lagnat, sipon, ubo, sakit sang ulo, buot silingo nagahina na ang inyo sining nga immune system. Once ka maghina na ang inyo sining nga immune system mga ka-K5, magwa gini ang inyo nga mga balatian kapareho sang lagnat, sipon, ubo. Ganin din na pagpadugaya pa nga maglala ang balatian nga grabatsyag nyo sa inyo sining nga lawas, Mighty C na mga ka-K5. Once mag-inom ka mo Mighty C adlaw-adlaw, mapapag-unya ang inyo sining nga immune system. Kung mabakod ang inyo sining nga immune system, malayo ka mo sa balatian sa pareho sang ubo, sipon, lagnat kag planluya sang lawas. Mighty C adlaw-adlaw, the immunity booster. Mighty C mga ka-K5. Diko nalipat ka mo pagbalon da sa inyo Mighty C, sulod nyo sa inyo nga bulsa, bag nyo. Kung madumduman nyo, imnon nyo, kunari ka mo sa gwa, para ka mo sa inyo balay, adlaw-adlaw, Mighty C nyo, mga ka-K5. Inom tubig nga damo, plus Mighty C. Amunin karoon ang mga nakalinyada ng mga balita, diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. Sa mga nagpa-shoutout, diri sa aton sininga pagpangalagad. Pisahin nyo na mga ka-K5 kay basahon tani karon diri sa aton sa ringa programa. By the way, mabatian man kita dira sa aton nga sister station sa K5 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwa, Sang Pilar, Kapi. Johan Watson ang nagapamati kag nagalantaw na sa aton sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Mayong utok K5 Sir Alan, shout out lang kami diri sa public market sa President Rojas from Juben Duga Bisoryo sa barangay Bajangon. Oh, diri sa may barangay Bajangon, President Rojas Capiz. Thank you good Sir Alan. No problem, Job Biseyo. Thank you so much. Shout out lang da sa inyo. Mayong Otto K5 Alan from Rodolfo M. Ibanghilio Jr. Mayong Otto Alan, nagapamati na kami diri sa Tambak Kulasi from Lisa Barrientos. Mayong Otto man sa taga Tambak Kulasi. Mayong utok ka K5 Sir Alan from Merasol, Quezon, Cadigal. Okay, thank you so much, kid. Good noon, sir. Nakatutok na kudi sa Natividad Pilar from Roberta Patricio. Mayong adlaw, manang Roberta Patricio, kamusta kamudra sa Natividad Pilar? Kagsumuman si Jana Anvil Siloso, nakatutok na diri sa aton sa ringa pagpangalagad sa 11 Mbps. Joey J. Dimo, happy listening lang. Ang iban pagid nga gusto magpa-shoutout, ipadala nyo na ang inyo sa ringa mensahe diri sa aton sa ringa pagpangalagad.

0: pressure. Kagsumuman ang blood sugar sa inyo siningalawas mga ka-K5. DTX 500, the superior antioxidant. Sa aton nga pagpanumbalik diri sa 11 Mbps program. Matagan tara kabuhi ang aton sininga mga ginpang headline nga mga topiko. Ginpang headline tanga mga balita. Kalakip na karon ang mga report sa aton sininga mga K5 reporters pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isang tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Mapagat, mangabot ka.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicals for Biotics.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Pinatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
9: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500!
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pamakang sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabaluman o sick?
10: Performance mo bala. Maluya na.
18: Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men.
10: May maka kag Vabuwaska.
18: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
16: Di, pre. Musta po lang kagabi, pre.
17: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin.
18: DTX 500.
6: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
11: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang

0: ginagamit.
1: Uod ginman gali ang iya ginhambang.
0: Nami akong panulukan.
1: Nadula man akong muta-muta.
0: Pagpulas ang akong mga mata.
1: Nadula man ang tuman niya kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
6: Kay may barato balaya nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Dili kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
8: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11.34 na sa udto. Mga ka-K5, balik diri sa aton sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps program. This time, diri na kita sa report sa aton sining K5 reporter. Kontang report ni ka-K5 Myla Vasquez Pontes. Sigma Police Station, Sigma Philippine National Police mayara na sang lead sa ginapanaguan sang amay nga nagbuno sa iya kaugalingon nga anak matapos nga ginbuno ya hasta nga napatay. Diin ini ang iya subong nga amay mga ka-K5. Tagpila na ang nadakpan sa mga katapo sang kapulisan mga traffic violators naton. Sa line number 3, naka-standby si ka-K5 Myla Vasquez Pontes sa detalye ka-K5 Myla Vasquez Pontes with your report. Please come in.
12: K5 News FM Live Report.
13: Ginkompermar ka K5 Alan sang Sigma Municipal Police Station nga mayara na sila sang lead sa ginapanaguan sang isa kaamay nga nagbuno patay sa iya mismo sinikaw galingon nga anak sa barangay Manguso, Banwa sang Sigma. Kun matandaan, ginkilala ang biktima kay alias Tongke, 43 anyos, samtang ang ginatudlo nga suspect ang ginkilala kay alias Apa. Mm-hmm. 71 anyos, lunsay mga residente sa nasambit ng lugar. Sa aton nga pagpakigangot kay Police Major Narciso Sables Jr., ang officer in charge sa Sigma Municipal Police Station, ginpayag sini nga pinaagi man sa bulig pagkoordinasyon sa mga pumuluyo na tigayon nila nga maibaluan ang ginapanagbuan sa amo nga suspect nga sa karon padayon ni or ongoing ang ila sini nga pag-monitor sa area kung sa diin nagpanago ang among suspect sado. Kung matandaan, natabo ining insidente kahapon sang hapon pasado alas 6 sang hapon sa nasambit nga barangay. Sa diin, ginapayag nga nagapahuway ining suspect sa iya sining balay sa nag-abot ining iyang anak nga ining biktima sa diin yara ini sa impluensya sang makahulubog nga ilimnon.
14: Okay.
13: Sa investigasyon sang kapulisan, ginapayag nga nagpangayo sang kwarta ang biktima sa iya siniyang amay ka K5 Alan apang sang nagpamalibad ining biktima or ining suspect rather sa iya siniyang anak tag agud nga makalikaw pa sa dugang sininilay nga pagbinaisay nagguha ining suspect apang nagsunod pa sa iya siniya ang iyang anak. Pagdiri na, nagbinaisay ang magtimbang bahin, tubtob nga naimpito na ining suspect or ining amay kag nagkuha sang iya nga kutsilyo nga yara sini sa iyang hawak kag gindusak ang iya siniya nga anak nga una naigo sa iya sini nga hawak kasi 5 Alan.
14: Sa din K5 May, sa din yung unang igo iya sini?
13: Saya siniya nga hawak ka kay Paylan in buno. Paka makaligad pa pagkatapos to niya nga nabuno na ang iya siniya anak sa hawak. Nagkuha pagid ni or padayon pa rin gyapon nga ginbuno sa pila pa ka parte sang lawas sang paduha pa ka beses. Gintinguhaan nga dalon sa ospital ang among biktima apang sa among man nga gabi gindeklarar man nga dead on arrival sang nag-attender nga doktor ka K5 Alan.
14: Ang suspect ka K5 Myla, hubog man or hindi?
13: Hindi, wala siya nakainom ka K5 Alan. Ang iya lang din nga anak sang nag-abot sa balay nila, hubog na niya. No, kag naibaluan nga ining suspect ka K5 Alan isa ka PWD kung may problema sa ano hindi bala makahambal kag hindi makabati ka K5 Alan.
14: Oh, apa, sa, definitely kung apa ka kuno siya daw bungol ka man.

0: ka naga nagpaisay sila ka TikTok naga putay yang amay ang ato niya suspect siya na yung kutsili sa awag kagil bunyo sa mga tatlo ka beses ang ato niya biktima.
1: So as of now, sir, nadakta na bala ining suspect?
0: As of now, ma'am, may location kita. Kaya pangatlo na bala ato niya personnel and waiting for update kita, ma'am, kung fast team kung ato niya lahat.
1: Dira man, sir, isa lang ni sila kabalay, sir?
0: Yes, ma'am, isa lang sila kabalay. And sa loob sa investigation na ito mundo, hubog ang ato niya biktima pagbuli niya kahapon kagagin isang pagbulit niya kay tatay niya. Masiguro nga na kahit dito man ang ato niya suspect ka rason niya nabunta niya kailang iyang bata.
1: Masamin ni David sila, sir, based sa inyong investigation? Masamin ni sila nga nag-inaway o nag-sinabtanay?
0: May mga history man sila, ma'am, sa mga pagbaisay. Pero since ngayon nga may condition si Juan, si suspect na to sa PWD. Siguro na may naikwan ang iyang bata rason sa iyang pagka-init.
1: Regarding, sir, may ari ni pamilyado bala ining napatay, sir?
0: Ay, na, ma'am, soltero ining ato niya ako at niya biktima.
1: May mara bala mga complain, sir, nga mag-file isang kaso batok sa suspect?
0: So now, ma'am, ongoing pa ang pag-istorya na isang mga magpamilya kung mag-pasakaan nila sa mga kaso, ma'am. Ongoing man ang ato niya pakiangot sa ilang pamilya in case kung ano ba na ilang madesisyonan.
1: So, lastly, sir, ang mensahe sa kapulisan sa publiko, agad nga malikawan ang kangay sa inyong insidente, sir.
0: Yes, ma'am, no. So, muto ang ato niya insidente nagaling sa inubog or pag-inom. So, ato niya ma-advise sa ato niya mga basimanwa tapos mag-inom kita, palihog lang, ipauway na lang kag ibutang sa dyan ang epekto sa ilim, no, no. Drink responsibly. And, especially pag may mga daan kita ng mga tema, kasi mag-luntad na naman kaya kung maging tunaan o rason sa ilang kilaga mo. So, drink responsibly lang kita.
2: Nabatian ka K5 Alan si Police Major Narciso Sables Jr., ang officer in charge sa Sigma Municipal Police Station. So as of now, wala pa rin nadakpan kay K5 Alan ang amay kag ginatudlo nga suspect sa pagpangbuno patay sa iya mismo sinika o galingon nga anak ka K5 Alan.
3: Wala man may gin-mention ang investigador or ang hepe sa Sigma PNP ka K5 Myla. Nga man amo gining kaingit sang amay, no, nga natubsan niya gid ang iya nga anak nga patyon kag indi lang ikaisa ka beses nga ginbuno ya, no, multiple stab wound ang kon sang iya sini nga anak ka K5 Myla. Wala man siya magin sugid kon ano gid ang matulid o kon basi nakulitan lang ang iya amay.
2: Yes, no, ka K5 Alan, base sa atong sining pagpangusisa kay Police Major Sables, iyan ni ginapayag posible nga na impito ang suspect sa do. Kay una, no, natabo or ang ila siniya nga pag una nga hinala sa sulod sa ila sining balaya.
3: Okay.
2: Apang una na nga naglikaw ka K5 Alan, ining suspect siya mismo nga anak, sa diin nagguha na gani ini sa ila siniya nga balay apang nagsunod pa, no, pagguha ining biktima kag diri na sila nag sinabtanay tubtob nga nabun-an na sang suspektsado ang iya silikaw galingon nga anak ka K5 Alan.
3: Why pa sang emisaryo ang iya sini nga amay o ang suspect nga amay nga magsurrender?
2: As of now, wala pa ka K5 Alan. Amuna pang ginapadulungan karon sang kapulisan ang area nga una na nila nga nabaton kung sa diin nagpanagpo ining suspect or ang amay sining biktima ka K5 Alan.
3: Okay, so more developments ni K5 Myla. Bantayin nyo gyapon diri sa K5 News FM Ross. Proceed sa iban mapagid ng mga report.
2: Sa pihak sining bahi, naglabot sa masobra 30 ka mga motorista ang nadakpan sang kapulisan particular sang Ruas Component City Police Station sa ila sinigina patigayon ga checkpoints ka K5 Alan. Sa aton nga pagpakigangot kay Police Lieutenant

0: Colonel Rogelio Tomagtang Jr., ang hepe sang Roas Component City Police Station. Iyan ni ginapayag sa mga operasyon kaupod nila ang katapo sang Traffic Management Unit. Agad nga ipatuman ang mga ordinansa ilabi na sa trapiko diri sa siyudad sang Rojas. Kalabanan sa ila sini nga mga nagkaladakpan amo ang wala sang lisensya o driver's license, wala nakarehistro nga mga motor o tricycle o kunang pulurom, kag ang mga driver sa motorsiklo nga wala sang suksok nga helmet. Tinutuyo sini nga operasyon agod nga mapahaganhagan ang mga aksidente nga nagakatabo sa dalan, ilabi na subong nga sunod-sunod naman ang nagakatabo nga aksidente ka K5 Alana. Panugyan sang hepe sang Rojas City PNP sa mga motorista, ilabi na ang nagapadulong diri sa siyudad sang Rojas, mas maayo nga daloon ang mga dokumento sang motorsiklo o kon mga salakyan nga ginadala kag hindi maglikaw sa mga checkpoints. Mas maayo suno kay tumagtang ang magkooperar agod mangin madasig kag matalunsay ang ila pagpatigayon sang operasyon kay K5 Alan.
1: Upod ni sila ara man ang presensya wala sang Traffic Management Unit ang ining mga auxiliary naton ka K5 Myla sa ilang operasyon.
0: Yes, exactly ka K5 Alan, kay amuli sila ang naghatag sang ticket sa mga motorista nga madakpan nga kun makita mayara sang ginalapas sa layi trapiko diri sa siyudad sang Rojas. Kag actually kaina pagkadto ta sa Rojas City PNP no ara man ang katapo sang TMU agod nga kuhaon ang mga nadakpan sini nga mga kulorom nga mga tricycle nga nagapamasahero. Kag hindi lang ni isa ka beses sa isa kadlaw sila nagapanakop ka K5 Alan, may mga oras nga ginatunga ni sa tatlo ang ila sini nga pag pangdakop ka K5 Alan kag nanarisari nga mga lugar diri sa siyudad ang ila sini nga ginaplastaran no agod nga matigayon amat-amat madakpan ining mga motorista no nga padayon nga wala nagasunod sa layi trapiko diri sa siyudad sang Rojas ka K5 Alan.
1: Ang kuton ta pagkatani kon ano naman ang top 2 nga mga traffic violators galing ba si kon lain naman sinikaroon ang pag-interpret sa nga kilala ko. Pero kung ikaw akon pamangkoton ka K5 Myla, base sa ginapagwa nga datos ha, sa Rojas City PNP, silimot 30 ka mga motorista. Sa 30, ano din ang top 2 ka mga violators sa trapiko?
0: Una gid, no, base gid sa ginapahayag sa hepe sang Rojas City PNP ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagtang Jr. nagapanguna diri ang mga kulorom nga mga tricycle.
1: Kulorom naman.
0: Yes, kag ikaduha amo ining wala sang mga suksok nga helmet kay kalabanan man ang sini ka K5 Alan nga mga nagkaladakpan nga wala sang suksok nga helmet. Ang mga kagahon na no nga nagabiyahe o kon mga pamatan-on kag subong man ang mga nagamaneho sang mga motorsiklo kag mga salakyan nga wala sa nagakaigko nga driver's license kag hindi rehistrado ang ila sa ginadala nga mga salakyan kag motorsiklo ka K5 Alan. So far amo pa lang gid man ang dayara sa top 3 o kon top 2 nga mga nadadakpan sang kapulisan sa ila sini ginapatigayon nga checkpoint ka K5 Alan.
1: Ano ina para ina sa bulan naman sa September ka K5 Myla or sa nagligad pa na nga bulan sa Agosto?
0: Actually ang masobra 30 ka mga motorsiklo kag tricycle nga nadakpan sa kapulisan, duha lang ni kadlaw
1: ka. Duha lang kadlaw.
0: Sa nakaligad nga adlaw ka K5 Alan. So okay. Kun lang tawon mas effective kun gintingob no sang gintingob ang pwersa sang Rojas City PNP kag katapo sang TMU sila sini ginapatigayon nga checkpoint ka K5 Alan.
1: Okay, madamo nga salamat ka K5 Myla Vasquez Puentes.
0: Hindi nga balita ang ginadulong sang MyTC, the Alkaline Vitamin C. Ini si K5 Myla Vasquez Puentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa GAPIS, K5 News FM.
1: Madamo salamat ka K5 Myla Vasquez Puentes sa imo sining report. Thank you so much, Gabe, ka-K5 Myla. Tumuto ka ng update, mga ka-K5. Hasta subong ginaayam pa sang Sigma PNP ang amay nga nagbuno sa iya sini nga anak tubtob nga napatay, mga ka-K5. Duwagi kaluoy ang iya sini nga amay nga ginbuno ti makabigtang PWD pa ang iya sini nga bata, mga ka-K5. Although nga ti siling sang Sigma PNP, according sila sini nga pagpangusisa, mga ka-K5, nga hubog ang biktima kag masami nagapinangayo sang kwarta sa iya sini nga amay. So sang nagpuli ini sa ila puloy-an, posible na impito na o kon basi na takan na ang iya sini nga amay, mga ka-K5. Gulpi lang kinuha ang iya sini nga kutsilyo kag ginbuno ang iya sini nga anak tubtob nga napatay, mga ka-K5. Multiple stab wound ang nabaton sang iya sini nga anak. Una-una to binuno yagid sa hawak, pinasunda niya sa tiyan, mga ka-K5, hasta nga napatay ang iya sini nga anak. So may intensyon, ha? Posible ba si may intensyon gid siya nga patyo ng iya sini nga anak, mga ka-K5? Ikaduwa, tingnan na nago pa ining suspitsado. Kung wala ka intensyon nga patyon ini, tanang surrender ka na lang insigida sa Sigma PNP. Kan anak mo man to, ay mo ginaginulsulan niya nga pagpatay mo, pagbuno mo, palagyuhan mo pa. At tubangon mo ni ang sirkumstansya nga ginubra mo sa imo PWD nga anak. Amuni karon nga ginaayam pa ni kagsuno sa Sigma PNP nga may ara na sila sang lead, kundi ini karon nagapanago ang amay nga suspect nga nagbuno tubtob nga napatay sa iya sini nga anak, mga ka-K5. So itagaan ta nang update diri sa aton sini nga pagpangalagad sa pila naton ka mga public affairs program diri sa K5 News FM Rojas. Kagsuman ining naprehend sang aton nga mga katapos sang Rojas City PNP nga mga motorista, mga ka-K5, 30 ka mga traffic violators ang nadakpa nila. Kasulod lang sang duha kadlaw, top 2 nga mga traffic violations ang nakomiter ang pagdrive nga wala sang helmet, mga ka-K5, sa Gihapon. Kag ang kolorom nga mga tricycle diri sa siyudad sa Rojas. Shout out sa aton nga mga tag palamati, sa aton nga mga ka-K5. Balikanta ang inyo sining mga mensahe diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps, pagkaligad sa importanteng mga pahibalo. Kain stand by K-K5 News FM.
2: News FM TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tilang imo blood sugar sang una?
3: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Mga ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
2: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka, kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka kag madelay na to ng aging process? It's all about telomeres. Kaupunta sa nakaroon nga discussion si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres, amuni ang mga segments ang DNA sa punta sang aton chromosomes.
5: Kausaha?
4: Do binder ni sa Doc. Ang yan yung example, ang imubla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa sang plastic sa punta.
5: So, amo ng telomeres.
4: Doon mo ng telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga ito nga DNAs, double-stranded, nga chromosomes, duha na siya. Kung wala ng telomeres, gabind sila, Doc, wasaag na. no? Hindi sa mayo makadivide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, doc.
5: So sa kadation gali Sir GP nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang
4: telomeres
5: kag matapos ang tinuig nga cell division. Imagine pala Sir GP kung 75 years nga constant nga cell division,
4: sige-sige nga cell division, ano,
5: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula kag mangin inactive.
4: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
5: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
4: Oo.
5: DTX 500.
2: DTX 500.
6: 27 lot, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sa una?
6: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
7: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
6: magino? 3 times a day ginakon ang DTX.
7: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imong blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
2: DTX 500!
5: Ang problema, Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado, Sir GP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga nagadivide kag nagaproduce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
4: Amo na.
5: Dira agid importanteng autophagy.
4: Autophagy.
5: Kaysa autophagy ya, pag old cells ka, balati anon ka, kaunon ka sa healthy cells.
8: Correct. I-recycle ka.
5: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balati anon.
4: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
5: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
4: Of course. Another thing doka, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na. Here's the fact. Every minute, Sir Boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
5: Grabe na.
4: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
5: Mm-hmm.
4: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when the cell correct die, why na sang mabulos?
9: Why na
8: sang pamapilas, Sir JP. Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka cell divide. So hindi na siya ka produce.
4: To be honest, pag ulo ko gani ka encounter sining telomeres mo, no, may amo galina siya galing ka gaalaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
8: Daw ano, daw safety cap.
4: Safety cap siya, no?
5: Grabe, no? Kung ga DTX 500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sang imo nga selula. Na Sir GP, ang power nga mahatag sang DTX 500, ang mismo nga selula hindi dali matigula. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iya nga tigulang. Kung naka DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant amo na ang ga-protekta sang cellula including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
4: Pasimple lang magaling, no?
5: Kapila man na nato yung balik-balik. Gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa

0: Gas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Dinakano ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline

0: sa skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng tumatsyag. Hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, imitibo, garantisado.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Tapos na sa 54th na anibersaryo ng martial law. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
4: Naka-full alert status ang Police Regional Office o PRO6 kasabay ng 54th na anibersaryo ng martial law ngayong araw Setyembre 21. Nasa 5,155 na mga personnel ang idineploy kabilang na ang mga force multiplier sa Western Visayas. Ayon pa kay PRO6 Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo na ang deployment ang nakatutok sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad habang nagpapakita ng pagrespeto sa karapatan ng publiko na magtipon. Iniutos rin ito sa kapulisan na palawakin ang maximum tolerance, professionalism at pagsunod ng police operational procedures. Samantala, patuloy naman ang koordinasyon ng PRO6 sa mga local government units o LGUs, iba pang law enforcement agencies, traffic management offices, barangay officials at stakeholders. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Samantala, PRO10 nagbabala sa nihilistic violent extremism. Tabuan detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5K Buscaino.
5: Nagbabala ang PRO10 sa nihilistic violent extremism. May mga istrangherong gumagamit ng online platforms para manipulahin ang kabataan. Sinasamantala nila ang kalungkutan, galit, depresyon at problema sa pamilya upang ilapit ang kabataan sa mapangarib na ideya ng galit, karahasan at kawalan ng halaga ng buhay. Babala ng PNP ang paulit-ulit na exposure sa marahas na content at online communities ay maaaring magtulak sa self-harm, pag-atake sa paaralan o pagpapakamatay. Hindi nagsisimula ang nihilistic violent extremism sa armas kundi sa panlilinlang, manipulasyon, pagbabanta at pamimilit. Paalala ng PRO10, walang kabataan na ganap na ligtas dito. Obserbahan ang kilos ng mga anak, alamin ang kanilang online world at bantayan ang labis na pagkakahumaling sa marahas na nilalaman.
6: Ako si K5K Buscaino para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
3: At mga K5, tatlo patay sa magkahiwalay na aksidente sa Capiz. Balitang hatid sa atin, K5, Roldan Villarreal.
7: Tatlo ang patay sa magkahiwalay at magkasunod na aksidente sa daan sa lalawigan ng Capiz. Noong September 18, hindi nakaligtas ang isang minor de edad na angkas ng tricycle matapos itong bumangga sa isang nakaparadang tanker sa Barangay Colasi, Roja City. Sugatan naman ang pito nitong kasamahan kabilang ng driver ng tricycle. Lumalabas sa imbestigasyon na nawala ng kontrol sa pagmamanehong driver kaya sila bumangga. Kinaumagahan ng Sabado, September 19, nakataob na ng matagpuan sa kanal ang isang motorista matapos umanong maaksidente sa sinasakyang motorsiklo at nahulog sa Barangay Bolo, Roa City. Kinilalang biktima na si Elias Riniel, 26 na taong gulang at residente ng Bato-Bato, Mambusaw, Capiz. Nabatid na pawisan na sa Mambusaw ang nasabing biktima ng mangyaring aksidente. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Kinagabihan ng kaparehong petsa, nabulabog ang mga residente ng barangay sa Lokon, Panitan matapos marinig ang malakas na pagbangga ng isang motorista sa poste ng kuryente. Kinilalang napatay na si Elias Kirk, nasa legal na edad kung saan nabatid na papunta sana sa lungsod ng Rojas ang biktima ng mangyaring insidente. Sa ngayon, patuloy naman ang imbestigasyon ng kapulisan sa mga naganap na aksidente sa daan.
8: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: Gayun din balita mula lawaan ng tiket, 7 taong gulang na batang lalaki patay matapos malunod sa ilog. Tabuan detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
9: Hello. Wala ng buhay na matagpuan ng isang 7 taong gulang na batang lalaki matapos umanong malunod sa isang ilong bandang alas 10:30 ng umaga, Setyembre 19, 2026 sa Barangay Lupaan, Lawaan Antique. Ayon sa ulat, kasama ng batang kanyang ina na nagtungo sa ilong upang maglaba. Subalit makalipas ang ilang oras, napansin ang kanyang ina na nawawala na ang bata. Nagtulungan pa ang mga residente at mga opisyal ng barangay sa paghahanap at pagsagip sa bata na kalaunan ay natagpuan sa gitna ng ilog. Agad na isinugod sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: At bagong laya sa bilangguan na patay sa pamamaril sa Isabel Leyte. Balitang hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
10: Patay ang isang lalaki matapos pagbabariliin sa loob mismo ng kanyang bahay sa Sitio Santol, Barangay Puting Bata, Isabel Leyte. Kinilala ang biktima na si Victor Lasso, may asawa at residente ng nasabing lugar. Batay sa inisyal na investigasyon, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang pumasok sa bahay ng biktima at bigla itong pinagbabaril habang natutulog. Agad namang tumakas ang suspect matapos isagawa ang krimen. Napag-alaman na bagong laya lamang sa bilangguan ang biktima. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon at hot pursuit operation ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang nasabing suspect.
11: Para sa MyTC Network News, ito si K5 at Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 20 tauhan ng Coast Guard, sinanay ng PDEA bilang illegal drugs advocates. Kabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
12: Sinanay ng Philippine Drug Enforcement Agency ang 20 tauhan mula sa Philippine Coast Guard District Southern Visayas upang maging mga tagapagtaguyod laban sa legal na droga at magsilbing mga sunod na tagapagbansay para sa kampanya laban dito. Isinagawa ang 2 araw na training of training noong September 17 sa impila ng Coast Guard District Southern Visayas sa Barangay Look Lungsod ng Dumaguete. Kabilang sa mga paksang tinalakay sa pagsasanay ang kasalukuyang sitwasyon hinggil sa legal na droga, mga uri at epekto nito, mga provision ng Public Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang Drug-Free Workplace Policy at mga programa ng PDEA tulad ng Operation Private Eye at Isumbong Mo sa PDEA. Sumailalim din ang mga kakalahok sa mga pre-test at post-test, pati na rin sa mga return demonstration upang masuri ang kanilang kaalaman at kakayang magatid ng edukasyon ukol sa pag-iwas sa droga sa kanilang mga kapwa-tauhan at sa komunidad. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamri Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Samantala, IPMR board member sa Baler Aurora at sekretarya nito, Timboga, matapos di umanong tumangga ng 260,000 pesos. Kabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
13: Naaresto ang isang Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR Provincial Board Member at ang sekretarya nito sa isang entrapment operation sa Barangay Uno, Baler Aurora. Kinilala ang mga suspect na sina Randy Ogian Salo at Ronaldin Esteban Pasagian na dinakip matapos matanggap umano ni Salo ang 260,000 pesos na cash na kalaunan ay nabawi rin ng mga pulis. Ang operasyon ay bunso ng reklamo tungkol sa umano'y irregularidad sa kabayaran para sa mga serbisyo sa transportasyon noong 2025 Indigenous Peoples Day. Kabilang ang aligasyong idineklara ang 64 na van bilang transportation units kahit 11 lamang ang aktual na nirentahan sa pamamagitan ng isang kooperatiba. Sa ngayon, inihanda na ng mga pulisya ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa mga suspect sa Office of the Provincial Prosecutor habang tumanggi munang magbigay ng pahayag sina Salo at Pasagian at pinili munang sumangguni sa kanilang legal na abogado.
7: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
3: At dalawang kaso ng pamamaril na ganap sa dalawang magkasunod na araw sa Negros Occidental. Mga biktima patay. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
14: Dalawang kaso ng pamamaril ang naganap sa probinsya ng Negros Occidental sa dalawang magkasunod na araw kung saan binawian ng buhay ang dalawang mga biktima na pawang mga lalaki. Naganap ang dalawang insidente sa lungsod ng Cadiz at Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental. Unang naganap isang kaso ng pamamaril alas 3:15 ng hapon noong araw ng Sabado, Sitiam Redress in Hueves sa Barangay Mabini sa Cadiz City kung saan napas lang ang 21 anyos na si J. Rossi. May angkas pa na menor de edad ang biktima noong maganap ang krimen. Binawian ang buhay si Rossi dahil sa tama ng bala sa katawan. Hindi pa matukoy ang motibo sa pamamaril. Linggo ng hapon, naganap na naman ang isang kaso ng pamamaril sa Barangay Handumanan sa Bacolod City kung saan isang ama ang binawian ng buhay. Bagong insidente, nag-away umano ang biktima na si Rene Abibas, 40 anyos, at ang kanyang asawa na ikinagalit ng sospek dahil nagdulot ito ng ingay at eskandalo sa kanilang lugar. Nang sumunod na araw, uminom umano ng alak ang biktima na si Abibas hanggang sa malasing at pinuntahan ang bahay ng sospek upang kumprontahin. Dito na binaril ang sospek na si Abibas. Isinugod pa sa ospital ang biktima, ngunit binawian ito ng buhay habang ginagamot. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Mga K5, suportado naman ang Philippine National Police o PNP ang whole community approach ng Department of the Interior and Local Government o DILG upang mapigilan ang karahasan at mapanatiling ligtas sa mga mag-aaral. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kailangan ang pagtutulungan ng pamilya, paaralan, komunidad at pamahalaan kasunod ng tatlong insidente ng pamamaril sa mga paaralan mula Hunyo, kabilang na ang pinakahuli sa South Cotabato nitong September 18. Hinimok ni Nartate sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak, lalo na ang kanilang online activities, mga content na na-access at mga senyales na nangangailangan ng gabay o proportional na tulong. Binigyang din ng PNP ang responsableng pagmamayari at ligtas na pag-iimbak ng mga baril upang hindi mapasakamaya ng mga menor de edad. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng PNP sa DILG, Department of Education, mga LGU, paaralan at pamilya upang palakasin ang preventive measures at mapanatili ang ligtas na learning environment.
1: YTC Network News. YTC Network News.
3: Samantala, magsasagawa naman ng caucus ngayong Lunes ang mga senator judge upang talakayin ang gagamiting voting threshold sa paghatol kung hahatulang guilty o pagwawalang sala si Vice President Sara Duterte sa kanyang nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Senator Judge J.V. Ejercito, pag-uusapan sa pulong ang kinakailangang dumaan sa botohan ng buong impeachment court ang usapin o kung maaari itong resolbahin ng presiding officer sa pamamagitan ng consensus ng mga miyembro. Inihayag ni Ejercito na kailangan pa niya ng sapat na oras upang suriin ang mga pananaw ng mga resource person noong nakaraang linggo bago maglabas ng formal na boto, habang binibigyan diin ang pinakamahalaga ay walang malalabag na probisyon sa saligang batas. Inaasahang ang magiging bunga ng pulong ngayong araw ang magiging batayan rin sa mga susunod na hakbang ng Senate Impeachment Court bago ang formal na paghatol sa kaso ng Vice Presidente.
1: YTC Network News. YTC Network News.
3: Mga K5, sa detalye na ating balitang abroad, pumalo sa panibagong record na 107,677 ang bilang na mga individual na may 100 pataas ang edad sa Japan ngayong taon, na ayon mismo sa Ministry of Health, Labor and Welfare. Ito na ang 56 na sunod-sunod na taon ng pagtaas sa bilang ng mga centenarian sa bansa, kung saan halos 88% sa kanila ay kababaihan. Ipinagmalaki ng pamahalaan ng mahabang buhay ng kanilang mga mamamayan na idinulot ng maunlad na medikasyon, masustansyang pagkain, gayon din ang aktibong pamumuhay. Bagamat nagpapatupad ang pamahalaan ng mga insentibo at tulong pinansyal, partikular sa pamilya, nananatiling banta naman sa pundasyon pangkabuhayan ng Japan ang patuloy na pagliit ng populasyon nito.
1: YTC Network News. YTC Network News.
3: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Melmar de la Cruz sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
16: Ang oras 3 sa K5 News FM, Rojas, alas 12:16.

Pabalik diri sa aton sining programa mga ka K5 diri sa 11 Mbps program. Sa mga pa shout out sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga ka K5. Balikan ko ang aton sining gusto magpa shout out. Antes ko kadtuan karon ang iban nga mga topic ko. Agin pang line up na aton diri sa aton sining programa 11 Mbps. Mayong udto K5 Alan Catalan, thank you and God bless you from LC Acuña. Thank you so much gid ma'am LC. Pa shout out lang Sir Alan sa family Abilarde kag Kapolso diri sa kilometer 2. Lawaan, Roa City, from Dolores, Abilarde. Si Tristan White Gulay ang nagalantaw na kag nagapamati sa ato sining programa. Mayong udto kag K5 Al. Kag suman, mayong udto Sir Alan. Sir Alan Catalan, nakatotok na kami diri sa balay sa Banica from Rockies Mulo. Maayong udto Sir Alan from John Bacaro. Kagsuman halin sa kay Raffen Bigcas. Maayong udto Sir. Shout out sa kay Raffen Bigcas. Thank you so much, kid. Sa imo sining mensahe.

Ato na italakayon ang palabuton nga El Nino. Amunit karon ang ginapreparahan sang halos kadamaan naman mga ka-K5 sang aton sini nga gobyerno. Ang magasulod nga El Nino kon Super El Nino. Ini nga balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Mga ka-K5, sa aton nga mga kauturan, agod malikawan ta infeksyon sa aton sila nga lawas. Dulot or dalas ang kagaw nga nagatapik sa aton sila nga lawas, mga ka-K5. Magamit kita mag-inom, magtumar sa Klinika D3 Bio. Gani sa aton sila nga mga kauturan, adlaw-adlaw mag-inom kita sini. Agod malikawan ta ang infeksyon sa ato siring alawas. Kabalo ka mo nga ang D3 Bio. Ang makakuha, pwede agid kakason ang tanan nga kagaw nga nagatapik sa ato siring alawas mga ka-K5. Ang D3 Bio, ginatawag ini siya nga antiviral specialist. Kanuman na klase sang kagaw, ngayara sa ato siring alawas mga ka-K5, ang kwaon ina i-remove or kakason sang D3 Bio. Kagang manami pa sa D3 Bio mga ka-K5, kay soft gel siya kanami imnon, no? Kahumok kag mahapos lang siya imnon. Plus ang virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ang makabuligid sa aton siningalawas, ilabi na gid kong nagaluya na aton siningalawas, nagasuprer kita sang balatian kapareho sang ubo, lagnat, sipon mga ka-K5. Mabuligan gid ina sang D3 Bio. Gani adlaw-adlaw mag-inom kita sang D3 Bio mga ka-K5. Idungan ta na lang, no? Ining tatlo tanan ka mga suplemento nga makabuligid sa aton sining alawas. The Power 3 Supplement, D3 Bio, DTX 500 nga makabuligid sa aton sining alawas, ilabi na gid sa mga kuturan aton nga nagasuprer sa nga balatian nga diabetes. DTX 500 adlaw-adlaw. Kagsuman sa mga kuturan naton nga nagahina, naganubo nagid ang immune system, maggamit kita sang Mighty C. Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5. Ang alkaline base ng Mighty C, agod nga protektado kita, mas mapapag-on niya pagid ang immune system sa aton sining alawas. Ini tanan tatlo ka mga suplemento. The Power 3 supplement nga aton gamiton adlaw-adlaw, agod nga maproteksyonan ang aton sining alawas. Produkto ni Doc Ramil oy mga ka-K5. Tagsarang nyo ini makita, mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo sininga lugar. Tag available diri sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa McKinley Street, Rojas City, sa atubang sang PLDT.

0: 11 Mbps.
1: Super El Nino ang ginapahayag mga ka-K5 nga ginabantayan nga magasulod na sa aton sining pungsod. Ginestimar nila bulan sang Oktubre. Tob-tob sunod nga tuig mga ka-K5. Ano karon ang pagpanghanda sang ahensya sang gobyerno kapareho sang Department of Agriculture mga ka-K5 sining ginapaabot nga Super El Nino sa aton sining nga pungsod? Ano ang posible maapektuhan diri mga ka-K5? Ano nga sektor? Kung ako gani maglantaw yati, hindi lang nga sektoral ang maapektuhan kundi pati kita tanan apektado sini sang Super El Nino mga ka-K5. Kung igoon kita sinis ang Super El Nino, magabaylo naman ang panahon, ang init nga mabatsyagan aton diri sa aton nga lugar mga ka-K5. Ang puwerte naman, hindi naman ni masarangan nga init. Ang ginakabalak-an karon ang aton sining nga mga pananom, mga humayta, iban pagid nga mga pananom kag ang mga kadutaan lantawa bala sa nagligad nga adlaw maayo gani kay nagulan-ulan. Pero kun lantawo naton, nagalitik na ang aton sining nga mga kadutaan ilabi na gid sa mga yara sa upland barangay sa mga uyapad naton mga ka-K5, nagalilitik na ang duta. Kay ko na obserbahan ta, matamat na ang El Nino ang gagapabatsyag sa aton sining nga pungsod. Bangod sining tuman ka init sang panahon. So apektado naman sining pananom, mga mais, tubo, palay. Oh, una na nga ginatake ang aton sining nga mga katubuhan diri sa probinsya sang Capiz bangod sa tong RSSI o kon ining insekto nga nag-atake sa aton sining mga katubuhan diri sa probinsya sang Capiz mga ka-K5. Kabangdanan nga gin-declare ang probinsya sang Capiz under the state of calamity. Si karon ano ang pagpanghanda sang Department of Agriculture sa aton nga pagpanalawsaw sa mga ka-K5 naton nga hindi lang mga pananom, hindi lang agrikultura ang iguon sining El Nino, pati na ang aton sini nga kadagatan, ang mga punong sang aton nga mga kauturan nga diri ginasalig ang ilang nga pangabuyanan mga ka-K5. Hindi lang niya humay, hindi lang niya pananom ay iguon niya, pati mga punong iguon niya sini, pati mga kasubaan, apektado tanan nga sektor, hindi lang sila mo sa agrikultura, pati fishery sector, isda, punong, agrikultura. So ano manging domino effect para sa aton nga mga tagpalamati? Sa aton nga mga kauturan, ano manging domino effect sini? Tinatural, kunigoon kita sang El Nino, sobra kainit, kung bumaylo man ang panahon, kag kun umigo man ang ating ululan, pwerte man ang ulan mga ka-K5, extreme gani ang panahon naton, no? Diri kita sa pag-igo, kag dapat preparahan sang aton sini nga Department of Agriculture. Ti kamustahon ta sini ang mga humay eh? Kamustahon ta ang epekto sa mga katamnan? Kung sa fishery sector naman, kamustahon ta ang mga kapunungan sang aton nga mga kauturan? Sa pangkabilugan mga ka-K5, ang epekto sang El Nino sa aton ng mga common tao, magamahal ang mga nagapanguna nga balaklon. Lantawa bala subong, gatong pa lang ang nagtaas, amat-amat na nagamahal ang halos mga basic commodities, hindi talang mabatsyagan. Pero mga ka-K5, kung kamo magkadto sa merkado, amat-amat na nagasaka ang mga nagapanguna nga balaklon. Anong rason? Siling nila tinagtsaka na ang gasolina. Nagsaka na ang tanan, magbakal ka utan, prutas, isda, halos bugas. How much more mga ka-K5 kung iguon kita sang il ninyo? Pero ang akon nga punto amuni, wala pa ko nakabati nang gikan sa mga concerned government agency, kapareho sang Department of Agriculture, nga ginapreparahan ini nga klase sang fenomenon. Wala pa ko kabati nga nagtawag pulong, nga nag-meeting, nagpa-press conference, ang Department of Agriculture, ang aton nga BFAR or Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga imposibleng epekto sa nga El Nino sa aton sininga pungsod mga ka-K5. Dapat as early subong mga ka-K5 ginapreparahan na ini sang mga ahensya sang gobyerno para nga ipahibalo naton sa mga kauturan sa aton sininga mga mangunguma, mga mangingisda, kagiban pagid nga sektor nga posible amo ini ang manginipekto sang El Nino once ka umigo na sa pungsod Pilipinas mga ka-K5. Dugangan talang na, dali lang gid. Mabubo ko danay commercial ta. Mga pahanumdom, balikan ta na diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 pagkaligad sa importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by. K-K5
0: News FM. E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Gas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
7: Sa katlo kapila ka maginom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
6: Oy na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginibatsa.
5: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng tumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gidang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa pangunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila pangunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: Glaucoma,
2: Eye Care Gold Capsule.
11: Bacterial Conjunctivitis
2: o Pink Eye,
11: Eye Care Gold Capsule.
2: Eye Allergy,
11: Eye Care Gold Capsule.
2: Cataracts,
11: Eye Care Gold Capsule.
2: Ang Eye Care Gold Capsule
11: may arasang lutein, vitamin A,
2: vitamin E,
11: vitamin C,
2: zinc,
11: kag bilberry extract.
2: Eye Care Gold Capsule
11: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
2: Mag-inom sang Eye Care Gold.
11: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
2: Adlaw-adlaw,
11: Eye Care Gold Capsule.
2: Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Alas 12:36 ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Pabalik diri sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Sa gyapon na po diri sa inyo alagad sa inyo anchorman ka K5 Alan Catalan. This time mga ka K5, yari na sa aton sining linya manging kaupod ta si board member Cesar Yap Jr. Ang chairman sang Committee on Health sa Sangguniang Pandalawigan o kon Provincial Board mga ka-K5. Ang ato sining interview subong hapon sa kay board member Cesar Yap ang natuhoy sa pag-approve na sa nga ordinansa sa pag-establisar sa nga Capiz Medical Center dra sa may Barangay Lanot, Rojas City. Mga ka-K5, tagaantas ang kahigayunan, ang chairman sa Committee on Health sa Provincial Board at the same time, ang nangin author sa pag-establish sa Capiz Medical Center pinaagi sa iya ordinance. Sala number 3, board member, Doc Cesar Yap, mayong hapon gid sa imo.
4: Yan kami hapon man, yung kasi ba ito alam sa katalaan, yung mga punta po talaga sa kalamatid sa inyong programa. And kabay pa tayo niya, maging ngayon na ano, no? Kaya maging approach dito atin sa mga interview.
15: Okay. Okay. Board member, Doc Cesar Yap, gusto ko lang i-confirm, no? Sa sanoo lang na aprobahan sa sangguniang panlalawigan ang pag-establish sa Capiz Medical Center pinaagi sa isa ka ordinansa.
4: Yes, ako na lang salamat. Kay sa kalusang mga Diyos na dayon, magiging na ako niyong pagkakas sa ordinansa nga pwede na makatransfer ang ato niyang Roasting Miracle ng Hospital at sa Lago Boulevard padulong dito sa plano. So, sa bago na ito niyong pagkakitidad, nga 5-story building and magiging mas ang magiging matawahay sa magiging epektibo na ang pagkakas sa ato niyang healthcare sa ato niyong pumuloy dito sa Tapi.
15: Ikaw gid ang author sining ordinance sa board member Yap sir.
4: Okay gid tagal kita sa otoridad no sa tanang pinalaga gobyerno Pedro Ocho Castro nga magbalay sa ordinance nga para maging kayuyo na ang pag transfer no sa sining mga ospital no and napatigay kita sa public hearing sa dito na napatigay na ito no, sa 550 po ng public hearing. Sa man before matransfer, no, kailangan din yung sa rasto niya na public hearing sa 550 alam.
15: Okay. Doc, sang antes ini nangin Capiz Medical Center, ang hospital dira sa may barangay Lanot, ang panawag sini is Rojas Memorial Provincial Hospital. Insakto ako, board member Yap, Doc.
4: Tamagin,
15: siling ko, Doc, antes na ginhingadlan ini nga Capiz Medical Center inang hospital dira sa Lanot, ang iya sining pangalan sa ito is Rojas Memorial Provincial Hospital Extension. Tama ako, Doc?
4: Pero may araksasubong ka isang ka inisiyatibo sa Senado.
15: Okay.
4: Siguro by principle, according to the good Dr. Colin Sulusting, ang head ng RMPA, ma-approve na, nga, ma-rename na ito ng pangalan sa din sa RMPA into Capiz Medical Center na.
15: Okay. Ano gid ang tinutuyo sa pag-establisar sa Capiz Medical Center?
4: Yan, sa subong, no, the kapita natin, ang demand is very, very high sa katamaan. No? Kung makita ni moderato nga pasilidad sa Lago Boulevard, no, mas din ato nga tani ang atong sinatani yang authorized na gintani nga bed capacity, no, mga 147 na tani ka Katrina na siya.
15: Okay.
4: Pero sa subong makita nato, no, nga nagalambot siya 243, no, sa Katrina. So da nato nang kita bala nga

0: kita nak tanya tiga segi tiga yang dengan satu yang pasiente. So ini mak kita expand, no? Terdapat anda tu qualify. So kita tiga kita nak tanya ngah bayun anda gila ang satu ta peranggilan untuk batu ngah facility.
1: So buat silingon na dok maga upgrade ang hospital once nga na-establish na gid ining Capiz Medical Center.
0: Yes, you're very right. No? So, subong si level 2 kita, subong na saan natin Bolivar. So, pag nag-transfer na dito sa Lanos, yung magiging level 5 na kita. No? So, ano, sorry, level 3. Level 3. No? So, mas sila natin mas tako na ang kapasidad, no? Up to mga 260 na sa country, o bisagani ng lambot at sa mag 300 pa, no? So, medyo kaya na siya. Kag, ang inang abag-ungan lugar, mas nito nga ara siya nag-tindog sa isa ka 2 ka hektarya, no? Nga propiedad.
1: Okay.
0: So, buti nyo, mga 20 mil ka square meters, no? Ang ara dira. Kag, kasi siyempre matulot-away na, no? Hindi na mabinutok na sa parking na gilang
1: kapitay-manat. Okay. Kung mangin level 3 na ang ining hospital, aside abi doc sa bed capacity ang nagdamo, ano pagid ang mga improvement nga sarang madugang dira sa nasambit nga hospital?
0: Yes, salamat. No, mas madamo nang specialties, no, ang pagbabatunon dira, no. Na subong pa lang daan ni ara kita gani yang training program sa ato nga internal medicine. Subong pa lang daan ang training program sa ato nga surgical department, no. So mas madamo pagid na ang magiging ato nga specialty residency training kung araw ito sa bagong level 3 na. No? Kasi siyempre atong mga diagnostic capacity, atong mga diagnostic equipment, no? So, siyempre managapon na ito niya MRI, managapon na ito niya to the echo, managapon na ito niya sonomammogram, no? Atong endoscopy. So, mas madamo po ito ato niya ng mga diagnostic equipment, mga modern equipment na sila na ito. And of course, ato niya emergency care, magiging mas effective po siya katamaan. So, dala na ito ang prevention, screening, dala rehabilitation, no? Health education, and kung imo pa naman dumunta na, ato niya palang ang gobernador, no? Na nag-authorize ngayon ang way lapos ang bilas ng mayor nga center. Kaya harap ito ang tawag na ito niya cardiovascular unit, no? Okay. Unit. Kaya kita dira ang cancer o kung oncology ng unit, no? May harap kita dira ang mga psychiatric, no? Unit, no? Na kag, of course, ang pinakiportante gitiya katamaan ang movement disorder, labi na ato niyang X-linked dystonia, Parkinsonism, kaya man bantog na kita sa video kaya ang kalikutan lang, no? Na pag may dystonia nga patient na lupag mo lahat, no? Yung iba ito is arigin na siya sa Panay Island, particularly dito sa Kapi, sa K5 Island.
1: Okay. Ang napang-mention mo, Doc, no? Ining mga specialista, masarangan ini sa Capiz Medical Center kag ano ang proseso sini ang mga doktor bala dira sa may Rojas Memorial Provincial Hospital sa may Boulevard area kag mga nurses matransfer na ang ila serbisyo dira sa Capiz Medical Center sa Lanot. Hello, Doc?
0: Ang question mo kag-Capiz Alan is atong yung pangamba sa mga espesyalista, no? Masarangan na yan ini siya.
1: Okay.
0: Parang sa bago na itong pasilidad.
1: Okay, ha. Correct, yes, Doc. Sige.
0: Kaya man, why not but nga mag-transfer kita dira, no? Ina yan, baga pagkita yun na natin nga palang ng gobernador, na
1: okay.
0: Napatigayin mo siya po sa palang ng gobernador, na magiging amamanig na ato na yung Department of Health. No? No? So, hindi na siya magiging default. So, buto nun, ang Department of Health na ang mag-manage. So,
1: okay.
0: Ang Department of Health na ang mag-manage, so, meaning, mas marami kasi ang ato na yung pag-organizar sa pinag-abagay ng ilan sa Seaside Island. No? And at the same time, si, may labot ng mga nakastate pa kita sa professional cost sa makina ito na 500 million eh, no? 500 million pesos a year, no? Ang masay sa ito niya ang political government. And ang Department of Health ay ang mamanage sa Pagipay Balan.
1: Okay. Klaruhon talang board member si Sir Yap, Doc, kung ang magapadalagan bala sa Capiz Medical Center is under the supervision of Capiz Provincial Government or ang Department of Health na?

0: Yes, yeah, so tama ka. No? Ang Department of Health niya ang mag-uyat na sa operation sinisa. So niya nga bagong nga na pasilidad lang sa Barangay Lanot na sa Kipad Alay.
1: Anong mangin papel sa Capiz Provincial Government?
0: Yes, no? So ang Capiz Provincial Government kasi isilo na dira sa Capiz Medical Center sa bago sa Barangay Lanot sa mabilin no? Nga pasilidad dira sa Arnold Boulevard. Temporarily, you know, i-close ano yung naton, kaya man, i-renovate na sa tungkol ng gobernador.
1: Okay.
0: So, parun, pag na-renovate na siya, siyempre, it will be reopened as a level 2 Manchegapon niya ng hospital. Possibly ganito, at may mga provincial hospital na gato niya ng pangalan, sinat siya.
1: Mm-hmm.
0: But, ang bulk of the patients will now go into the Lanot facility na.
1: Mm-hmm.
0: Kaya man, susubong panunggong mo natin ba na, ang atong daing nga sa Alado Bolivar, yung RMPA,
1: mm-hmm.
0: most of the time, most of the patients, ang taga Roca City man, no?
1: Mm-hmm.
0: Ay kay wala kita sa city hospital, kung muna nga nagaginupok sa dira. So, parang kung may bago na kita dito yan sa Lanot, under the Department of Health na, ng management, so, ang role, no, ang papisa sa local government, ang ara na gina sa Alado Bolivar.
1: Okay. Okay. Okay. In kaso nga maging level 3 na ang nasambit nga hospital doc, no? Ining mga pasyente nga kinanglan bala i-refer dito sa pila ka mga hospital sa Iloilo, hindi na gid kinanglan may-ari na kita sa kapasidad nga magbulong sa ila. Sining mga pasyente nga masami gina-refer dito sa siyudad sang Iloilo, Doc Cesar?
0: Tama rin na, no? Patuloy sa mga Diyos, kumadayin yung siya.
1: Mm-hmm.
0: Si Aratan niya mga modern equipment, no? Like, for example, na si Pitchcan talaga nila, may ari na kita diri, no?
1: Okay.
0: So, we don't have to go to Iloilo na, no? Kaya na si Pitchcan na kita diri. Neurosurgery, no?
1: Mm-hmm.
0: Operasyon sa utok, no? May ari na kita diri ganit niya. So, boom, ongoing na, existing na yan, no? So, hindi lang tama kato pa sa Iloilo.
1: Okay.
0: Ay, kumadayin pa kita ni Aton yung Capiz Medical Center dito sa Barangay Lanot, laban-laban niya yan, no? Kasi may ari na kita, no? And all these things. So, daw dako ginaman nga kayuhan no para sa atong yang healthcare dito sa provincial ng Capiz sa Tipad Alan.
1: Okay, may timeline ka mo doc? May timeline bala ang Capiz provincial government agod nga magsugod na ang pag-upgrade ang okon ang pag-establish gid sa Capiz medical center. Mga sano ayhan?
0: Yes, no kay siyempre ang binahulat gid na api na ang atong yang ano ni nga power supply, no?
1: Hmm.
0: Para sa sila na mag-uong pasilidad. Ay, sa kaloy sumang nga Diyos, no? Nag-batong sa resolusyon niya, naging batong na natin ang grant sa Department of Health na 50 million pesos
1: okay.
0: Para sa power supply. So, amunag na nakulat, so laban na ba, no? Bali, all systems na kita, may public hearing na kita, may ordinance na kita. So, laban na ba, bakit sa kaloy sumang nga Diyos, na, according to our good governor, President Castro, kasi mga last week of October, no? Sa sining nga, nga tuig na no? Only a little bit later man kapipad alam.
1: So ginalauman tang pagsulod sang 2027 fully operational na gidok ang Capiz Medical Center.
0: Hopefully no. Oh, yes, in that time possibly na sang madayon na siya no. Kay man si one transition no.
1: Mm-hmm.
0: Iyang bilang yang ginatuyo naton niya apat gyud ang mga winners kini no. Apat niya ang nagadaog sini number 1 gyud ang number one winner ang mga pasyente natin mismo, no? Kasi simply, may isang mga maayon ng access, no? Sa level 3 nga specific care. Kaya, isa pa yung winner is ang atong naman nga Capiz province. Kaya man, simply, due to na rin ang pressure, no? Sa atong nga provincial hospital system, kasi DOH. No? Kaya, ang isa pa yung winner man, ang Department of Health man, kasi magiging mas mabastog ang ilang referral, no? Sabihin na dito sa atong sa Northern Panay, kag mismo man ang local government unit naton, no? Ang provincial government, kasi siyempre, kung ang DOH sa mamanage, makastay pa kita sa mga 500 million o 200 billion no? Nga operational cost na pag-ipad na lang.
1: Okay. Kabalo ko, Doc, imo gine-expertise kay Manti, hindi man ipag-itugyan sa imo ni Governor Fred Castro bilang doctor by profession at the same time chairman sa Committee on Health sa Sanggunian na Panlalawigan. Ano ang pinakadako nga challenge nga natubang ninyo sa pag-transform sa Rojas Memorial Provincial Hospital Extension Office into Capiz Medical Center?
0: Yes. So actually, hindi na lang yan sa Department of Committee on Health. No? So, di upod na itong Joint Committee in Asia, no? Endeavor,
1: mm-hmm.
0: together with the Committee on Law, no?
1: Okay.
0: Under the chairmanship ng satong silanggang board member,
1: mm-hmm.
0: Dr. Gilbert Adivilla, no? So, nagbinurigay kami sini na mabalay na siya, no? So, nakadako nga sa alin siya, siya. So, number one, no? Ang baton di dyan nga transition,
1: mm-hmm.
0: no? transition period ampat sa pagkita kasi dapat kita ngapagay nga masilin ato niya dapat kita yung ngapag angkat sa aton nga magiging tani sa smooth no effective transparent no ang aton niya pagtransfer kay once nga makasugod kita dira no sa yuyo na no sa yuyo na kita kay man ang ina tawag natong bilang baptism of fire.
1: Okay. No?
0: So, ako bilang bagay niya ang pag-silo, operation. But it doesn't mean, no, nga i-condemn na to niya ang Arnado Bolivar ng pasilidad. Kundi, ang atong i-diagya po niya, unang yung tanan nga ambigan ang atong i-diagya mismo yan ang mga pasyente. No? K5 alam.
1: Okay. Doc, with this, nagapasalamat kita sa imo, at least nangindo landmark or denounce mo man eh, kay ikaw ang author sa Capiz Medical Center. Kag congratulations no sa imo sa pag-establish ining hospital, at least makahatag ini sang maayo nga serbisyo para sa mga pumuluyo naton diri sa probinsya sang Capiz. Kag I do believe nga hindi lang taga Capiz ang makabenepisyo sini, pati na ang mga neighbor provinces naton na board member Doc Cesar Yap Jr.
0: Madam, maraming salamat. Dumay kay gin raise nimo inang punto. At siyempre magiging tertiary level na kita, so magiging apex hospital na kita kaysa sa buong palangadaan. Amay gakalat ko din sa tunay from Romblon o from Northern Iloilo, even from nearby provinces. So magiging pati gani sa kalulit sa mga Diyos, no? Magiging regional hospital na ato niya ang Capiz Medical Center. Kaya nga man, ang una, ato niya regional hospital, so Region 6, it's Corazon of Tenimil Hospital, ito sa Bacolod City. However, nag-transfer siya, naging NIR sila. So ang Region 6, subong wala sa regional hospital. So pati pa man lang, sa kalulit sa Diyos, with the help of the Department of Health, and of course, our provincial government, no, magiging matayuin na siya magiging regional hospital kita. So, of course, no, salamat sa itong kalangga ng mga kaupos, mga board members, no? Sa pagbulig, and of course, sa itong vice governor, no? Hanimit ang magbanwa sa iyang direction sa amon, no? Kaya, ang sensitive sa tanan, labi na sa tanan, sa itong kalangga ng gobernador, no? President Otto Castro, kay man, siya gina mismo ya ang nagkapalikasok, no? Nga matayo yun, ining pag-transfer na ito. At ako gina ko pasalamat man sa inyo, no? Sa K5 News, no? At pinakaya sa K5 alang katalang, it is ako gina bulig sa media, aton sa pagkolapsas ng information.
1: Okay.
0: So, madamot, salamat again, and may we have a very fruitful, healthy day.
1: Okay, thank you so much, kid. Congratulations, board member Doc Cesar Yap Jr. Mga K5, nabatian si board member Doc Cesar Yap. Angot ini sa pag-establish ang Capiz Medical Center dira sa Barangay Lanot, Rojas City, mga K5. Manami ni Tani istoryahan diri sa aton pagid ang pagpangalagad bangod kay kabos na gid ang aton sininga tiempo diri sa 11 Mbps program. Mga ka-K5, wala na ta oras, wala na ta tiempo sa aton sininga programa. Kutob diri na gid lamang aton sininga pagpangalagad, mga ka-K5. Upod sa aton sininga technical partner ka-K5 Jobic Huber. Sa ngalan sa aton sininga mga K5 reporter nga nagupod diri sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K5. Sa ngalan sa aton sininga K5 News FM Rojas News Director ka K5 Roldan Villarreal. Sumuman ang aton sininga Station Manager ka K5 Ami Berondo. Alang sa aton sininga presidente kag Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alagad, ang inyo anchorman kag K5 Alan Catalan para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
4: Mga butika. Ang sleep is really important. If you're gonna go back to the una-una, gin sa parts ng Bible, Genesis, even Adam, ginpatulog sa Diyos. So God could do His work. So basically, when you sleep, it's not only that you sleep, you close your eyes, tapos mata ka, no. A lot of things happen when you sleep. And D3 Bio helps you to have quality good sleep.
5: Pagdamo rason, Sir Boy, nga ang hindi nami imutulog. Ang kanang mga rason nga among kabangdanan sa hindi nami tumatulog, makorek na sa D3 Bio.
4: Correct, no? How does D3 Bio correct your sleep? Ginahilabtan niya gid ang imo sleep hormone, the primary sleep hormone, which is melatonin. Ang melatonin is basically a cocktail. Anong natawag nga cocktail? Misklada sa damo pat klase nga hormones. Isa na da si serotonin. Once oxidated and methylated, forms melatonin. Ang melatonin amo ni ga patulog si imo, no? Makita mo ni ang melatonin sa pineal gland. It could also be found in your gut, no? Some books are saying that ang gut derived melatonin mas madamo sa ara sa pineal gland. Ano balaga trigger para mahimo sang ginatawag ng melatonin? Ang ga-trigger sini is light. That's why kung gabi, natuyo ka na. No?
5: Kung dulom na,
4: gakatuyo ka na, kagadamo na ang imong melatonin.
6: Oh, Sir Boy, magtulog ka, kinalang dulom. Gid.
4: Correct. Blue lights from cellphone, computers, and
5: likawan.
4: Likawan, no? Kaya amuni ang gapadugay si imo tulog.
5: So ang ditribayo, Sir Boy, pag abot niya sa imo tinae, i-enhance niya imo nga gut bacteria or your good bacteria para mag-produce ang sina ng mga hormones.
4: Correct.
5: Especially ang serotonin.
4: Serotonin. Ang probiotics ay importante gidya maghimo serotonin, because 95% of your serotonin is ginahimo sa probiotics powered by D3 Bio. Medium chain triglycerides promotes the growth, the environment of probiotics na gahimo sa imo serotonin, nga gahimo melatonin, nga gapatulog sa imo. So diri mo makita ang isa pa lang nga paagi why D3 Bio could make you sleep better.
2: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pa lang pag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
4: Ang D3 Bio promotes magnesium absorption.
5: Wow. Once nga damo ka magnesium, Sir Boy, relax imo brain, dali ka katulog.
4: Correct.
5: Buok imo tulog. Aside sa melatonin, Sir Boy, hindi nami imo tulog kung kulang ka happy hormones.
4: Correct.
5: Importante magidang dopamine kag serotonin. Imagine lang ang mataw nga may mga problema sa anxiety, mga dalong pada nga problema
4: hindi
5: sa
4: katulog
5: mga...
4: Hindi katulog. Sus may Joseph, may problema ka, abi mo makatulog ka, hindi.
5: Iditribayo lang nila, Sir Boy.
4: Iditribayo mo para magdamo ang imo serotonin, dopamine.
5: Pero take note, ha, ang iditribayo, hindi ni pareho sa mga sleeping pills. So pag inumot, nami din tulog mo.
4: No.
5: It takes months. Nga maplastar tanan.
4: Ibalik niyang imo regular sleeping patterns, no? Through supplementation kada of D3 Bio. That is the effect of D3 Bio long term, no? May patuloy labot nga ginpaayo ka sa katalo mo, sa tangkaso mo, kagsipon mo, ginapamayo pa ang imo tulog. Because of the benefits of medium chain triglycerides nga ara lang sa D3 Bio.
5: Why isa sa rason nga hindi nami tulog ni mo, Sir Boy, ang sigi ihi-ihi panahon sa kagabion. Labis mga kalakinan, may mga prostatitis or BPH.
4: May mga prostate problems.
5: Prostate problem. Imagine lang mabugtaw ka kalimas na namuok tulog mo, pero pabugtawon ka kaya na maihi ka.
4: Correct.
5: Okay lang tani iblang manghikas banig nga di ka kabatsyag.
4: Agay, batsyag dyan tupad.
5: Te, ang D3 Bio, Sir Boy, ginakorek niya ang paghubag sa imo nga prostate. Ibalik niya sa normal para magbalik mook imo tulog.
4: Correct.
5: Bastante imo melatonin, pero ato naman ang disturbo.
4: Ang talong naman.
5: Ang imo nga prostate. So amo nang rason nga mabuligan ka sa ditribayo kung gainom ka sini adlaw-adlaw. Mabuligan ang imo nga prostate problem. Nga mong rason nga hindi ka katulog.
8: Ditribayo!
9: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
8: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagats, mga butika! Ditribayo! Health! News D3Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, D3Bio.
11: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
8: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatindlo sa imo atay.
15: Basta tindlo ang atay.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epic.
16: Tibo.
15: DTX 500.
16: DTX 500.
17: Q7 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood gid ko.
18: Ano sa una ang imo?
17: Blood pressure. 180 over 100.
18: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
17: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
15: Para ho na naman ang ubo.
16: Si Punch at trangkaso.
15: Pero huwag mag-alala
16: dahil andito na ang Mighty
15: Panlaban Mo
16: Mighty C
15: na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya.
16: Mighty C,
15: the Mighty Power of C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Mighty C,
16: the Mighty Power of C.
19: DTX Beauty Soap.
20: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
19: DTX Beauty Soap.
21: Mabakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
24: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipino.
25: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
26: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
27: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-glabawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
28: Muling binuhay mo.
29: Extend. Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.
30: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kati. Ay, malandian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugin niya. Nadula ko ang bukol. Mayugin ang DTX 500.
19: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
31: Healthy nga uto.
32: Hi, Dennis Juanes.
31: Matalong kag alerto nga paminsaron.
32: Hi, Dennis Juanes.
31: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
32: Hi, Dennis.

0: sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: Ethel Bio.
1: O, si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang Ethel Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
0: Ethel Bio. Ang Ethel, nga may Physio. Ang Physio, nga may Ethel. Ethel Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ethel Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: Ethel Bio. Ang Ethel, nga may Physio. Ang Physio. Nga may D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
4: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat deliver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa ba? Asa na gani? Kabaho-baho pa!
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh!
13: Para sa maputi at mabangong kilikili!
15: Clinica Deo Fresh!
14: Nagabasa na naman balaga!
13: Alay naman aya! Amo na ang basa na gusto ko!
15: Clinica Deo Fresh!
13: Para sa maputi at mabangong kilikili!
0: Extend Food Superman for Men!
16: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
18: Nag-ayo gid ako sa akon balatian nga TV.
17: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Bakal sa mga butika. D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong gid na nibulig sa D3 Bio tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang Manchester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: nagapalang dulong bala ang imong panulukan.
21: Magalingin bala ang imong nga uno.
6: Masami nagapangihi.
21: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
21: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
21: Sang imong blood sugar.
6: DTX 500.
21: Garantisado.
6: DTX 500.
21: DTX 500.
22: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
21: DTX 500 Mighty C
6: ang alkaline ng vitamin C.
23: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
21: Mighty C,
8: mabaka nga butika.
24: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Karmila ko ginaubo. Pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pag-sip on.
24: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
21: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
21: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
8: Pamasaga butika.
21: DTX Coffee Mix.
28: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
21: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
29: Nestor! Ang sinaeng!
30: Luto na!
29: Ang labahan!
30: Nakasumpay na!
29: Ang uniform ko!
30: Naplansa na!
31: Ganito ako!
32: Tigasi!
31: Tigalapa!
32: Tigasay!
31: Tigaplansa!
32: Sa araw si Missy ang masusunod.
31: Sa gabi,
32: ako ang bossing.
31: Dahil kasangga ko
32: ang extend
31: supplement for men.
32: Lourdes,
31: tapos ka ng maligo?
33: Yes, darling. Come to mama.
31: Extend food supplement for men.
32: May maca
31: at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy
31: at stamina
32: para sa tigasing performance.
31: Extend food supplement for men.
34: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
35: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pagaubdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
36: Ka K5 119 sa hapon, and you're listening sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga estasyon na K5 News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan. My name is Miss A, ka K5. I'm your Lins Birondo. 1 to 3 p.m. mag-aupdanay kita diri sa aton sinigapalaton tunan.
35: Ipautuas
36: ka. Ara kamo mga ka K5 sang mga luya ga ipautuas dira diri sa aton sininga programa. Feel free, no, mag-message sa aton sininga Facebook page. Follow us on Facebook, no, K5 News FM Rojas. And K5NFM Rojas Digital. Maayong hapon, no? Magandang hapon ho ng Lunes sa atong sininga mga suki sa kahanginan. Nagatutok sa 100.9 FM. Dira sa Pilar sa 89.7 Rancho Tagbuanay. And syempre ang mga nagatika-tika mandiri sa atong sininga Facebook Live. Ang aton sining programa ginadulong sa aton sang kaaluan sang DTX 500. DTX 500, mga ka K5. Ang produkto ni Dr. Ramil Uy kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500, ginakabig na aton the superior antioxidant. No? damo-damo sa nga benepisyo nga mahatag sa aton sini nga lawas kung nag-take kita sini no nga suplemento regularly. Nagbulig ka K5 panubo sa aton sini nga blood sugar levels. Para ma-manage naton no ang diabetes. Hindi kita yaluyag magka-diabetes o kung diabetes no sa mga katigulangan mag-pronounce no. Would like magka-diabetison kita no or mag-diabetison kita rather no. Kay ang mga sintomas no or pwede naton ma-experiensyahan kung tuman kataas ang aton sini nga sugar. Nagulpi taniwang, tapos dry ang aton siringa panit. Kung mapilasan ang aton siringa panit or skin, dugay magpali. Pero may ka ginauhaw, masami ka man ginagutom, hindi ka makatulog sang mahamuo kung gabi. Nagaihi-ihi ikaw, kapoy bala na binalik-balik sa CR ka. Kag sa mga kalalakinhan, amuning hindi nami kung diabetison ka. Kay ang imo da nga alaga no asang una ginapabugal-bugal mo gid na no sa mga chika babes mo da di wala na sang pwersa hindi na makaarangkada kay man taas ang sugar mo lang ka kag nagka erectile dysfunction kada no and ano pa gid no? Ano pa gid ang mahimo naton ma-experiensyahan no putuman ka taas ang aton siringa sugar pagburon sang pananawan no or sang aton siringa vision blur no blurry ang aton siringa vision so imbes nga makakita kita sa mga madaayad nga tinuga hindi ta na masyado makita kay man buron no ang aton siringa mata mag DTX 500 kita mga ka K5 nga protekta sa aton siringa mga mata against o kun batok sa mga oxidative damage. Kag nagapanubo sang risgo sang mga kondisyon sa mata kapareho sang katarata, glaucoma, kag astigmatism. No. Amligan gid nato ng aton siringa mata. Kag again likawan nato no ang diabetes mga ka K5. DTX 500 naga support sa aton ka K5 general well-being no? Naga-promote sang anti-aging naga-papag-on sang aton siring immune system kag naga-promote sang better sleep pa 14 pesos per capsule mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Matamyaw ta di anay sa aton siring mga palangga kaupod naton this afternoon September 21, 2026 daw sang sano lang no gaulat-ulat asang bulan sang Setyembre no? Nagligad lang ang tanan-tanan matapos lang ang Setyembre daw ay gidga no importante buhi no importante nakabato kita sa life. Doy Arthur, good afternoon, Miss A. Watching and listening from West Villa Flores, maayon. Sir Ivan Shudad, Sir Ivan Shudad, good afternoon. Shudad family, dira sa Barangay Kabugaw. Ma'am Dolores Abilarde, hello. Her son, Buena Vista Jr., good afternoon. Ma'am, pa-shoutout da kay Nonoy Kalbo. Kag Junior, kag Uncle Katong, watching sa Barangay San Blas Pilar. Naka-connect gid ni sa Bluetooth, ya ma'am, para maglanog. Regards mo ko da kay Nonoy Kalbo. Anong imuon para magtubo-tubo ng buhok ni Nonoy? Junior! Amo na kong mga tigulang, no? Wala, hindi mo batian ko sa Junior. Si Junior! Junior! Kod ka mo da ni Nonoy Kalbo kag sino pa ni? Si Uncle Katong ni ka K5 Herzon. Buena Vista Jr. Maayong hapon, happy listening sa K5 News FM. Rowan, Buendia Alunsagay, maayong hapon sa imo, Miss Apa. Shoutout lang kami sang asawa ko, kagduha ko kabata diri sa Binaubawan, Pilar. Maayong hapon, Ma'am Elma Tornas Manalansan sa Mandaluyong City, Manila, nagatutok man sa aton. Ma'am Marisol Kiatson Kadigal, sa kay Sir June Kadigal, dira sa Sapian, hello. Ma'am Elnora Avelino. Maayong hapon man kay Ma'am Liza Barrientos dira sa Tambaca, Kulasi. No? K5 kay Ma'am Roberta Patricio. Hello. Kag sa tanang nga nagatutok sa aton this afternoon, maraming maraming salamat mga ka-K5. Ang aton silinga drama, tigulos ang aton silinga drama, no? Diane in love sa bestie nga nangin trans man.
1: Istoryahe!
36: Naroon ta na istoryahan, no? Kay ma-commercial ta anay 26 minutes past the hour of 1. Ka-K5, magbabalik ko tayo pagkatapos ang aton silinga mga importante nga pahiba, no?
34: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
4: Ang VCO!
3: Yung may D3!
4: Makatapos mga buti ka!
3: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
3: D3 Bio!
4: Ang D3!
3: May VCO,
4: VCO,
3: yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan,
3: Max 4 Biotic.
7: Kamutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan,
3: Max 4 Biotic.
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: Parehas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal
9: na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix?
10: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Dennis Juan.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nag-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
17: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
18: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidiya sa butika.
10: Ay, Mari. Nga adito kaya mabakal sa mahal.
9: Kay may barato balaya nga butika.
10: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
19: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
9: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
10: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
19: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
20: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga D3 Bio.
24: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
25: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
24: Ang best friend sa mga kababaihan!
25: Spore Biotics!
24: Gina-maintain ang pH level sa feminine area!
25: Spore Biotics!
24: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
26: My family history ba na kamuusong diabetes?
27: Mag-DDX 500 ka!
26: Mataas ba na ang imo blood sugar?
27: Mag-DDX 500 ka na!
26: DDX 500!
27: Ang may powerful compound!
26: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
27: DDX 500!
26: Garantisado!
27: Epektibo!
26: Aramis!
27: DDX 500!
26: DDX 500!
28: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
29: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita? Tinagbakal ko dahil sa DTX?
30: Sa isa ka adlaw?
29: Two times ko? Dua-dua ka kapsul.
30: Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
29: Okay, namin nagit sa akong nga mat.
26: TTX 500 Mighty C.
27: Ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
26: Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika.
2: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
32: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
22: DTX Beauty Soap.
33: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
22: DTX Beauty Soap.
34: Sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
35: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang ako pamatya. Regular ang ako pagpamuhi. Wala sang hangin ang ako dyan.
22: DTX Coffee Mix.
34: DTX
22: Coffee Mix.
34: DTX
22: Coffee Mix.
36: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
22: DTX Coffee Mix.
34: Mabaka
22: food supplement for men.
37: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
34: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
36: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
34: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
34: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kag nag-ining akon buhok. Kag nag-inis ang akon kutis.
34: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
4: May problema ka pala. Kapang wala ka sa masugiran, magpautwas na sa programa na nagahatag sa leksyon kagalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A. Ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan. Pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A. Room 1009. Mga realidad sang kabuhi. Aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
5: Ka K5 139 sa hapon, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng estasyon sa probinsya sang Capiz, 100.9 FM, K5 News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Live man kita sa aton sa dinga sister station sa Pilar 89.7, K5 Radyo Tagbuanay. Sa mga nagatutok sa aton sa dinga Facebook Live, maraming salamat mo. No? Sa mga wala pa maka-like and maka-follow sa aton sa dinga mga official Facebook pages, paki-pindot naman no? Sang like and follow, like or follow button. Maraming salamat ho ka K5. Pangitaon nyo lang kami sa Facebook, no? K5 News FM Rojas. Ang amon sila nga second page is K5 NFM Rojas Digital. Ang programa nga inigin na tulong sa aton sang kaalwan sang kanamiturn nga kape. DDX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. May ara sang ampalaya, chia seeds, and the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, mga ka-K5 Healthy Coffee, gani ginabalik-balikan sa mga suki. No? DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika sa inyo siling lugar. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Ay, ginapasalamatan, tagali mga darling, ang aton siling mga participante. Sa K5 Live Reporting Competition, K5 Inter-School Live Reporting Competition 2026, no? Sa ila sininga, pagtambong sa aton ginatalana nga workshop kahapon. So, dito sa second level, sa McDonald's, Arnaldo Boulevard, branch, no? Dari sa syudad sang Rojas. Nangin madinilag-on to ang pagpatigayo nato sang Basic Journalism and Live Reporting Workshop para sa aton sininga finalist, no? 15 sa secondary and 7 sa tertiary. Anong mga

0: ka-K5 Myla, ka-K5 Rodney, si ka-K5 Rochelle. Nagpakigbahin man, of course, no, ang aton sila nga news team sang malipot nga performance. Agud nga mapabati sa aton sila nga mga partisipante, kag sa ila sila nga mga coaches, ang kinaiya sang delivery, pag-abot sa news anchoring, sa newscasting, kag sa live reporting. Then, no, amo naman ang reporting delivery tips na ginpresentar, no, by yours truly, no, sa Diin Sentro, diri mga ka-K5, sa sininga topiko, among pagtudlo sa aton sininga mga partisipante ko. Ano ang husto nga paggamit sang tono, sang ila sininga boses, kag delivery, no? Depende sa kung ano, no, ang klase sang balita nga gani report, nga gina-report, no? Breaking news, kalamidad, no? Sports, entertainment, no? Public service announcement. Ano pa gid? Mga business news, no? So damo sang klase sang balita, no? Weather, no? Ang tagsa ka mga balita, no? May kinaiya man na, no, sang ginagamit or may dapat man sang tono nga ginagamit, so may kinaiya ang tagsa ka delivery, no, sa tagsa man ka balita nga ginareport. Matapos ang presentasyon, ginsugura ng highlights ng aktibidad, amo ang aktual nga live reporting, no, na tag, gin-grupo-grupo ang mga partisipante, din nga tagaan sila sang topiko, kag nagpa-indis-indis na sa live reporting. Ina, ginpangunahan ni Assistant ni Assistant Vice President for Digital Operations, si ka-K5 Ray. Kag syempre gin-explain man ang guidelines para sa aton sila nga final competition sa maabot nga Oktubre 10, si Offshore 2026. Sa din pagahiwaton sa Robinson's Place, Rojas, 1 o'clock sa hapon. Kita-kit sa mga ka-K5. So, mali pa yun din, no, ang hubon sa K5 News FM na makitaan, no, sa personal, ang mga kabataan, no, ang mga campus reporters, nag-baton sang sininga challenge. No? So, ang pumangkot, sinubala sa ila, ang mangin kampiyon, bantayan ina mga ka-K5. And up din yung kami dito sa Robinson's Place, Rojas. Mark the date, October 18, ala una sa hapon. 1:45, mabasa kita sang aton sininga malipot nga sulat, kaginpadala sang aton sininga ka-K5, diri sa aton sininga palatuntunan, Room 1009.
1: Ipautos na ka.
0: Dear Miss A, maayong hapon sa imo, kag sa imo mga tagpalamati. Itago na lang ako, Miss A, sa pangalan nga Dayan. Kag may-ara ako sang best friend nga babayi. Nasubuan ko bala sang naglisensya sa ako ng akon nga bestie nga maobra siya sa abroad, Miss A. Pero syempre, wala man ko na mahimo kay ginapangita man sang akon nga best friend ang iya sininga swerte. Nasanay ko nga daan, Miss A, nga ara lang siya permi, no? Kaupod ko sa kasubo, sa kasakit, updanagid kami nga duha. Kasi nanimag-ugid ko isang kalayuanay kami. Kay sa tuod, siya lang gid ang ginasaligan ko nga tawo. O kung sa tanan ko nga mga abyan, Miss A. Makalipas sa mga tinuig, nagkitanay kami sa nga akong best friend, liwat. Kung nakibot kay Miss A, hindi na yung babayi ang akong nga bestie. Lalaking lalaki na siya, Miss A.

Diyos, ang best friend ko naging trans man na Miss A. Hindi ko pala maintindihan ang akon nga na feel kay isang una, isang babayi, pagid ni siya Miss A. Palangga ko siya. Siyempre, best friend ko siya. Pero subong pala Miss A daw, iba ng klase sa pagpalangga ang dabatsyagan ko para sa iya. Galibogit bala Miss A ang akon nga ulo. Kag nagamuhan ang akon nga uto aga. Daw iba ang pagka in love ko sa akon best friend nga trans man. Kag pamatsyagan ko sa iya nga in love man siya sa akon, Miss A. Ano bala ni man? Miss A, palihog hatag sa akon sang laygay sa liwat, Diane. Nabatian ka K5 ang aton sininga sulat. Kag para lubos naton nga mahangpan ang ininga istorya, pamatian naton ang aton nga drama, kasaysayan ni Diane sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Day, nasun adlaw mo may status sa banwa. Dito to bala matulog sa tiya ko.
1: Ay, kuhan, Day.
0: Oh, nga doon nasubuan ka, haw. Ano? Lapit na pista.
1: Ay, kuhan na, Biday. Dasun si Mana, mapamanila na ko.
0: Mapamanila? Mano ka sa Manila, Day?
1: Ay, kuhan, Day. Ginapaapas ko to sa magulang ko.
0: Ano, Day?
1: Ay, oo, Day. Nasubuan gani ako eh.
0: Naman, Day, how? Ay, ano ka to?
1: Eh, maobra sa tattoo shop nga ginaobrahan sa magulang ko, Day. Ti okay man nga opportunity. O galing?
0: Galing ano, Day?
1: Hindi ko na ikaw makaupod. Day, pwede ta ka mahag?
0: Day, pwede kid ikaw na gid na.
1: Day, halong ka gid di ha?
0: Palangga ta kid ka, Day. Day, syempre love taman ka. Ay, wala na ko sang best friend di sa lugar ta. Ikaw man, Day, ha? Halong ka dito, ha? Hidlawon, gigo ni si Imo, Day.
2: Mas ako ang sobrang hidlawon sa Imo, Day. Basta, hindi ka magkabala ka. Matawag ko sa Imo kung aton ako dito.

0: Anak, oh, sudan pa.
1: Salamat, gidma.
0: Ay, oo, gali. Si Karen daw, wala na di kakadto, haw? Daw mga duwa na kasimana ba?
1: Oo, gali man, no? O, nalipatig kumamba si mo ba?
0: Ay, nga, aman. Sa diin siya nagkadto, haw?
1: Nagpamanila na siya, ma. Kay, nagtawag luwat sa akon nga... Nagtawag sa liwat ka sa akon, kagambal niya, mapa-Japan naman siya ko, no?
0: Ba, hala, matuod ka na?
1: Oo, ma. Mayo na gani, ah. Kiti, kung dirima lang siya, wala masya obrahon, eh.
0: Ay, kung sa bagay. O, di, ikaw, ya. Wala ka plano mag-abroad?
1: Mama, wala mo. Siyempre, wala ma, eh. Diri lang, kuya, ma. Okay man ang business ko, di bisan ginagmay lang.
0: Pero mas maayo, gid, nga may obra ka, bisan part-time lang.
1: Ara naman na sa plano ko, ma. Mangita ko sang part-time lang obra.
0: Ote, kag ano naman ang obra nga ina?
1: Siyempre, ma. Mahilig ako sa cosmetics. Ang plano ko tani, ma, salon. Sa sina, mabaligya ako man ang product ko. Di ba, lama?
0: Ay, correct. Correct, gidnak.

0: Ay, Miga!
1: Yes, ge. Ano na, ge?
0: Ay, kapoy niya mga kamot, Kuya Day. Pwede ikaw na nalupidikir sa customer ngayon na, oh. Nabi, kailang-alang na daan. Ulas 4 na eh.
1: Ge, alang-alang naman, Kuya. Balak ay mapuli, Kuya Samon sa uma.
0: Ay, ang bok, Day. Miga, please, be. Mahimik, kapag utok ron sa may barangay 35, oh. Pwede ikaw na lang?
1: Ba, alang-alang, gani, ge.
0: Sige na bala, Day. Kisikap na katawag na, oh. Ikaw na lang bala, Day.
1: Sige na lang, gani, ha. Kakapilit-pilit, git. Di na sa how.
0: Ay, ito siya sagwa, Day. May ginatawagan pag-uro sa cellphone niya. Ay, ikaw na ito masulod sa iya, ha. Day, no, ito, worry, Day, ha. Gwapo siya. Actually, gusto ko man tani, o galing Dakoto, ya. Karoon ng TF ko sa barangay 35, eh.
1: Ay, sige na lang, gani. Ay nga, wala pa siya kasulod daw.
0: Ay, ang buta. Abiguan na lang to siya, ha?
1: Ati, sige, ha.
0: Good luck, Day.
1: Excuse me, sir. Ikaw ang mapapedicure?
2: Yes, ma'am. Ako.
1: Hindi. Ikaw?

0: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na.
0: DTX 500.
2: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa magkita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon ta nay anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan ta gid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duha ka strand.
3: May ilonggo sa strand?
2: Dumudlayan ko, no?
4: Malayan.
2: Physically, daw mo na doon, isa kahigot. No?
3: Isa kahigot, ha?
2: Isa ka banting. Kung DNA, duwa. Ining duwa, kung laba na siya, ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
3: Amo nang matigulang, Sir JP. Hindi ka ngay sa bacterial chromosomes ang iyasang tao, ang rad ship, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Diri gasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instructions, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
2: Husto.
0: DTX 500.
5: Ano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati na mo nga may DTX 500.
2: Sa kadlaw kapila ka mag-inom?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
2: Subong kamusta?
5: Huwain niyo ginibatyan maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayos sa aton.
0: DTX 500!
3: Do pareo blaser GP nga huwag paputokopy ka, ang punta sa litras ang bond paper, hindi madala.
2: So hindi na amo ang information?
3: So, meaning pa, sa sigi-sigi ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 60 katuig. May kung kaabot ka 60 katuig. Kung ginom ka DTX 500,
2: Hosto.
3: Sure na ya.
2: Inom
3: ka DTX 500 gamay ito si? Kaya, sir boy. So, amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information.
2: Sang bago sang mga cells. Ano?
3: Kung maubos siya, Sir GP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
2: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell.
3: Kung wala na naging information, among mapatay nga mapatay na lang.
2: Hosto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kag ginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands, damo-damo ni, replica or repeats.
3: Kung sa pisa pa, damo ka spare.
2: Husto. So amo na, Doc Ramil, in real sense, ang telomere siling ko, repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini, may ara sa gihapon sang parehos nga information nga nakareserba.
3: Ang mangin problema, Sir JP, amo ni, ti normal may oxidative stress.
2: Husto.
3: Target niya ang telomeres.
2: Ay!
3: Meaning, kung wala ka gaka kaon utan, wala kang kaon prutas, ita maranta, kisa mahal guro.
2: Oh.
3: Kaglabi na wala kang inom DTX 500, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag wala nakasang protective extra copy sang imo nga DNA.
2: Husto, Doc Ramil.
3: Dari na to mention dan, Sir GP, nga ang cellular probes ang aton, permigin na sulit-sulit, nga mag-inom giga DTX 500, kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
0: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
6: 470.
2: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. E3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
8: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500.
10: Di na nalang subong imo sugar.
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over DTX 500 na
0: gito. DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo
0: gito. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayaw ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
17: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong disminorrhea.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: Hi, Tennis Juanes.

0: paminsaron, nagapa-increase ang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
0: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa sport.

0: Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang dyan. Magklinika. Spore Biotics.
1: DTX 500.
2: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka?
1: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
1: DTX 500.
3: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Yung mga blood sugar test.
6: Kira tong score ganit?
4: 170. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
5: agad. Ilan na lang yung mga blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamahal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
7: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, remilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may VCO.
7: VCO.
15: Yung may D3.
7: D3 Bio.
18: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
7: D3 Bio.
15: Ang D3.
7: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
7: Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butik.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Di na kanon. Ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, bayuwang.
5: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
6: Sa DTX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatya.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaw. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Kikidyan ako ginadutlan sa balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin!
17: DTX 500!
19: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sa nga kugintubuan sang acne, gani isang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
20: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
21: Hey darling, 12:15 sa hapon and kayo ay nakatutok sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng istasyon K5 News FM. Hindi lang gadamay na replyan lang ko mga palangging. Ang programa ngayon ay nadulang sa aton sa kaluwaan sang Mighty C, the alkaline of vitamin C. Mighty C, mga ka-K5, produkto ni Dr. Mil Uy, kagsang klinika, the alternativo, medicina, and wellness center, mga ka-K5. Mighty C, nag-boost ang aton siring immunity, nag-support sa aton siring heart health, nag-promote sa skin and tissue repair, kag-gentle sa aton siring stomach, kay being an alkaline form or sodium ascorbate, less acidic ang aton siring Mighty C than regular ascorbic acid, and nag-bulig prevents ang heartburn. Mighty C, the immunity booster. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mamatian natin ang kasugpon sa aton sa nga drama. But before that, matamiyaw kita anay sa aton sa mga tagpalamating sa gihapon kaupod natin dari sa aton nga palatuntunan. Magandang hapon ho ng Monday. Anong ganap sa atong sa ating buhay-buhay? Ikaw na, Miss A, kamusta? Ah, okay tayang lagay, taya ka. Shoutout sa katropang bigo, ma-mista naman kita buwas sa banwasang dao, balon ka mo plastic. Bo, araw-araw man timo, boye trote, plastic ang balunon, sako! Or ito, suon nyo nalang dira mga tadiyaw nyo da, para dako-dako pagidang sudlan. O, tadyaw, good job, Miss A. Tadyaw nga ginabutang ang tubig. Jove Beso, maayong hapon, ma'am, Miss A. Always nakatutok sa public market sa President Rojas. Shoutout lang kami, family, Bisorio, Duga. From Joven Duga, Bisorio, sa Barangay Badiangon, President Rojas. Or dalon nyo na lang ang inyo sininga ref, kay basi, magpauli ka mo, mag-aslom ng inyo ginputos. Itos, onan ninyo dirang inyo nga ref. Di pa, ano na, Miss A, kay wala man to saksaka. Humano. Wala man saksaka ng lawas ta. Tus on mo ang ref, tayo mo man gapo. Basta mag-aslo man gapo ng pinutos, kaya hindi mo man mapalamig. Ay, nano. Tapos ang ending, nagbakal ka mo sa ano na. Yung box na ba lang ginabutangan sa mga ice? Nabutangan na pala sa mga isda, no? Enjoy nyo lang yan pa, mista. Away lang putos-putos, ah. Herson Buenavista Jr., kay Dodoy, waam da ma'am, gapamatigid samtang nagapahalab sang karbaw. Maraming salamat. Ginatamyo mo naton, no? Si Jove Beso, si Ma'am Christy Villar sa Tuburan Maayon, no? Magandang hapon ho. Again to Ma'am Elnora Avelino. Mamati kita sa kasugpon sa aton sa nga drama, The Diane Story sa mga pinanid sang gugma.

0: Oh, nga nga daw nakibot ka gid sa nakita mo ang gwapo nga mo aksaw.
1: Dyan-dyan, ara ka na naman ha. Gasinabad ka na naman.
0: Dayan. Asta sa nung mo ko tabugo na, man?
1: Kapila na ko maghambal si mo, kaya hindi ta kaya type. Lainyang gusto ko dyan.
0: Ano gibi ang ginapangita mo? Kaya ara man nga. Ara naman sa ako ng tanan.
1: Anong ara ang sa ako ng tanan? Ay, pakabal ka na lang giya dyan, no?
0: Ay, Dayan. Palangga, taka. Matag kong tanan nga gusto mo.
1: Ay, ang botsi mo dyan. Wala pa na sa bungog ko. Abi na siga na da, mapapedicure ka or hindi?

0: Dayan?
1: Yes, Day?
0: May mapapedicure sa imo?
1: Kita, ikita ka damo, nag-apila, mapapedicure sa akon po. Kung si Jan-Jan na, Day, ang bala nga busy ko. Kasabad niya ka daan siya, ya, Day?
0: Hindi. Basta special request siya ka, Day. Ah, sige lang kaya, hambalun ko siya nga. Si Agi na lang ang mabulo sa iya.
1: Ah, sige, Day. Di siya dayaw?
0: Ato, gahulat sa imo.
1: Ay. Hindi tatuan nga lalaki. Nagkagwapo siya. Day, ina-joke mo ko?
0: Ano joke man?
1: Tanawa pala ho. Tatuan man ang lalaki, mapapedicure sa akon?
0: Ay, ti ano kung tatuan? Kay customer na. Amo man nag... Di ka kwarta ho?
1: Sige ah.
0: Sige na, katuan
1: ko to ah. Sir, excuse me. Ikaw ang mapapedicure?
2: Actually, hindi ko mapapedicure ah.
1: Ay, di ano manggali, sir?
2: Dayan.
1: Si Dayan bala mo. Lipat ka na sa akon? Ha? Ang tingog mo daw kilala ko, ha? Hindi ka magsiling nga ikaw si...
2: Yes, exactly! Ako ni! Uy, Day, kamusta ka na?
1: Anay ka, paano nga?
2: Dayan! Kwan, magpamati ka. Kay sugiran ko ikaw sang tanan.

0: Dos, hindi ako makapati nga. Amusad to kagwapo si Karen. Lalaki, nagit siya kong tulukon. Nano di man? Danaigo pa ko si best friend ko, ha? Si Karen? Sabton ko na lang. Hello, Karen?
1: Di ba na nagambal na ako sa imo nga ako na subong si Carlo? Kalimtan ko ng ngalan ngayon eh.
0: Ha? Sige ah. Nga nakatawag ka man haw?
1: Dayan. Kuan eh. Kasi kung gusto mo bas malagaw ta? Idlaw na ko bisang una nga nagalagaw ta nga duway. Pwede?

0: Abi mo pala, Karen. Ay, Carlo, gali. Dahil sa hindi ako makapatinga, ikaw na na. Nga, nagam mo kasi nahaw. Wala, pag-itabi na sugid sa ako ng tanan eh.
1: Well, sugiran ko na lang ikaw ah. Sang ato ko dito sa Japan, daw dito ko ginadiskubrihan nga lain gali ang pagkatawo ko. Isa gali kuya ka lalaki ah. I mean, ang latsagon ko bala, lalaki dya. Siyempre, suportado man ko sang magulang ko tungod intindihan niya man ko nga amo ko ni eh. Kung anong nabatsyag ko, mudlay gid bitag-uuna. Ang matuod yan, makanubiya ko to Pinay. No, wala gid nag-work. Tungod nagpamana siya. Siguro, nakulangan siya sa pagkatao ko eh. Gani, amo ni, nagdesisyon ko nga magpa-transman na. Abi mo yan? Sang una, nabatsyagan ko naman nga type taka.
0: Ano?
1: Yes! Budlay to di ambal nga. May nabatsyagan ko siya mo tungod best friend takay. Kag kabudlay iambal nga ang best friend ko palang gaon ko. Abi mo yan, ikaw ginang ipuli ko di tungod gusto taka pangaluyagan yan
0: ha? Kwan Karen ayambot ah. Daw sa hindi ako makahibalo kung anong isabat ko sa imo. Konabi, to ko awkward, abi. Is it okay nga paminsaran ko, anay, kung bala pwede ang ginhambal mo? Hindi pa gina ko makadeside sumumbi ka rin. Pwede? Pwede?

0: daw na hinalian ako sa mga tinion nga ato. Ang matuod, nagwapo si Karen o kon Carlo. Kag ang matuod, daw na in love naman lang ako sa iya. Nagpadala ako sang sulat sa inyo programa kung ano ang maayo ko nga buhaton. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Dayan.
1: E3Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, D3Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: 27 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang imo?
9: Blood pressure.
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Para ho na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
10: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Walagi ko nagbatsag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
1: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Gah, mag-joyride man tabi ga.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
1: Hindi makariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tika, mag-joyride na ta.
13: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
14: Basta sa ganga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. Yahoo! DTX

0: ATX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
6: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nagkining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
4: DTX 500. Pasami ka bala nga ugtas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX 500.
8: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 36 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na, problem. Magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Cell.
1: Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
15: Relax, gan. Kinhimo kong manantanan. Pero wala na ganyan.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
15: Muling binuhay.
0: binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
16: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
1: Ang Visio
16: ng may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio with Visio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaro.
16: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
1: Ang Visio
16: ng may D3.
1: D3 Bio.
2: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: DTX 500.
4: Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500.
16: Aga
4: unto kagabi.
16: DTX 500.
4: Ang pangbawi
16: kag super detox mo.
4: DTX 500.
16: DTX 500.
20: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabatsyagan?
16: DTX 500. Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
16: Mighty C.
2: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo pag-sip on.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
16: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple-free.
16: DTX Beauty Soap.
1: Mamakas sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
16: DTX Coffee Mix.
25: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
16: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
26: Nestor! Ang sinaeng!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasi!
28: Tigalapa!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Missy ang masusunod.
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing.
28: Dahil kasangga ko
29: ang Extend
28: Supplement for Men.
29: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo?
30: Yes, darling. Come to Mama!
29: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
29: para sa tigasing performance.
28: Extend Food Supplement for Men.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
31: K5 at 2:40 sa hapon, nagbabalik ko si Miss A para sa Room 1009. Ang inyong sininghulot, palautwasan sa kahanginan. And syempre, ka-K5 ang aton sininga programa ginadulong sa aton sang kaaluan sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nagatanyag sang libreng konsultasyon o kon check-up. Bisita ka mo dira ha. Domingo tubto Biyernes, alas 8 sa aga tubto alas 5 sa hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, ang klinika para sa masa. Adlaw sang Sabado, sarado ha. Hindi ka mo magkadto dira kung Saturday. Okidoki, di ma-advise na ta kay Dayan. Anong imuuni Dayan? Kaya confused siya subong sa iya sininga na batsya. Ang iya sininga best friend nga si Carla, nangin si Carlo na. Naging trans man matapos magkadto to sa ibang nga lugar, I think sa Japan to, no? Di pagbalik, lalaking lalaki na. Ang best friend nga babae nga palangga niya gidsang una. Siyempre, amo gid ang tawo nga sa diin siya komportable, i-share ang tanan-tanan. Di subo, no? Trans man, no? Tag nagataniyag sang gugma sa iya. Mahang pantama na, no? Kung confused ikaw, subo, no? That's understandable. Hindi mo man akinahanglan nga mag-decide ura-urada.

without being romantically attracted sa iya. Pwede mo man siya giyapo kung hindi kaya komportable sa iya, no? Nga maging karelasyon mo siya, no? Pero langga mo man siya giyapon bilang best friend mo, no? Di pwede mo man pwede mo man ihambal sa iya. If hindi mo siya kaya higugmaon bilang isang kaibigan, no? Be gentle but clear. Hindi ka maghatag sa isang false hope just because nga hindi mo siya luyag masakitan, no? And kung may ara ka man sang feelings para sa iya, take it slowly, no? Isuryahan nyo kung ano ang gusto ninyo sa isa kag-isa and what you're comfortable with. Or pwede man, kung confused ka gid, o nagamuhan ka pa gid, eto pwede man na nga maghatag ka mo sang space sa isa kag-isa, no? If that's necessary. Kaga para makabinag-binag ikaw, ano gid bala, no? Ang imo sining pagahimuan, no? Ano gid bala ang gusto sang imo sining tagipusuan, no? Di man na pwede nga persahon mo ikaugalingon mang mo, no? Nga palanggaon mo siya, bisan pa na doon ka pang alang-alang ka. Pwede man siguro nga, best friend na may ara man sina, nga galuyagay na, pero di bala, gakwan gid, gaset gid gihapon sang, ano ni, sang barikada, kumbaga. Kwan ng taya, maton, inatikay lang taya, nga luyag ka sa akon, pero dali lang, amat-amaton, tani, patawhayan tani, tani pagulpihon. Kaya syempre kabudlay bala no ang transition bilang magkaibigan patungo sa pagiging magkaibigan. Hindi ba na siya ma-hurt kun ma-hurt man lang ng imo sini nga best friend. Like sa mga scenario bala nga gin-reject mo siya or gin-busted mo siya kay may nakitaan siya nga ginahigugma mo nga iba. Nakita niya nga no may palangga ka nga iba. O ti subong daw wala man. No? Amo na siguro ako nagapati nga sarang niya respetuhon ang imo sa nga desisyon if mahambal ka nga need mo anay isang space para makabinag-binag. Pero no ihambal mo ina sa maayo nga pamaagi hindi siya masakitan, kag hindi niya ma-feel nga ginapalayuan mo siya or ginakahuya mo siya tungod naging amuin na siya, no? Eh wala, inabalang wala sang pag-discriminate, no? Sa iya sini nga gender identity, ara gihapon gidapat ang respeto, no? Well, kung pamangkuton mo ako, kung okay lang ba nga makipagrelasyon ka sa iya, ti mo na yaga nga kabuhi ka. Ikaw man nagyapon masunod, bisan maghambal kami nga indi, or maghambal kami nga huo. No? Kung ano na yung nabatsyag mo dira, at kung komportable ikaw, kung nalipay man ikaw, no? Ikaw man nagyapon masunod. Bala, ikaw ya kabaluga sa imo sini nga kaugalingon. Again, liwaton ko diri, no? Amo ginipermi ang akon gina panindugan, no? Nga wala ako ya nagadiskriminar sa mga members of the LGBTQ IA plus community. Ako na, no? Pagidira, no? Sa ginasiling nila nga sala ina dako ina nga sala, no? Kuya si butang taabi sala. Sino sinang ma suffer sa konsekwensya kung sala man gid ina? Si sila man na iya. Sino kita para mag down, no? Sino kita para mag pakanubo, magpakahuya, or magdiskriminar sa ila tungod nangin amu ina sila. Kung sa lagid man, ti ila na ina iya. Babayaan ta sila, no? Kung ano ang ila sininga choices sa kabuhi nila.

basta ang aton lang yan, no, nga gina-share, ginapakigbahin sa aton sino yung mga tagpalamati, no? Ipabilin talang yan nga mangin kind na individual sa aton isig katawo, anuman ang ila sining gender preference o kon identity. Kay diraya malipay ang mahal nga makaako. Sa ang iban nga daan no, nagapanindugan nga, sa lagi na iya kay wala ina sa Biblia ang amusini, amusini. Yes, we do respect that. Kanya-kanya kita, may mga pagpati, may mga kanya-kanya kita nga mga panindugan sa kabuhi. And inarespeto naton ina. Pero ang sa ako niya, sa ako niya personally, hindi kuya gusto mag-discriminate sa aton sila mga kauturan, tungod amuna sila. Kung ginasiling sang kadamuan, liwato na ako, na kung sala ina, di sila man ay ang mga pangatubang sang konsekwensya, sang pagpakasala ngay na, kung sala ginman ina. Anyways, K5, see you tomorrow, same time, 1 to 3 p.m. Diri sa aton sininga palutuntunan, room 1009, ang inyo sininga hulot palautuasan. My name is Miss A, K5 Amy Orleans Birondo, sa ngalan sang bugos nga hubon sang K5 News FM Ross. Aton sining a partner sa technical side, K5 Michael John Ditoga, sa ngalan sang aton sining a Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uri. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa kapi sa K5 News FM.

0: News FM.
1: D3Pio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Pio, tatlo kami sis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3Pio. Ang D3Pio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3Pio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Pio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
0: D3Pio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
4: Kasakit ang tiyan.
5: Max 4 Biotic.
4: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
5: Max 4 Biotic.
4: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
5: Para healthy ang tiyan.
4: Mag-klinika.
5: Spore Biotics.
4: Spore Biotics. Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500.
2: Di na problema mo bala ang magtaas ng blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May ampalaya extra ng bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: DTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Malay si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akon nga pamina. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
22: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
24: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
25: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
26: Hi, Dennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa bagtuon.
26: Hi, Dennis Juanes.
13: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
27: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
1: News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio!
4: Diba? Pili ka, mapadialysis ka, or mainom ka DTX 500 kag Mighty C para protection sa imo kidney. Amo nang pamensaro naton. Live long, stay fit and healthy. DTX 500 Mighty C kag Pure C adlaw-adlaw na.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: garantisado,
6: epektibo,
5: aramis mo.
6: DTX 500
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
28: Number 1
29: 1.5
28: K5.

Hello there, good afternoon, AJ Jack here on your radio. K5 News FM, Philippines, alas 3, 6 na horang hapon at ang oras na yan. At ito sa inyo, hando sa ating mga paborito na suplemento, ang ating DTX 500, Body C, ang ating Alkaline Base Vitamin C at D3 Bio. Super Trio, protection hindi ho lamang para sa sarili, hindi ho para sa buong pamilya. Mabibili ho yan sa mga sugyo na ating butika nationwide. Oras na para sa ating The Big Mix. Samahan niyo ko hanggang alas 4 horang hapon. Welcome aboard, music lovers.

FM. News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3.

0: DTX 500.
1: 이나 problema mo ba
0: ang mataas ng blood sugar level?
1: Ang DTX 500 na
0: ay ang palaya extra nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy, gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Sport Biotics. Makabuli

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bags for Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas for Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 rounds sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift!
6: OT!
7: Breadwinner!
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Let's go!
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy!
10: Charmy, let's go with the flow.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang atong mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
14: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
13: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio. At usre ko, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500.
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ni kapalatian?
0: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
0: Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
0: DTX 500.
6: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX.
7: Sa isa ka adlaw.
6: Ito times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
7: Okay. Namit na gitsa ako nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Food supplement for men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tistingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gidan
0: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang takdaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapagpitik.
7: Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Didinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayo.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang Lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsik Lawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bayo.
2: Ako si Karen. Nadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bayo. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Kasi tumasun sa barangay
4: po. Ano kinabatsag mo sa akin?
3: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumarkog DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
3: Three times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
6: Nagadamo na ang nagadamo. Ano gagamit sa Mighty C? Ang alkaline yung vitamin C.
7: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwalbalay, nagtambo ko.
8: K5 News FM.

0: Mommy Oits. Oh. Mga yoko balon.
1: Patapusa ko anay kaon ha, kay kahigko sang kamot ko.
0: Sige na, Mommy. Ay, Mommy. Ginhambalan ko sang amon advisor. Nga kung gusto ko kuno mag-interest sang search for Mr. and Miss High School.
1: Uy?
0: Galing, Mommy. Bunda ka na kwarta kag may percentage lang kunong kuhaon sang school.
1: Paminisaron ko, anay, ha?
0: Pero, Mommy, hambal ni Ma'am Okray. Laban-laban, gid nga ako ma-queen kung maintra ko.
1: Ginache-che ka lang sa maestra mo, ah. Pero, paminisaron ko, anay, ina, ah.
2: Ara, naman, ah. Oh. Gusto-gasto, naman, ah. Ikaw lang bata, kaway kagapaminsar, bala. Ay, peb-peb. May talent-talent pa na daan. May formal attire pa, may sports, may evening gown. Ay, hindi. Ambalang maestra mo nga naton, hindi ka mag-intra. Siling ni Nanay Lokreng.
0: Nay, may dugang na yabala sa grades ko.
2: Dugang? Bilang it ka points? Maayo, tani ko sa tanan nga subject, may dugang. Inang isa man lang din sa PE.
1: Ah, pamayiin na lang da siya, ah. Layo ka man tuguro? Paminsaron ko, anay ina.
0: Ay, yes! Thank you, Mommy Oats!
1: Pero basta, kung magsugot ako nga mag-entra ka, tarungon mo, ha?
0: Yes, Mommy Oats! Yes, Mommy Oats! Yes na yes, kid! I-give ko kanyang akon nga 101%.
1: Oh, sige, sige.
0: Sige? Ang vote mo silingon, Mommy Oats, okay na! May dad ako!
1: Oo na! Okay na! Basta daog ka, ha? Daogon gini mo ang talent portion. Kaya ako yung bala sa sports, sa gown, kasi sa ibang pang mga costume mo.
0: Yes!
2: Bala, muda! Sikusik, ang kwarta.
1: Ay, nay! Ang baba mo, bala, nay mo!
2: At ito, old man!
1: Hipos lang balihog, ay?
2: Oo, sinyo na.
1: Isa man isang paagi, agad nga, makilala ang fashion line ko eh. Kaga ma-advertise ang mga disenyo sa mga gowns na ginatahe ko. Hindi bala?
2: Tikon sa bagay, kinaglabot naman gani sa Manila ng imo ng mga gown-gown na ginaano na. Ate, sige, bala ka na ah. Basta ako, ni kuya magpahilabot sinahan, ninyo ko na iya pagdalaiga. Matanaw lang, kuya.
0: Yes! Yo, Mommy, at salamat kita. Ay, balong ko galingi, oh. Kaya malate na ko.
1: Oh, sige, dali lang, kaya manghugas lang ako sang kamot ko. Dali lang, kita.
2: Spoiled kid mayo, ah. Spoiled kid, ah.

0: Ay.
1: Man, ikaw. Hmm. Napasagsag mo ginang batasan sa inablos mo.
0: Ay, Nay. Alang-alang man. Gin-adapt ko siya. Ginkuha ko siya sa manghod ko. Para kabigon nga kaugalingon ko nga bata. Kay hindi man kuya ka bata, kay wala man na kuya sang matres, Nay.
1: Oo, gani. Kaintyende ako sina. Pero ang punto ko, Balaya, hindi pagpagustuhi. Kay man ginais mo, wild mo gid sa mong. Tanan-tanan na lang gusto, ara dayon.
0: Ay. Ay, sa imo man lang ako nagsunod, Nay mo. Ba, inang, tungod ba lang, very supportive ka nga, Iloy, sa amon. Isa ka sa maayo nga halimbawa sa amon.
1: Ay, oo man gani. Pero basta hindi lang pagpatamiteng. Kay basi maginulsol kapila ka adlaw.
0: Ay, hindi matabo ina naya. Hindi ah. Basta, para sa inyo nga pamilya ko, all out gidya ako ya. Ihatag ko ang tanan, pati ng kabuhi ko.
1: Ay, ambot sa imuuting. Pero abi mo balanak, salamat, kid. Salamat, kid, nga nag-agi ka.
0: Ay?
1: Wala, kid, kuya, naginulsol nga nangin Iloy ako sang isa kaagi nga si Uteng. Ay, wala, kid, ko naginulsol, nak.
0: Sa nasiling ko na, Nay. Nay.
1: Oo, ikaw ang pinakabuot siya, nak, nalilangin bala. Ah? Ikaw ang pinakamapinalanggaon ko nga bata. Ikaw ang hindi, dalok ko nga bata. Ay, sus,
0: ay, nak,
1: salamat.
0: Ay, Nanay. Sa nasiling ko na bala. Basta para sa inyo nga pamilya ko, ihatag ko ganyan ang tanan-tanan. Ang tanan-tanan, basta kaya ko lang, Nay.

0: Sporbiotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Sporbiotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Sporbiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporbiotics na!
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds. Desugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
1: VTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid VTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: VTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, nahinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pabakal sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: So, taya. Dito naman ngita sa ang solisita naman para sa ato niya jerseys basket.
1: Sa mga pumuluyo dire sa lugar ta eh.
2: Kaya, sa mga kilala ta, siya hindi taga dire sa ato.
3: Mabulig man ko pangita sa ang solisita na.
1: Bah, humayo na, Dots. Mayo gina. Sige, kaya para makapatahe na ta na yun.
0: Ara, bagay ng problema.
1: Op.
0: Ang tahe. Mahal pa lang adaan sa tilay.
3: Ako bahala ah.
1: Bow.
3: Pero si Uman mahimo sa solicitation letter, how?
0: Papabulig ta. Sa mga medyo may utok-utok di sa aton, blaw.
1: Uy, ala. Ano ka, bla? Di ba dapat may... May muse-muse gina dapat?
0: Oto, no? Ti sino man, bay? Siguradong ibang niya purok yung nakapili na to yan.
1: Sino din pinakagwapa sa purok naman?
0: Sino, bidot? Sino, dot?
3: Ang bata, sang tag-iya, sang parlor, sang banwa.
0: Engle ka? Turo nga, wala budot. Sino man?
3: Si Oting Agi Bala.
1: Ba?
3: May parlor na siya sa banwa, kag tailoring shop.
1: Ba? So, taya. Oo, no? Oo, no?
0: Sige, sige, sige, sige.
1: Sige.
0: Punta.
1: Mayon eh.
0: Kagtuan ta si Cho Oting sa balay nila. O, tsambagi, tay. May tailoring shop sa mo. Tay. Lakata sila. Basi ula pa rin sa kapabanwa yan.
3: Sige ah. Sige na Meg. Excited ako ah.
1: Ma. Meg. Hmm? Kaming bahala ni Baray Maliskarte ah.
0: Oo.
1: By God ka lang ah. Kami ang bahala.
0: Ayos ah.

0: May nga gala.
1: May nga gala.
2: Ah!
1: Ara da si Tauteng.
2: Eh lang.
0: Lamang aga na.
2: Agad ano na. Ka mo? Ano ka mo?
0: Lamang aga, daliwat lang.
2: No, may nga aga.
0: Masulisit kami taniibla lang para sa jersey namon. Kay may ligas barangay mo. Di ka da purok may arang amanog hampang sa basket gidla.
1: Ola.
2: Dali lang. Teng! Teng! May gapangita di si imo ay. Sulisit ko nun ya. Mga bataan no?
3: Uy.
1: Ay, Tauteng agada.
3: Nay? Sino?
2: Ara sila o?
3: Ay, ang mga binatilyo galidri sa aton purok. Maano ka mo, mga tuto? Ha? Ay, sulod ka mo diri ah. Sulod ka mo, anay, kay mag-istoryahan, nay, kita.
2: Ay, sulod, sulod ka mo.
1: Oh.

0: Ay, kanami, gitsang adlaw ko subong. Ay, ganda.
1: Ayabaw, o ting.
0: Uy.
1: Uy, obvious ka tama. Halin kayo na pag abot mo diri sa parlor, ang yuho mo daw hasta labot sa dulonggan mo. Kadako sa baba mo. Hoy, maldita. Abisturihay ako, isugid sa akon. Ano ang rason nga malipayon ang boss ko, Abir?
0: Ay, ganda.
1: Oy.
0: Kainabalas ng aga.
1: O ano?
0: May tatlo ka mga sulterito nga nagkadto sa balay.
1: What?
0: Oh, naagmasulisit sila.
1: O ti?
0: Eh, baw. Ay, ka mga cute nga mga syutata.
1: Ay, baw! Ay, baw! O ti. Sino sa tatlo ang kursunada mo? Aha, itanigin picturean mo sila. Ipakita sa ako.
0: Ay, gagger, kabalag mo. Picture lang?
1: Oo.
0: Video gid gani ang ginkuha ko sa ila.
1: Ay! Tuon! Hoy! Patanawa ko, Bill! Patanawa ko, Mami! Excited ako!

0: sa dasyada lang ka mo! O, tanawan siya diri ho! Ang aton nga pulunduhan sa tubig, wala unod! Ay, naluman ka mo yaban! Ay, kaon lang ka mo di karon na! Kaon lang ka mo di karon! Sige, hayugit bala!
1: Nay, kalma pala, nay!
0: Mga animal
1: ka mo! Kaya magdao ka, Miss Basket? Iatag ko si mong premium ko!
0: Ay, saluhay pala ya, Brian! Tani bala, magbulig man ka mo sa pangabuhi ta! Kay kadalalag ko na sa mga lawas ninyo! Ay, ang obrayo lang yan, tulog tambay lang! Amo lang yung inyo! Ay, ka mga buiset sa inyo! Kadagko na sa mga hamal nyo, pero... Ay, mga tamaran, pagyapon ka mga sa subong! Ay, tamaran, kaya kami mangita sa kwarta! Matyaga nyo din sa ako niya sa balaya, ulipon lang ninyo, ya!
1: Yoks! Nakat ko!
0: Umandam ka lang, Aruna! Umandam ka lang! Hoy! Sa kapitan ay ang pulunduhan ay! Ay, mga tipunggal ng mga kabataan, iho! Mga inuto!

0: Ala, kagini basang baba ni Wang Gaya mo. Gusto yung mangita o kwarta. Paano kung kay... Wala mo kaya tinapusa, no? Ano yung pangita ko, be? Hey! Huwag yung klaro, ah. Tala, kagin niya kay nanay, ah. Hey! Paano tani makakuha?
1: Hoy! Brian!
0: Pa? Si Uteng, agi, oh. Pinatawag niya ko.
1: Brian! Yay!
0: Ano nga, Abby, kung mapahold na lang ko sa iya, no? Para ka manip ako. Gusto. Mapahold na lang ko sa agi, ah. Mapahold na lang ko sa agi.

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 News FM.

0: Batu Urun Ayahan ni Brian, gamapahoda lang siya sa agi. Ano ang dangtan silitanan? Mga abyan, sunag ninyo sa pampamati, ang kasupun sa matahong nga drama sa kahanginan. Ngayon lang makaligaw, kundi makahatag sang pagtrunan, niyang ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, agay-agay! Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Protenia, kagini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyo nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepe cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend.
13: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
13: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
13: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
14: DTX 500.
17: Mapakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
18: Hi, Dennis
4: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
13: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
20: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
19: Kay may barato balaya nga butika.
20: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
21: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
19: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
20: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
21: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Roja City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: radio con
1: campione della radio.
2: K5 FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Ang kampyon nga oras, mga ka-K5, 26 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: El Castigador.
5: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
5: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
7: El Castigador.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: El Castigador.
5: Darren Salomeo Hanson.

0: Castigador.
1: El Castigador.
2: Mayong hapon Pilipinas sa Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapangadagad na ang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Lunes mga kaki-5. Petsa 21 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kaupod nyo naman ang inyo kinandan nga lagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Mayadayad gid nga hapon sa aton sini nga mga tagpalamati nga nagatutok sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Sa mga nagamonitor man via online, mga haki-5 sa K5 News FM Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa ano na, kung sa aton na sinima nakalinyada nga mga balita. Anak patay sang ginbuno sang kaugalingon nga amay. Isa sa mga nagakayos ang waterline kag electrical wiring nga nakuryente ginbawian sang kabuhi. Traffic ordinance strict o konistrikto nga ginapatuman sang panitan PNP. Mga nadakpan sa checkpoint diri sa siyudad sang Rojas, nagikan sa iban nga banwa. Presyo sang gatong, magasaka na naman. Ina kagiban pa naton diri nga mga balita kag impormasyon. Inyo nga tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Mayong hapon sa liwat no sa aton sini nga mga haki-5 sa mga suki naton dira sa Maychodoro Arsenas Trade Center, sa mga vendors naton dira no kagiban pa nga mga establishmento dira sa bahin sang TATC. Mayadayad man nga pagpamati dira sa may Paseo de Rojas sa aton dira nga mga tagpalamati nga nagatutok na sa aton sini nga pagpangalagad dira man sa bahin sang Burgos. Pila dira ka mga establishmento kag mga vendors manaton mga kaki-5 sa mga drivers naton nga nagabiyahe. Ado traffic dira sa may area sang Arnaldo Boulevard. Habaan lang ang inyo sini nga pasensya mga haki-5. Sa aton sini nga mga mangunguma sa kabukiran nga nagapalauli na mga haki-5, mga mangingisda naton sa kalalawran. Sa kuto malabutan sa aton sini nga pagwaragwag sa subong nga hapon. Maayad-ayad gid nga hapon sa inyo tanan-tanan. Kag medayad man nga pagpamati diri sa K5 News FM Rojas.
0: El Castigador. El Castigador.
2: Antes man kita magtalakay sa aton diri nga mga balita. Check yaron tanay lakat sa aton sini nga panahon. Mga kaki-5, ano bala ang dalagan sang panahon sa subong adlaw sang Lunes? Mga kaki-5, suno sa aton sining State Weather Bureau nga pag-asa. Nangin maayo gid ang tiempo subong adlaw sa Western Visayas. Mga kaki-5, samtang sa iban nga bahin sang aton sining pungsod Pilipinas, nag-aapekto ang trough sang low pressure area sa eastern section sang Visayas mga kaki-5. No kunining ikog sang low pressure area kay may low pressure area nga ginamonitor ang aton sininga pag-asa sa gwa sang aton sininga Philippine Area of Responsibility. Apang manubo ang tsansa sininga mag-develop sa isa ka bagyo mga kaki-5. No ang lokasyon sini ara sa 1960 kilometros na sidlangan sang eastern Visayas. Mga kaki-5, samtang diri sa aton sininga rehiyon sa Western Visayas, nangin maayo gid ang tiempo apang kon kaisa na may tsansa gihapon nga mag-angkon sang lapta-lapta nga pag-ulan, may dala nga pagpangilat kag pagpanaguob inidala sang localized thunderstorms mga kaki-5. Mahina tubtob ang kasarangan ng uyop sang hangin diri sa Western Visayas nga magadalaman sa Makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa aton sining kadagatan diri sa Western Visayas mga kaki-5. Amoy na ang lakat sang aton sininga panahon mga kaki-5 subong nga adlaw sang Lunes.
0: Darren Salomeo Hanson.
2: Subong nga adlaw mga kaki-5. No, ang aton sininga ginadumdum Setyembre 21, 54 nga anibersaryo sang deklarasyon sang martial law sa Pilipinas. No, sa itong 1972 sa idalom sang amay no, ni President Bongbong Marcos Jr. si President o kon later President Ferdinand Marcos Sr. Akada tuig ginadumdum ginaton ini mga kaki-5. No, ining pagdeklarar sa ito sang martial law. No, mga kaki-5, lakip na ang mga hitabo. Ha, pila ka mga issues sang tion, no, nga nagapungko pabilang presidente si former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. mga kaki-5. Ha, kung aton balikan ang aton sininga kasaysayan, may mga isyo, may kangtanan sa kinamatarong sang tagsa ka mga Pilipino. Pag-abot sa tawhanon ng kinamatarong, kagsadto nga tiyempo man, taangay, no? Ilabi na sa media, limitado kung wala sang kahilwayan mga kaki-5. Sabahin sang media. Kag ang pagdumala nga kaangay diktadorya mga kaki-5. Sa aton man sini nga pag-commemorar o kon pagdumdum sining importante gid nga kasaysayan sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Giginahatagan gid diri sang tamod no kon na ginatagan sang bili ang pagdumdum naton sang

1972. Pero magluwas no sa pagdumdum naton sa Siningay Tabo. Ano bala ang dapat nga matun-an naton sa aton sininga kasaysayan? Ha, ang panahon sang Martial Law sadto mga Hockey 5 tindi na yung mapanas sa paminsaron no sa memorya sang tagsa ka mga Pilipino o kon sa aton ang sininga kasaysayan kag may nagkalain-lain nga mga pananawan kag mga eksperyensya mga Hockey 5. Ha, may mga Pilipino ha, mga Hockey 5 nga may mga mapait nga mga na-experyensyahan. Di may ara man yung nga nagasiling sa tiyon sang Martial Law, disiplinado, mga Hockey 5. Apang kadungan sini, may mga dokumentasyon man angot sa mga paglapas sa kinamatarong, ilabi na sa tawhano na kinamatarong, lakip ang mga arbitrary detention, may mga ginpang torture, kagpila pa ka mga pagpang-abuso sa mga pwersa sang militar no mga Hockey 5. Importante nga kilaha nga aton nga hibaluan ang ini nga kasaysayan indi agod liwat nga tibuksan ang mga mapait no sa mga nagligad o kon may ara sang mga hindi maayo nga mga experience no, o kon dala na ina mga Hockey 5 kundi agod may tsindihan naton mga Hockey 5 kung ano ka-importante sa mga institusyon nga nagaprotekta sa kinamatarong sangkada pumuluyo mga Hockey 5. O diri man dahil nagasulod no ang importansya no ang kahilwaya naton sa pagwaragwag kay bilang mga mamamahayag mga Hockey 5 asad to yung atsimputi base man no sa kasaysayan naton kag mga dokumentasyon dawala sad to sang kahilwayan ha, mga Hockey 5 sa pagwaragwag ha, mga Hockey 5. Bilang mga pumuluyo no may kinamataro man kita nga dumdumon ini ha, mga Hockey 5 kag siyempre na diri na nagasulod nga importante nga protektahan gid ang makinamatarong hindi lamang para sa mga tawo ang may mga kapareho nga mga pananawan mga Hockey 5. Importante iti siyempre ang kasaysayan naton aton ginabalikan ang mga Hockey 5 kay diri man no pagkatapos ini naangkon ang demokrasya sang aton siningapungsod Pilipinas. So muna, gamay lang pagbalik no sa aton sinakasaysayan. May kang tanan sa sining pagdeklarar sang Martial Law sang 1972 mga Hockey 5 sang nagadumala pa akon sa idalom sang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Sr. Oras diri sa aton sininga pagpangalaga 12 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Ang ininga bahin buylog nga ginadulong sa inyo sa kaalwaan sang number 1 nga vitamin C ang Mighty C Alkaline Vitamin C mga Hockey 5. Subong at tiempo nga pabago-bago nga aton sininga klema kang kag maulanon. Diri kon kaisa naga experience kita sa mga common nga mga balatian. Kaangay sang sipon o bolagnat kag trangkaso no para nakit sang aton siningalawas mga Hockey 5. Di kon ikaw nagatrabaho adlaw-adlaw tapos pagpuli mo no mabasa ka sang ulan mambunan ka mga Hockey 5 di ko maluyang imo sininga immune system ha, mga Hockey 5 dasig kagid tapikan sang nasambit nga mga balatian. Gani para mangin mapagon ang aton sininga resistensya, ang aton sininga immune system, mag Mighty C Alkaline Vitamin C mga Hockey 5. Nasa Mighty C Alkaline Vitamin C, sigurado nga protektado gid ikaw mga Hockey 5. Ha, ini nga sahi sang Vitamin C mga Hockey 5.
ini ang isa ka sodium ascorbate

0: formula. Ang Mighty Shell Caroline Vitamin C isa ka suplemento nga hindi acidic. Makahatag gid sang 100% grade nga vitamin C kag mas absorbable o kon mas nagapanalupsop sa aton sininga lawas. Ba importante ini makabulig sa aton maghatag sang mga proteksyon. Nagahatag man ini sang madamong antioxidant sa aton sininga lawas nga nagaprotekta kag nagapapag-on sang aton sininga immune system subong man. Pabaskugon ang aton dira nga mga kaugat-ugatan, aton sininga mga kaunod-unuran, gapaayo man ni no sa aton sininga eye health, no sa aton sininga mata, kung kamo dira may mga gina-experiensyahan nga mga problema sa inyong sininga mata, kag iban pang abahin sang aton sininga lawas. Ang kada kapsula sang Mighty C may 500 mg sang vitamin C nga ara sa buffered sodium ascorbate formula. Ini may pareho nga kadamuan sang vitamin C nga katumbas nga kaya ihatag sang pulo ka mga prutas nga orange mga Haki 5. Gani dapat mangin healthy, protektado adlaw-adlaw. Umpisa ng pagsuplemento sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Available man online, pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka K5. Oras sa 9 minuto sang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Diri sa aton siningapag pangalagad mga ka K5. Hatagan tanay ligway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe kay Mick Villaruel mayong hapon. Mick Villaruel, thank you gid. Sir Leo John Billiones, nagatutok naman sa aton siningapag pangalagad. Kay Patrick Matias Robles mayong hapon ka K5 daren sa Matias and Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Ma'am Roberta Patricio, good PM sir, nagamonitor na ko diri sa Pilar. Thank you again no, kay Ma'am Roberta Patricio kag sa tanan nga taga Pilar. Mga ka-K5. Dira man sa may Paseo de Rojas, asa kay Grace Delphine, Marjeline Nobleza, kay Ana Nobleza, akag kay Rowena Hasmin and John Edward Delphine. Mayad-ayad man nga hapon no, sa mga tagpalamati naton dira sa Paseo de Rojas kag sa mga nagalagaw dira no nagapamakal nagapulo pa nga pi dira sa may Paseo de Rojas no natungan sa aton sininga Rojas City Hall kag sang Rojas City Cathedral. Mayad-ayad gid nga hapon sa inyo mga ka-K5. Sir Loey J. Demo, nagamonitor man sa aton sininga pagpangalagad ang mga ka-K5. Rowan, okon Rowan, Bendia Alonsagay, mayong hapon sa imo ka-K5 daren. Thank you man, no, kay Rowan, Bendia Alonsagay. Oras sa 7 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna ang alas 5 sang hapon. Iba ninyo sininga mga mensahe at ito ninangabalikan mga ka-K5. Kag standby sa aton sininga pagbalik sa pagtalakay na naton sa aton sinimagin panglinyada nga mga balita pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly standby. K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, kagahilamunan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
2: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500.
4: Sa mga kautoran namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi amo lang ni makabuli gid sa imo ikayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo sir boy nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Higop sa baw.
5: Tulo luha mo po kaon kagid.
4: Oo, nga nga mga bata pa sa una no. Biskan ano ambal nga kaon kautan, do hindi gid yan nami kaon.
5: Hindi gid nami gid no.
4: Now, anong behind nga ang masiling imong lulo lula, tatay na na naikaong kautan because of the antioxidants sa mga utan.
6: Mm-hmm.
4: Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka din prutas, mm-hmm. apple ang uso, mm-hmm. kag saging.
6: Apple kag saging.
4: Muna sa una. Mm-hmm. The reason behind is the antioxidant. Nga, mm-hmm. apakaunong kasi na, para dali ka mag-ayo.
6: Mm-hmm.
4: Kay once nga may gakatabo sa lawas ng mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian.
6: Mm-hmm.
4: Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, Sir Boy.
6: Correct.
4: Nga nga may DTX 500, Sir Boy,
6: mm-hmm.
4: kay mga bata di na magkaunutan.
7: Hindi na magkaunutan.
4: 5 na lang DTX 500.
7: Plus, para dasok kinanglan nila kinilo-kilo, dok nga utan.
4: Mm-hmm. Gani.
7: Kaso, kayo, may ara na kita sang DTX 500,
4: mm-hmm.
7: ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
1: DTX 500!
8: Ginakanon. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati na mo nga may DTX 500.
9: Isa kadlo ka pila ka maginan?
8: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
9: Subong kamusta?
8: O ay, niko ginibatya maskin gamay.
1: DTX 500!
4: Imagine, kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi nga nagakaong ka utan.
6: Ay, kampiyon.
4: Nagainom ka fruit juices.
6: Mm.
4: Gainom pakasang DTX 500 ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
6: Correct, no?
4: Ano aw, imulawas wala oxidation samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon man ni aton lawas bangod sa aton bisyo. Biskan wala pa ka bisyo, Sir Boy. Matuktukon gyapon ang lawas. So, amo na ka-importante, nga permi na mong ida-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na, para mag-support.
6: Mm-hmm.
4: Support sa imo.
6: Correct.
4: Kisa, hindi man tanan panahon, makakaon, giga-kompleto.
6: Dito ang niyo panahon.
4: Sa mga fans, sa World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 ka-klase nga gulay.
6: Mm-hmm.
4: Kaon ka at least 10 to 15 ka-klase nga prutas.
6: Mm-hmm.
4: Hindi mo na makompleto sa isa kadlaw, Sir Boy.
6: Hindi, ah.
4: But if you have this food supplement nga puno sang antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa akon. Ang makaya man lang ako, duha man lang ka prutas, Sir Boy.
6: Mm-hmm.
4: Binya saga nga may luya.
6: Mm-hmm.
4: Karot sa ang juices ko, ha? Karot sa gabi nga may luya.
6: Mm-hmm. Luya.
4: Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kumplito. Din ko gabawi, Sir Boy. Inom lang ikaw yan, DTX 500. Oo, amo lang na. Dara lang ang sekreto. Kay once nga ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo.
6: Mm-hmm.
4: Iba man gito may support group, Sir Boy. Lantawa bla, Sir Boy, no? Kung ano ka importante nga mag-inom ka DTX 500. Bakal ka isa ka kilo nga amargoso.
6: Mm-hmm.
4: Din mga pulo ka kilo nga kwan, tubo.
7: Kung magpangos man sila dok tubo, ang tamis lang nga parte ila makuha.
4: Oo, oh, hindi nila
7: makuha. Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
4: Amarang bintaha kung naka DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula.
6: Mm-hmm.
4: Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay.
6: Mm-hmm.
4: Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pancreas kag sa tanan nga mga organ. Kay ang tanan nga mga organ mo. Once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy, Sir Boy.
6: Mm-hmm.
4: So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gin man ta, pero hindi lang dali.
7: Hindi lang dali. Okay. Hindi timprano.
4: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo ka musang mga wala pulos nga mga pagkaon.
6: Mm-hmm.
4: Why not nga mag-invest sa nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
1: DTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio.
10: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Tinatong score gani?
11: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, two times a day.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
11: 116. The best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
12: Ang Physio
1: yung may D3.
12: D3
1: Bio.
12: D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Lubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
12: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
12: Yung may
1: D3.
12: Mangabot ka.
14: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion.

0: 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica 4 Biotics.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Gasa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
2: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Ila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
4: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakang sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
11: Di nakabaluman o sick?
5: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
11: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
12: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin.
5: DTX 500.
14: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced C.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may BCO.
1: BCO.
3: Yung may D3.
1: E3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
1: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Pinas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Dina kano? Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka magino?
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
8: Subong kamusta?
6: Na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nag

0: scale up. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko permit, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Hanson!

0: 6 minuto sa nangaligad sa TAC ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Sa gihapon kaupod sa inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. El Castigador. Sa ato na sini mga balita, mga ka-K5, adiri sa aton sini nga pagpangalagad, isa ka insidente sang pagpangbuno ang nagluntad kahapon nga adlaw sa barangay Mangguso sa Banwasang Sigma. Ako sa diin, patay ang isa ka anak matapos ginbuno mismo sang kaugalingon nga amay. Pasado la 6 kagabi mga ka-K5. Nang biktima nagapangidaron sang 43 anyos samtang ang ginatudlo nga suspect nga iya mismo amay ginkilala kay alias Apa 76 anyos. Lunsay mga residente sang nasambit nga lugar mga ka-K5. Ano balang rason? Paano bala natabo ining insidente? Mga ka-K5, ari pamatian nato ng pahayag no, sang hepe sang Sigma Municipal Police Station, si Police Major Narciso Sables Jr., officer in charge sang Sigma PNP, sang ma-interview ni ka-K5 Myla Fuentes.
1: Regarding sa atong nga sabing incident kahapon, mga alo sa East 20, sa diin nga in buno sa iyang amay ang iyang anak sa mga makatatlong beses kag fortunately no na-declare pagdang 7:15 sa nga gabi nga napatay ng aton nga victim. So based sa aton nga investigation samtang nagapahuway ining amay nga sa diin kung ano siya ng PWD apa kag pungulban. Nagabot ka ining aton nga victim ang victim iyang bata nagabot kag naayo sa mga porta sa iyang na amay. Sang ginbalibaran siya nagwa ang amay sa sagwa balay para maglagi o maglitaw sa iyang bata pero ginsundan pa siya sa iyang bata ang ginkulit nga naayo sa mga porta. Nagpaisay sila kag dito nagapot ang iyang amay ang ato niya suspect sa iyang kutsilyo sa hawak kag bulo sa mga katatlo ka beses ang ato niya biktima.
2: So as of now sir, nadakpan na bala ining suspect eh?
1: As of now ma'am, may location kita kag pakatlo na bala ato niya personnel and waiting for update kita ma'am kung positive kung ato niya lahat.
2: Dira man sir, isa lang ni sila kabalay sir?
1: Yes ma'am, isa lang sila kabalay. And sa looban sa investigation natin mo no, nakahubog ang ato niya biktima pagbuli niya kahapon kagabi isang pagkulit niya kay tatay niya. Masiguro nga na kahit dito man ang ato niya suspect ka rason niya nabuntan niya kailang iyang bata.
2: Masami ni Dabi sila sir based sa inyong investigation, masami ni sila ang nagainaway or nagasinabsanay?
1: May mga history man sila naman sa pagbaisay. Pero since galing nga may condition si Juan, si suspect na doon sa PWD. Siguro na may naikuha ng iyang bata rason sa iyang pagka-init.
2: Mayari ni pamilyado bala ining napatay, sir?
1: Ay, na ma'am, soltero ini nga ito nga biktima.
2: May mayara bala mag-complain, sir, nga mag-file isang kaso batok sa suspect?
1: So now, ma'am, ongoing pa ang pag-istorya na isang mga magpamilya kung magpasakaan din nila sa kaso, ma'am. Ongoing man ang ito nga pakiangot sa ilang pamilya in case kung ano man ang ilang madesisyonan.
2: Na mensahe sa kapulisan sa publiko agad nga malikawan ang kangay sa insidente sir.
1: Yes ma'am no, so mo to ang ato nga insidente nagahalin sa hinubog or pag-inom, so aton nga ma-advise aton nga mga basimanwa na kung mag-inom kita palihog lang ipauway na lang kag ibutang sa tiyan ang epekto sa ilim no, drink responsibly. And especially pag may mga daan kita ng mga problema. Kaya basi magaluntad na naman. Kaya maging tunaan o rason sa ilang na kinagamo. So, drink responsibly lang kita.
3: El Castigador! El Castigador!
0: Nabatian no mga kaki-five ang pahayag ni Police Major Narciso Sables Jr., noong officer in charge sang Sigma Municipal Police Station sang ma-interview ni kaki-five Myla Fentes mga kaki-five. So, sa subong, padayon ang pag-ayam sang kapulisan sa sining suspect nga amay nga nagbuno sa iya mismo kaugalingon nga anak mga kaki-five. No, nag-start lang gini ang insidente matapos ginbalibaran sang suspect ang iya sini nga anak no nga pinangayo sang kwarta mga kaki-five nga nagresulta sang pagpangbuno sa makatatlo ka beses nga gintunaan sang kamatayon sang 43 anyos nga anak. O kay ara ni sa impluensya sa makahulubog nga ilim nun ang anak kag nagapinangulit. Siguro ti nakulitan guro ang yasin nga amay. Kag nabuno sini ang iya mismo anak mga kaki-five. O galing ti sa mulang ginangarason ha mga kaki-five. Aba mang buno kagid sa imo sini kaugalingon nga anak. Huwag lang takabalo no kung ano gid ang mga posible pagid nga rason o ay hanti may posibilidad man no mga kaki-five nga basi napuno na bla no kag kada mag inom ini kon kada ara simpleman siya sa makahulubog nga ilim noon ining 43 anyos nga anak naga pinangulit na ni guro siya man sini nga amay mga kaki-five dira lang gid nagsugod asang nagabot ining biktima sa ila sini nga puloy-an nga hubog mga kaki-five kag didto na ya nag binaisay no bangod lamang sa pagpinangulit sang anak nga magpinangayo sang kwarta sa yasini nga amay mga kaki-five. Amo na gani bala no ang nasiling naton masami nga mga rason kung kaysa sa sini nga mga insidente. Hindi gin madula no ang ara simpluwensya sa makahulubog nga ilim noon mga kaki-five. Akon mahimo pa alikawan nga mag-inom o kon hindi gani hindi magpatama sa pag-inom kag magpahuway na ya mga kaki-five. Ako hindi na gin masarangan. Asang inyo sini ako galingon nakabatsyag na kamudira nga daw lain na magpahuway na lang mga kaki-five para hindi na ya makatuga pa sa kon ano dira posibilidad nga mga insidente. Subong ginahulat na lang sang kapulisan kung magapasaka sa nagakaigo nga panumbungon ang pamilya batok sa suspek kahit magpamilya lang man sila mag-amay mga kaki-five. Muna gani panugyan sang kapulisan sa publiko o kung publiko nga kung nakainom mas maayo nga magpahuway na lamang agod malikawan ang kaangay nga mga insidente mga kaki-five. Kati kay iban nga daan no may ara man yang makasarang no grabe ang ila sini nga tolerance sa alcohol o kun sa alak mga kaki-five may ara man yang gamay lang shot ti lain na mga kaki-five ang tuno o lain na ang nagasulod sila sini nga paminsaron may makasubong sini nga mga individual gani ko mahimo ya. Ti kung kabatsyag ka mo yung daw lain ha, mas mayo nga ipahuway na lang. O kung hindi gani, mga kaki-five, no, maglikaw na lang no, sa ano man dira nga mga pagbinaisay. O kung nga mga argumento dira mga kaki-five para malikawan ang mga kasubong sini nga mga insidente. Oras aton sini nga pagpangalaga, 16 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Iningabahin ginadulong sa inyo sa kalwan sang healthy kag kampyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na nakadetox ka pa mga kaki-five. Ang DTX Coffee Mix may ara ini sang ampalaya o kuna marguso chia seeds and the sugar cane extract powder. Amoning kampiyon nga mga ingrediente nga makabulig sa aton sini nga ikaayong lawas. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX Coffee Mix, ginadetoxify ang mga toxins sa aton sini nga lawas. Para mangin healthy kita, mamag-an ang aton sini nga pamatsyagan. Haabtik ang aton sini nga memorya kung kita nakainom sang DTX Coffee Mix, mga kaki-5. Hindi iniya acidic, no? Pareho sang iban nga kape, hindi man ni makatugas ang palpitation. Kay iniya natural and healthy nga kape, mga kaki-5. Sa liwat, sa DTX Coffee Mix, ha, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: El Castigador. El Castigador.
0: 17 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 5 sa ngapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Kataganta na'y ligwa inyo sinidugang nga mga mensahe nga ginpadala diri sa aton sini nga palatuntunan. Amayad-ayad gid nga hapon kay Ma'am Elsie Acuña. Ma'am Elsie Acuña, dira sa Barangay Kapagaw, Panit-an, mga kaki-5. Kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, dira sa may Biskaya, President Rojas. Kagsubong man, kay Ma'am Dolores Abilarde sa Kilometer 2, Barangay Lawaan, Rojas City. Anagatutok man sa aton sini nga pagpangalagad. Kay Sir Renan Tikam, good afternoon Sir Darren, kay wifey Baby Cam. Sa amon anak kay Beboy Cam sa akon Iloy Helen Cam. Nagapamati gid kami diri sa Barangay Dayaw. Thanks gid Sir Darren.

0: 18 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Mayong hapon man o sa aton siningabian dira sa may panitan kay Brother Jonathan Corsino. Kag sa mga listeners naton dira sa kwartero no kay Uncle Jojo Lope, kay Tatay Rudy Cata, kay Doy Warren Herosa no kag sa family Tibor Herosa and Soberano family dira sa may sitio proper dela alis dira no kay Nini Camille kag kay Lamerly and Nung Undot dira sa barangay Nagba kwartero Capiz and also kay Nay Luisa kay Uncle Raul kag kay Mama Leia mayong hapon man. Sa Light Shine Bright Provision no dira sa may Punta Tabok sa kay Nay Nelia mayong hapon amang kaki-five. Disenwebe minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Adirisaton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Amang kaki-five. Saton sini nga pagbalik. Adugang panaton din nga mga balita kag impormasyon mga kaki-five. Aaton manihatagan sang pagtamod. No, ining mga nagkaladakpan diri sa checkpoint sa siyudad sang Rojas mga kaki-five. Based sa aton sining Rojas Component City Police Station. Ano bala kalabanan nga mga bayolasyon? Ha, mga haki-five? Ining mga nadakpan sa checkpoint sa Rojas? O kag inibala ang nagikan gidiri sa siyudad sang Rojas? Mga haki-five? Kag ining ginahimo man karon sa aton sininga panitaan Municipal Police Station matapos ang asod-asod nga mga aksidente sa dalanon, hindi lamang sa panitan kundi sa iban man nga bahin sa aton sininga probinsya mga kaki-five. Kag ining update no, sa sining insidente sang pagkakuryente dira sa Banwa sang Hamindan mga kaki-five. Ina tanan kag iban pa naton diri nga mga balita ay nyo nga tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad. Nagahaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. E3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3.
5: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatindlo sa imo atay.
8: Stag tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epic.
9: Timo.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko.
11: Kinasa una ang imo.
10: Blood pressure. 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
12: Panahon na naman ang ubo.
9: Si punch at trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala.
9: Dahil ang Didra ang mighty.
12: Laban mo,
9: Mighty C!
12: Na may superpowers na lakas 10
3: potential at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ga gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay ga, gabasa na naman.
15: Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag Clinica Dayo Fresh
15: para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Dayo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Dayo Fresh
15: para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
15: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
20: Ako si Lizel Manuel ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
21: D3 Bio.
22: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
23: Ang D3 gamay Physio.
3: Ang Physio
23: nga may D3.
3: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio.
23: Ang D3
3: nga may Physio.
23: Ang Physio
3: nga may D3.
23: D3 Bio.
25: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
26: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
27: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
28: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
3: Mighty C, epektibo, garantisado.
23: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
31: So una,
30: problema, gid ako sa akong body odor.
31: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
30: Pero subong,
31: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
30: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
31: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
23: Mabaka sa mga butika.
32: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hiltay sa lawas. Mangod na patsyagan kung anap pawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
4: O si Rosan. Baw, akong bana sa nag-edad ko rin taan nyo. Sbala, nag-ahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men.
0: DTX 500.
5: Ako si Salvador Estanin, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
6: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
5: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
1: Bakal sa mga butika. Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juan.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero bakal na sa mga butika.
0: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may puso!
1: El Castigador.
10: El Castigador.
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador.
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
10: El Castigador.
1: Darren Salomeo Hanson.

0: 28 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Diri sa aton siningapag pangalagad sa programa nga El Castigador. Ngayong hapon nang no kay Itlogan ni Abyan, watching from Mambusaw. Thank you gida kay Ma'am Itlogan ni Abyan. Nagatutok sa aton siningapag pangalagad, mga kaka-K5. Sa aton pasiniduga nga mga balita, mga kaka-K5. Sang damlaglang, asod-asod nga mga aksidente sa dalanon ang nagluntad no, sa separado nga mga lugar diri sa probinsya sang Capiz. Kunsab diin, tatlo ang patay sa separado nga aksidente, mga kaka-K5. Ha, diri sa probinsya sang Capiz. Sang Setyembre 18, wala nakasalbar sa kamatayo ng isa ka minor de edad ang angkas ang tricycle matapos bumunggo sa nakaparada nga tanker sa sitio Puok, Barangay Kulasi, Roha City. Pilaso naman ang pito ka mga kaupdanan asang sining nagluntad ng aksidente, mga kaka-K5. Nagagwa sa investigasyon nga nadulaan sang kontrol sa pagmaneho ang driver kabangdanan sang ila sini nga pagkabunggo. Pagkaaga naman sang Sabado, Setyembre 19. Nagakulob na sa nakit-an ang isa ka motorista sa kanal matapos nga naaksidente man sa ginasakyan nga motorsiklo kag nahulog dira sa kanal sa Barangay Bulo, Roha City, mga kaka-K5. Ginapayag nga tipauli na ni Kuntani sa Banwas ang Mambusaw ay ning nasambit nga persona sang natabo ang aksidente. Samtang pagkagabi no, sa amuman gihapon nga petsa sang Sabado, ha, isa man ka aksidente sa dalanon ang nagluntad sa Barangay Salukon sa Banwas ang Panit-an, mga kaka-K5. Isa man diri no ka biktima napatay bangod sa makusog nga pagkabunggo sang sininga motorista sa poste sang kuryente, mga kaka-K5. Tipadulong ini kuntani sa siyudad sang Rojas no, ining biktima sang natabo ang insidente, mga kaka-K5. So sa duha lamang kaadlaw no, mga kaka-K5, magkasunod nga inadlaw, tatlo ang ginbawian sang kabuhi bangod sining separado nga mga aksidente diri sa aton sining nga probinsya, mga kaka-K5. So ano ba lang ginahimo o kon ano karon ang tikang no, o kon ginahimo sang aton sining kapulisan, mga kaka-K5, sa sining asod-asod nga aksidente nga gintunaan sang kamatayon sining tatlo ka motorista sa Banwas ang Panit-an o kon ang Panit-an Municipal Police Station, kasunod sining natabo nga aksidente sa Barangay Salukon, mga kaka-K5, stricto nga ginapatuman ang ordinansa sa trapiko sa ila sini nga Banwa, mga kaka-K5. Ha? Ano ba lang pila pagid ka mga tikang no, mga kaka-K5? Kag ano kalabanan sa mga rason sang aksidente, mga kaka-K5? Nga ginakaulamiran sang pila ka mga motorista. Ari pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Ronald Tunugan, ang officer in charge sang Panit-an Municipal Police Station, mga kaka-K5.
1: Good morning, no. So ang Panit-an PNP at ang sumunod, so stricto na ito, no, gina-implementar ang ito ng Municipal Ordinance. Lalo na no, yung mga minor na ito na nag-abanihin sa mga motor. So, amo na sumunod na ito ginatutukan, parang kaganaga, no, mga muning mga incidente.
2: Sa mga kalabanan, sir, nga nagkatabo, especially ang present to, nga na natabo nga vehicular accident. Ano gid ang una nga rason sa nga ginatunaan sa aksidente, sir?
1: So, una na mo nakita sa mga bihing na natabo din sa atong UR ng spray driver's period. Ikadua, mo niyang under influence of liquor. So, iban din ang license pa. So, para sa mga aspekto nila itong gina-implementar no, ang atong municipal ordinance sa traffic.
2: So, ang panugyan na lang siguro, sir, sa Panitan Municipal Police Station sa mga nagalabay dira sa inyong banwa, especially malapad ang kalsada dira sa inyong lugar?
1: Oo, panugyan na lang nato no, sa atong mga commuters, drivers na nag-aagi dira sa atong, municipio. No. So, magwalang mag-along kita. No? I-consider ba nato ng no, 50 ng iba? No? So, maging familiar kita sa Pilipinas. Safety first, no? Unahon ang safety na ito. So, hindi ma-drive muna kung wala tayo, no? Kaya isa na sa bagay na nag-apekto sa ito ng perception kung mag-drive kita.
3: El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Hanson.
0: Nabatian, no, mga kaki-5, si Police Captain Ronald Tunugan, ang officer in charge sa Panitan Municipal Police Station, no, sa ila siniginapatuman subong istrikto pag-abot sa traffic ordinances, mga Haki-5, sa banwa sang Panitan. Kasunod sining isaman ka-aksidente nga nagresulta sa pagkamatay sang isa ka-motorista, mga Haki-5. Lakip, no, sa mga ginpahayag ni Police Captain Ronald Tunugan, no, pila ka mga nagamaneho ara sa impluwensya sang alak, no, mga Haki-5. Iban na may mga driver's failure man, mga Haki-5, rason nga tiila sininga katuyuan sa pagpatuman sang traffic ordinances o sang stricto nga pagpatuman, amo ang mapahaganhagan ang aksidente, mga Haki-5. Amo ni subong ang gakalatabo, no, sa pila o kung nagkalatabo, labi na sang weekend, daso-dasod nga mga aksidente. Ha, mga Haki-5, isa na diri ang sabanwa sang Panitan nga isa ka motorista ang ginbawian sang kabuhi. Namo na gani panugyan ginato, no, sa aton sini nga mga motorista, doble halong gid, mga Haki-5. O, isa lang ka sala nga desisyon ang mahimo nga magresulta sa isa ka aksidente nga tindi na nato niya siling mabalik pa, mga Haki-5. So, muna gani, very important nga dapat sa mga nagabaneho antes maghalin sa ila sining antes sila magbiyahe, no, kung may mga kalantuan ni sila nga mga malayo nga lugar, ti dapat kondisyon ang paminsaron kag ang lawas, mga Haki-5. O hindi mag-inom nga nagamaneho o kung ginakapoy, no, hindi lang anay magdiritso, pwede man mag-untat, anay kang magpahuway-huway, mga Haki-5. Bugaling, ang pilaman ka mga problema, no, hindi lamang bangod sa pila ka mga sayop man sa mga motorista. May ara man kita nga mga karsada kung kaisa, mga Haki-5. No, nga mga hindi bala maayo ang sistema sang karsada, mga Haki-5. Kag kung gabi may pilaman ka mga karsada nga mga madulom, ha, mga Haki-5. Kaga muna dapat naton nga paminsaron, no, kung kita ang nagamaneho, mga Haki-5, no, may pila kita ka mga agyan kung kaisa nga dapat maghinay-hinay man kita, ha, para makalikaw kita sa aksidente. O kag dubli halong gid amo ginangaton sini nga panugyan. Okay, may ara man kaisa ginhawa mo halong kun imo mga kasugata o kun nagasunod si imo kun haras-haras, mga Haki-5. Ti madalasa kagid, ha, mga Haki-5. Gani dubli halong gid sa aton sini mga Haki-5 para malikawan ang anuman nga sahe sang aksidente sa dalanon, mga kakifayba. Sa dugang panaton diri nga mga balita, diri sa Roja City, naglabot sa masubra 30 ka mga motorista noong nadakpan sang Rojas Component City Police Station sa ginpatigayon nga checkpoint no, sa duha lamang kaadlaw mga kakifayba. Ano ba lang pila ka mga naobserbahan sang aton sini nga kapulisan? Ha, mga Haki 5, pila ano ang mga violasyon? Ha, mga Haki 5, kag ano ang panugyan sang aton sini nga Rojas Component City Police Station? Inigihapon no may kang tanan sa aton sini nga mga motorista para malikawan ang mga aksidente sa dalanon. Ha, mga Haki 5, bari pamatian naman aton ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Roja City PNP, sang ma-interview ni Haki 5, Myla Fuentes.
4: Pawara na, ano, na plug down o na-apprehend niya mga motorcycle and tricycle, hindi sila taga residente sang Roja City, no? Mostly, especially during night time, ang mga na-plug down natin niya, taga iba niya municipality nga kadto diri. So, sa liwat no, ang mga tricycle, no, motorcycle nga kasulod diri sa Roja City, dapat kumplito ang inyong mga documents, ang inyong mga documents sa inyong mga motorcycle, kag tricycle, then may driver's license ka mo. No, wearing helmet, siyempre dapat kumplito. So, the purpose ng ato niya checkpoint, one is to prevent, no, prevent ang mga may mga intention niya, malain intention niya kasulod diri sa Roja City area, no, nga at least ma-prevent nato ng mga toward incident no involving crimes against property, so ina ang primary naton. Then kadua ang ma-prevent naton ang mga motorcycle nga ma-involve or mga driver nga ma-involve sa mga vehicular and traffic accident nga wala gid sang mga documents or driver's license nga dala. So amo nang kalabanan abi sa aton yung mga na-involve sa incident is ang vehicular and traffic accident is wala sang nakaigo ng mga documents or wala sang driver's license ang ato niya driver.
3: El Castigador! El Castigador!
0: Nabatian naman mga Haki 5 ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Rojas Component City Police Station. Masubra 30 ka mga motorista sa duha lamang kaadlaw na gimpatigayan nga

Oh, importante gid no nga responsibilidad sa aton sini nga mga motorista ang helmet mga kaki 5. O kagtandaan basta nagasulod kaya sa isa ka syudad. Amangin sa makabanwahanan gani no ara na ini nga ordinansa mga kaki 5. O ilabi na mga sako nga mga karsadahon para makalikaw ukon malikawan ang ukon inkaso nga may mga aksidente mga kaki 5. O makabulig, hindi adako ginang bulig sang helmet. Ha mga Haki 5, hindi nga ti mahilmet ka para makalikaw ka sa violation. Kundi ini mga Haki 5, protection sa aton siniya nga ulo. No, kung may mga aksidente mga Haki 5, nga mo ginang pinakasensitibo nga bahin sa aton sininga lawas. Kaso nga matumba ka dira, no, hindi ka matamaan. Mga Haki 5, oh, importante gid nga dapat tumanon sa aton sini nga mga motorista ini nga mga panugyan sa aton sini nga kapulisan sa aton sini mga otoridad kun ano ka importante nga may helmet kun kita naga-drive sang motorsiklo mga kaki 5. No maning rason nga ti may mga checkpoint o reminder ni sa mga pila ka mga motorista nga may mga bayulasyon nga wala nagasuksok sang helmet mga Haki 5. No, dapat importante gin mag-helmet kita. Kay may mga pila ka mga o kon pila ka mga rason. No, sa mga natam-an gin sa mga aksidente recently diri sa syudad sang Roas kay pila ka bahin sang probinsya ining separado nga mga aksidente mga Haki 5 tiban wala sang helmet. Dapat importante gin no nga magsuksok kita sang helmet. Para in kaso, no, mga Haki 5, may ukon may magluntad ng aksidente, oh, hindi kita ya matam-an, mga Haki 5, ukon may protection kita sa aton sininga lawas, ilabi na sa aton sininga ulo, ha, mga Haki 5. Oras diri sa aton sininga pagpangalaga, 12 minuto sa nabilin, antes kita magdangat sa takna ng alas 6 sa gabi. Kay Ma'am Gianna Amville Siloso, nagamonitor. Loud and clear, dira sa may shop sa Luktugan, mayong hapon. Thank you, gida kay Ma'am Gianna Amville Siloso. Nagatutok diri sa aton sininga pagpangalagad, mga Haki 5. Iningabahin, mga Haki 5, ginabuylog na ginadulong sa inyo sang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. No, mga Haki 5, maginakabig nga superfood supplement ang D3 Bio mga Haki 5. Sa mga may problema dira sila sini nga pagkatulog ang problema gakabugtaw sila kay ti bangod sila sini nga kaihion o kun nabudlayan magpangihi mga Haki 5 indi yata yon balang paghihi kay labi na sa mga kauturan naton nga gaedad sang 50 pataas amuning mga sintomas nga masami no masami nga mga sintomas mga Haki 5 no indi nato ina pag ibaliwala ha ina mga Haki 5 ha mga ang ini nga mga sintomas nga ini nga indi bala tayo yon ang paghihi nabudlayan sa pagpangihi kag nagaistorbo sa aton sina katulugon sa may edad nga 50 pataas ini sinyalis na sang prostate problem. Dapat importante no nga alagaan nato nang aton sini nga prostate makabulig diri ang klinika D3 Bio the superfood supplement kay may natural ini nga alay batok sa mga prostate challenges mga Haki 5. Manggaranon sa medium chain fatty acids amoning mga super healthy fats nga may targeted support para sa mga kalalakihan mga Haki 5. Para hindi ka mabudlayan sa pabalik-balik nga paghihi, ilabi na kung gabi, mga Haki 5, mag D3 Bio. Ang D3 Bio nang bahala sa mga prostrating symptoms, kasubong sa mga nahambal naton, nga masami no, nga pag-ihi, nabudlayan sa pagpagwa sang ihi, mga Haki 5. Ang D3 Bio, ginabatuan man ang bakterya. Mga Haki 5, kami ara inisang lauric acid no ining medium chain fatty acids kasubong sang lauric acid halin ini sa D3 Bio kag ang derivative sini ang monolaurin kilala sa

0: natural kag potent antimicrobial properties, mga kaki-five. Oh, makabulig niya batuan ang mga kinaandan, no, ng mga bakterya. Kasubong sang E. coli o Klebsiella, nga mo ni masamikos sang bacterial prostatitis pagpalamaga sang prostate, mga kaki-five. Ginapabalance man sini nga ton sini nga hormones, ha, mga kaki-five, sang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, mga kaki-five. Gani para sa mga kadadakinhan dira, samtang timprano pa, protektahan ang aton sini nga prostate. Kagang epektibo diri nga aton sini nga tagpangapin. Amo ang D3 Bio, the superfood supplement, magsuplemento sini adlaw-adlaw, mga kaki-five. Available ini sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic diri sa Roja City nahamtang sa McKinley Street, tabok langgid sang PLDT, mga kaki-five. Available man online, pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Otso minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Iba naton nga mga balita, way na taon matagaan sang ligwa, standby na lang no sa mga masunod nga mga programa sang K5 News FM Rojas. Masunod na ang D3 Bio Evening Newscast with ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Madamo gini salamat sa inyo pag-upod sa Lunes nga edisyon sang El Castigador. Sa pangalan na lang sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas, kopo naton sa technical side si ka K5 Michael John Detoga. Sa pangalan man sang amon sini nga news director si ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa pangalan sang amon sini nga station manager ka K5 Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Sa pangalan man sang amon sini nga maalwan, mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer si Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: K5 News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod din na papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
5: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya na
6: DTX 500 Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C,
8: mabaka nga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Termila ko ginaubo, kag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C. Kinadula ako niya, ubo ko, zip.
10: para sa madami ng kombinasyon. Mag-inom sa Mighty C.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrid ng kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
12: DTX Beauty Soap.
8: Mamakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
8: Mamakal sa butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
12: DTX Coffee Mix.
8: Mamakal sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing.
17: Luto na.
16: Ang labahan.
17: Nakasampay na.
16: Ang uniform ko.
17: Naplanta na.
18: Ganito ako.
19: Tigasi.
18: Tigalaba.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko
19: ang extend.
18: Supplement for men.
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling. Come to mama.
19: Extend food supplement for men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend food supplement for men.
8: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
22: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
23: Memory Advance Syrup.
22: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
24: I Care Gold.
25: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Kag eye care drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Roja City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Roja City, Capiz.
27: D3 Bio. Ako si Jomer. Ito-market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio.
12: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio nga may D3.
12: Pamakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
12: D3 Bio.
21: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio
8: nga may Visio.
12: Ang Visio
8: nga may D3.
12: Pamakal sa mga butika.
16: Hoy day! Kagwapa, nagit si mo subong ba? Dagin pa overhaul imutsura? Ulo mo eh. Sang una gani eh. Poron pa mata mo. Subong layo pa lang kita mo na ko. Huday eh, kaya ang akon mata, yun pasanag sang DTX 500. Tuod ka day, akon bala DTX 500 man ang nagpapagwapa sa akon.
28: DTX 500.
16: Ang DTX 500 food supplement may B vitamins nga nagabulig panami sang tulo, may sugarcane extract nga nagabulig paayo sa mga masakit kag mga impeksyon, may ampalaya leaves nga nagapanami sang kutis, buhok kag eyesight.
28: DTX 500, bakal na sa mga butika.
10: Iyari ang testimonya sang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Shella, sa Mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang ko inom sa Mighty C. Ang ako na dugo na normal ng dread na.
30: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso!
32: Oras sa K5 News FM Rojas, lasa isim punto sa gabi.
33: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan
0: K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio MP Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
32: K5 is some of the headlines. Sa mga balitang lokal. Tatlo patay sa separado kag magkasunod nga aksidente sa Capiz. Anak ginbuno patay sa kaugalingon nga amay. Isa sa mga nagakayon sang waterline sang electrical wiring na kuryente ginbawian sang kabuhi. Masobra 30 ka mga motorista na dakpan sa ginpatigayon nga checkpoint sang Rojas City PNP. Mga nadakpan sa checkpoint sa Rojas City, nagikan sa ibang banwa sa kay Police Lieutenant Colonel tumagtang kag mga sakay sang tricycle nga bumunggo sa nakaparada nga tanker nagapabilin sa ospital. Mga balita ka K5 nga nagahinabo sa palibot sang rehiyon sa Western Visayas, mga balitang regional. Public hearing sa minimum wage adjustment sa Western Visayas kag Negros Occidental padagayunon siring Oktubre sunod sa RTWPB 6 kag PRO 6 Director Brigadier General Tuwanyo ginatagan igtalo pangod ang ikaayong lawas sang tanan nga mga pulis sa Western Visayas. Mga dalagkuan ka K5 nga mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national. Vice President Sara Duterte ginbasol ang Marcos administration sa school shooting. School safety law ginaduso ni Senator Gatchalian. Kaga mga Duterte Romualdez, halimbawa sa political dynasty, sunod kay Justice Marvick Leonel, kag presyo sang gatong magasaka na naman. Balita ka K5 sa lawas ang pungsod, Balitang International. Italy, igadumili ang burak, nakab sa mga eskwelahan. Para sa aton, Balitang Sports. Yulub Brothers, gapanguna ako na gapanguna sa all-around sa Asian Games. Kag sa aton, Balitang Entertainment. Red Spiegelman, nagtakop sa top 6 sa Miss International Queen 2026.
1: Balitang Entertainment.

0: Maayong gabi, probinsya sang Capiz. Syudad sang Rojas, Western Visayas, kag sa mga probinsya nga malabutan, sa ato sa ring pagpangalagan subong adlaw sang Lunes, Setyembre 21, tuig 2026. Ako ang inyong magintang balita, ka K5 Marie Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, Shen Puntun Web, 89.7, K5 Radyo, tagbuan ay sa Banwas ang Pilar, kag sa amon siling Facebook pages, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital, kag K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Kag sa karon, mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa 5 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kanwan sa Klinika D3 Bio. D3 Bio, mga ka K5, mayaras ang virgin coconut oil, kag vitamin D3. Ikaw ang masaming stress sa bulingot. Maambligan ang atong siniga memorya para sa atong healthy nga utok. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ka K5 sa mga balitang lokal. Tatlo ang patay sa separadong aksidente sa dalan sa Capiz. Setyembre 18, 2026, wala nakasalbar sa kamatayon ang isa ka minor de edad gangkas ang tricycle matapos bumunggo sa nakaparadang tanker sa Sitio Poo, Kabarangay Kulasi, Rojas City. Pilaso naman ang 7 ka magkakaupdanan siri, kanakip na ang driver sa tricycle. Nagaguha sa investigasyon, ganadulaan sang kontrol sa pagmaneho ang driver, kabangdanan sang ila pagkabunggo. Pagkaaga Sabado, Setyembre 19, sering atuig, nagakulob na sa nakitaan ng isa kamotorsiklo sa kanal o kung ng isa kamotorista sa kanal matapos ginapahayag na aksidente sa ginasakyan ng motorsiklo kag nahulog sa Barangay Bulo. Ginkilala ang biktima kay alias Reniel, 26 anyos, kag residente sang Bato-Bato, Mambusaw, Capiz. Apang temporaryo nga nagapuyo sa Sitio Patag, Barangay Lawaan, sining syudad. Ginapahayag ka K5 nga papauli kontani sa Mambusaw o nasambit nga persona sang natabo ang aksidente. Gintinguan pa nga dalon sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Pagkagabi, las 11:40 sa umang gihapon nga petsa, napuhag ang mga pumuluyo sa Barangay Zalocon, Panitan, Capiz. Matapos nabatean ang makusog na pagkabunggo sa motorista sa poste sang kuryente. Ginkilala ang napatay kay alias Kurt, yara sa regal nga pang-idaron. Sa diin, ginapahayag nga padulong kontani sa syudad sang Rojas ang biktima sang natabo ang insidente. Padayon ka K5 ang investigasyon sang kapulisan sa mga nagluntad nga aksidente sa dalan. Sa dugang nga mga police reports and hospital reports, patay ang isa ka 43 anyos nga anak patapos ginapahayag ginbuno mismo sang kaugalingon nga amay pasado lasay sang gabi. Agon kagabi, Setyembre 20, 2026, sa Barangay Manguso, Sigma, Capiz. Sa opisyal, akon sa inisyal nga impormasyon, nagikan sa Sigma Municipal Police Station, ginkilala ang biktima kay alias Tonki, samtang ang ginatudo suspect ang ginkilala kay alias Apa, 76 anyos, luwin sa mga residente sa nasambit nga lugar. Nagaguha sa investigasyon ka K5 nga nag-abot sa ilapulian nga hubog ang biktima sa diin may natabo nga pagbinaisay sa magtimbang nga bahin may kaangtanan sa kuwarta. Naangkon ini kung nag-angkon ini sang tatlo kapila sa lawas tugas ang pagpangbuno. Ginihingagaw padala sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Nagapabili naman nga ginaayam sang kapulisan ng suspect nga nakapalagyo matapos ang krimen. Sa pihak nga bahin, ginbawian sang kabuhi ang isa sa duha ka mga lalaki nga nagakayos sang waterline kag electrical wiring nga ganakuryente ang ginbawian sang kabuhi sa Barangay Linambasan, Hamindan, Capiz. Sa impormasyon, nagingan sa Hamindan Municipal Police Station. Ginkilala ang napatay kay alias Saidal, samtang ang pinason kag nagapabilin pa sa ospital. Ang ginkilala kay alias Joven Lunsay, mag-arrest akong Lunsay, mga 27 anyos, kag residente sang Sitio Aranda sa nasambit nga barangay. Matandaan nga base sa investigasyon sang kapulisan, ginapahayag nga ginakayo sang duha ang waterline kag electrical wiring sang aksidente nga nahawiran ang isa ka steel pipe nga grounded kabangdanan sang ilapag ka kuryente. Ginpadangat pa sa Mambusao District Hospital ang mga biktima para sa nagakaigo nga pagbulong apang wala makasalbar sa kamatayon si Saidal. Sa karon padayon ang investigasyon sang kapulisan angot sa insidente. Sa pihak nga bahin mga ka-K5, naglabot sa masobra 30 ka mga motorista ang nadakpan sang Rojas Component City Police Station sa ginpadayon nga checkpoint sa duha lamang nga kaadlaw. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., hepe sang Rojas City PNP, iyagin pahayag nga kalabanan sa mga nagkaladakpan amo ang wala sang suksok nga helmet. Wala sang driver's license kag hindi rehistrado nga baga motorsiklo kag sanakyan. Sira kay Police Lieutenant Colonel Tumagdang sa nasambit nga operasyon. Kaupod nila ang katapos ang Traffic Management Unit sa pagpatuman sa mga ordinansa sa syudad. Tinutuyo siri ka K-5 nga mapahaganhagan ang nagakatabong nga aksidente sa dalan. Ilibina subong nga asod-asod naman ang ilan na pagkit subong nga Setyembre. Panugi naman sang hepe sa publiko, ilabi na sa mga motorista nga magkooperar sa diyon may makita nga nagapatigayan sang checkpoint. Mas maayo sunod diri nga magdala sa nagakaigo nga dokumento agud maging madasig kag matalunsay ang operasyon. Ginkumpirmar sang hepes ang Rojas City Police Station nga kalabanan sa ilabog na dakpan sa checkpoint ang nagikan sa nagkalain-lain nga banwa sa Capiz. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr. nga pinaagi sini malikawan nga makasunod sa syudad ang mga individual nga may malain nga tinutuyo. Sunod diri ikaduha malikawan ang mga insidente nga ginakaalumiran sa mga salakyan kag motorsiklo nga hindi rehistrado ilabi na mga drivers nga wala sang lisensya. Nahibuloan nga nagapanguna ka K5 sa listahan sa mga nadakpan ang mga koloro mga tricycle. Wala sang suksok helmet, lisensya kag hindi rehistrado nga mga salakyan kag motorsiklo. Panugyan sang hepe sa mga nagapasulod sa syudad. Mas maayo nga magpakita sang kompleto nga dokumento agud malikawan ang anuman nga pindalidad. Magabalita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sais, Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:13 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kalwan. Sang Mite C, the alkaline-based nga vitamin C, ang ikaw mayara sang ubos sipon, hila na trangkaso, gilayon nga magtumar sang Mite C, the immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa mga balitang regional. Magapatigayon sang public hearing na tuhoy sa minimum wage adjustment sa Rehiyon Sais kag Negros Occidental agud mabatian ang inputs sa mga stakeholders sining Oktubre 2026 base sa announcement sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board 6. Natala na sa Oktubre 6 ang unang public hearing, last akod launat na imedya sa Tugtob, launa 40 imedya sa hapon sa Sedanes, Bacolod City sa parehong venue. Samtang ay katatlong hearing ang natalala sa Oktubre 9, alas 8 imedya at Tugtob alas 11 imedya sa aga sa din embetado ang mga empleyado sa pribado nga sektor gikan sa Iloilo. Antike kag Gimaras nga paghihwaton sa Sam's 21 Hotel sa Iloilo City. Launa ay media tub-tub las 4 sa hapon. Sa parehong adlaw ang venue ang para naman sa domestic workers. Sa piyak nga bahin ka K5 ang ika-apat nga public hearing. Ang paghihwaton sa Oktubre 20, launa ay media sa hapon. tubdo blas 4:30 sa hapon sa iniimbitado ang mga empleyado sa pribado nga sektor sa Aklan, Kagapiz. Pagahiwaton sa Casa Pilar Beach Resort sa Boracay Island, Malay, Aklan. Sarang man ka K5 nga isumiter sa RTWPB6 ang position papers sa malin Setyembre 21, tubtob Oktubre 5. Sa pihak nga bahin sa dugang nga balitang regional, ginhatagan igtalupangod ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tumanyo ang ikaayong lawas sa mga pulis sa Western Visayas. Inikadungan sa ginpatagayon nga paglunsyan sang check-up and closing ceremony sa PRO6 Project Shape-Up sa pagpanguna ni Brigadier General Porsha Madanad, Director sang Health Service sa Camp General Martin Tuafilo Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City, Setrembia, kung Setyembre 21. Suno kay Tuanyo ka K5 pagpunggo sini bilang Regional Director sa Western Visayas. Sa itong Mayo 22, ang una sini nga programa amo ang may angot sa health kag mental issues ang personal subong man ang financial status. Antes ini naghatag sang mando sa kapulisan, iyagin lang taong kahimtangan sa ikaayong lawas ang tanan kag confit ang mga ini sa tanan nga challenges kag trabaho nila. Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan nga balita sa sulod sa Pungsod, Pilipinas, mga balitang nasyonal. Oras sa Pilipinas, alas 6:16 sa hapon. Kung sa gabi, inang oras ka K5, ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang DTX 500. Clinical DTX 500, ikaw mayaras ang hypertension, diabetes. Mag DTX 500, mayaras sa Kampalaya leaves, kag the sugar, the sugarcane extract. Isa ka herbal food supplement, nga punas ang antioxidant. DTX 500, the superior antioxidant. Sa mga balitang nasyonal. Ginbasol ni Vice President Sara Duterte ang Marcos administration sa mga recent school shootings kalagip ang pinakalatest nga insidente sa South Cotabato nga nagresulta sa kamatayon sang tatlo ka mga estudyante. Siro kay Duterte nagapakita ini nga ang proteksyon sa mga kabataan nagakakumpreso. Akon nagakakompromiso ilabi na kun ang gobyerno mas gina-prioritize ang political consolidation imbes nga fundamental governance. Ginakusan man niya ang Marcos administration kag nagpahayag nga na-trap ini sa wala katapusan nga political survival kag consolidation akon imbes nga magapatuman sang kaayuhan. Sa pihak ka bahin mga ka-K5, bangod sa asod-asod nga insidente sang kalakasan sa mga eskulahan sa Pungsod, ginadaso ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagpapasa sang Comprehensive School Safety Act sa idalam sang Senate Bill Number 2426 nga may katuyuan nga nagmagdihon sang National Comprehensive School Safety Framework. Pagapangunahan sang Department of Education kaupod ang nagkalainlang mga ehensya sang gobyerno ka mga local government unit ang pagdihon pagpatuman kag regular nga pag-update sa framework. Magatala na ini sa mga polisiya gud malikawan maaksyonan kag makabangon gikan sa mga pamaho kag insidente nga may kaangtanan sa kaluwasan sa mga eskwelahan. Sa idalong man ka K5 sang ginaduso nga hagna nga kinahanglan mahimo kag mag-update kada tuig sang tag sa mga eskwelahan sang school safety plan agud magpatuman o kun mapatuman ang school safety framework sa nigsailan sa nga lokal nga sitwasyon. Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginhimo nga halimbawa ni Supreme Court Associate Justice Marvick Leonon o kun Leonen ang pamilya sa mga Duterte kag Romualdez bilang FATA political dynasties nga ginpalapad ang ila impluwensya samtang nagapungko sa nagkalainlaing nga pwesto sa gobyerno kalakip na ang party list seats nga para lamang kontani sa mga marginalized sectors. Sa separado nga opinion ni Leonel na angot sa desisyon sa Supreme Court nga nagamando sa Kongreso nga tumanon ang constitutional duty sini nga magpasar sang anti-political dynasty law, ginpunto sini ka K5 nga nangin malapnago na ang political dynasty sa gobyerno. Isa ka maata nga alimbawa ang Teen Dynasty ang mga Duterte sa Davao City bangod magbalusaya. Bagod nagbusla na ilang sa poder sa pagkalkalde sang syunod sa dayani Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte kag Davao City Sebastian Baste Duterte.
2: Balitang National.
0: Balitang National. Balita naman ka K5 sa lawasang pungsod, Balitang International. Oras sa Pilipinas, alas 6 sa Biyente sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluwaan sang manamit kag healthy nga kape. DTX sa coffee mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa Balitang International. Ginanunsyo ni Italian Prime Minister Giorgia Meloni nga magapatuman ng gobyerno sa mga panibagong tikang sa mga eskolahan kalakip ang pagdumili sa porka kag nakam kag pagtalana sa limitasyon sa numero sang foreign students at tagsa ka klase. Suno kay Meloni kabahin ini sang ginapahayag mas malapad nga pagdusol sang integrasyon. Pungsudon akon pungsudon nga seguridad kag cultural preservation sa Italia. Ginpayag man nga kabahin sa planong pagmando sa mga ginikanan sa mga foreign student nga makahibalo sang Italian. Apisan may nagaluntad nga layi sa Italy nga nag-limit sa foreign students sa 30% nga enrollment sang isa ka klase kun eskolahan. Ginsiling ni Meloni nga may panibag-ong atikang nga ginatubang sa gabinete agud baguhon o kun klaruhon ang nasambit nga polisiya.
2: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa Batangas ang hinampang.
2: Balita Sports.
0: Sa Balitang Sports, nagapanguna mag-utod nga Carlos Adriel Yolo ka Carl Eldro Yulo sa individual all-around pagkatapos ng Subdivision 1. Sang Men's Artistic Gymnastics sa Asian Games 2026 sa Japan. Nagapanguna si Aldro sa score nga 77.264 kag nagasunod si Carlos nga may 75.465 points. Ginahulat pa ang resulta sa Division 2 agad mahibaloan ng ila final standing. Para sa aton katapusan nga balita ka K5 Chika Chika sa kalibutan sa mga celebrities ka mga artista Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Sa Balitang Entertainment, nagtakop sa top 6 ang pambato sa Pilipinas nga si Red Spegaman sa Miss International Queen 2026 nga ginhiwat sa Pattaya, Thailand sa Setyembre, Biyente. Ginpasundayag sang chance beauty queen ang isa ka strapless bejeweled black gown nga ginobra sang Pinoy designer nga si Chico Esteva sa evening gown segment. Nahibuloan ang ginkabahin si Red sa Final 6. Kung sa ding ganatubang sila ang question and answer portion, angot sa pagseparar sa pag-abya na ay kag-kompetisyon kung mahimo nga mapiyerde. Naglabot naman sa 27 kadelegado gikan sa nagkalainain nga pungsod ang nagpasakop sa 2026 Miss International Queen.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
2: Maria Rochelle Abroad.

0: Michelle Abroad. Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita subong adlaw sang Lunes, Setyembre 21, 2026. Ako ang inagintag balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyo mga radyo, 10.9, 89.7 K5. Radyo Tabuan ay sa Banwasang Pilan, kagsama sa inyo Facebook pages sa K5 News FM Rojas ka K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat mga ka-K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa ito mga K5 at solid supporters, mga Facebook viewers. Good evening kay Ma'am Elsie Aconia. Kag sa ito mga ka-K5 at solid supporters, nga nagapadayon nga nagasuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas. Sa nga nalagid lamang sa bugos ng hubuan sa K5 News FM Rojas, sa partner's technical side, ka K5 Michael John Ditonga and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa nga lang sa nga muna news sa director, akong director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga station manager, ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa mga big boss at chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Para sa kampiyon gabalita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Makakas mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics.
5: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan.
7: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: 2 beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix?
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Extend Food Superman for Men.
19: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
18: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
20: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
18: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
21: Healthy nga uto.
22: Hi, Tennis Juan.
21: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Tennis Juan.
21: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Tennis Juan.
21: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-a-bulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
23: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba
0: ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan nga tagpalmati isang aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Sa tanan nga tagpalmati isang K5 News FM Philippines, kamusta ka mo? Sa gihapon, dalayon ginang Diyos nga nagupod sa aton. Sa gihapon, padayon kita ginatagan sa mayo nga tiyempo nga makaimo kita sa pagpadayon sa aton nga palatuntunan. Kamusta ka mo? Sa gihapon, kabay pa nga kamuyara man si kayong lawas kag sumbong man sa kadasigon kag kadasigon gid sa kabakudon sa inyong pagtuo kag pagsalig subong man sa pag-alagad sa Dios nga permi naton diri nga ginaliwat sa aton nga palatuntunan nga isa ki inisya ka challenge naman ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat suno sa aton nga ginatun-an sa aton nga topiko sa nagligad nga mga inadlaw. Nakabalo kita nga ang Ginoo pertigid ka maayo, wala siya ginalantaw nga mga tao kung sino sila. Kaangay sa aton ginatun-an, bisan bata pa, hubin pa, pamatanon pa, o may edad na, basta nga tutom sa iya sa panahon sang emergency, sa panahon sang pagkinahanglan, ang Diyos ara permi, nagaupod, kag permi siya nga, nagabulig, agud nga, mahimo ang ginkinahanglan. Amo na nga magkapuran, magabiyanan, sa gihapon, amugid na nga ang aton nga pagpangalagad, labi na sa aton nga krisis nga ginatubang, krisis sa kwarta, krisis finansyal, krisis man kung kisa sa aton nga lawas, labi na kung hindi kita maghalong sa aton ginakaon, ginainom, na yun, krisis man sa kalibutan nga natabo subong, nga nakabalo na kita sa iban nga mga pungsod, gamo, sa aton man nga pungsod, gamo, bisan ang mga tao nga gahaman sang ilang gahom, nabala, di bala? Ng hunger of power, amo na nga may mga krisis na bisan din. Pero ang bugtong makabulig sa sini nga problema, huwag ginsing liwan kundi ang Diyos. Amo na nga kamo nga nagapamati permi sa mga patuntunan diri sa K5 News FM Philippines. Importante katama ang espiritual nga aspito sang aton nga kabuhi. Ang espiritual ba lang nga kahimtangan kay permi ginis siya ginkinahanglan labaw sa tanan kay sa kabalaw nato sa bersikulo, memoryado na ganit sa mga bata, nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Suno sa Matthew 6:33. Hindi bala? Amo na, sige, so, mula na nga aton nga permi nga pagpanamayaw, wala untat nga pagbisita sa inyo po yan. Basta nakatunin ka mo permi, nakalansang inyong mga radyo sa K5 News FM. Amo na nga, permi yung kita magubdanay, kagya, pirmi ka mugin dala namon sa amon mga pangamuyo. Andis kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa part 4 sang damgo sang isa kahari sang una sa pinakadako nga ginharian sang Babilonya. Amo na nga updan niyo ako mga muyo anay kita. Andis kita magpadayon sa pagtuon. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandaling po ito, kami po ay dumunulog muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig at patnubay at kamay. Maraming salamat po sa pagkataon at kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral ng banal na mga salita. Pagpalain mo mga nakinig, simbilan po ito. Pagpalain mo man ang K5 News FM Philippines at ang CEO, Dr. Miloy, at mga pamilya, sakop sang pamilya. Nawa, patuloy ang magpapala ng kinakailangan at gayon din sa Makawani at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga nagawa na pagsalangsang at kasalanan laban sa inyo. Sa isip, salita at gawa, ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon makaturan sa ginasiling na naton diri nga ika-apat na inisya ka party sa kasaysayan. Nakabalo na kita sa maayo nga kahamtangan sang Babilonya. Pero sa pihak sa siningatanan, ang Ginoo, amo tong ginhambal sang kapitulo 21 sa bersikulo o bersikulo 21 kapitulo 2 sang Daniel, nga ang Dios nagbutang sang mga hari kag nagpahalin man sa ila nang ginpahibalo nang nadaan. Pero nakabalo na kita nga sang ginpakita nga larawan ang ulo gali nga bulawan ang mga galik to si sa ginharian sang Babylonia nga mo si Nabucodonosor ang hari. Pero sa pihak sa sinangatanan, siya nga pagkahari, may panahon gihapon nga ginaislan siya sa ulihi. Pero silang, padayon unta ang paglaragway diri. Sa dito, nga diin dito ginapigos ang maanak sang Ginoo, nga ang ginapigos. Kay simpre, kung ara ka sa hindi imong lugar, kay bihag ka, ara gid ng opresyon. Ano ba lang pulong opresyon or ginpigos? Sing labisang sa ginkalipay sang himaya kag uswagan sang luta sang ila pagabihag. Di ba? Nagsabit sang ila mga arpa sa mga willow sa higad sang Euphrates kag naghibi sang ila madunduman ang Zion. Kay samtang dito pa siya sa Zion, Zion ang bali dito pa sila sa Jerusalem. Parti nila kalipay, nagadayaw, wala untat, pagpasalamat, pero bangun kay ang ilang maginikanan, katigulangan, wala na magsunod sa mga kabalauran sang Diyos sa iyang magkasuguan, wala na magsunod sa mando kung ano ang dapat himuon, ginalapas na nila ang kabuton sang Diyos, amutong ang ginpasugtan, gintugutan sila nga mabihag sa Babylonia bilang lison sa ila. Pero daw kasakit man nga pagtilaw, no? Kay damo nagkalamatay, ang nabilin sa tanan nga mga pumuloy sang Babylonia amo lang tong 4,600 ka mga tao. Kalakip dito sila si Daniel sa Dakme sa kagabindigo. Amo na nga perti ka makaluluoy nga kasaysayan. Pero way man ta mahimo sa piyak sa tanan. Amo na nga dito nagsugod ang pagkabihag sa kahimtangan sang simbahan nga mas malapad pa ng kalugan. Kay kutob sa tungation ang katawhan sang Dios. Nagpasakop sa dutanon ng mga gahom kag mas minus bisan na minus sobraman o minus ang pagpigos sa ila basta nga sila ginapigos kay siyempre may mga pagtilaw nga grabe nga natabo sa mga nagabasa sa kasaysayan sang Daniel 1 hasta sa katapusan sa 12 may mga propesya dira kag may mga katumanan ang pagpigos sang katawhan sa Dios amo man sila tubtob nga ang tanan nga mga dutanon nga mga gahom magatugyan nga hasta magatugyan sila pulingon sa Dios nga ang iya kay namatarong amo ang maghari ang Dios na tanigin manghari kay hari karon ilang adlaw sang kaluwasan nagahilapit sing badasig siyempre kay may propesya naman nga pagwao naman sila sa Babylonia pero amo niyang sesayan sa isa pa ka siyudad hindi lamang si Daniel kundi ang tanan ng mga anak sang Dios halin sa pinakakubos tub-tub sa pinakadako halin sa pinakamanubo tub-tub sa pinakamataas, magasulod sa hindi malugay. Isa ini kasyudad nga hindi lamang kanuman kamilya ang kalaparon kundi 15 kagatos kamilya. Isa kasyudad nga ang yapader, mga pader hindi tisa nga kagaspalto kundi malahalon nga mga bato. Kagya jasper nga ang iya mga dalan, hindi mga dalan nga simentado sing bato sang Babylonia nga mahining kagamatahom subong sang una kundi hayag nga bulawan nga ang iya suba hindi sa protes kundi ang suba sang kabuhi nga ang musika hindi ang mga pag-ugayong kag mga panalambiton sang mga bihag nga nadugmok ang tigipusoon kundi ang makahul makakulunyag nga mga pain mga kadalagan batok sang kamatayon kag salulungan na pagabanhaon sang mga gintubos nga kadaman. Nga, ang iya kapawa hindi magauntat sa kapawa, kaangay sang kapawa sang duta, kundi ang wala untat kag hindi masaysay nga himaya sang Dios kag ang sang kordero. Anong patambalon rin mag-autoran? Sang aton ginhambalan rin is ginkumpara ang aton nga ginharian nga ginistoryahan sang panahon sa Babylonia, kundi dito na dayon sa isa ka ginharian, isa ka Jerusalem nga bago nga langit kag bago nga duta nga ipanaog diri halin sa langit. Suno sa atong mabasa sa kung basahon natin ang diri sa Revelation or Bugna, Kapitulo 21:1 hasta sa unahan. Amo ni ang butang malong diri. Hindi na simintado nga bato, kaangay sa Babylonia, kundi hindi na asfalto. Kaangay sa aton panahon subong, ang siminto, hindi na asfalto pa. Pero isa siya ka syudad nga pertikat dako. Hindi lang amo itong kadakoon sang Babylonia gayon para diri, kundi ang ginharian sang Dios nga ginalawag nga Holy City, the City of Jerusalem, the New Heaven and the New Earth ang tawag. Amo na nga ginkumpara, amo na nga diri. Makita ta nga ang kordiro kag ang Dios Amay amo na ang kapawa. Magkanto sila sa sining syudad. Sila magkanto kita. Ha? Magkanto kita. Oh, hindi subong sang mga bihag nga nagasulod sa dumulong sang duta kundi subong sang mga bihag nga nagapauli sa panimalay sang ila Amay. Hindi sa isa kaduog diin ang makahaladlok ng mga tinaga subong sang pagkaulipon kag pagpigos. Magapabugat sang ila mga espiritu kundi sa isa diin ang matamis ng mga tinaga. Puloy-anan, kailuwayan, paghidait, kaputli. Hindi mamitlang nga kalipay kagwalay katapusan nga kabuhi. Mga pahulag sang ila mga kalag sing kalipay sa walay katumtuman. Perti ka namin, no? Oo. Ang amon mga baba mapuno sang kadlaw kag ang amon dila sang pagambah kon ibalik sang Ginoo ang pagkabihag sang Sion. Salmos 12 or Salmos 126 bersikulo 1 kag 2 ang binasa ta kag Bugna 21 mga bersikulo 1 hasta 27 ara dira ang kabugusan sang mga bersikulo. Bisan ninyo basahon, basahan na lang ninyo, hindi naton gin-quote ang bersikulo.

maragtas o kasaysayan sang Babylonia. Pero kung ikumpara ni mo diri sa bagong langit kag bagong duta, ngamon ni ang kantuan sa tanan, isa ka siyudad na walay makatupong ginlaragway diri. Sa ginpakita dito kay Juan, nga apostol, nga nangin propita, siling diri sa Bugna, Kapitulo 21, mga versikulo 1, hasta sa versikulo 27. Dayon nakita ko ang bagong langit kag ang bagong duta. Ang nauna nga langit kag ang nauna nga duta, wala na kag ang dagat nawala. Amo ni dun sa sulod sang Jerusalem nga ang kadakuon niya diri makita ang tasubong. Nawala na dito ang dagat, siyempre sulod man siya sa Jerusalem. Kag nakita ko ang balaan nga siyudad, ang bagong Jerusalem nga nagapanaog halin sa langit gikan sa Dios, nga naaman kag nahanda. Subong sang isa ka nagatrahi nga nobya nga nagasugata sa iyang banahon. Nabatian ko ang mabaskog nga tingog nga naghambal halin sa trono. Karon ang puluyan sang Dios hayara sa mga tawo. Magapuyo siya didto upon sa ila, kag sila mangin iya mga tawo. Ang Dios gid mga pakigupod sa ila, kag mangin ila Dios. Pagapahiran niya ang tanan nga mga luha sang ilang mga mata. Wala na sing kamatayon, kasubo. Wala na sing mga luha sa ilang mga mata. Wala na sing kasubo, paghibi, ukon, kasakit, ang daan nga mga butang. Wala na. Dayon, ang nagalingkod sa trono nagsiling, karon ginabag-o ko ang tanan nga mga butang. Nagsiling man siya sa akon, siling ni Juan. Isulat ini nga mga pulong kay ini matuod kag masaligan. Kag nang siling pagid siya, natuman na. Ako amo ang Alpha kag ang Omega, ang ginsuguran kag ang katapusan. Ang ginauhaw paimnon ko nga wala sing bayad sa tuburan sang tubig sang kabuhi. Sino ang hambal diri? Ang Alpha kag ang Omega. Sino ni? Ang Dios, sino nga Dios? Si Kristo. Ang mga hindi nagatuo nga si Kristo Dios, diri manggatuo na sila nga Dios gid galis Kristo. Kay namo man subong wala magatuo. Ang nagadaog, mga baton gikan sa akon sining masulod. Ako mangin iya Dios, o si? Kag siya mangin akon anak. Pero ang mga matalaw, ang mga di matinuuhon, ang mga nagahimo sang makangililad, nga butang sila kapareho. Ang mga manugpatay kag mga makihilawason, ang mga manugang babaylan na ba ng mga salabang kiro? Kag ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, kag ang tanan nga mga butigon, ang duog para sa ila amo ang linaw nga nagadabdab nga kalayo, kag asupre nga amo ang ikaduha nga kamatayon. So makasulubo no? Masubo-sumugid ni siya nga kahimtangan nga damtan sang mga kinaugali nga ara na siya. Halimbawa, di matinuuhon. Mga matalaw. Ano matalaw? Kung mag-abot ang mga pagpigos, mag-abot ang mga pagtilaw, mag-abot ang mga kakugmat, kaangay sa natabo kay Daniel, nga ginpahog na sila. Si, pero nagpadayon gihapon. Muna sila ang mga matalaw. Di matinuuhon. Budlay katama, di matinuuhon. Maduwaduwaon. Di man magtuo, di magpati ka ang ilang gusto ang masunod. Ang mga nagahimo sang makangililaad nga kuno nga butang sa ila kapareho, ano ni? Siyempre, may mga mangilad nga mga butang nga ginahimo sa mga kapareho. Isig ka tao, hindi gin magsugot ng Ginoon, di mali. Sino pa? Ang mga makihilawason, kabaro na kita kung ano ng fornication. Ang fornication, amo na ng sala sa mga hindi wala baspasang mga nagkakasal. O ano ba lang wala kasal? Living without holy matrimony is fornication. Is a great sin. Sino pa? Nang manugbabaylan? O nang mga kabalo na kita sa mga anting-anting nagasimba sa mga Diyos-Diyos, sa mga ribulto, tanan man nga mga butigon. O siyempre, hindi madurat ang butig. Labi na kung butigon gin siya. Anagin na siya. Dayon, sino pa? Ari Padre, ang duog para sa ila, amo ang linaw nga, nagadabdab nga kalayo, kag asupre nga amo ang ikaduha nga kamatayon, naman ang makasusubugid nga dangtan sang mga ginlaragway diri nga kayamtangan sang mga tao.
Diri naman sa versikulo 9,

Naragway naman diri ang haltas unahan ang bag-ong Jerusalem. Ari diri ang iyang atakos. Dayon hambal ni Apostol Juan sa 21 versikulo 9 sang Apokalipsis or Revelation. Ang isa sang pito ka mga anghel nga pito ka mga yahong nga puno sang pito ka mga katapusan nga mga kalalatan nagpalapit sa akon kag nagsiling kareka. Kag ipakita ko sa imo ang nubya, ang asawa sang kordero. Gamhan ako sang espiritu kag gindala ako sa anghel sa putok-putokan sang mataas kaayo nga bukid. Ginpakita niya sa akon ang Jerusalem, ang balaan nga syudad nga nagapanaog halin sa langit gikan sa Dios. Aton tanupang doon mga utulan nga inisya isa ka palanan aon or vision. Inisya aktual. Pero aktual na nakita sa palanan aon. Dayon na nagabanaag sang himaya sang Dios. Ang syudad nagabanaag subong sang malahalon nga bato. Kangay sang haspi nga matinaw subong sang kristal. Inalibutan ini sang dagko kag mataas nga pader nga may dosi ka mga puwerta kag ginabantayan sang dosi ka mga anghel. Sa mga puwerta nasulat ang mga ngalan sang dosi ka mga tribo sang Israel. Amot tumalon ang syudad may dosi ka mga dalagko nga puwertahan. Kag ang kada puwerta may nakasulat dito nga pangalan sa dosi ka mga pangalan sang tribo ni Jacob o ni Israel. May tatlo ka mga puwerta sa isa katag sa kakilid, tatlo sa sidlangan, tatlo sa nabagatnan, tatlo sa amihan, kag tatlo sa nakatundan. Ang pader sang syudad napasad sa dosi ka mga bato nga nasulatan sang mga ngalan sang dosi ka mga apostolis sang kordero. Grabe no? Ang anghel ang naghambal sa akon, may nagtakos nga baston nga bulawan sa pagtakos sang syudad, sang iya mga puwerta kag sang iya mga pader. Ang syudad kwadrado, pareho sang kalabaon kag ang kasangkaron. Gintakos ang anghel ang syudad sang iya inugtakos. Ang kalabaon sini, 2,200 kakilometro kag pareho man sini ang iya kasangkaron kag ang iya kataason. So kung amo na kadako ang takos sang sini nga syudad, dako pa ini siya sa bilog nga Pilipinas. Ngaman, bangod kay kwadrado siya, hindi pareha sa Pilipinas nga damo mga dagat sang tunga nga pwede kadamo nga mga isla, mga pulo. Nakabalo kita nga may ara sobrat city mil ka mga bago or city mil ka mga isla ang Pilipinas. Pero ning ginpakita diri kay Juan nga puloyan siya nga mga maluwas nga isa ka siyudad. Bulawan nga puro, tapos may mga perlas, may mga bato nga malahalon. Amo na nga parte kadako ang kalabaon sini, ang iya kasangkaron, ang iya kataason, parehas lang nga may 2,200 kakilometro. Gintakos man sang anghel ang pader kag ang kataason sini. 64 kamitro suno sa kinaandan nga takos nga gingamit niya. Ang pader kaspi kag ang syudad puro nga bulawan nga pareho katinaw sang kristal. Grabe ni nga bulawan ni. Ang sansaran nga mga bato sang pader sang syudad napugtangan sang tanan nga sahi sang malahalon nga mga bato. Ang nahuna nga sansaran nga bato haspi, ang ikaduha sapiro, ikatatlo kalsidonia, ikaapat emeralda, ang ikalima sardonika, ang ikaanom cornalina, ang ikapito krisolito, ang ikawalo berilo, ang ikasiyam topacio, ang ikanapulo crisoprasco, crisopaso, ang ikaonsi hasinto, ang ikadusi amatista. Ang dusi ka mga puwerta, mga dusi ka mga perlas, may ara dusi ka mga perlas. Ang dusi ka puwerta, ang kada puwerta isa ka perlas. Ang kalsada sang syudad puro nga puro nga bulawan kag matinaw parehas sang kristal. Wala ko sing nakita nga templo sa syudad kay ang iya templo amo ang ginuing Dios ang makagahom kag ang kordero. Ang syudad wala na kinahanglan nga sidlakan pa sang adlaw kag bulan kay ang himaya sang Dios nagasilak sa iya kag ang kordero amo
ang iya suga. Ang mga katawhan sang kalibutan magalakat sa iya kapawa, kag ang mga hari sang duta magadala sang ila manggad sa iya. Ang mga puerta sang syudad bukas sa bilog nga adlaw, hindi nagid ini pagsirahan, kay wala sing gabi dito sa sulod sang syudad, ha? Base magnahambal kita sa bilog nga kalibutan. Ang himaya kag manggad sang mga kapungsuran pagadalohon sa sining syudad. Wala sing bisan ano nga may dagta o kun nagahimo sing makahuluya nga butang o kun nagabinutig nga makasulod sa syudad. Ang makasulod sa syudad, amo lamang ang mga tao nga ang ila mga ngalan nasulat sa libro sang kabuhi nga iya sang kordero. Amo ni ang kwalifikasyon sa makasulod sang syudad sang Diyos. Amo na nga, isa man ni kabagay nga dapat naton binagbinagon. Kung naghandom kita sa kaluwasan, naghandom kita sa kabuhi nga wala sing katubtuban, amo ni ang ginpakita diri nga kinaugali or characteristics nga makasulod. Nga kung may dagta kita ato ninimuan nga mga sala, kita tanan makasala, yes. Ang tanan nga mga tao sang kalibutan nakasala nga man, bangod kay nakasala si Adan, kag nangin makasala kita tanan. Pero pagi sa kordero, pagi kay Kristo, ginatagan kita sang isa ka pamaagi, isa ka pinasahi nga halimbawa. Kay ang kaluwasan hindi paagi nga ikaw nakakilala sa imo relihiyon. Kay kung kisa ang ginbasihan, ang pangalan lang sang relihiyon. Hindi man amo nga maghambal kita nga hindi relihiyon ang makaluwas. Tuo na siya. Ang relihiyon hindi makaluwas. Yes, kay si Kristo ang manaluwas. Pero hindi man loson ang wala relihiyon. Anong bot sa malon sang relihiyon? Basically, ang relihiyon is a belief. Isa kapag tuo. Mal nila ang amon ginwali si Kristo in the religion. Isa na siya kasala nga hindi lang nahangpan siguro. Hindi pa lang nahangpan. Kaya sa Biblia mismo may ginhambal nga religion nga putli sa Santiago 1:27. Ang naglikaw bala sa mga dagta deris kalibutan, amon na ang religion nga putli. Hindi nagpauyon sa kalibutan nga mga hinimuan nga, hindi uyon sa kabuton sang Diyos. Amon na nga, ginkumpara diri ang matuod-tuod nga karakteristik sa makasulod sang syudad nga balaan, ginpakita kay Juan, kag ang mga hindi man makasulod. Amo nang tandaan tani siya maayo, kay kung hindi tani siya mabalhan, hindi naton maintindihan, amo na nga kita maglibog. Now, importante katama ang pag-intindi sa kamatuoran nga importante ang mga dapat naton mahangpan. Ano ito na basa sa Isaiah 24 versikulo 5? Ang duta nga ginadagtaan, duta man ginadagtaan si Dalom sang mga pumuluyo sini. Bangod nga ginlalis nila ang mga kasuguan. So, kung damo di batihan ay basta kasuguan ang istoryahon, labi na basically 10 commandments. Ginlapas ang mga palatukaran. Mga palatukaran, ginbungkag ang kasuguan. Ginlapas ang mga palatukaran, ginbungkag ang katipan nga dayon. Isa diri sa katipan nga dayon, ginambar sa balaan nga kasulatan, mabasa tani siya sa Exodus 31, versikulo 16. Busa bantayan sang katawhan sang Israel ang inugpahuway. Sa pagtuman sang inugpahuway sa bugos nila nga kaliwatan, subong nga katipan nga dayon. Ang isa diri ka problema kay nagsala naman diri ang iban. Para lang kuno sa literal ng Israel. Wala maka-intindi nga ang Israel gali, bisan mga hintil, basta kay nagtuon na kay Kristo sa panahon ni Kristo, manangin kasimanwa na sila sang Israel. Diri aton basahon. Kung aton basahon ang Episo 2, versikulo 11, 12, 13, diretso kita sa versikulo 19, diri aton basa mo ni. Busa duluman ninyo nga kamong anay mga hintil sa kinaugali. Nga gintawag circuncision sang gintawag nga circuncision nga ginbuhat sang kamot sa lawas. Dumduman ninyo nga sa sadtong tiun namulag kamo kay Kristo, ginpahilayo gikan sa karabatanan sa kaliwatan sang Israel, kag mga dumuluong sa mga katipan sang saad nga walay paglaom kag walay Dios sa sini nga kalibutan. Apang karon kay Kristo Hesus kamo nga anay malayo ginpalapit sa dugo ni Kristo. Pagis dugo ni Kristo dayon ano na matabo bangon sina gani niyan indi na kamo mga dumuluong kag mga dumalayon, kundi mga masig kabanwahanon kamo kaupod sang mga balaan kag mga bahin sang panimalay sang Diyos. Ang butang malon nga, mga kasimanwa
sang Israel na ang mga nagatuo kay Kristo. Amo na nga perti kanami ang ginsa aswid diri. Amo ni ang paglaom sa mga pumuluyo nga nag-aalagad sang Ginoo nga mangintakos sila dito sa pagpuyo sa siyudad nga balaan nga hindi makatupong ang Babilonya nga aton istoryahan. Way na magitising timpo mga palayon pa aton tapuson sa lubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Pinasalamatan po namin na pagkataon na kung saan yung pinagkalob sa amin. Kami nakapagpatuloy sa pag-aral sa mga propesya at ang mga kahulugan, mga paliwanag sa mga kasalayan pong ito. Pagpalain mo nakikinig at ang hipilang ginagamit kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang siyuro Kamiloy at pamilya. Gayon din ang mga kawani sa hipilang pong ito. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pagitan ng matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.

0: E3 Bio.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DDX 500!
5: DDX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na namin nagit sa akong nga mat.
0: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko manghihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Extend food supplement for men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gidang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: 100 lang. Ibakal ko lang siyang amot pagkaon sa balay.
1: Wow, Tuto. Kaluluoy ka lang ba?
0: Ay, ikaw gali kong...
1: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo, ihatag ko sa imo ang nabilin kong akwarta. Aryo!
0: Salamat gid kong ha!
1: O sige, dira ka raanay ha? May katuan pa ako.
0: Lord, salamat gid sa grasya ha! Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayok ko 100, ang nagtupa sa akon, 50! May buhin na!
2: Hey, Vibe! Galing nga wanta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
8: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Ito masyon sa barangay
11: po. Ano kinabatsag mo sa
10: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
11: Tumar ko. DTX 500.
10: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
9: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: O si Lord Diaz maglupot, alas 51 ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayaw ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay ng tambo ko.
4: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
15: Mabahal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
21: Ako si George, 35 years old. Damo, naku nga, try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gaginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: Sunday.
1: Hey, five, galingawanta!
2: Tay, tay, tay, kaya inabala sa eskwilahan, kimpaisip kami ni ma'am, tanan niya classmate ko nag-isip 1 to 10, akuya, kalab, o kuya isip 100.
3: Ah, tungod ina kay De La Cruz ka?
2: Tapos tay, kinpa-recite kami siyang alphabet ni ma'am. Naubos kuya recite tanan niya litra. Ang mga classmate kuya damo, sala-sala.
3: Bawa ka very good. Tungod ina kay De La Cruz ka?
2: Tapos ha, PE namon tay, nag-ilis kami, tanan

0: kami ng mga boys, siyempre nag-ubay. Nakita ko ang mga tunonoid sa mga classmate ko. Puro mga gagming. Ako lang yung dako-dako. Tungod mo natay kay De La Cruz ako?
1: Ah, hindi anak. Tungod din na kaya mga classmate mo, puro tigpulo katuig pa lang ang edad. Ikaw ya, 28 na.
2: Hey, hi! Galing nga one time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing lolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
7: Mga duga nga benefits aton nga talakayon, Sir Boy, kung nakainom ka D3 Bio.
8: May mga research sila sa mga bago nga ining Lyme disease ba, Sir Boy? Kung may ara ka mga kasapatan, may mga bitik ina, inali makagat ka, it will cause you Lyme disease. Inflammation sa joints, inflammation sa heart, inflammation sa brain, caused by bacteria nga Borrelia.
9: Halin sa pets.
8: Oh, halin sa pets.
7: May nabasaan ko to, Sir GP. Pasinsa sa mga nagakaon na ang mga parasites, mga kutot, gasulod, galinas, dunggan sa kwad.
8: Gasulod.
9: Sa tao.
8: Gasulod. So kung makagat ka ni Doksam, grabe kakatol-katol, you take D3 Bio. Kay ini siya maka-infect sa imong heart, sa brain, kag sa imong mga joints.
7: Sa imong blood, kwan, bloodstream.
8: Okay. Delikado kayo.
7: Amo na gani, permi na ito, balik-balik. Isa sa mga benepisyo sa D3 Bio, ang pagpanubo sa mga bacterial load, kag viral load, nga ara na sa imo lakas.
8: Correct. Kay suno sa study, Sir Boy, may mga ginatreat sila sa antibiotic, hindi mapatay, ara lang to yung gatinir sa lawas mo. But ang monolaurins ng D3 Bio will hunt them down. Pangitaon ang sakag patyon.
9: Grabe.
8: If you are taking D3 Bio. Unknowingly, abi mo gaplo vitamins ka lang for pandemic, ginapangita yaman ang mga kagaw nga panago sa lawas mo.
9: Daog ka.
8: D3 Bio.
9: Daog ka sa D3 Bio.
7: Facts on D3 Bio. Anong kaibahan sang lauric acid kagsa ng monolaurin nga ara sa D3 Bio? Ang lauric acid nga ara sa D3 Bio, nami na siya gamiton as topical. Wala pa monolaurin nga may matabo da, Sir Boy. Because lauric acid ang active nga compound. So, once nga ibutang mo sa mga punggod, mga katul-katul, mga kaspa, mga fungus sa ano sa imong anil,
9: MCTs pa na.
7: Ha? MCTs na, the lauric acid, caprylic acid, caprylic acid, amo nang mabalbal.
9: Amo nang mabalbal. Dala pa lang epektibo ng D3 Bio.
7: Dala pa lang. Pero sino naman ni sila si mga monolaurin, monocaprin? Once nga ang D3 Bio masulod na sa imo nga
9: lawas.
7: Lawas. Once nga mahaluan na siya sang ano, pancreatic lipase, ang imo nga lauric acid, ang imo nga capric acid, ang imo nga caprylic acid will turn to monoglyceride.
9: Ga Justice League, like Superman.
7: Ga Superman sila. Ang mga kagaw naman, mga virus, bacteria ang ato sa sulod, amo naman to tirahon niya. Grabe, no?
4: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Suportahan ko lang na si Doc Ramil, ha? Dua klase virus mo. Ang virus nga ginapatay sang monolaurin, amo ni yung ginatawag nga lipid in case.
7: Lipid in bilog.
8: Ang ila membrane ginaputos sang lipid, no? Ang buli ginapatay patay ni tanan halos tanan nga mga makahalit nga virus kag bacteria amo na ang ila profile. Pero may mga virus yung nga wala skin.
7: Di ang kung sa bike pa, naked bike.
8: Naked bike. Naked, no? Ako yung gusto kaya D3 Bio because I'm energized every day. When I take D3 Bio, why ko lang ginaproteksyonan ng ako lawa sa ubos, if on, kailanat, kagtangkaso, ginagaan ko pa enerhiya ang akong utak ko, bro. Because my job demands a lot of my brain, no? I usually gatuon ko, ga-research ko, I need something to power my brain nga why ko'y kapamahaw, kaya dali ko. But D3 Bio does that for me. Sa mga estudyante,
7: so, Sir Boy, mga gaplano dah nga mag-board exam.
8: Board exam?
7: Tumbar na D3 Bio. 3 months before pa, inom ka na D3 Bio.
8: Supplemento na.
7: Ang
8: no?
7: Mga eskwela da
8: law
7: namin na. Correct, mga engineering.
8: Gwapo makapag- masteral sa ilang mga PhD, mag-D3 Bio ka mo.
7: Hindi, tam is ang solusyon para ma-energize ang imo utok. I suggest D3 Bio.
8: D3 Bio.
7: Correct. The best food supplement for your brain. Correct. The ketone. Okay. That's why nga ang D3 Bio, permi na mo ginapaparis sa DTX 500, kag Mighty C, or pure C. Kaya na ang tatlo ang combination, the best did katama, Sir Boy.
8: Oh, kampiyon, no?
6: D3 Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton, hitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagats, mangabuti ka! D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News, D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
11: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akon mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
15: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka!
11: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
16: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
17: Saan nag-inom ka?
18: DTX 500!
17: Di na nalang subong imo sugar?
16: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
11: DTX 500 naging... DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
19: Ako si Anika, kundayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
20: Ako si Mimi,
21: lalbi kasi napit akong tuhod.
20: Arthritis na gali.
21: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Two capsule, three times a day, sa sunod sa isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
11: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
22: Gadaragsa nga punggot.
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit.
23: DTX Beauty Soap.
22: Gala o magputi.
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katul-katul.
23: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Tiso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Tiso.
22: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya extra.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee
26: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
26: Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
27: Kaya subukan ninyo.
26: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh.
26: Available now.
28: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
29: isang bala ka lang.
28: Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
29: Extend.
28: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido. And treats sexual dysfunction.
30: Ka! Bang-bang nga naga!
0: baby.
28: Extend Supplement for Men.
0: Isang kapsula ka lang.
28: DTX 500.
1: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
28: DTX 500.
2: Mapakal sa mga butika.
15: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
15: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
15: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
15: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
28: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
28: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
26: News FM.
28: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3. D3 Bio.

0: sa jackpot question. Ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K.
1: Kabayo!
0: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W.
1: Ay, alam ko na! Kabayo!
0: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
1: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
0: Ano?
1: Demonyo! Nakabayo!
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabagat sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika for Biotics.
4: DTX 500.
8: Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
4: Mag-DTX 500 na.
8: Masamihin na kapalatian?
4: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka?
8: Mag-DTX 500.
4: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
8: DTX 500.
4: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: Yung mga blood sugar test.
11: Ilan itong score ganit?
9: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang yung mga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
4: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmig katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

Friday night to everyone.

0: bilog?
1: Pila pa nadatanan ka bilog? How?
0: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pita, sinkwinta, pa na di ka bilog?
1: Ah.
0: Te, pinain mo?
1: Isa lang, ah.
2: Hey, I'm Galingawang Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw.

0: umaasang pabalik-balik ng UTI.
1: Ang fortified na probiotics, Clinica Sporebiotics.
2: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
3: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
4: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
5: Sa DGX 500.
3: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
5: Subong, kamusta?
3: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-ginibatsa.
2: DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tintistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
11: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
11: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
12: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin.
2: DTX 500.
14: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
2: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
13: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT,

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gari-carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabala, di mga flowers, nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung engineer na?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mga suki na ito na tagpalamati, welcome na sa programa Mga Informasyon sa Ikayong Lawas. Uy, nami bala tulog nyo kagabi? Nag-muok bala ang tulog nyo? Kung pigaw ang tulog, hindi magkalipat ha, you take DTX 500 and D3 Bio. In an empty stomach, dako ang mabulig. Istoryanta ka ron, may eye bags ka bala bagod nakapulaw ka? Very timely atong topic. Base gahubag ning mata mo bagod nakapulaw, may eye bags. Let's talk about it later on. Ako si Jean Paul Hineroso, kauban na ton si Dr. Ramil Uy, aton nga CEO. Sir Boy Sulweta, and of course, Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil.
9: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
8: Istoryahan ta ining eye bags, no? Literally, bags, no? Amon ang hindi na sa BUGS, kundi BAGS. May dumay mga bag ka, di bala, sa imong mata. You know, mat, gahabok ni ang imong mata kung makapulaw ka, kung naghibi ka, gina-allergic ka, kulang ka sa tulog, kung pala panigarilyo ka, and of course, heredity. Pero nga ang gahabok, anong gapahabok dira? Ang aton nga mata, napalibutan inisang panit. Alright, no? Napalibutan inisang panit, kagbay mga fats kita sa mata. Pag nagatigulang ka na or nagaedad ka na, kung kaisa, ang imong nga fat cells, malose ang iyang attachment sa imong dermis. Ini siya ang manahog padalom, that's why doon nagahabok. What else? Fluid retention. Kung stress ka, nag-accumulate ang fluid panahog. That's why, nga kung may problema ka sa kidney, may water retention ka, ang imong mata nagahabok. Amuman kung ikaw, ang palakaon asin. Amuman kung uay ka nagatulog.
9: Dapat tanin ang gahibi ya, madula ang aibag, kay ubos ang tubig sa kwan.
8: Kanina nag-drain out. Ari ang rason, gali, Dr. Ramil, no? When you cry, upset ka. And when you are upset, grabe ang stress nimo. And again, stress, nagasugod, damo ang imo nga oxidation. When stress ka, oxidation is at play sa imo nga mga cellula. Don't you know nga ang imbalances, no? Ang pag-imbalance ang imo nga endogenous antioxidant. Minyo sa endogenous, ang ara na sa lawas mga dana, God is so great. Gingaan niya tagadaan antioxidant sa lawas. Panigana sa latak sang aton oxygen. Kaya mintras ka ginhawa ka, may oxidation ka.
9: Correct.
8: That's why nga may ara. Kaon mo tamis glucose, ga-oxidation ka. That's why ginpreparahan niya ka glutathione sa lawas mo. May ara ka to. Endogenous antioxidant. Pero kung sobra ang imo nga free radicals, nagibi ka, nasubuan ka, grabe ang imo nga lantaw sa cellphone, naghalalabok ang mata mo, nagpulaw ka, grabe ang oxidative process, hindi masarangan ni glutathione.
2: DTX 500.
8: Imo pangalan na partner?
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
8: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
10: 470.
8: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Ang importante, Sir JP, batuan ang stress. Kay mostly ang kusang eyebags stress.
8: Gusto.
9: Batuan mo, gid. Wala sang iban pang kaya niya nga ibato sina is mga suplemento nga puno sang antioxidant. And talking antioxidant, ang pinakataas gid nga antioxidant, wala na sang makaperde sang DTX500 nga kombinaran mo sang Mighty C or Pure C. Isa sa mga hambal sa mga researcher, ika ko nung mag-inom damo tubig before bedtime.
8: Oo, gabi.
9: Kaya isa mo na sa course ko nung sa ano.
8: Sang retention, pagkaagaw
9: pero wala ko balukaw at science behind. Ato na padalman nga ah. Tapos, hindi magsubra kaon, damo asin.
8: Where sodium goes, water goes. Oo, gapabilin. That's why siguro, ang rason siguro, Doc, kay kung adlaw, inom ka damo tubig, okay lang. Ga-perspiration ka, damo ka-activity, may evaporate ang tubig, nagpainit ka.
9: Tapos matulog ka, matulog
8: ka lang.
9: Tapos tason mo mo, kwan.
8: Ulunan
9: parang
8: siguro.
9: Parang tubig, di makantusin mo, ano?
8: Sa imo na, oo. Di bang iban ganito, kamutang pipino, kamutang nila, parang nasuyupon, ano? So, pipino is number one antioxidant.
9: Pero ang pinaka-importante, nami, tulog mo.
8: Isa
9: gid. So makabulig ang DTX 500 kag Mighty C kung panamay lang tulog.
8: Hosto.
9: Pwede man ano, kung grabe gid lag ko, gamitan mo sang gitawag ano ni. Cold compress. Makabulig siya.
8: Oo, sige. So ang imbalance again sang imong kwan ha, sang imong antioxidants versus oxidation, kung tama kadako ang ROS kag oxidative process, ini ana ga disrupt sang intracellular kag extracellular cellular homeostasis. Ang mga fluid imbes ka matinir sa cells, nagwa sa intra-extracellular spaces.
9: So, amo na nga tulog ka timprano. Kaya once nga iway ka tulog timprano, gadilit ang mga blood vessels. Sigurado.
8: So, sige. So, again, for antioxidant, you need DTX 500 lang tawa. Madula ay bags mo sa DTX 500.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Let's talk about nagapatulog. Ano ang nami para matulogan ka kagmuok tulog? Let's talk about it. Ano ang mabulig sang D3 Bio para sa imo manami nga pagtulog with Sir Boy Sulweta and Kevin Bigay sa Talk ni Doc.
0: Before we start, no, of course, kanan hindi ka maglipat, kanan fresh ka. Adlaw-adlaw, magwa sa balay mo, mag-Clinica Deo Fresh, no? Clinica Deo Fresh para may, with VCO ni tanan nga bacteria sa imo ilok nga pwede magbaho, no?
1: Kaya, example, kung tulog, kung baho tupad mo.
0: Correct, no?
7: Hindi ka ginaya matulogan.
0: Hindi matulogan.
8: Nami bala tulog kisa ako nakapamanyos ka Zanton Plus Herbal Oil.
0: Oh, kaya
8: ang yangan limit ka nami. No? Kapapromote tulog.
0: Kampiyon ng circulation, no? Kampiyon pang...
9: The more nga nami mo circulation gamit sa ato nga balanyos, the more nami mo tulog.
8: Gusto.
9: Kita mo, permi lang natulog si engineer.
0: So, of course, no? Antes ka magputang sa klinika, di fresh pa, fresh ka sa jeep, fresh ka sa salakyan mo, kailangan maligo ka na.
7: Maligo.
0: No, oh, sarang, para, plus,
7: para yung herbal soap.
8: Hindi mag-abusuhi ang kabakod sa Dio Fresh.
0: Suportahin.
8: Oo, suportahin. Hindi ko hit.
0: Santong Plus Herbal Soap, pang pahami sa kuya, kakpunggot, pang pikas-pikas na, mga blemishes mo, dula, no? So, mga beauty conscious na, mag-Santong Plus Herbal Soap. Get for me, no?
7: Antibacterial, antiviral, kag antifungal.
8: Oy, kung may gulo kwarta ka, Sir Boy Subong, ha? You try ba lang DTX Premium Coffee Mix?
0: Ay, kamo na ginakon, Subong.
8: Oo, may extra money ka, you try it.
0: Kung siya ka, no? Kung medyo may extra ka, kag gusto mo maging healthy.
9: Additional benefits, Sir Boy, the Ganoderma.
7: Ganoderma.
9: DTX
8: That's what makes it premium.
9: DTX Premium.
0: Sa term pa lang na Ganoderma, Stevia, no?
7: Stevia.
0: Social kid siya.
9: May kamahalan lang siya ikumpara sa kan. Pero try nyo.
0: Try nyo. Try nyo once in a while. A big sample, Saturday, Sunday. Kasi siyempre with the family, kanang social ang kape. No? DTX Premium ang usaron. Pero for everyday, ang ginaanada na ang DTX Coffee Mix Original. And of course, ang kape nga may puso, ang kape nga mayo sa tagipuso.
9: Rayo Coffee Mix.
8: No?
9: Lantaw, blind general ba? Uy, gatigulang kay pero amo na gainom DTX. Gainom pagid ko, an? Extend?
8: Oo.
9: Kabalok ang sekreto para stay healthy, taking DTX 500 kag by TC, aside si Nasir Boy, dapat mapaspagi ka once a week.
8: Correct. Ay,
9: kanami. Once a week ka.
8: Anyway, sige, no? Paano magnami tulog, Sir Boy?
0: Magkoy pa ano mang nami tulog mag D3 Bio pag panami sang tulog pang release ang serotonin nami ang pag absorb sa magnesium which helps your sleep because magnesium will increase your gamma amino butyric acid, no? Amo na pag panami sang tulog tati magnesium is absorbed kung ga D3 Bio kan
9: aliwato na mo na ang science behind kung D3 Bio ang imo ginainom versus plain nga D3. Mm. Ang D3 ba yung may busy user boy mm-hmm. nga kaya niya ipadamuon ang imong good bacteria mm-hmm. kag i-laser na imong nga bad bacteria. Hindi ba ginapat yung tanan?
0: By doing
8: so, nami,
9: after sina, uh-oh. Nami ang lumpat-lumpat sa imong good bacteria mm-hmm. para maghimos ang serotonin. And that serotonin, precursor para mangin
7: melatonin.
0: Di, sa pagid na,
9: tapos,
0: no?
9: Tapos tulog ka, dulong-dulong batama.
0: Dulong pa. Kag! Hindi ka mabugtawan nga gutom ang tiyan mo. Okay, ang D3 bio may MCTs, may medium chain triglyceride, diretso ang tulog. Ang iban, gagastorbo.
8: Garagook ang tiyan.
0: Garagook ang tiyan. Gatindog, makaon sa rep. Gatambok, cause of obesity, no? Kaya itulog mo malang ang gikaon mo. Ara na lang, D3 bio, may medium chain triglyceride, namin ang tulog mo, ok? Busog ka pa, no? Abang tulogan, di ka kapukawon.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX 500.
11: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
8: Ang imong sugar sa una, pila man?
11: 300.
8: Kano sa amakan nag-start og inom og TTX 500?
11: Mga duha pa kasi man, kapin.
8: Pila imong nainom TTX 500?
11: Pagyud ka sab.
8: Duha ra ka stab? Yun sa amin yung pag-inom.
11: Tumultag og gabi eh.
8: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
11: Oo.
8: Hindi pila na may sugar ni mo ron?
11: 126 na lang taong.
2: Kaluis Ginoo. TTX 500. TTX 500. PRC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Andrea, parol kaging. Ang akon ginabatsyag kay ang hapo o dugay na nimo. After nga nagamit ko sa PRC, mayo na matsyag ko.
2: PRC Vitamin C. PRC, ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Joanne Martin, pambilang lagabloating ako. Siyan bila tapos magkako gali sa mga utam, dayon ko nagalabot. Kaya amoto, ginisingan ko lang ang PRC. Nami, idya ko ko matsyag. Salamat din sa PRC, tuto.
2: PRC, para sa libre nga check-up, bisitahalan. Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building. Osmeña Avenue. Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8, Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinical Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Let's go to our topic today. It's all about inflammation. How does D3 Bio manages inflammation, no? D3 Bio does two things for you to manage your inflammation. Ano ba ang cause anay sang inflammation? Any internal, external threat sa imo health, your body will react to that. Example, natunok ka. Pag tunok mo dugay-dugay,
9: naghubag.
0: Maghubag. Ngubag, that is a response. A response from your body.
9: Good response, sir boy.
0: Good response.
7: It's a homeostasis.
0: Homeostasis na. Nga ang gawbag, kiginkodalan. Ginkodalan ang injured area. Pagwa na ito si histamine, bronchitinins. Tantanan ni sila pati ang pag-repair.
9: Sir boy, may hubag nga makapaayo sa lawas, may hubag man nga hindi namin sa lawas.
0: Correct.
7: Lalo na dok ang prolonged kay madula ang function sang isa ka cell or tissue dira na masugod ang lain nga paghubag.
9: Ma'am point reser boy, amo ni. Paano ang D3 Bio ma-prevent yung inflammation? Ano ang point?
0: Ang point di, inapanubo ya ang imo granuloma formation, no? Ang imo serum alkaline phosphate activity ginapanubo ya man na. By doing so, that is the purpose of extra virgin coconut oil found in D3 Bio, nga wala is ordinary yung vitamin D3, ya. By doing so, ginaiwasan ang chronic inflammation without compromising acute inflammation. So, hindi mo man naman...
9: Di ba, sir boy, ang ano, isa sa mga cause of inflammation is infection.
0: Correct.
9: No infection.
0: No inflammation.
9: Nga ang D3 Bio maka-prevent siya, number one is...
7: May munulaw.
9: Wala na spleen D3.
0: Why di magdugay ang inflammation nga besides your immune system may gatap na sa inflammation which is monolaurin
9: so malayo sa infection mas dasig ang
0: problem solved.
9: Or pwedeng wala nasang ano,
7: inflammation. Wala inflammation. Wala okay. infection.
0: Mm. Anong pagid? Si D3 Bio para magpunubo sa inflammation. Mm. Si D3 Bio rich in MCTs. Mm. Dasig ang metabolic rate mo. Mm. Kung dasig ang metabolic rate mo, nubo ang glucose level sa blood mo. Ang extra glucose, I mean, kung nubo ang extra glucose in mo blood, layo ka man si inflammation. Mm. Cause ang pagkaon sang tamis, ang pagkaon sang sobrang kanon could also cause inflammation inside your body. Mm. No? So, that is duana. Monolaurin, kag
9: MCT.
0: MCT.
9: So, amo nang mga ara sa loyo sang D3Bio. Uh-huh. The monolaurin, the MCTs, nga ara sa D3Bio, nga di mo na makita sa plain nga D3 Servoy. So, amo nang rason nga ang mag D3Bio ka compare nga mag-inom ka sang ano, plain nga D3Bio.
4: Kaka mo ning rason, Doc, nga ang mga kano, ga kumpra BCO sa Pilipinas.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Actually, ang Amerika, ang style, ang BCO, ila pa gina-refine sa loy. Extract lang, ang magwan lang, puro na lang
4: MCT na lang.
9: Pero alam din yung kanoya, not only MCT, the produce pag itslag mo nula o rin nga kapsula, nga butangan la sang sing.
7: Gina-harvest nila.
9: Imagine la, ang Amerikano, gabakal sa aton nga, no, aton nga BCO. Pero kita nga mga Pinoy, baro, ginapaaman na lang nila ilang D3 sa aton nga BCO. Imagine Blaser Boy, ginapaman na to ang D3 sa BCO para nga ano, baskog ang epekto. Kung gainom ka plain nga D3, mas the best pagid kung gainom ka D3 Bio. Kaya nga man, gi-combine ang BCO kag ang vitamin D3.
0: Ang vitamin D3 nga ara sa D3
4: ang ginpaaman ta
0: ang ginpaaman namon biskan jutay lang na siya is amplified by extra virgin coconut oil because remember vitamin D3 is a fat soluble vitamin. Combining it with extra virgin coconut oil will amplify it with amplify its potency. Mm. So by amplifying the potency of vitamin D3 in D3 Bio, anong katabo? Increase production of regulatory T cells, increase production of regulatory macrophages.
9: Mas dasig ang inflammation nga gakatabo sa imo lawas, madula ang inflammation sir boy. Amo nang gakatabo. Di ba ang MCT and monolaurin ginpatay na niya ang kan.
4: Kagaw.
9: Here comes si D3, nagkadto sa imo nga immune system para nga ano, mag-produce ang damo, macrophage, whatever, kung anong himo.
0: Soldado mo.
9: Hindi na siya kinanglan pa magdala sang damo pa nga mga armas, mga granada, kung ano-ano ang iyakan. Why na? Ang iyakan to is, madala na lang siya sa ano?
4: Daspan
9: kag silig.
7: Daspan kag silig. Manghimos na lang.
9: Manghimos na lang. So, mas dasig. Hindi nga, kung wala ka sa ano, monolaw rin kag MCT ang gakatabo, sir boy, ang imo nga immune system, dalhon niya tanan niya nga mga armas.
0: Tanan ng armas?
9: Gira. Gira. Kung may gira, grabe ang hubag.
0: Correct.
9: Kung pala inom ka D3 Bio, tanan nga inflammation nga gakatabo sa lawas, hindi na nimo ma-experience siya. Kung adlaw-adlaw ka gainom, arthritis, that's inflammation sa joints.
7: Inflammation.
9: Bronchitis, inflammation sa lungs. Asthma is also inflammation.
4: Diabetes.
9: Even cancer is also inflammation. So, imagine, sa mga lalaki na gaedad na 50 pataas, kay prone sila sa prostatitis mo.
4: Prostatitis.
9: Either overuse or underuse, gakahubagin ang prostate. Ang adlaw-adlaw mo nga inom sa D3 Bio, malikawan nga mga klase nga inflammation. Tanan nga mga TIS nga mga sakit. Kaya katama.
0: Gabi ng effects ang D3 Bio, no? Sa mga, lalo na makita mo, hindi lang benefits against infections, against viruses and bacteria. Makita mo sa mga tao above 50. Sa lalaki, prone for prostate. Lalo na 40 ka palang gali, no? 40 to 50 ka, you're prone for enlargement of your prostate na prostate na no hyperplasia na nga tawag na no benign hyperplasia but ang babae is also prone kaya ano na na siya napit na sa menopause. Kung menopause man ang babae, galak naman si estrogen, another kind of hormone nga pwede man mabuligan ni D3 Bio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio.
14: O si Karen, nadamugid sa akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kung nagkining akon buhok kung maghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal, sumagmuti ka. D3 Bio.
15: Ako si Jomer, tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3! Mabakal sa mga butika! D3 Bio! Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Andrea, parol kaging. Ang akong ginabatsyag kay ang hapo ko dugay na nimo. After nga nagamit ko sa Pure C, mayo na matsyag ko.
2: Pure C vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Joanne Martin, pramilang lagabloti nga akong chan bla tapos magkako gali sa mga utan dayon ko nagalabloti. Amoto ginpistingan ko lang ang Pure C. Nami, idyak ko matsyag. Salamat din sa Pure C, totoo.
2: Pure C. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So, moving aside from inflammation, this is a great thing to you. Kung may edad ka 50 to 60, you better take D3 Bio. D3 Bio that basically boosts your immune system in a different way. It boosts your immune system by basically taking part na ginsa pagkunta sa bakterya.
9: Kabang ko ni Sir Boy, adlaw-adlaw kaya ma-deposit ka D3 Bio sa imulawas kay pang-preparasyon na yan sa gakatabo kung may mga masulod nga kagaw, may ma-react sa imulawas nga magtugas ang inflammation, ina kung may ara nakadamo deposito sang D3 Bio, wala problema. Same as sa isa ka tao nga damo savings. Kag sa D3 tanan nga mga problema nga gaabot, kung money concern,
8: may ready ka.
9: May ready ka. Kasi may ready ka. Madeposito mo lang ka, Kevin.
7: Kag sa D3 Bio, Vlad Doc, Sir Boy, ang cytokine storm nga ginatawag natin, dasig siya magtahaw. Kay ang end product, sining gera nga gakatabo sa aton nga lawas, amuning ginatawag nga cytokine storm. Ining cytokine, amuning siya ang chemical nga naga pahubag sang aton nga lawas.
9: Kung diin ang damo nga kagaw.
7: Oo.
9: Pero nakita na ko, Sir Kevin, kung bastante ang imo selula sang monolaurin, MCT sa imo selula nga ara sa D3 Bio, wala na sang cytokine pang matabo.
0: That is observed by DOST, no? And sa ilang experimentation, no?
9: Wala na sang cytokine nga matabo nga damo nga gin-COVID nga wala ginhilanat. Mostly kung may cytokine nga gatabo, maagi gina sa ilanat yan.
0: Correct. Oo, ilanat gina yan. May ilanat gina yan kasi that's an overreaction of your immune system. Kung mag-overreact, ano ulit gani? Inflammation. Kung prolonged inflammation, cytokine storm ang guwa. No? So, amo na ang obra ni D3 Bio, true monolaurin nga na siya. And that monolaurin is only found in D3 Bio.
9: Hindi mo na makita sa plain D3 Sun Boy.
0: Hindi mo na makita.
7: Kaglikaw man
9: monolaurin, MCT, D3 Bio lang na makita. Hindi mo na makita sa gitawag plain D3 Sun Boy.
0: Correct, no? So, you will take full advantage kung ka D3 Bio ka. So, ang ining D3 Bio ni, hindi mo lang niya pagtumaron kung gumasakit ka na. Hindi mo lang niya pagtumaron nga medyo malala ka na. You take D3 Bio as a supplementation. As the word goes, it's food supplementation. By supplementing it, biskan wala ka gamasakit, you have good brain activity, nami ang imo mood, nami ang imo health, you could work properly, makapangabuhi ka dilidilidilidyo without that thought, ay, basi magwa ko sa balay, mamasakit ko. Basi magwa ko sa balay, malatnan ko.
9: Pero ang Pinoy, amon ni Sir Boyo, pag may arthritis na, amon na pag-inom sa D3 Bio. Pag may asthma na, amon pag-inom D3 Bio. Sang wala pa sa gin asthma, sang wala pa sa gin arthritis, sang wala pa sa gin prostitis, nung mainom ko daw, ay kubalatian.
0: Correct.
9: So, ang churid is, inom ka na daan para hindi ka malambot sa sina nga stage.
8: Ang guwasa na sa Dok-Dok condom philosophy. Wala ka ng condom philosophy. It's better to have it when you don't need it than don't have it when you need it. Makakasala ka ba kahal kung wala?
9: Lain yung...
8: Namihara yun na sa pulsa mo?
9: Si Engineer Arbao, pero may condom.
8: Condom philosophy na.
7: Kay may panimad ko na do.
8: Same.
7: May panimad do na wala. May condom ko no sa wallet kay para magdamo ang kwarta.
16: May amo ko nakibin.
8: Ako man.
16: Ginatagan ko sang friend ko sang ano pitaka nga may ano.
8: May something may common na.
16: Condom. Sige ko buynas ni. Dilan tawa subong buynas gid man.
8: Uy nga bakal tabi condom boy. Bakal dito.
16: No need na ang condom. It's D3 Bio. Ang nga man, kung wala ka, di ka mag-inom D3 Bio adlaw-adlaw, tanan mo nga manggad, pwedeng man, no?
0: Aso yupon lang.
8: Ay, sus, me.
0: Ang oh. Ipangabulayan mo, Diyos Anyos.
16: Lang, isa lang kung sabi. Invest lang ka 50 pesos a day for D3 Bio, my TC, DTX 500. Kung isipon mo na for a year, gamay lang na kung magbalatian ka.
7: Kagdok, ang pitaka, ko may condom man, pero wala na kwarta, condom na lang bilhin.
8: Pero importante kayo, may ditribayo kaya kayo mo.
17: Karoon ka lang ko, no?
8: Anyway, no?
16: Checklist na sir, boy.
8: Checklist na tagad mo.
16: Checklist na tagad, sir, boy.
8: Checklist.
16: Checklist.
8: Ang ditribayo.
16: Ano may checklist mo da?
8: Ah? Ang checklist ko, ang bulik agapon ang inimo ko sa akong post, no?
16: May anay mo?
8: Ang ditribayo, may lauric acid.
16: Okay.
8: Ang lauric acid mismo pa lang, no? Could clean your internal organs without converting pa lang sa...
16: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa tinaid.
8: Ang malapyan niya, ubus, no?
16: Wala na sa...
8: Why not sa
16: plain D3? Ara lang na sa D3 bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, sir Boy, no? Perde ka na da. Kung plain D3 lang yung mag-inainom. Pero kung D3 bio... May lauric acid ka, nga halin pa sa baba, patay ang kagaw, abot sa tiyan, patay ang kagaw, pag abot sa tinay, patay ang mga bad bacteria. Pero tisa, why patay ang magstorya sa sulod? Sa imo lang, digestive, digestive pa lang. System. Kevin, ano yung mo checklist da?
7: Checklist ko, Doc. Kung ikaw gatumar sang D3 bio, pag abot sang D3 bio sa imo chan, ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan.
16: Dokadalo, parietal
7: cells. Or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
16: Sa imo chan.
7: Ma-stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride, amuni siya ang gapanami sang imo nga digestion sa chan. Layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia. Plus, kung pagtumar ni mo sang D3 bio, ginpusa mo na sa imo nga baba pa lang. Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, proteksyonan na da sang D3 bio ang imo nga esophagus nga hindi pagsunugon sang acid.
16: Perte, no? Wala na sa plain D3. D3 bio, may potential nga mag-cure sang ara cancer. May cancer. Paano? Paano? It's through keto diet. Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir JP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or sugars.
7: Same man sa inflammation.
16: The more nagdabo ka ginakaon sugars, the more nga...
7: Natambok.
16: Namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting. 12 to 14 hours, hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells. Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones nga ara sa D3 bio. Hindi ko na makita sa plain D3, ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahingay nga na to, problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya namin ang magkaon ketones. Isang kasawa ng kuha.
7: Isang
16: ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
0: Buhay ka na lipungan sa jita mo.
16: Unlike kung plain lang nga D3, ang plain lang nga D3 is, kantoon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight sa ano?
7: Sa cancer.
16: Sa cancer. Awayay ang, awayay kung D3. Pero kung D3 bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na ang cancer
7: kailangan
16: cells.
7: Point, gutom, kagluya.
0: Before ito magkanto kay Sir JP. Ang D3 bio ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
16: Correct.
0: Ang vitamin D3 niya, ginaway niya
16: awayon
0: ng cancer.
16: Awayon niya ang cancer.
0: So, din bala matap na ang cancer kung paon mo ang gamot kung awayon mong sanga. Siyempre, ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer. Ketogenic diet with D3 bag.
16: Mas namigid yung hindi wala na awayay, sir. Pagot milang balang. Pagot milang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagot milang ang cancer cells. Paano? True ketones of Nitribio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: K5 News FM. News FM.

0: Kampyon na radyo!
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 41 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the night kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kano naman na klase problema nga naga tublagin kang nagapabugat sa malatsyagon, kang nagapagumun sa mga paminsaron. Subong gabi, text na o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-748-940. Kaga sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Saliwat i-text lang o itawag sa aton nga smart number 0928-611-2263 o kung sa aton na liwat nga globe number sa 0927-448-940. September 21, 2026. It's a Monday evening, mga K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5, giriling.
0: Kamustang yung mga adlaw, lo?
1: Well, so far, very far. Still the same. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Ayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo, kagid. Mga kakifiba, aton gid sa liwat gina-remind sa aton tanan nga itagahan tagid siyang prioridad ng aton ikayong lawas. Ang aton nga mga handom sa kabuhi, mga maayong mga bagay, mapuslanon nga mga butang sa aton pagpangabuhi, kag subong abi kag para sa palabuton, inatanan na may katumanan. As long may ara ka sang ikayong lawas. Ang una taging nga numon, ang aton ikayong lawas, mga kakipay. Iman anong dako kung gamay man imuhan nom, kung wala nagkakopirar ang imo paminsaron, ang imo nga physical nga aspeto, ang imo nga lawas, wala nagkakopirar, itungod nagamasakit ka, nagabalatian ikaw. Ang mga handa mo daw, wala mo na gina-realize katulad sa nga makaangkon ka sa nga sufficienting nga financial abi o kung madamo nga kadutaan may house and lot ka, may bagugang nga salakyan, may travel abroad ka daw, wala mo na ginahandom. Ang ginauna mo handom is ang imod kayong lawas, kay man ko magmasakit ka kang magbalatian ka, ang ginapaminsan mo gid is mag-ayo ka mo. Parehas kay Steve Jobs. Si Steve Jobs, mga kakipayam, isa ka bilunaryo nga tawo. Sila-sila na ni Bill Gates wala. Si Bill Gates nag-invento siyang Microsoft, siyang internet bla. Si Steve Jobs naman, siyang nag-invento siyang ning mga Apple bla ni. Ang Apple nga telepono bla, may kinadtan bla. Bilyonaryo mo, no? Edad niya mga 40-50 pa lang. Bilyonaryo siya. Siya nagamasakit, mga kakifayam, no? Ara siya sa ospital, naghambal siya, Tungkol sa kadamo siya niya kwartan, wala siya iyang posibli mo makapatindog sa building, makabakal sa yate, makabakal sa sang latest nga mga salakyan. Ang ano pa na nga mga bagay, amino, mga butang, mabakalit tanan, no? Nya kung pwede pa lang nga mabakal ko tani, somebody, nga makasalo sang ako nga ginabatsyag lang. Kay tungod na mo ko kwarta, milinaryo ko, baklon ko siya. Isay loko ang nabatsyagan ko nga kamatayon. Isay loko ang ako nga ginabatsyag nga masakit siya. Pero wala gali siyang bili, mga kakifive. Nga mga ano man nga bagay sa kalibutan, kung naimo na ikayong lawas ang mapiktuhan, ina isa ka statement o kung napahayag sa isa ka bilyonaryo nga Amerikano nga tag-invento siyang telepono nga iPhone bla. Sa bilo nga kalibutan, sikat ang iyang iPhone, miskan din siya to, na iPhone bla, mahal ni bla. Di siya bilyonaryo. Gintubuan siya masakit kang blatian, nga hindi iya mag-ayo bla. Di samtang aras siya sa ospital, bedridden siya. Nga damo ko kwarta, no? Ah, makabakal ko autobus, 2 kamilog, 5 kamilog, 1 kadusina, pwede. Pagkapatindog ko building, pwede anytime. Makasakay ko si aeroplano, jet plane, anytime akon.

Hindi pwede. Mga ka-K5, no? Bichara ba lang? Ang bilyonaryo naging katawo, no? Mabayad siya kung siya pila pa na basta kuun lang iya masakit, bla? Ako unang ang iya kamatayan, tugas ang iya malatian. Wala na iya siya mo sinagkang sa kalimutan. Maka-hire kaya driver, bayaran mo siya, maka-drive siya mo. Maka-hire ka somebody, manugluto, lutuan niya ka, bayaran mo siya. Maka-hire ka piloto, yan di bayaran mo, i-drive niya ka piloto yan. Di siyempre, ma-aeroplano. Pero wala siyang isang tao yung bayaran mo nga para sa ako unang imo yung kamatayon. Isailo siya ang malatian mo, wala. That's why billionaire yun. Di how much more kita nga sintimos lang tayo. Ang billionaire yun gani, nagahinulusor nga wala yung natipan ang iyang kayong lawas. Kita pa ngayong, ano malantaman? That's why nga advice ko mga ka-K5, ha? May ara kita sa kahigayunan nga magtuon sa mga hitabo sa aton palibot. Katulad sa magugulang in istorya sa inyo. Isato ka pagtulunan kang leksyon aton. Nga hindi kali basta-basta nga pabayaan mo lang ikayong lawas mo. Unahon mo ginhandom mo sang sa auto, sang sa salakyan, sang sa house and land. Sang imong handomon nga mga kwarta o konpropidad. Ang una mo gid pinakahandomon sa kalibutan is makang konsang good health mga ka-K5. Because ang health mga ka-K5 is lan mo ni H na sa H-E-A-L-T-H, no? Health, no? Ang letter H sa puno sa health is lan mo letter W. Wealth na yun na mo. Kung basahon mo ang health, islan mo H sa puno, W, wealth na yun. Ano na mo silingon? Health is wealth, mga ka-K5. Health is wealth, mga ka-K5. Ang ato ni kayong lawas, manggad, mga ka-K5. Nyo karoon sa aton yung mga pagpangabuhi, hindi ginaton man ni Garno na nga hindi mula nga makontrolar. Kung wala kita siyang kapasidad nga kakontrolon ini mga sitwasyon kag panahon. Nga makangkon kag gigiya sa pagbatyag along the way. Kay man ang aton nga lawas, nga kinanglan sang material. Material nga mga vitamins, minerals, essentials, no? Kung ang balay pa, material nga mga plywood, mga lansang, material nga mga lawanit, nabig, baratiha, para makonstruct mo balay mo kag mabakon siya. Those are material, no? Balay. Ang aton na was balay man eh. Balay siyang kalagtabla, kag espiritu ta. Nga kinangla siya sa material nga mga vitamins, kag minerals, kag iban paging nga mga importante nga para masuplayan ang aton nga sistema, aton atay, korason, ugat naton, unod naton, tulaan naton para magpangsyonar siya sang mayo katulad sang mata naton. Ang gatunlo sa eskwilahan, kumain ng kalabasa pampalinaw ng mata. Hindi maladong duman mo na sa ngiskwila ka, sa elementary palangka. Tungkol sa kalabasa, may vitamin A. Ang vitamin A siya makuha nato sa kalabasa is bulong o kon material para sa aton nga pananawan. Ang himuunta, kaununta, o sapunta, kagtunlon, kagito sa digestive system, nagasipara itong hingko kagang vitamina, kagunin ang vitaminag, gaupod sa aton dugo kag ginadulong sa mga parte sang lawas ta nga nagakinahanglan sang bitamina. Ang higko naman ginapagwa sa lawas naton. Amo ginakasimple nga pag intindi nato, no? Now, amo ina mga ka-K5 nga adlaw-adlaw kilala kita magkaon kay ang aton nga physical nga lawas mga ka-K5 nagakinahanglan sang material.

Nagakinanglan sa minerals. Nagakinanglan sa vitamina. Pero ano nga katabo ang atong pagkaon? May mga vitamina masakang minerals galing gaupod ang mga higko. Nga hindi importante kagilalanon sa lawas naton. Ano ina, hindi nato malikawan ang pagkaon ta. May mga mantika, gid ha? May mga asin. Sobrang asin. May mga preservatives. Ang aton ilimdon amuman. May mga artificial flavoring. Dumansanas ang sabor ya, nga wala man mansanas. Ang sabaw dumanok ang sabor, nga wala man sang manok. May mga artificial flavoring. Di throughout the years, sa kalawig lang, nagapundo ina sa lawas nato, no? Ang mga higo o kung mga non-essentials. Hindi kailanon sa lawas nato. Wala sang kapuslanan sa aton lawas. Higang hatag lang sa sang pagguba sa aton sistema. Kaya nagresulta sa masakit kagbalatian. Those are toxins. Sa simple pa, sa aton, toxins ano gani? Hilo, mga kakipay. Hilo. Hilo sa lawas ta. Pero hindi ning hilo yung gina makita ta nga nagabukal din baba mo na ka magkirig-kirig ka. Samat-amat, no? Samat-amat nga wala mo lang matiparahan kag wala mo lang matamdan, mga kakipay. Sa sulod sa lawas nato, ni nakikita mo, mayo lang kong mga buling lang iya, sa aton botkonyak, sa aton kamot, mahugasan na kagmahabunan, bula lang. Pero mga higko sa sulod sa lawas nato, ni makita, nga nag-amat-amat naglito, nagahalit sa aton sistema, nga wala lang nato mabalaan, dugay-dugay, kibot ka lang, may cancer na. Dugay-dugay, may nag-aalay na sa likod mo. Dugay-dugay galain na pamatsyag mo, nagakiang-kiang ka na. Nagasakit ng tiyan mo, nagakuba-kuba ng dughan mo. Hindi ka na mayo kang ginawa, kamidyo kapinot ang imo nga baga, mga kakipay. Kag may mataas nga blood pressure, may kidney trouble ka na. Do hindi mayong pangihi mo. Tungod sa mga toxin deposit sa aton lawas. So isagin ka the best nga aton nga remedyo dira is mag-exercise. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Tuwing mag-aga. Tungod sa exercise, mga kakibayim, no? Ginabalhas ka. O kung mag-jogging ka, o kung mag-walking ka. No? Hindi gailig balhas mo. Ang aton, galing instruction diri mo ni. Ang pagbabalhas, isa ka natural nga proseso sang lawas. Ka para buligan maglimpyong ang sasulod na sistema. Kundi ang balhas din halin, dito sa sunod siyang lawas, halin sa sweet glands na. So, kinanglan tagin magpabalhas, mga kakipay, no? Para maglimpyo ang aton yung sistema, likaw kita sa masakit kagbalatian. Plus, nugaganta, sa mga masustansya nga pagkaon kagilimlon, hindi gin magkalipan magkaon sang utin. Out-out-outad. Kaog itautan. Prutas, mga kakipay. Likawan ang mga matamis ng mga pagkaon o ilimnon. Subong man ang masin, no? Kag ining mga junk foods, no? Kag ining mga magrabi ng mga chemical-based ng mga pagkaon, ha? At naman likawan ang mga may mga preservative ng pagkaon kung posible lang. Dugagang talagid na pag-inom sang DTX 500. Adlaw-adlaw. Kay nagasulod ang mga toksin sa lawas tapagi sa pagkaon gin.
Subo man nag-upod man sa hangin nga ginaklo naton kag sa mga tubig nga gininom ta. Hindi may bitan may mga magagmay gina nga nag-upod. Pero sa pagkaon gino, grabe gino, kag kita mga Pilipino mahilig tayo mag-isa. Mahilig tayo sa mga tambok ang mga tamis kag mga mamantikaon nga pagkaon kalabanan sa aton. So nagasulot ang mga toxins na no? Pinapadamo mo sa sulot sa lawas mo. So kinanlan tagayin sa bulig sa DTX 500. Kaya DTX subong mga ka-K5, DTX 500 ang pinakamapisan ng suplemento natural sa pagtultol sa mga toxin deposits sa aton sistema. Ginapangita iya kang ginapagwa sa lawas naton. Kang ginalimpyuhan niya ang atong lawas, sumuman ginaripairya ang mga damage ng mga selula, kang mga tissue sa atong lawas. Para magpangsyonar mayo liwat, amo inag DTX 500, himo ini sa amarguso. Ampalaya extract ha? Ampalaya extract. Kung sa diin, nagabulig pagid sa pag... sa pagpugong sa pagtaas ang ato nga blood sugar. Kag-uning kaso ginman taas blood sugar mo tungod sa ampalaya extract ang DTX 500, ginabutong niya pa'y dalom dirili. Kag may epekto siya nga prihas gin sa insulin. Kag insulin, isya ka chemical nga ginaproses ang lawas na to. Kag ang blood sugar, ginabuligan niya proseso nga ma-convert into energy. Because ka nag-ihota energy mo, ka na-inhale-exhale na ton, ga-consumo ta energy. Ang ultimo nga pagpamisok na ton, ga-consumo kita energy. May nag-agi babae nga dlagba matiis na kabalikid ka, energy na. Ang pagtulog mo, naglisyo ka sa tuon. Energy na. Nagtaklas ka. Energy na. Paglakad mo, papungko mo sa jeep, mga kakivibe. Nagnaho ka sa pliti mo sa driver. Energy na. Ultimo nga pagpanguya mo, pagubo mo, pagpangatsi mo, you consume energy, ha? Iamoy na ang blood sugar. Importante ang papel sa insulin. Kay ginabuligan niya proseso ang aton nga mga blood sugar nga maging ma-convert into energy. Now, karon ang lawas ang tao tungod mahigko dirili damo toxins. Ang ining tawag nato nga ginaguan sa mga insulin sa aton nga pancreas somewhere. Hindi na makapagsyonar kay sa pangkriyas nato sa tiyan. No? Damo supon, damo higko, iban wala nagapagsyonar. No? Hindi siya makapagwas ang insulin. Sufficienting insulin. Nga para maproseso ang blood sugar, ma-convert into energy. That's why nag-pile up lang kang nagadamo ang imong blood sugar. Hasta nga mabalaan mo nga diabetic ka na gali. Kung diabetic ka na mga kakivibe, ara na. Wala pa siyang tao na patay sa diabetes. Pero komplikasyon, tugas ang diabetes, damo-damo na patay. Tungod sa diabetes mo, guba ang mata mo. Hindi maka-cycle ang dugo naton sa aton nga mga gagmay nga ugat sa aton mata. Nagkalalusbot ang ugat, nagkalaputok, nagkalautod. Tungod nga grabing sugar mo sa imong dugo, mga kakaibay. So ang iyagin number one is komplikasyon. Gubo niyang mata mo, bulhago niya ka. Mapatay kay. Kay man nga, kung hindi ka kita, kag mahulog ka sa manhole nga may kabilya. Malitson ka mo. Matuhog ka sa kabilya, di matay kay. Kung hindi ka kakita, kag may nagapakarisi mo, galing nga nadulaan ng prino nga salakyan, hindi ka makalikaw. Kitungod nga, bulag ang mata mo, tugas ang diabetes. Kag... damo siyang mga komplikasyon.
may ara na siyang high blood pressure, may kidney trouble na. Damo siya mga balatian nga magasanga, magatubo kag magasanga kung halin sa diabetes mga ka-K5, no? So amoy na ang atong nga DTX500 nag-acto sa nga insulin. Ginabuligan niya ang atong lawas nga maproseso ang atong blood sugar. Kaya ang atong DTX500 may insulin siyang epekto sa atong sistema. Magluwas ka ginapanubo yung blood sugar, ginakontrolar niya pa nga hindi maglataas ang level. Kag may insulin siya, grabe nga epekto sini. Kung imugin niya ito ang kang itindihon, kag imo lang niya ma-absorb ang ginasaysay ko si imo, hindi mo na niya pagpalabason ang nga hindi ka makainom adlaw DTX pa bandi niya. Kay natural ang iyayang panako to, amarguso. Kag may arasa nga super antioxidant galing sa tubo. Katulad sa toxins. Ining mga free radicals, ang tuyo sini, ishalitan man ang aton nga selula nga para dali maguba ang aton sistema. Kag magatuga man sa masakit kang mga balatian. Amon ang free radicals, katulad sa toxins, kapanghalit sila, nagatugas ang pagguba sa atong sistema, masakit kang balatian ang resulta. Kag kung hindi ka makalabuwas, pwede ka matay sa isa katawon. Gusto ko niya maglawig ka buhi ta? Kay man di siyempre mapatagin man ang tanan, no? Kaya mo inang cycle sa kabuhi. Pero kung posible palang ma-extend o kung mapa-idog-idog ang aton kabuhi, mapadugay pa. Ang sekreto, kinanlan healthy cells kita. Healthy body kita. Isa na ginira is detoxification sa mga higko sa lawas ta. Paglimpyo sa mga toxin sa lawas ta, ang the best na itong himoon. Number one gin ang DTX 500. Alas 10:05 na mga kaka-K5, no? May kapagkaring low pressure sa itong Philippine Area of Responsibility. No, di si Nido, magkasulod sa itong Philippine Area of Responsibility. Hindi nga klaseng low pressure area. Kito mga pila naman kadlong, no, there is especially sa Bacolod. No, wala nakatalithi kag ulan-ulan, guom-guom lang eh. Kadali lang abi nga panilithi tapos way na. No, lawig-lawig naman nga way naka birada ulan abi sige-sige abi bagyo kung low pressure o kung habagan. May nagataya dasubong sa aton di nga siya ka low pressure mga ka-K5. Ara lapit sa aton Philippine Area of Responsibility, no? Kag kung magkasulod ini siya pagatawgon sa nga siya, kung magdevelop sa malabagyo, kag kung magbagyo siya kag ara sa aton direktoryo, tawgon sa nga si Inday Queenie. Queenie ang iyang bagyo nga ngalan. Ti Queenie, ti siyempre, ano blang Queenie, haw? Binabayi. Kung binabayi gani, ano gani ang aton kasaming impresyon? No, binabayi ni nga ulani. Do, hindi ni guru yung maghula, masulay lang ta. Kung binabayi nga ulani, buwas pa niya guru yung mahulaw. Guru, kay binabayi nga ulani. So na, yun talang ni kay binabayi nga ulani. Hindi niya magulaw yung sumungya. Ni Queenie ang ngalan, di binabayi ni. Basi mo lang ti Queenie, ano bala? Reina siya. Do, gamay nga reina, be. Queenie mo. Medyo makulukusog ni siya kang madamo sang ulan ko yung kaso, ginman, no? Kung ang mungin man nabi ang iyang ngalan, abi kag nagarepresenta sa iyang natural, abi nga pag-abot sa aton. Queenie, ah. Damo nga ulan. Malawig nga ulan. Inanay pro sige-sige, Queenie mo. O kung mabaskog man siya,
ang queen niya mo yang reyna gidya mo. Di ko mag-abot pag inyang hari siya magyong prati ba yun. Si ining queenie niya, no, bata na ni siyang queen kag king mo. Queenie bla? Gamay nga reyna bla ha? Reyna siyang magyo ha? Tani ini lang ay. No, ang iya siya mong direksyon mga kaki five. No, ano nag-sindrong, ano nag- ang ituyo, gino Bisayas, gino? Pero no, kung mag-amusin eh, kung mag-palapit ng isa sa aton kanuntaan, in kaso gin man mag-develop sa bagyo, tungod sa habagat, masugat ng habagat sa iya, mahiwod ni sa pasaka, maswing ni sa pasaka, kay iguon niya naman ang Luzon, iguon niya naman ang parte sa Bicol region, no? Kabay pa nga samtang kapalapit ining isa ka low pressure, matunaw ni, no? Hindi man na yun, bla? Para hindi na makaangkon pa sa kahalitan, especially ng mga negosyo, ang trabaho, ang eskwela sa kabataan, ang pananom sa mga manguguma, ang mga infrastructure katulad sa mga taytay, dalan, mga building, lain o kapag ito mga daan Disyembre nga daan patulad sa nga bagyong Tino sa una to Nobyembre ito yung igo ya sumung man sa nga Yolanda bla bagyong Yolanda Nobyembre man itong iyang igo ya di manong Christmas kag manong New Year ya how as ang imo ya panimalay why kaya sang pasilungan. Baka subo ba tiyagun? Baka subo kayo kay way kabalay. Dumumuy ka lang balay nga nagaluha matamong nga nagahabok ang eye bags mo. Gahandom ka lang nga magpanaog si Santa Claus nga dalayang iyang binagtong. Kalaingin niya kati siyempre may mga manod niyang balay. May mga mapatay nga kasapatan, kagalagin ka mapatyan ka na. Di bala, Disyembre na Disyembre mo ya. Umabot ya ang mga kalamidad ya, September, October, November. Tapos ya, palayo lang ba. May nalisdan ka ba ya? Tapos ya, napatay pang mga kasapatan mo ya, nulaan ka pa pamilya. Doon na, noon na yung Disyembre man. Plus, pag yun niya magbakal ka tinapay, perte ka mahal. Ay, tungod mula ya, untat sinakay ang presyo ya sa gasolina, ti siyempre, pag saka sa gasolina, automatic, saka ang tanan. Saka ang tanan. Mga kakifab, no? Kabay pa ining bagyo pang muyuon ta. Ining low pressure, ini na siya maging bagyo, matunaw na siya. Likaw, likaw, likaw. Subong nito, isa ka bagyo man, ho? Tropical pressure niya, no? Sa Japan, ina nga bagyo na nag-agi man sa aton, nag-kurba sa pasaka, Japan ang igo ya. Hindi siya kung magbagyo gimaning low pressure ka nagpananglita magkurba ni sa pasaka. Basi sundo niya maning una nga bagyo nga sumung nag-laslas sa Japan. Grabing Japan sumung nga damage ang Japan. Ang mga subway ito mga ginagyan sa train sumung nga puno katubing yan. Kag ini siya nga low pressure kung mag-swing siya pababa mag-iwood sa pasaka. Is either Japan ang igo iya or Taiwan. Or it's either nga magligta siya, nag-iguon niyang China o kung naining Vietnam. Di mo ina ang direksyon mga kakibar, no? Daw lapaw na sa Saturn di, no? Basi iyang, basi kaluyan nga maglapaw lang Saturn. Dito lanay sila. Dito lanay sila. Dasol na kami kay Sako pang sinado. Ipa-impeach siniguro ang mga low pressure para hindi man na yun ay. O ini ang bahay na dulo na sa aton sang Mighty Sea.
nainom ng Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C, mga kakifiber. Aton gid inumon everyday ang vitamin C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Ilalanta ang depensa kag resistensya. Kay man ang sipon, ubo, trangkaso, hilanat ng tukar na. Damo na subong gahilanat, katrangkaso, ubo, kasipon nga. Damo na muna. Kaglaton-lato na ni. So kilalan resistensya. Kay nga man may ara kita sa nga kabakod nga sistema kay hindi basta-basta makangkon sa nga masakit kang balatian tugas sa nga klema naton kag sa aton nga palibot. Kay hindi kita basta dali-dali nga malatnan sa mga hilanat, sipon, ubo, trangkaso, allergy kag iban pa. Depensa kag resistensya kinanglan vitamin C. Kag kon vitamin C ang nagapanguna gid, syempre ang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C, no? Kag sa mga kabataan, abi, painuma sila sa Mighty C syrup for kids. Ang mata mo daw ka pag-check pa siyang aga, no? Pagpuni siyang hapon, yun daw luya na siya mula. Kag daw nagpaluya siya, nay, huwag kong gana man niya po. Nay, nag-luya lawas ko. Nay, nag-lain matyag ko. Hikapon siyang nanay, ang iyang liog, ang iyang agdang, may langa ang mata ko. Di simple kong ginikanan, kalarma ka na yun, langa ang totoo. May numot ang may ano may, nanon is totoo man. Nakulbahan ka kayo kung ano na niya, basta bata yan, kulbahan ka na rin ginikanan daw, nag-hipos na po may kulba na lang. Kalamanan ni Blau. Totoo ay gana magkaon, lang haang siya. Sa nga ganaw, mayo pa ba ito yung gihoto? Nga siya nga po, hindi nagkapaluya siya. Kay gali ang classmate siya mga kakibay, sige ubo, sige pangat si. Ang ubata mo yaya na latnan, nakahaklo bakterya man niya na angkol man niya siyang magbatsa gabi. Tungod, ang bata mo, numo ang resistensya. Painumagi siyang Mighty C Zero for Kids, kaya mo ini ang depensa. Kag-resistensya para sa mga bata. Sa mga siyempre siya ito naman niya, nga may mga edad-edad na, kapsula na yan, Mighty C syrup na yan, sa bata na yan. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, kapsula na siya yan, para naman na yan sa mga may edad, abe, mga parihan sa aton. Pero kung bata na yan, hindi mo yan sarang magtulon sa kapsula sa Mighty C, painumagi sa Mighty C syrup for kids. Para depensa kag-resistensya, lain ginyang sigurado. Lain niyang siguro kag-sigurado. Ya, siguro malampasan niya na. Siguro makaya yan na. Lain ginyang konsigurado ya. Kaya man ang siguro yan daw paswerte na yan. Pero kung mga magkasigurado, no? Sure ka. At iska kag may peace of mind ikaw mga kakaypay. I-Mighty C Zero for Kids. Kag Mighty C ang alkaline ng vitamin C ang kinanglanta. Nainom ng D3 bayo. Do balita na mga kakaypay. Ang England, ang Britanya, ang United Kingdom, kag iban pa nga mga nasyon sa Europe, mga France, mga Italy, Germany, kag iban pa nga mga nasyon, ano kung nagapanghimo sila? Nagahimo sila para magtigang? Nagahimo sila sa mga armas nila?
daw nag-prepara sila sang isa ka dako nga gera mga ka-K5. Sino ang kunta nila? Ang Russia. Ang Russia, ang pinakadako nga nasyon sa kalibutan, mag-preparar man. Tungo nag-preparar subong mga ka-K5, ang mga nasyon sa Europa, to duma na dumaginamo sila. Kaginamo na kami ginaan ni sa China, kag Pilipinas, kag Amerika. Subong ba ng Taiwan, kag North Korea, plus pagin ang Japan, arang magaginamo, Australia, kasamo man. Main klan lang ng kamoha. Nagagamo man sa Middle East, no? Ang Israel, kag ang Iran, niya, kaginamo sila, ang Turkey to. Ang Saudi Arabia ay naano na naman. Naano na naman. Doon, hindi na miyaw. Ano ginangilang ang ginakamugan man? Kwarta eh, siyempre kwarta. Kag power. Mga dahak-dahak. May arap maging churiya, gani yung si Bill Gates bala. Ang isa ka bilyonaryong negosyante sa Amerika. Niya ining kalimutan, ano damo naging tao? Niya siguro, na siguro buhinan tao sa kalimutan ay, hala? No, ang plano yung mga kakibayim, no? Ang tao, rasyonal na lang siyang pagkaon, noong plano yung mabutang sa isang pananom, mga tanom na kinanglanon sa pagkaon sa tao sa kalibutan, nga sa iya ka lang mabakal? Wala. Kontrolon niyang tao, noong pagi sa pagkaon, siyempre yung tao yung makaon sa makaon ginaya mo. Kung makaptan niya ang pagkaon sa kalibutan, makontrol yung tao sa kalibutan? Grabe man si Bill Gates yan. Siya nag-invento sa Microsoft, no? Microsoft, mga ka-K5, isa ka ginatakod mo sa imo computer para magdalagan sa mula sa imong computer kag imong mga office works nila dana sa computer mo obrahon. Karon, mabakal ka na siya sa nga software kag itaksaksak mo si imong computer. Nagkaroon, nag-invento man siya, no, sang expiration sa sina nga software. Kaya kung hindi mo maislan kitungon na expert inang software na niya, kinalan kuhaon mo gina. Kaya kung hindi, maguba ang tanan mga records ka mga sumada mo na ka mga dokumento mga naginhimo sa computer. So, ginatawag sina is upgrade. So, kung mag-upgrade ikaw, mabakal ka na siya. Mabakal ka siya, liwan. So, musiling ko kung nagbakal ka siya sa software ina, butang tabi, after 2 years, ma-expire siya. Before ma-expire na siya, maklan mo na siya nga daan sa upgrade. Para nga hindi ma-discarril ang imo operation sa computer. Ang mga records mo ma-update siya kag hindi mabayrosan. Kaya kung hindi mo siya maislan, may tendency nga mabayros ang imong computer. So, nag-imo siya sa isa ka software nga mapuslan nun, pero negosyong tuyo. Maabot ang chipo ma-expire kung hindi ka mag-bakal sa kuniwat nga para maislan mo ng software mo. Magwa ang bayros, gupo niyang imong computer, tanan yung mga files yung ma-record sa negosyo mo, kag tanan yung mga record sa medical mo, abe. Mapanas. So, bilog kalimutan sa mong internet mo kag-computer, di siyang nag-supply. Siya nag-invento sang software. Siya nag-invento sang expiration. Siya nag-invento sang virus. Siya nag-invento sang bulong sa virus. Amo na si Bill Gates. Karon, ang ginapropose siya mga kakivive, no?
daw plano niya mapatindog siyang lapad-lapad nga talamdan sa mga tanom, sa mga pagkaon, dito sa Amerika. Kaya ang plano niya, daw irasyon na lang pagkaon sa kalibutan, kuno? Pero kailan na kung nanaybuhi na ng tao sa kalibutan? Pero ting plano niya ba? Ano siya, gidyo siya? Kundi munyo ni Yaya? Plano yang abuinan ang tao sa kalibutan? No, bugay na. Basi ikaw nag-invento sang virus? Basi ikaw nag-finansang virus nga magnajuta yung tao sa kalibutan? Ha, Bill Gates, ha? Wala mo ba makilalang nitri bayo mo? Ako, gining problema ni Bill Gates, giniging kaso ya. Kung makilala yung aton nga di Tribayo, katungod ang muning panagang sa mga Pilipino subong, basta virus ang pagambalan, di Tribayo masaligan. Hindi basta-basta ang virus yung makasulod sa aton lawas, kung nagainom kita sang di Tribayo adlaw-adlaw, himo ini sa natural man, siyempre. Nature ang aton nga panagang sa aton nga ginabatsyag kaga banta sa aton nga ikayong lawas. Nature ang samat, himo ini sa extra virgin coconut oil. Halin sa lubi, ha? Ang lubi, extra virgin coconut oil, ang mo ang mayor nga panakot sa D3 bio. Inuptan sa vitamin D3 nga naghatag sa kakusog kaga persa sa aton nga immune system. Nga para dugangan ang pagdepensa sa lawas naton batok sa kalitan sa mga virus nga nagasulod sa lawas naton nga yara lang sa palibot anytime pwede mag-strike sa aton. Pero nakainom kita ni Tribayo antes pa, hindi kita magkangkon sa tumang kalaing nga epekto sa virus sa aton nga lawas. Infection kag pwede kamatay sa tao. So gani unahagi sa adlaw ni mga bulhaton. Adlaw-adlaw mga bulaton, amo ang pag-inom sa D3 Bio, mga kakipay. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Saranggin mamakal sa halos tanang ang mga butika nationwide. Kag-available man sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, kag The Generics Pharmacy. Pwede ba sa online, available man sa Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? At para sa presyo nga barato, kanto lang mo rikta sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpa-check up lang tayo, ha? Sutton Medical kag Alternative Doctors, ha? Libre, wala sing bayan. Nami kay libre, no? Wala bang bayad niya? Di, siyempre, kilala natin niya magpa-check-up, no? Ang kalamanan natin niyang ginahimo, no? Tungod niya kamahasang check-up, Abil. Kapa-check-up natin kung mag-line pamatsyag ta? Hindi ba nag-line na pamatsyag mo tungod sa sobranay nga mga aktibidades kang mga bagay nga nag-disturbo sa imo ikayong lawas. Nag-line pamatsyag mo. So, amo pa lang makonsulta mo ya. Kung mayo matsyag mo, hindi kaya magpakonsulta. Hindi kaya mag-salig mga kakipay. Kung mayo pamatsyag mo, amo mo nang tsakto yung dapat ka magkantos doktor. Kaya mayo matsyag mo. Habalon mo doktor, iktahon mo. Dog mayo matyag ko? Anong mayo nga matyag ko? Mayo subong matyag ko? Anong himoon ko, dog? Nga mas steady ning mo mayo matyag ko? Kay man hindi umalikawan, maabog niya dyang rakaso? Maabog niya hilanat ang ubo kang iban pa mga hilanat, mga ano ni? Balatian, abi, o masakit? Dog, tagahay ko mi, dog, kay para magbangkot pag ginangako niya nga resistensya, be. Kaya man huwag kakamalo kung hindi ka atakiyo sa virus, sa bakterya, no? Kilala na katuon mo ginang doktor niya. Kaya, dog, permi lang galingin ulo ko, buhay magkumasakit, dog.
Yang galingin ang lawa mo. Yung ulo ko, huwag yung pinpagigaw lang ako harta, no? Gasakit ang lawas ko. Bilog ang lawas ko, no? Gasakit. Kitungod mo lang ako harta, no? Budlay na. Pero seriously, mga kakifang, ang perfect time nga magbisita ka sa doktor, kung mayumatsyag mo, nga para hindi na makaangkon sa ang laing pagbumatsyag, wala? Eh, kasamin na ito, mapakonsultata kung laing na matsyag tayo. Hindi kitungod nga kini mata mo. Kulaton talang maglain na kay wala tayong pakonsulta nga kwarta. Hindi karoon kami libre. Wala ba yan? Wala ito mapagin maglain matiyag mo. Nya dog, anong mayo dog? Man, mayo man matiyag ko dog. Galingin na busi siya kung wala permi ako. Inang ato na ko sa guwas ang balay, mabalik pag isulog yung manghihi ko mo. Tapos siya kung gabi dog, yan. Pag wala kong panghihi, nahigda ko, wala pa gani si kaminotos, dumalamar ang panghihi ko. Ano ni Dokman? Niya mayuman matiyag ko? Daw hindi ko katigab, no kao? Daw hindi ko katigab? Daw ara lang mula puno lang permisulok-sulok ko, daw hindi ko katigab, no ni Dokman? Ina ang mga indikasyon, mga kakifay. Nagpamalo ang lahat ng lawas, there's something wrong. May difference sa sulod. Kaya hindi na natin niya machindihan, pero ang doktor niya gintunanayan nila. That's why makatunta sa ila, kay konsultahon nila ang aton nga sitwasyon. Kay para may ara kita sa isaktong ibalo. Kag para kung mamalaan na natin ang dapat natin himuon. Para madipensahan ako na no pang mga bagay nga pwede matabo sa ito. Basi mga indikasyon na sa mga lala yung mga sakit niya nga gulpihon ka lang. Kinanglan, temprano pa lang niya, dipensa na nga daan kag resistensya ang pasakaon. Dapat konsultagin. Natulad ba siyang mag-yum lang? Nag-a-announce ang pag-asa, sample lang. Sa palabuton nga Webes o kon Biyernes, mag-abol sa amon ni nga direksyon ang isa ka makusong nga bagyo. Di na balaan mo gindo sa imo nga direksyon na. Anong himo-himoon? Ito ng bagyo! Sugat tao na yung bagyo! Di ko nagpapalo na si imo ang pag-asa mi, for example, nga may bagyo nga mo nag-abol sa Biyernes. Sa Biyernes ka pa yung mahimaw? Kay kuso kuno kayo ho, super typhoon, kag simo ganyan magi. What will you do? Ano paghimoon mo, may abyan? Kung di mapipara ka, manghimos ka, pamakuron mo yung balay na kang imong yung mga kanding na higtan mo sa liog. Pamakuron mo yung imo yung balay, kag may ara ka na din ko din si mga plano. May mga ara ka na yung mga emergency nga in kaso yung mag-grabbing bagyo. May ara kaya nga makwato na lang yung malang mga gamit la. Nga mga importante kaga pwede ka na yung kakanto transfer sa mga safety nga lugar. Sa mga evacuation center. Amo na yung himuon mo yung advance kaya maminsan. Hindi nga, matisimple, taya na ang kabuhi mo mo. Kabuhi na ng istoryahan niya. Siyempre, nipinsahan mo ganyan kabuhi mo yan, especially ang membro sa panimalay mo. Mapabaya ka lang kay nabalaan mo, nabatian mo kami nugabon ka bagyo, mapabaya ka lang. You have to do something. Amo mo na sa aton, mga kakipay, may mga mag-aabot nga masakit kang balatian sa aton. May takabalo galing kung saan, kag paano, kag diin, abi, no? Pero mas mayo gina nga magbisita ka sa klinik ni Dr. Mil. May istorya tayong mga doktor na kalibring konsultasyon kung ano pag kinanglan natin para magbakot ang atong resistensya nga para malayo kita sa masakit kang balatian.

oras na aton, las 10 sa 33 na. Hindi ka bahin na dulo na sa aton sang kampiyon kakape. DDX Coffee Mix. Kana, miya mo? Kaya kuya magtimpla malaya? No, iniya baso ang ginagamit, kuya? Uli, tasa. Kaya ang tubing ngayon init, kuya, is gabang lang niya sa tasa. Notice, tingin niyo bala, tasa lang yun yung imo yung ang gamiton. Kaga gabang lang sa tubig siyang ininit, may muna ka na mo yan. Ay, bubo mo na ang isa ka sa shake siyang DTX Coffee Mix, oh. Ilugayon mo mula mayo, mula kagpamayan mo lang. Kuni ma, doon nag-aso na siya. Ang iyang usbong mo lang doon nag-aso, simuti mo lang. Kaya ginasimutan ko na yan. Kaya perte, kamot-amot, mga kakibayb. Now, kung simutan ko, itungod hamot niya siyang iyang epekto sa akon. Daw nag-relax siyang utok, kuya. Daw may aras ang aromatherapy nga ginatawag. Imagine na bala, DTX Coffee Mix. Sa usbong niya pa lang niya, may binipisyo nga na. Ginaparelax siyang imo nga brain cells. Ginaparelax siyang imo yung balatsyagong ang imo panguna-una. Pagtapos, impektong tilawan mo na ang saburya. Bo, perte ka na, amit nga kape. Perte ka na nam nga kape. Ang mga sulab, sulok-sulok, ang mga asin-asin sa lawas mo, magkaladulag. Kag naming ariya mo kang pangihimob, the best. The best sa Jirile, no? Kaya man ang ihi, umangihi kaya, no? Niyam lang nga, no, no empty, ganyan mula, ang imo marokan. No, wala ganyan, o sipod, ganyan imo marokan, ha? Kag kung mag-ariya kayo sa banyo, no, kasuhabi lang. Amo mula na importante, i-detoxify kita at ladlaw sa DTX Coffee Mix, no? Pinabuligan kita mag-eliminar sa mga higko sa lawas natin pagi sa pagmangihita, pagi sa pag-buhit sa banyo. Kag siyempre naman mga K5, no? Dugay ka gutomo, tungod puno inis ang protina, may aras ang chia seeds, may aramas ang antioxidant, kag mayo man sa atin nga igayong lawas. Kag siyempre, upon nyo na ang super antioxidant nga halin sa tubo, mga kakipay. Nga nag-depends na sa aton sa kontra sa mga free radicals para hindi kita magmasakit kang magbalatya. So the next time magkape kita, atong itbiliyon, DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: Gigi could be added picture. Dapat beautiful, good good, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
5: Ako galete, John Ray, da sa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Ikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itom ang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo,

Gina, likawan siyang iba nga makasimhot, gijirili. Kay man sino man na binarmian mag-simhot siyang bayabas man. Kay dogin sipit sa ilok, bla. Ginalikawan, gilaya kaga, posibli palang bunano niya, huwag gigalimpyo sang lawas niya. Pukong itindihon mo, ina siyang mga, especially sa mga teenager. Isa ina ka natural nga proseso sa ilang mga pagdakobla. Kay man na imugid pincharon, sa una, baby pa sila mo, bata pa sila mo. Nagkakanto na sila sa young adult, bla, adolescent period. Hindi na sila bata. Kundi nagatubo na sila nga maging isa ka dalaga, isa ka soltero na. Ha? Kag ang ilang chemicals ang lawas nila nagbag-o, Jirili. May mga chemicals gali sa lawas natin mga ka-K5. Nga responsable sa paghimo sa aton nga biguti. Ang mga teenager nga katubuan na sa biguti. Nagahorma ng mga maskulo nila. Kay mga, may mga physical changes ng mga kabataan. Sa una, siyang bata pa sila, pagkanto sa teenager, may diferensya gin. Tungod sa mga chemicals kag mga hormon sa lawas ng tao, amuning responsable nga nag-mature ang ilang paminsaron. Mga kabataan nga teenager nag-kotubuan sa Adam's apple, bla. Nagadalom ang tingog.

0: Kag nagabukod ang lawas, sabi. Kag nagatulubo ang mga kundin pa ang mga balahibo sa lawas nila. Subong man sa mga babae, nagahurma ang ilang dughan. Nagakurba ang ilang balikawang. Kay may mga pagbago na silang sistema sa ilang kabuhi. Ni sila bata, dalaga na sila kag soltero. Kag inang proseso mga kakipahim, no? Isa inang magyangkit sa tanan. Now, ining mga chemicals o kung mga hormones, kung ikaw balason mga kakipahim, nagasungaw na sa lawas, nagatugas ang unpleasant nga mga odor, abi. Hindi man nami yan sa simutan nga ba ang mga baho. That's why nga nagalikaw ang mga tao tungod nga hindi nami yan sa panimaho, tayo mo. Pero kung imugin na nalasahon, isa ini ka natural nga proseso sa lawas ng tao. Okay lang lang kaya kumiam mo kasi ni di parahon mo kaya ang imo kagalingon. Kaya imagine niya, hindi ka batsyag mo mga teenager. May aragin niya nga hindi ka batsyag nga ganipan ni Maho na sila gali. Sa mga lalaki, yung magbalha sila yung daw ilabala siya daw panos nga ibos. Ang mga babagi naman niya daw medyo may angsod sila, no? B.O. Pero hindi niya malain na natural ina yung proseso ng lawas ang tawo sa kalibutan. Pero kinanglanan nato na i-eliminar ina kasi simpleng nag-socialize kita sa ibang tao mo. Nag-atubang kita nag-ipagbahin sa ibang tao. Kinanglanan nato maging pleasing kita sila. Kinanglanan wala sa mga unpleasant ka mga odors. So ato ina yung atipanon ng atong lawas. Mung iba sina hindi ka batsyag. So ang madipara sina, ang magabulig si ila, simpleng ginikanan. Ang mga ginikanan, sa mga ginikanan, sa mga nanay kag mga tatay, ha? Hindi lang yan rason nga tagaanta sila sa mayong abastam lang, no? Provide-an sila sa ilang pag-eskwela, ilang mga kinalanon sa pagtuon, ilang mga uniform na allowance nila na, balo nila na. Tagaanta sila siyempre pagkaon kag silong. Pero hindi lang na mo ang kilanlanon sa mga kabataan, no? Sa una sa gagmay, sila kilanlanon nila is sa hampanganan. Hampanganan, mabaklan mo lang si Toto, tatarak niya, pusil-pusil, okay na? Mabaklan mo lang si Hinda niya, munika, biya, okay na? Pero kung dalaga na sila, hindi na kilanlan, munika? Kung soltero na sila, ni nakilala sa tagtara nga lang, soltero, mag-uwil ka mo ng tarak na. Nalang pa pusil-pusil. Lain na ng ilang mga concern, abi, kag kinanglanon. So bilang ginikanan, aton ina yung atipanon, abi, kag italpang doon, no? Nga may aras sila isang kinanglanon nga emotional kag psychological nga mga needs, no? Hindi lang puro yung physical. Physical needs, at siyempre, ka-provide ka na sa pagkaon nila para magdako sila physically, no? Pero may ang tao, galiya, may emotional, kag may balatsyagon, may psychological, may pamitsaron. Now, kung ikaw teenager, siyempre, nagtamo ka rin sa pagkabata, pagkato ka na sa teenager, may mga strains o kung may mga namaguhan ka ng mga sitwasyon sa kabuhi mong confused ka lang. Daw hindi ka kachindi, daw hindi ka kabalo sa himuon mo bla. May araman na iba niya nga overconfident nga daw as if daw kabalo na sila tanan. Hindi mo na pwede tuluan mo siya daw hindi na sila gusto hinaptan. Ina mga epekto, ina sa mga hormonal changes nila, no? Sa ilang pagtubo, abi, no? Now, di bilang ginikanan, kaya ba ni Maho, bata mo dati, anon mo na abigaron? Butangan sa bubuan apog. Bubuan apog. Maluoy ka man. Simple lang kami mo unta mga nanay kang tatay. Ni Sinda is totoo. Kapaligo sila. Ang habo nila bala, DTX Beauty Shop bala. Pagamita bala si Toto kay Sinda sa DTX Beauty Shop. kayo mga baho sa lawas nila magkaladula na na. Tungod mga chemicals, mga bakterya nga nagsamo na naupod sa balhas nila. Nagatugas sa pagbaho sa ilang lawas. Ni madula ina sang DTX Beauty Soap ha. Kagsubo man kung ninadya sila, nagamantika ang ilaguya, nagatubo iban alap up, may mga punggut sa agtang. Hala kung isang ginatudos pa na, nag-iritar, nag-infeksyon. DTX Beauty Soap, dala na tanana. Dala na ang pagkakasang ilang mga oily face. Subong man ang mga lapang niya, kakasa naman na. Ang mga pimples nila, ang mga punggo nila. Dulaon man na sa DTX Beauty Soap. Dala na na tanana. Pating baho sa lawas nila, dulaon na tanana sa DTX Beauty Soap. Kanami pa mananay kang tatay kay Jutay mo lang niyang magno sa masanga bahid sa lawas mo mabukal sa dayon. Kag hapos na sa bunlawan, dali lang siya magbunlaw ya. Ang kampiyon gidyarili, ang hamot yang lawas mo ya. Kag hamis ang guya mo, ang milog mga panit sa lawas mo ya, presko. Kag nasig magpaputi ng habon sa imong mga panit, ha? Ina sa mga teenager, mga ito nga concern, mga nanay, kag tatay, rason nga kilanglan sila pagamiton kag tagaan sa pagpalangga. Ha? Kilala nila atensyon, kilala nila bulig, no? Maging confident sila. Kay kung kaysa, ang ilang mga baho sa lawas mula, tungod nga madiparahan sa iba nilang mga classmates, mga schoolmates, ginakantsawan sila. Gakantsawan sila, gakahuya sila. Ang tendency is makunol ang bata mo kag may posibilidad nga hindi mapagwa ang iyang mga talento. Ang iyang mga abilidad. Kaya tungod nga, huy, ara, nasa nagpatungan naman ang baho ilo ko. Mahuya siya kasi siyempre, dalaga na siya. Dalaga na siya. Sultiro na siya tuto mo. Nagkakahuya na siya kaga sa nambagani nato. Kung nag-develop ang iyong physical ng aspeto, nag-upod ang iyong psychological kag emotional aspect. Kakahuya siya kaga siyempre kaka-intimidar siya. Ang tendency isang bata mo hindi makita ang mapagwa ang iyong full potential, ang iyong abilidad o kung iyong talento. Tungod nga, wala tat sila ginabuligan nga madulang baho sa lawas nila. Katungod sa baho sa lawas nila, ginintimidar sila sa ibang kabataan nga hindi mapagwa na nilang ilang talent kaya true ng ilang identity ang sumuman ang ilang potential. Kasimple mo lang sa imuunta, ipasakaunta ang self-confidence ang mga kabataan. Pag-imiton sila nanay, mga tatay, baklan si Toto kang sinday. Pag-imiton sa DTX Beauty Soap. Para magtaas ang level sa ilang kumpiyansa sa kaugalingon. Pinanglano na sa mga kabataan para mapagwa ang ilang mga talento, abilidad kag mga potentials nila. Kinanglan nila sa self-confidence mga ka-K5, no? Hindi mo man bakalya sa Changging self-confidence ako sa diin man. Kato sa Changge ko sa department store, mabakla ko na may self-confidence. Diba lagi kilala nato sa pag-asenso kapag sa himo sa mga bagay-bagay is kumpiyansa sa kagalingon pagsalig sa lawas. Alang-alang mas kato ko na sa department store kag dahil may maligyan mo din self-confidence ako sa grocery. Sa grocery, magkaka-self-confidence, wala may miyatag sa imo. Pero kung dito, dahil makakul dito, ex-beauty soap, era na yun ah. Kaya sa liwat, mga kakifan, ang sikreto, para magtaas ang level sa self-confidence sa mga kabataan, magkinalan pagamiton sila sa DTX Beauty Soap. Tistingan, ha? Kaya ang mga nanay mo lang ang medyo arana sa 40, 30, 40, no, 50 ang edad, ha? Nay, hindi magbabaying inyo yung lawas, ha? Gamit makamusang DTX Beauty Soap, ha? Para magbalik ang inyo yung pagkagwapa, ya bala? Para magbalik ang inyong alindog na ginatawag. O, iba na yan, si siyempre, kurinta ng edad yan, 30, kung kurinta, 50 na, kapabayaan na. No, kinanglan pa taga-atas ang mayong presentasyon ng aton kagalingon. Especially nga manag-abot na ang bulan sa Disyembre. May mga alumni, may mga reunion, may mga birthday kita nga atinan. May mga bunyag pagani, may mga ibang mama ninay pagani, nibla sa Disyembre. Kinala na ito nga maging kanayayam lang, no? Pleasing nga ito nga pagatubang sa ibang tao. No, hubin na yung gapo niya. Hubin dito lukon. Gamit ang DTX Beauty Soap, ha? Tungkol sa iyang active ingredients ng mga prutas, mga kakipay, panakot sa DTX Beauty Soap, damos ang antioxidant, gagina-revive ang aton ng mga skin follicles, ang aton ng mga panig, gina-revive ng maging hubin, kag-nami tulukon mga kakipay, ha? Hubin tulukon, ihilmonon ang mga wrinkles, kag mga bikas-bikas, kag mga sunog-sunog sa guya. Ah, tapos nang kapahugot pag kunya ang guya ng guya mo, amat amat ginahugot sang DTX Beauty Soap ang imong guya mga kakipay. Magananay kag paputi pa ni ilok ya bala. Paputi pa ni ilok ha. Kag tapos ang mga ano ni mga kinalutan kuno nga busong ko kuno stretch marks sa tiyan bala nga kagay busong mga nanay. Di siyempre na nag-sibra-sibra na o kung nag-mountain rice terraces na itong dulukon. Siyempre na nag-sauna daw ay mani. Kaliti, siyempre pamata mla. Nag-unyat man ang panit mo. Pero kung nihambunan mo na permisa ng DTX Beauty Soap, hindi nahil mo nun ang iyang kambang mla. Daw even ang color yan, daw parihas ng color yan mla. Hindi nahil mo nun ang mga kambang-kambang yan. So, among ina ka na mo, ganda siyang minipisyo sa DTX Beauty Soap. Mga nanay, ah, gamit ka mo, abi, bakal ka mo DTX Beauty Soap. Amo na sikrito, talang mga para malipay, ta? Kamulong ka mga tao. Kung ikaw malipay yun, ini sa kunin sa pagtuon. Ang tao nga malipay yun, dugay ang iyang kabuhi. Tungod, ang aton nga lawas, nag-release ang natawag nga Happy Hormones. Ang Happy Hormones nag-pabakot sa aton immune system. Kag nag-pabakot sa aton nga kabilugan nga sistema para mapaiumay ang sakit kag balatian. Kang tao nga malipayon, dugay magtigulang, dugay magmasakit. Layo sa masakit o kon balatian. So, malipayon ikaw, kitungod nga, miskan sa edad mo nga 40, 50, nakagdamo ka na bata. Nadiskubri mo liwat pagi sa DTX Beauty Soap nga nagaputi kalingguya mo. Nagahipid ang supat mo. Naganami ang imuyang panit abi, kag nagatinaw ang imong ilok dirili. Ano ginaming pendihon mo kay para ini sa imo yung personal gain? Sa imo niya nga bintaha, yaya? Para niya sa imo yung satisfaction nga malipay kami sa simple nga habon? Nga ano-ano, total nagapaligo ka man, nagapanibig ka man? Ipailo mo lang? Bailo mo lang habon mo? DTX Beauty Soap, mga kakipay ba? Mabakal ang DTX Beauty Soap sa halos tanan ng mga butika sa inyong lugar. Araman sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. And available man sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag para sa mas baratong presyo sa DTX Beauty Soap, kanto na kamo sa tanan ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag mag-konsulta na yun, ha? Saturn Medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayad, ha? O ini man nga bahin na duluman sa aton sang isa pagig ka suplemento, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nasugod na pagsugod ko gagwa sa isa ka radio station nga nag-block time ko. Ang una gin nga company nga nag-support sa akon is ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Nagatag sila sa tawag naton nga sponsorship, no? Kaya hindi na ko empleyado at the time, no? Isa na ko ka black timer. Kung maghamag ka black timer, wala ka nag-suldahan sa station. Kundi ikaw nag-bayad sa station because ginarintahan mong oras nila. So nag-program ka kay tungod nga para makapanganyat ka sa mga sponsor, eh, no? Di ang siya na dirain ako nga number one, una gid, nga sponsor ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. During that time, doon nagasugod pa lang sila. That was almost 30 years ago. Almost 30 years ago. Di hasta subong, arang yapon ang Dr. Pinoy, arang yapon sa mga butika kagagandamo nga nagagamit. Tungod, number one, ka-epektibo siya. Kag masaligan kag damo naging nakabenepisyo kay nabuligan nga mag-ayo tungod sa maayo nga klase kag kalidad nga food supplement himo sa shark liver oil aprobado sa BFAD kag no overdose kag wala sang side effects himo sa shark liver oil dasig siya magsamo sa aton nga sistema para iagapan ang mga nagatuyo maghatag sa aton sakit o balatian sa aton sistema. Ginatap na sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule ang mga masakit, especially sa kurason, sa mga heart ailments mula. Ginapagarya ang mga posibilidad matabo sa aton nga mabutang kita sa lang-alang kag delikado. Kay man sa dalayon mong inom ang adlaw sa Dr. Pinoy, Qualine Capsule, ang mga bara sa ugat mo bala, amo ini ang delikado gid, ha? No traitor giniya. Kay man ang bara sa ugat mo yaya, hindi mo na niya sila nga mawahig lang o kung mahabunan lang abi. Tungkol sa kadugayon na nga nag-plaki na yung mga bad cholesterol. Ang buho sa ugat mo nagamay na. Ang buhos ang ugat mong ginagyan sa dugo, gamay na. That's why nga kung ikaw may ginaproblema, kagagapangakig ikaw, no? Stress ikaw, sige ka paminsar, kinalan more oxygen ang imong brain. Madamo siyang kinanglanon nga oxygen ang imong brain. Kay man ang ato niyang utak niya mga kakipayam niya, kung ano niya, dumadalok-dalok mula sa oxygen. Kinanglan siya niya, every segundo niya, wala gapi niya, dapat may oxygen isa kay para amun niya kabuhi isang isang nagahatag kabuhi isang utok sang tao, ang oxygen mo. Kay pagi sa dugo, nag-upo ng oxygen. Kung ikaw nagpaminsan per me, kay nagpalibog ka aming grabigin, nga napadalman mo ginbalayaw. Ano, hindi mo ganyan pagluatan niya kung hindi yan, hindi mo ma-analyze mayugin mo lang. Ikaroon, it's so happy, karoon nga more consume mo sa imo yung brain is oxygen. Gina-deliver sa nga ito nga dugo. Di ang dugo nag-aagi sa ugat. Ikaroon ang ugat mo is marado. Di siyempre, the more siyang ang brain mo maminsar, masignal sa imong heart na heart, bomba na to, ano ni, ng dugo. Kaya kilala nun, kung more oxygen, di amo ina ang signal sa brain. So, ang imo naman niyang heart niya, mapam na siya sa more oxygen para isupply sa brain. Kasi ang dugo naman niya, magi sa ugat, karon marado ugat mo ni sa kagi. Mainat siya eh, mahabok siya. Karoon ko malabot ang iyang pinakapuntang inat, abi. Ang tendency, malupok siya. Lupok ugat mo. O kung matastas siya, no? So ang tendency nga, isa ka minuto, dua ka minuto, nga hindi masuplayan na yun ang oxygen sa tao, ang iautok, abi. May tendency nga ma-stroke siya kung mabitsibo siya mo kung mapatay siya. Amo yung nagka-sensitive gin. So kinanglan ko ako din yung mga baramarani para mga makaligwa ang agi ang dugo. Makasupply rikta sa ato niyang ano ni, sa ato niyang brain, sang oxygen. Wala sa blag ang pagbiyahe sang dugo nga may karga ng oxygen pagkanto sa ato niyang brain. Likawan ang manginig mga barani, di anong himuunta, no? Di way man na kwarta, kay simple na kuman na yung gastuhon niya kung ni paupirahan na. Ang simple na lang himuon na ton is inom lang kita sang good cholesterol. Halin sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay man kalabanan ng gamarada is bad cholesterol, bla? Mga plakya, mga mantika, bla, mga sibo. Halin sa adobo, halin sa nilaga, halin sa litson, halin sa mga mantika nga ginakaon, nga pagkaon. Di bala, gamay-gamay mala na. Pero throughout the years, ha, 20 years, 30 years, kung pila ng edad mo sumong sugod na kaon ikaw, minsan na bala, small amount lang sa nalayon sa tinuig niya, nag-damo na sa nag-compile sila. Di amo ina ang mga bad cholesterol ang makabuligid tunaw, ha? Iliminal sining nagablaking bad cholesterol sa atang ugat is ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang high-grade nga klase sang good cholesterol. Ang kanami pa is all natural kay halin sa shark liver oil. Ginalimpyuhan ang tanan na itong ugat pang indugo kang ato nga kidney sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ikaw ka sa mga blood pressure, bla? High blood pressure, kag ining stroke, kag heart attack, kung nagainom ka every day sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Hapos ni Dr. Pinoy Maclona, kanto lang kamo sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, sa mga suki nyo mga butika sa inyong lugar na sa Kabankalan, sa Binalbagan, Hinigaran, dala sa may La Castellana, subong man available sa La Carlota, kag Morsia, Talisay, Victorias, Silay, kag siyempre sa Sagay, sa Cadiz, sa Sagay, Cadiz, and Escalante. Halos tanan nga mga lugar diri sa Negros Island Region, pati dito na sa Oriental, ha? Mabinay, dito sa may Dumaguete. May available na nga Dr. Pinoy Squalene Capsule kag subong man sa Milong ng Panay. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Alas 11:17 ng oras naton mga kakifive. Tawag na kamo sa ating hotline kag istorya ta. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. May caller kita. Tanawag daw sino ni. Hello?
1: Hello, Jay? Good evening, Jay?
0: Sino ni?
1: Ako, si Lucia. Nice. Pero paglaong takuling.
0: Ah, si Lucifer? Ah, Lucifer? Janay ka sino ni? Janay ka dali langit blan. Dali langit blan. Kalma ka lang blan. Kaya rima niya yung nga.
1: Mama, kung dali na lang ng dosya, wag ito kukuntak sa imo. Puro ka lang dukwa, Pinoy.
0: Ito nga kay Dr. Pinoy, yung siyempre si sponsor tanda mo. Di blan, tagahantagin na iya siya nga. Oo, naman na. Hindi ka balaan ko noon, matamyaw ka naman sa mga suki, mga ginmanikuran mo nga naglapilas, ah.
1: Hindi na ko balaan ang mga sina, Jay.
0: Kapila ka na katuig na nag... Sa pila mo katuig ang manicure, pila ka tao na ang nagbaog ang kuko?
1: Buhay lagi ko. Hindi na ka-discourage. Mungin ko sa mga customer.
0: Ay, di pa mangkot man lang. Kung wala ti, hambal mo kung may ara. Hambal mo man, eh, kasi siyempre, this is a question and answer na portion.
1: Hindi ah, wala ko ba sa mina? Ah, wait. Nakangkit ko na. Pag isa ka, agahapon mo lang, Jay, dito ko sa bread ko. dito ko nagmanikyo sa daulat ko sa Ruro. Damo-damo kayo nagmanikyo sa ako mga driver's taxi, daulat sa Ruro.
0: Tingala ko may mga ban. Tingala, dito ka gali-ali. Tingala ko mga taxi driver, may mga ban in ila kamot.
1: Hindi ah. Panamihan ka sa ako. Ang babae ko nakakatutulaw. Ay ko nung manikyo.
0: Oh, nagkalaban na sa mga taxi to driver sa kalaban na sa mga nalilanggit bala. May mga banay ni Lakoko kay laban ng mga taxi driver gapon. Ikaw galito ng manicure.
1: Ayun, ano na, ama, hindi ko wala kagbus karira. Sige, hangat ako mo, Jay. Gitaga ako ni Albi Dinete from 16 si out namon dito sa barangay Dilamonte.
0: Ah, okay lang nga, importante yung okay na na si Imo na, oh. Pero ang Imo yung manicure, eh, namiyon mo, gay-gay para hindi silang pilas. Ang mga nipple ka, mga pusil mo, kung puro habol na nun naman. Di ka nagbabae sa Central Market? Sino ni? Dali lang, sino ni anay?
1: Si Jean Villalobos?
0: Ah, si Jean Villalobos. Okay, ang mistisa ka, ang guwapahon sa nga.
1: Sorry,
0: lang si Lolo, nakainom ko. Ate, sige, okay lang.
1: Yung mag-friend si Lolo, si Alan ni Pinato, tapos si Yunapan Villalobos.
0: Ate, may yung gabi na sinyo. Nakamo sa diing ka lugar? Sa taga diing ka mga barangay?
1: Dito, lara namin sa puro paglaom.
0: Ah, puro paglaom sa may
1: barangay? Ginolo?
0: Ano? Thank you. Thank you again. Sige. Sige. Amala na?
1: Sinolo, aray lang kami din sa amon sa purong paglaong. Pwede mo kami makasak. Pero antayin na kami sa, sa
0: K-5. Purong paglaong. Ano nga dyan? Nagkaday lang gina. Damo paglaong eh, no? Di nga barangay.
1: Purong Takuling?
0: Apo, barangay Takuling. Okay, purong.
1: Oo.
0: Ate, sige, thank you. Sino si Per? Sino si Anais din?
1: Sino? Sige, kuha ko ni Ginolong ang iyang cellphone.
0: Ate, sige.
1: Kaya nabakihan mo sa kanda pamati. Kami di ba lang sa Guadio?
0: Oo.
1: Na wala na kami sa pamati na lang kami.
0: Ate, thank you again. Salamat
1: again. Tapos pamati mo sa imo. Nga announce
0: ka. Salamat. Okay, sige.
1: I-announce na kami si Alamin Conado kasi yun na pandi niya lobo.
0: Okay, sige. Thank you. Salamat, ha?
1: Thank you.
0: Okay, thank you. Dali lagi may corner kita sa piyak. Talaw na ito kung sino ni. Hello, good evening.
2: Hello, Dino. No, may gabi.
0: Bayong gabi man, sino ni guwapa ni?
2: Ni Leti.
0: Arin na si Leti, gali diri liyo. Si Inday Leti, mayo man ni siya magluto. Good, ha? Ano ginaluto mo, Inday Leti?
2: Ang ito ba, hindi na. Sumirang dapat si Lolo.
0: Ano?
2: Sweet and sour
0: nga goldfish?
2: Hindi rin.
0: Ah, sino nagluto sa sweet and sour ng isda, abe?
2: Pagalaan ba ka na?
0: Ano nga klaseng isda na?
2: Na lingaw.
0: Baka na, meat ba? Ang gusto ko yan ang palad nga may tausyo. Ang palad, ang palad bala ni gani liwit. Kakita ka na sang liwit? Palad o kon liwit nga may black beans bala gintaw syuhan ka na, meat na bala. Ah, kana, medyo siya nga dinaw syuhan nga liwit. O, oh, di bala pituhon mula sanay. O, hindi gani liwit ng, ano ganina, palad bala, palad, no? Maulit, tiyo, o, dahil sige. Tamiyawan ang mga kaingon mula sa lakaluta. Go ahead, Ami.
2: Hindi, ginulo. Man, Dr. Pinoy, nabulong dura din sa Spakaw.
0: Sa diin, dahil lakaluta?
2: Oh.
0: Ah, okay. Sige, tanawin natin na... Ah, tanawin natin, boss, ha? Magkutunta kung diin na sa lakaluta, basi huwag ka lang katulto kung diin na, no? Ah, okay? Ate, okay. Boss, makita na kami makatuko sa opisina sa Dr. Pinoy. Personal na na yung imunohon ang complaint mo, ha? Kay parang matagaan sa attention. Kay parang tiga bakal sa Dr. Pinoy schooling capsule, eh. No? That's why nga ang stock na ito limitado lang itong damo na ga inom sinasubong, Dr. Pinoy, kay tungkol ibiktibo, especially sa may mga dengue subong. Namigid, ha, maproteksyonan ang pasyente sa may mga dengue kadasing magpasaka sa blood platelets. Sige, Leti, ha, malong ko na si Mr. June ang in-charge sa Dr. Pinoy schooling capsule, ha? Okay, sige. Ay, malun ko ginabas kaya makita na kami ba si June, ang in-charge sa Dr. Pinoy sa Bilog, Western Visayas. Okay, thank you, Gigi, for reminding us. Okay, thank you. Good night. Si Leti, ah. Leti ng tahanan. Para hindi ma ano niya ni mabitin na nga ton karon nga advice mag-commercial siguro anay ay kay para pagbalik naton tuloy-tuloy ang aton nga advice sa mga problema nga ginpadala subong sa aton nga gabi alas 11:28 na, ha, ini nga bahin na dulo na sa aton sang Gina's Seafood Restaurant mga kakaifive, ha. We're going to take another break, huh? Short break lang, huh? Don't go away. We'll be right back.
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3, Bio.
5: Problema sa pangkaso?
4: Hilana, sipon, kagubo.
5: Tugasong virus, kagbiklobyo.
4: Ang D3 Bio ka na.
5: Ang D3 Bio.
4: Uno, sang lauric acid.
5: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
4: Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3 Bio.
4: Adlaw-adlaw.
5: D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
5: Ang VCO, yung
4: may D3,
5: mapatat sa mga butika.
4: DTX 500.
5: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
4: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
5: DTX 500.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Erina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabagal mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
4: Sa mga butika.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
11: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
18: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
19: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
20: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. Sugod yung pagamit ko sa Muterna Capsule. Kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
21: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
20: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
22: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
23: Makakal sa malapit na butika.
24: Brito nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
25: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
26: Di nakabaluman usik.
27: Performance mo bala. Maluya na.
28: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
29: May bakaw kag Vabuwaska.
28: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
24: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
25: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
28: Extend Food Supplement for Men.
30: Tikasin!
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
32: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: This is K5 News FM. Your official news and music station. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
33: Wow! May puso!

Nakapanya po na ning pianistada. Girili, nakapanya po na ning gatukar piano. Magtapos mo karon tukar piano to, hindi ka gin magpangano ha, panghugas pinggana. Basi mapas mo kabla. Mau no, nanti mo na nga panumok mo sa piano, ya kung mabasa ka mo, mapas mo. Okay, si Kisti, di lang na nga pagpitag sa piano, tandahanin lang pag gulpihaki maguba. Naya lang. Background ka lang na kimabasa kung na na'y problema, ha? Mga ka-K5, presenting ang aton problema sa mga gabi, parte sa problema sa nagpadala sa aton. Ang nagpadala sini, amo ang aton nga letter sender. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Mga yulo ko tanilos ang advice kung kinanglanggit bala nga ipabatsyag mo man sa isa ka tawo ang salaya or pabayaan mo na lang. May kanami isang question niya. Kanami isang pamangkot niya mga kakifive ho. Pwede ka mo di karoon ka tugda man nabi. 0928-611-2263. Ang pamangkot niya, nga pamangkot siya, kung kinanglanggit ba lang nga ipabatsyag mo man sa isa ka tao, ang sala niya or pabayaan mo na lang, ha? Nga siya ang makadiskubre para hindi sa masakitan sa kung ano man ang mahambal mo sa iya. Grabe nga pamangkot, yung kasimple pero kadalo. Sa imo abi, may sinyo abi, no? No mayo. Gilanglan mo git isukmat ang sala sa isang katawo. Ang iya kakulangan, ang iya diferensya kung iyang sala. Kinanglan mo git nga ipabatsya kung ipabalo sa iya, isukmat mo sa iya, ang iya nga sala, o pabayaan mo na lang siya nga makarealize. Kaya kung base kung makahambal ka sa iya, according sa ating letter sender, posible ba si masakitan ang isa ka tao nga naghambal sa kung naghimo sa sala? Ba si masakitan sa kuro? Masakitan sa o kung mag-react sa mga kig, sabi? Tungkol nga sakitan sa... Pabayaan na lang kuno na lang siya mismo ang makadiskubre, makabinag-binag sa iyang kakulangan o kung iyang ginhimo nga sala sa iyang kagalingon o kung sa ibang tao. Anong mayo kuno ipabatsyag o ipabalo o kung pabayaan na lang? Ano inyo yung advice, abi? Ano matugda nyo, bi? Sa inyo naming pagpamati. Ano ang mayo? Ano imo yung gusto niya? Pabalon mo git siya nga salangit siya? O may sala sa? O kung pabayaan mo na lang ang iyang sala? Itong word nga, basic nga, kung hamalon mo siya kagprangkahon mo sa sang diferensya, ya? Basi mga kigsa kay tungod na sakitan siya o kung basi masakitan siya kag hindi mayong iyang pagkahimuon. Nami nga pamangkot, no? Ano bi sa inyo, bi? Anong mayo, bi? Mabayaan na lang ta? Mabayaan na lang iyang asala? O kung turis hukun, tagid siya? Okay, liwat, no? Ngayon, sadbay, kailanglanggit mo lang ipabatsyag mo man sa isa katawong ang salaya or ipabayaan mo na lang siya ang makadiskubre para hindi siya masakitan sa kung ano man mahambal mo sa iya.
na may nga pamangkon. Di siyempre unagid, ang tanan nga mga katabo sa aton everyday is pagtulunan. Good or bad man, we must be grateful and thankful sa mga bagay. Galing lang kati siyempre kang atong nga pagbaton sa mga bagay-bagay, pag-incendi na ton, lain-lain ang atong nga paghangop eh. Lain-lain ang atong mga pagbaton. Bo sa sangkad nga paminsaron kag balatyagon, ang tao nga nagakasala, ini isa ka dako nga bululigan. Kitungod nga ikaw naka-chindi ka nga sala sa mo. Umutsilingon kay chindi ka kabalukas ang sakto. Kaya hindi ka man kambal nga sala siya kung may kakabalos ang insakto. Karoon, that's why nga kaluoy siya. Kitungod nga ikaw yung kabalukas ang insakto. Siya huwag kabalos ang dapat niyang imo. That's why nga nakasala siya. So, buligan sa kay nakasala siya. I-remind siya kung dapat lang ipabalo sa iya sa insakto nga panahon kag lugar abi, masima sa pagkakilala mo siya, no? Kung siya mla is open-minded o kung abertong iya panguna-una sa mga kritisismo kag koreksyon. Pero kung matyagan mo yung siya nga tao, yung budlay koreksyonan, budlay yung munuhan, hindi na lang, taguon mo na lang eh. Kaya na son, tunanong man ikon na the way ka mag-approach, the way ka maghambal sa iya, kinanglan na tunanong man, suno sa iyang batasan lang. Hindi siling, hoy, ikaw bala? Ang imo ginobra sa lagin na. Anong salamat? Pero kung humble mo siya, pre, okay ka lang kung pansamalon na kaga may mga bagay sa kalibutan nga dapat naton batunon kag naton nga maguhon abi kung kinanglanon. Open ka man sa mga koreksyon. No, wala may mga yung mga amusin na mga sampo lang. Nga parang maghumok, anay. Antis mo sa timplahon, ha? Lagaon mo, anay, kung para maghumok. Di mo riktay ang timplahon nga tang karne tig-up, ha? Kailangan pa humukon mo na yung karne na kagalagaon mo na yung natis mo sa timplahon sang mayo-ayo. Well, depende sa sitwasyon ini. Pero ang the best is number one, na mo option. Kung kilala mo siya, kag-close ka mo, kag-tansyado mo ang iyang pamatasan, kag-matsyagan mo nga may kiber ka, may rights ka, nga mag-humble sa iya, abi, riktabi without maglain ang buhot siya, abi, well, you can do it, ha? Pwede mo maubra. Pero matsyagan mo nga daw, budlay ni siya, paichindihon, kag-close-minded siya, it's better nga masik ka naman sa ibang nga tao nga kung sa diin, ginarespeto niya bala. Pwede ka magkapangayo yung bulig nga siya maghambal inang tao na nga ginarespeto niya. Kay parang magkapamati, isa, pero asa si imo, abi yung close-minded siya when every time yung ikaw yung maghambal, close-minded siya. Saradong panguna-una eh, kung ikaw yung maghambal. Kung may kilala ka isang katao yung maghambal ka ni siya, kapamati, isa, pwede mo na mabuligan. Kung kilala na, ako naman nga trabaho ina, no? Kung kinanglano, ginpabalon siya. Pero kung hindi naman lang, eh, pangamuyo mo na sa Ginoo. Kaya kamay masanagan siya, kaga hindi na siya maghimo pa sa mga sala sa mga ibang nga tao yung hindi ka balo mag hindi mo lang may aray ang himuan mo sa laya, bakdulon ka na yun, kastiguhon ka na yun. Kamay pa nga makihimo sa sala, no? Na hindi na siya makihimo sa sala sa ibang nga tao, eh basi makihimo sa sala sa ibang nga tao yung nilipot ng pasensya, basi masakit siya o kung masi makakita sa kontra o inaway.
So amoy nang rason da kag inasahan no isa man ka benepisyo ta isa batunanta. Batunanta nga inagaling nga mga buluhaton nya nga nakakomiter sa sala. Ini ta bag buhaton kay laing gali batyagon. So somehow may pasalamatan kasi yan nga nakahimo sa sala because you realize nga nakita mo kung anong sakto. Kag anong feeling somebody nga makahimo sa lasi mo, ano ang balatyagon? So isa ina ka pagdulunan man abi mga ka-K5, no? So that's why gani is a never-ending learning process ini sa mga itabo sa aton kabuhi everyday. Good or bad man na may mga pagdulunan sa Gihapon. Grateful kita and thankful kita sa Ginoo. May mga ini nga mga bagay. Ang purpose ini is para maayo kita nga tawo. Una kasala sa imo, kag nabatsyagan mo gali kalain. Kalain sa batsyagon kung ikaw in himuan sa mga bagay nga hindi namin si imo balatsyagon. So hindi mo man pag-imuan sa iban eh. Hindi bala. So amo inang reason and I believe ang purpose sa mga sitwasyong isa na kinanla na ton na para sa karoon ang panguna-una na. Kaya inigali yan, hindi na natabo nga para lang yung natabo lang. Kundi may mga kahulugan. May mga rason, may mga purpose galing nga dapat na matunan sa atong pagpangabuhi na ma-improve na ton ang atong pagkatao, ang atong panguna-una, ang atong balatsyagon, ang pag-intindi sa mga bagay-bagay nga gamay malang tanina. Pero kinanglan natin ang chindihon para hindi natin mapalapta kung ano ginman ang di maayo para sa atin parehas ng mga tao. Ang paghimo sang sala o kung paghimo sang mag-agrabyado sa o kung maghimo sang pagsakit sa iyang panguna-una o kung balatsyagon man. Hindi gali maayo ngayon mo nina sa atin isang

pakikinig pag-una-una, sining ang sitwasyon. May pasalamatan ka siya sa likod sa mga itabo nga hindi nga hindi ka nami bla. May mga good gali nga mga benepisyo. And every adversities, there's an opportunity for you to learn. In every adversities, there is a equivalent of opportunity nga maging pagtulunan mga ka-K5.

So sa liwat sa ito yung letter sender, ha? Amun ato niya mga panugyan si mo sa mga gabi. Mas mayo pa nga para magpakalinong pasangkaran ang imo yung pangunauna. Hindi man siya perfecto, hindi ka man perfecto. Yung mga hitabo sa mga kabuhi na to, nga kung kaisa do ka nami, nagidyang komportahon. Pero always kita maminsa sang efekto ya blang, sang maging resulta ya. Kung mayo kung hindi, no? Naswa ginatagaan kita sang Ginoo, sang gift, sang regalo. Sa atong pangunauna, ginatawag ina nga visualization. Mabisualize mo ang mga bagay nga pwede palang matabo. Imaginable ya, ang atong nga paminsaron. Mabisualize mo gani ang sabor sang Indian Mingo nga kaslong. Isoso mo sa batis nga may asin, abi kang may langgaw nga... Nga? Mga tuba, nabi? Kanamit, ni Bla? Kasun kaslong, abi? No. Wala man niya sang physical niya nga mangga, abi. Words mo lang nabatian mo sa aton sumong. Pero how come nga daw nag-react ang imo yung laway? Daw malaway ka. Amo ina ang natawag naton nga imagination sa tao. Through sa ating visualization, sa ating paminsaron, ma-realize nato ang mga bagay o kung mga events nga wala pa matabo, pwede nato makita kang ma-realize ka kung maayo, kung hindi, no? Kung maayo, ti-porso nato kang padayuno nato na. Kung matyaga nato niya nga daw malain mo lang sa pag binag-binag nato nabi, di man nami ang resulta, maaway mo lang ka mo, kag magamong kabuhi mo, ah, hindi na lang, mamayin na lang, pamuyuin na lang. Amoy na nga tawag nga visualization. Inablang ano subong Lunes. It's a Monday. Sampo labi sa Biyernes ya. May katuan kang party. Isa ka birthday. Abisang suod mo gingab yan. Lunes pa lang iya. Imagine ka na iya kung ano ang suksukon mo. Ma-gown ka, kung ma-largo ka, kung ma-shorts ka. Anong kolor sang bayo mong suksukon? Ano gina-imagine mo ang venue? Gina-imagine mo ang mga tao nga present sa iyang birthday? Gina-imagine mo kung anong iyang handa? Hindi, ano, Bernice, pa ito ganyan matabo, di ba? Iyang birthday? Mandi pala subong, pero ma-imagine mo na. Amo ina ka natawag nato ang sikreto mong aga-home. Sikreto nga gahom. Makitaan mo yang palabuton nga mga posibilidad sa imo nga pangunauna mga ka-K5. That's why nga kung mayo ang resulta, hindi mo lang pag-updan yung imong imagination sa emosyon. Ang resulta lang ganyan, plainly, ang resulta lang ganyan. Pinabigin sa kita niya ka, so imagine mo nga ambalon kung gini siya. Kung prontahon ko gini siya, bahala na mag-away kami. Pero huwag ka balo kung ano kadalom sa resulta kung mag-away ka mo. Basi magbinunanay ka muna, magdiniruhay. Basi magilang po sanay ka, madugaan ka. O kung basi mapatay ka, kung mapriso ka. Dumatsaga mo yung oops, ano, lain na. Sige lang, pre, okay lang. Palayo lang, likaw lang, hindi mula. At least siya, safe kang imo kabuhi. Amun ako kaisa mga ka-K5, no? Kailangan ka kabalo ka magpasunain, kabalo ka mag-preserve sa imong peace of mind. Kasi sa imo yung katawayan sa imong kaugalingon. Di ba? So good luck si

mo mga kaka-K5 ha. Sa ating letter sender, kabay pa nga may nakuha ka sumunga gabi sa aton nga advice mo ha. So, reminder lang ha, ini nga bahin na dulong na sa aton sa nga Gina Seafood Restaurant. Ang number one seafood restaurant in Negros Occidental in Bacolod City. Bukas sila everyday. From Monday to Sunday, alas 10 ang aga, tutong alas 10 ang gabi. Subong pa lang yaya manong abot ay ang October, maskarati sa akong makulod. Abi palista ka mo kay Ma'am Gina na kung may mga bisita ka mga damo. May tungod may function room sila. May first floor kag second floor. Pili ka lang ha. Subong pa lang adaan, palista ka na, pa-reserve ka na. Kung may mga bisita ka din makadto sa Bacolod. Na mamumula lang siyang maayob lang pagi sa pag... Tala sa ila sang number one din rin kalantuan sang Bacolod, no? Seafood Restaurant, Gina Seafood Restaurant. Preskang mga isda na, mga gingaw, mga lapu-lapu na, ang Blue Marlina, ha? Eh, ang ilang ilaning function room, mga ka-K5, no? Good for 20 persons and above, no? Kung may mga amok sila ng mga bisita, subong pa lang, tawagan mo na si Ma'am Gina, kay i-reserve mo na para sa Dasun Bulan, kay... Hala, maskara na sa Baksudan sang Bacolod. Kag we are the official carrier station sang Maskara Dance Parade 2026. Ang K5 News FM, amo ang official radio FM station sang Maskara Festival Street Dance Competition 2026. Ang number one man ka ang aton official nga kalandaan sa maskara, Gina Seafood Restaurant. Hindi magkalipad sa liwata, bukas sila sa aga, alas 10, ha? At tumtum alas 10 ng gabi. For more information, kag dugang nga detalye, bisitahin ilang Facebook page, ha? I-type lang Gina's Seafoods Restaurant, mga kakay-fi. In behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 J. Lolo. Basta makita-kita na yung alas 9 sa gabi, ako na alas 9:30 sa gabi, tumtum 12 midnight. Di lang sa K5 News FM, your number one FM station in Bacolod City. Everybody, don't forget to smile. And don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: streaming 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Cagribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular din may interval sa imong pagkaon? So, hindi pa. Mga kalas city, dapat manyaga kalas busi, manya punta alas.
2: So, pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangot na ginom ka. 24 hours madula na sa reliever. Aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Dambo, no? Ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini carots.
4: Oo, hindi lang carots.
0: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, at ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayon ang ako, lolo.
5: Sala ang solusyon.
1: Hindi magkaon, balot.
0: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers na damok ko ba yung tikwas na masyap. Ano ba yung
0: maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement celebration is the complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa nutrition.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, kung ang itad mo bla 50 na, kapaligin na garilyo ka, palainom ka, grabe ka magbisyo, uy, dapat may cancer screening ka na ha. Makabatsya gani kapag palanakit, sang imong tiyan, may mga bukol-bukol ka mahikapan, palihog magpakonsulta sa amon nga clinic. Oh, ara may mga clinic kami libre man lang na for cancer screening. This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer. Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
7: Di ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Bachelor DP. Inom adlaw-adlaw, it takes 500 kag may TC. Kaya ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Imagine ba? Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag may TC ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag syempre anti-inflammatory.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: Anyway, malawi kang listan, Sir GP, sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gan isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sa kanser. Nahunta, Sir GP, numerous listahan. Smoking. 15% sa tanan nga klase sang kanser, aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
6: Grabe, ano? Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs. Grabe, no?
7: Pero hindi pa uling tanan, no? Inom DTX 500 kag may TC agon amat-amat nga makabawi ang imo nga baga, no? Next is obesity. Ang sobra nga tambok sa lawas, Sir GP, ang associated sa 3 sitanan ka mga klase sang kanser.
8: Fat liver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momodikasharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
7: Same with insulin resistance and inflammation. Tikun nga inom ka DTX 500 kag may TC kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
6: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, dok, ang nagapa-cancer man,
7: dapat hindi gid magpasobra.
6: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Tikun
7: produce na free radicals ya.
6: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin.
7: Te, so mga gabulada, traffic enforcers, mga ano ni porters,
6: construction workers
7: no, pamati, no, inom gid DTX 500 budget kag may TC or PRC, confirmi ka gabulad sa init. Next nga makapakanser, Sir GP, is alcohol.
6: About
7: once nga ma-breakdown ang alcohol into acetaldehyde kag ini nga toxic chemical ang magdamo sa imo nga cellula. Ini ang nagadamit sang DNA kag nagakos ang mouth cancer, throat cancer, esophagus cancer, larynx, breast, liver, and bowel cancer.
6: Pagkadamo.
7: Kadamo-damo lang gid.
6: Ari pa, air pollution. ang mahigko nga hangin nga puno sa harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Mm. Sa mga drivers daa kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag mighty for cancer prevention.
7: Ibat budgetan gyud nila Sir GP no. Ang infection Sir GP ang nagapakanser man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakanser, makapakanser man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babay.
6: Wow.
7: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why kag inom DTX 500 kag mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 mighty C or pure C. Sarang ini batuan sang aton immune system nga gin pabaskog na sang DTX 500 mighty C or pure C.
6: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer ang occupational cancer risk kaya isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals. Of course, ang pagpaminta kag pagwelding.
7: Ang una naton nga ginikanan Sir JP, wala pa ning mga muni nga bahin mo, mga asbestos, mga pusok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
6: That's why ganin 100 ang edad.
7: Oh, kita. Ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga generate sang free radicals, pero biskan pag-inom ano DTX 500 kag mighty C, wala budget.
6: Matyagan ko kun ara si Adan mga ayo ni sa aton DTX mo.
7: Sa subong nga moderno nga panahon Sir JP, halos kada liso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna, untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag, pinaka-importante, inom GDTX 500 kag mighty C or pure C kada adlaw, and you will be cancer-free.
6: Ay, kapos lang magalilikawan ng cancer.
5: Punggod kag rashes,
9: mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
9: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Para sa dugang pa nga mga benefit sa pag-inom sa adlaw-adlaw sang DTX 500 kag mighty C or pure C.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Isa sa mga madamo nga mga rason kung nga nagabulagay ang mag-asawa, among hindi mahimo sa ang bana ang iyang marital or sexual obligation sa asawa. Subong man ang asawa sa bana, dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty C or pure C kadadlaw, updan pa sang pagkaon sang utanong kag prutas, mangin magamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imo manoy bilang isa kalalaki. Agod mangin kampiyon ang performance sa kama, mag DTX 500 kag mighty C ka.
7: Mga klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kan kiniing tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. May kilala ko na.
6: Kilala ko man.
7: Nahulugan naman niya po.
0: Mahigo bala ang imudugo?
9: DTX 500.
0: Masamig ka bala ang energy?
9: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
9: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
0: Gasa masami.
9: Amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain niya energy.
9: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
7: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. Insert na magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Depende na sa condition sang lawas mo. Tikong pala inom ka pag or magapalakaon ka damo antioxidant nga pagkaon or palakaon ka gulay, pala inom ka palakaon ka prutas or pala inom ka DTX 500 kag mighty C, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy. Wow. So mga hindi ka bata na, adlaw-adlaw inom ang kwan, ang DTX 500 kag Mighty C.
9: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang gapanubo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asal likal, epic, DTX 500.
10: Sa isang kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
7: Ay, galik na. Lantawan lang ang mga ano, ang mga cook.
6: Perminit, no?
7: Perminit ka damage lang kan.
10: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod ang sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Mm-hmm. Pagkaon sang sobra nga added sugar. Kag hindi pagkaon sang utan, no, wala ka kakaon prutas, labi na, no, wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no, bilang superior antioxidant. So, muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count, DTX sa 500 kag Mighty C kadadlaw.
7: So wala pa ba discover Sir GP ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
6: Juices gusto.
7: Kay once nga damo juices, damo antioxidant, isubong may DTX 500 kag Mighty C.
6: Ang masunod ni nga mambalya piho giniki bagulo ni nakahimo mo.
7: Listed and problem.
11: Yan lang ya Sir GP ang sexual obligations ang mag-asawa, no. So dapat i-remit mo tanan, no, kay basi kulang bla remit
7: give it all.
11: Tagdahan ka. Ko ang quality nga ano no nga pakigilawa Sir GP sa tunga sang mag-asawa. Naga ano ini, hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no, nga naga amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir GP, may mga chimpo nga si misis mo wala gana, no. Kay syempre ang mga babae amo gini ang prone permis sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa. Kaga gusto si Doc Sam, no, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga ang isa ka sperm hindi na maka fertilize ang ginatawag naton nga ovum, Sir JP, no.
9: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo,
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo,
9: api kanunay,
12: DTX 500.
9: Masalikat,
12: epektibo,
9: DTX 500.
11: Kag ang free radicals naman niya sa mga kababaihan, amo ni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. So amo nang rason. So kung naga DTX 500 kamo kag Mighty C, no, dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, naga Mighty naga DTX 500 kag Mighty C, agud mataas ang inyo chances makabuo sang bata.
7: Ako ganun damo ko bata, ha? Pero gainom ko yapon dito X500 kag Mighty C, no? Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan pa, no? Hubin ko yapon. Hubin ko tulokon.
6: I join!
7: Meaning pa sa hanggang hubin, dala na pati ko, ano, eh, performance.
6: Eh.
7: Nablang, the older, the krabaw.
11: May kilala sa tanan.
7: The stronger the horn. No, seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas kung power, kung ano ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C. Si Ginarabaw, gawa panago-nago lang na siya.
10: Ha? Anong sekreto niya?
6: Milig siya taguay.
7: Once siya panago si Ginarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabito pamasahe. Niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sir boy.
6: DC kuno DC. 19 nag ang it nag 19 ako nung kay last year 18 plug mo. Wala 19 na.
10: Ah, kampyon ni
7: Kablo ka ang benepisyo ko magpamasahe ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm. especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mm-hmm. Noong amo na nga si Valentin, kakanto, ginadika na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, mm-hmm. anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
6: Oh, maligo. Basic.
7: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
13: DTX 500! Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
14: Kanusa ni mo na ibawaan na kay diabetes?
13: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Inom ko sa DTX 500.
14: Ano sa may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
13: Buntag na o gabi.
14: Wala ka rin pila na may mong sugar?
13: 136 na lang ang sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay og inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kay imong paminaw sa imong lawas.
15: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako gani sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sa akong madulaan gani magtuon, sakit kay akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
17: Pagsubong ka nami sa akong paminsara.
15: Mighty C, mabalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: O gani Ariel, nakantot sila bisan nagligad, kay sa akin pidya ka tama. Ang basa tiyo ko, Marcos ang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tigunda. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C, mabalit sa mga butik.
19: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganing kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-clinic kana kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Lason Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figostilo Street, Barangay 3, San Carlos City. At sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo.
2: Kampiyon. Tiyan mo na, yeah, dapat kung ang aim mo, maghubin ka. Pating baos ang ilok mo, dapat hubin. Oh. Doon na patay na ang tao, no? So dapat, panghabon, paligo, kagmag, pamutang sang klinika. Dio Fresh, Sir Kevin?
11: Mm-hmm. So before sila, na Sir JP, no, mag-swipe sang klinika, Dio Fresh sa ila kilikili, dapat nakapaligo sila anay no para makakasda ang mga nagabagtik da nga mga mantika balhas kag yabok sa imong lawas no.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Ang DTX coffee mix no may ara chia seeds no. Ang chia seeds is nagahatag ni sa imo sang energy, no? Kag hindi lang niya basta-basta nagatinlo sang imo chan, kundi naga-boost man sang imo metabolism para mayo ang start up sang imo nga digestive tract.
7: Amo lang na nga kape nga gina-detox ka.
11: So may DSE pa eh. May may kampiyon ng antioxidant gin
7: kape na nga may antioxidant. Oh. DTX coffee mix. Kag may mga sosyal ha, medyo may gusto ka medyo sosyal nga kape, DTX premium. Kaya ang premium ya gindugangan siya sang Ganoderma mushroom. Kag ang iya nga sugar, stevia.
10: Stevia puro natural.
11: Low glycemic index.
7: Namin na sa may mga cancer, sa may mga diabetes, may mga degenerative stage, DTX premium. Isa sa mga pinaka premium nga kape nga pwede nyo nga tilawan. Sige, so amo na ang mga line of products nga pwede nyo tilawan. Try nyo, kaya hindi ka mo maginulsol.
15: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Istoryahan ta kung paano mapabakod ni D3 Bio ang immune system sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
15: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. No? So, subong atong istoryahan kung paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya. No? So, ang immune system, luwas sa dugo nga nag-circulate diri, may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon, lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat ano na day nang may spaces nga makalabay
2: permeable.
11: Makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
7: Imagine, Sir Kibi, na mo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
2: May mga barikada pa na.
7: Kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa site infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang ditribayo nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatagsang gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
15: D3 Bio.
20: Ako si Rico, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagabulaan na ko sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the Vizio. Nagabula ang ginabatsyan sa lawas.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Bakal sa
7: magbutika. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, ang imo immune cells, imo nga immune system cells, hindi hago.
2: Oh.
7: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung anuman nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sekreto kung pala inom ka D3 Bio.
2: Daw import gali ni Dok.
7: Oh, import siya.
2: Pam-import kaya.
7: Your second immune system.
10: So mayra duwa ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduwa nga branch ang imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
7: nga gipang-train, gipang-train.
10: Nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bag-o mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa nga D3 Bio ini nga mga branches sa Sir Kevin, no, si Monolarin.
7: Ang D3 Bio import immune system.
10: Oo. So nag-support ni siya sa sinding mga
7: siya import mo pasulong mga iban nga immune system.
10: Oh, so labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio nag-train ini siya, no, sang imong nga specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
15: D3 Bio.
21: O si Karen, kadamo isang akon hairfall hindi manami akon na kuti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-init ang akon kuti.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. D3 Bio.
22: Ako si Jomer. Ito market ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus ug bacteria.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Bakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige, tigpulang. Buti ko buntag gabi mo. Kinanglan sa ako nga ubra. Alitugid ko. 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabiskid. Pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Edgar Santiago. Saka Trace Cold Drive. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumarko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko ako sang ulan. Wala na ko ginadudlan sang balatian.
15: Mabalik sa mga butika.
11: Ang B-cells, CAL-T-cells, DOCSAM, sila na ang nagaproduce sang antibodies or immunoglobulin. Mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Ang monolaurin nga yara sa D3 Bio DOCSAM may ara sang the same function pareho sa antibodies, no? Ginapungga niya ang attachment sa selula, ginatunaw niya ang putos ang virus kag kagaw para mas dali kaunon sang soldado sang aton nga lawas.
10: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aligna sila.
7: Part na sa atong kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
10: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluy-an sang
7: paborito gid sa kagaw.
10: Paborito
7: dapat na kung palakaw ang katamis.
10: Oo. So dapat condition pirme ang imong immune system, no? So labi ni kun nag-edad ka, gapulaw ka, grabe ang imong trabaho kag labi na exposed ka pirme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So so dapat magsuplemento ka, no, sa D3 Bio. Kung isa ka ka-individual nga mas mataas ang risgo sa pagluya sang imong resistensya.
7: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akong kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system, gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay na sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagin anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
21: O, si Karen, damo isang akon hair follow, hindi manami, akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nag-ining akon buhok, kang nag-inis ang akon puti.
15: D3 Bio. Ang D3, nga may visio. Ang visio, nga may D3.
7: Bugana sa caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
2: Kas pa dala. Tas may pabutangan mo lang. Kas pa.
7: Ang masking disease na.
2: Mga kuko nga. Ito hindi maayong.
10: Oh, nail fungi.
7: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio, dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae ba na ang tawag?
11: Hyphae.
7: No? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
2: Hamot ang bulak.
10: Yes.
2: Duksan.
7: Bulaklak. Ah, bulaklak.
11: Sa buhay ay kailangan.
7: Bobo ka ang bulaklak.
2: So sa bulak
10: sa hila na Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
7: Subong wala mahadlok ang tao sa kuan na sa COVID, especially kabalos la D3 Bio.
10: Oh, well,
2: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imong insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imong blood sugar. Ginpaamanan pa inis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imong mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pang mga wound debris.
11: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabuligid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makayo ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
6: Kuno ami gid jang ditribayo no pilas-pilas ka.
7: Di pagyapon mo ginom ditribayo perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw.
6: Bago na discuss ko kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lang ko makadto kay pamunyag pa ko sa mga flowers.
11: Actually why na siya gagarden eh. Ginapanggalbote lang ang flowers. Ginahimo iya bouquet.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyong balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: KK5 News FM. News FM. D3Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
15: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
15: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
15: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
15: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C, mabakang abutika.
0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulab City. Karmila ko ginaubo, kag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
15: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid ng kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
15: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon. Na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. DTX Coffee Mix.
27: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
28: Nestor! Ang sinaing!
29: Luto na!
28: Ang labahan!
29: Nakasampay na!
28: Ang uniform ko!
29: Naplansa na!
30: Ganito ako!
31: Tigasi!
30: Tigalapa!
31: Tigasay!
30: Tigaplansa!
31: Sa araw si Missy ang masusunod
30: sa gabi.
31: Ako ang bossing
30: dahil kasangga ko
31: ang Extend
30: Supplement for Men.
31: Lourdes,
30: tapos ka ng maligo?
32: Yes, darling. Come to Mama.
31: Extend Food Supplement for Men.
30: May maca at lavawaska
31: na nagpapataas ng energy
30: at stamina
31: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
15: DTX 500.
33: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
15: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
9: Iniya isa kang Eurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagaka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso!

0: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguana 89.7.
1: Pilar Capiz. Kampiyon ng oras sa K5 News FM, 37 minutes after 4 o'clock in the morning.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.

Good morning mga ka-K-Fi! Atos sa ding pag-abi-abi sa aton mga pinalanggang atag para mati mga kauturan nga nag-aupod sa aton sa ding pagpangalag at sumungad lao sa aton sa ding palatuntunan balitang K-5 sa umaga. Today is Tuesday, September 22, 2026 mga ka-K-5! Sumungad lao mga kauturan. Fiesta sa Banwasang Dao mga ka-K-5! Atun sa ninyo pag-welcome sa atun sa ninyo mga tagpalamati. Manami magligid-ligid. Nice. Sa mga tagpalamati natin, wherever you are, whatever you are doing right now, ari lang ko para sa inyo sa ninyo mga panimalay. Ari naman kami sa inyo sa ninyo, tagsa-tagsa ka mga puluyan, nagapanuktok mga K-5. Nga updan nyo kami sa amon sa ninga pagpangalagad sa sininga edisyon sa aton sa ninga palatuntunan para sa tanan ang balitang K-5 sa umaga. Nami sang kaagahon mga K-5. Makanay-kanay ang aton sa ninga pagbugtaw sa mga panahon mga kauturan. Nami sang tulog. Basta importante pagbugtaw sa aga, may gintimpla nga DTX Coffee Mix mga ka-K-5. Ilikinanglan ama nami nga tasa, pero importante mainit ang sulod. Sige na, bangon na, husluan na ang mga hulusluon mga ka-K-5. Tama nyo na na. Hindi na magpangayo aman. Kaya adlaw na ho, may trabaho. May klase subong adlaw mga ka-K-5. Sa mga suki naton nga mga OFWs nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad subong nga kaagahon, salamat gid sa inyo sini nga serbisyo, sa inyo sini nga pamilya mga ka-K-5. Manang pinaka-importante, ara ka muna gabakas para sa aton sini nga mga kauturan, sa aton sini nga pamilya mga ka-K-5. Sa kinandanan niyo kubos nga bihan kagalagad sa kahanginan. Ka K-5 Jubert Lago. Magadulong kita sa mga balita kag impormasyon sa aton sa ninyo pagpangalagad subong nga kaagahon sa sining nga palatuntunan with our technical partner ka K-5 Moon Moon Villa sa Surad Sang Rojas sa 100.9 K-5 News FM Rojas with Chip Nilson Puntillas. Pag-aupdan man kita sa aton sa ninyo mga field reporters. Karon sa aton sa ninyo pagpangalagad mga K-5 sa patrol. Kaya nagalibot, kaya naga monitor sa aton sa ning sitwasyon sa sining mga tinakna mga K-5 na anong nagakahinabo sa palibot sang syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz mga K-5. Diri si Pilar nakatuto kamo sa 100.9 or sa 89.7 FM Radyo Tagbuanay sa Pilar mga K-5. Radio station of the K-5 News FM Philippines and the local government of Pilar mga ka-K-5. Yun. Para kami mga ka-K-5 sa 89.7 FM. Mabatian kami sa premier distrito sa probinsya sa Capiz. Kag sa northern part sa probinsya sa Iloilo mga ka-K-5 sa 5th district. Mga pinalangga ko nga mga tagpalamati mga kautura. Sa ganang signal ta. Sa Batad, Balasan, Carles, kag istansya sa mga isla, mga kamilisang higantes, mga kauturan, parts ang Romblon, kag probinsya, kang Aklan, mga ka-K-5. Makitaan nyo man kami sa amon sa inyong Facebook Live sa K-5 News FM, Radyo Tagbuanay, kag K-5 News FM, Radyo Tagbuanay Digital, mga ka-K-5. Yun. Kaya paron sa aton sa ning paghaboy sang balita para sa aton sa ning mga kauturan sa palatuntunan balitang K-5 sa umaga. 44 minutos na kaligid sa tak ng alas 4. Wow, try full 4 ha. Good morning sa mga viewers and listeners naton. Paki-share sa aton sa ning live mga ka-K-5 sa nagaupod man sa aton sa ning programa sa radio. Makita nyo kami, pwede kamo mga ka-K-5 sa aton sa ning mga tagpalamati.
Maka-text diri sa aton sininga program para mabasa nato ng inyong sininga mga pa-shoutout! Kala ko shoutout lang kadadlaw eh. Oh, sige na. Arana sila, arana mga matamat na mga viewers na ton. Oh, nakatutok na mga taga Ciudad San Rojas, mga taga Bulo. Oh, mga nagapangapi DTX Coffee Mix, aga pa sila nagatimpla DTX Coffee Mix. But before, subong mga ka-K5, subong adlaw mga kauturan, 42 or 44 na lang mga ka-K5 sa aton sininga Christmas countdown before magabot ang Pasko mga ka-K5.

0: Merry Christmas sa aton mga pinalangang at tagpalamati. We have 94 days before Christmas, mga kakaifan. Sa mga viewers natin, good morning, good morning, good morning. Merry Christmas sa inyo tanan-tanan. Mga pikita DTX Coffee Mix, mga kakaifan. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, mga kakaifan, may arasang ang Palayasia Seeds and the Sigrid Sugarcane Extract Powder, mga kakaifan. Namit, namit na. Humut, humut pa, mga kakaifan. DTX Coffee Mix, ha? Di malipat, mga kakaifan. Good morning, Nanay Parak Patricio. Aga pa, nakakapinan na cashier pa. Oh, yun. Good morning, Nonong Milan. Sa mga taga-K5 News FM and Chief Nelson, good morning. Happy listening to Marceline Milano. Oh, Barangay Bolo, Roja City. And also to John Oliver Bernada sa Barangay Dinginan, Roja City, mga ka-K5. Janet Tumumba, good morning. Sa kay Janet Tumumba Daliva. Good morning, mga ka-K5. Gerson Larissa, mayong ang pagpangapi, mga ka-K5, mayong ang pagpamati sa iyo tanan-tanan. Ni Matiliano, watching from Panay, with love mo. Iyo, taga Panay, aga pa. And also, good morning, diraman sa kay Janelle Yamo, good morning. Sang pinamalatikan Sigma, Capiz, good morning. Doy Artur sa West Villa Flores, banwasang maayon, mga ka-K5. Gabi upod ko si SB member Crisil Diaz, mga kauturan, tinaga-chika-chika manggamayan. Nagkakapi-kapi kami kagabi. Good morning sa mga viewers natin, kaya listeners nga nag-upod sa ito singang pagpanganagan. Pakishare sa aton sa ninga live, mga ka-K5. Dalas-dasun nato ng mga nagapangunang mga balita, mga headlines sa aton sa ninga pagpanganagan, mga ka-K5. Headlines! Headlines sa mga adlaw, September 22, 2026, sa aton sa ninga pagpanganagan, mga ka-K5. Headlines! Alias Burjok, dakop sa bypass operation. Headlines! Pagdamo sa ang pasyente sa RMPH, isa sa mga rason, ang pag-abrupar sa medical or Capiz Medical Center. Headlines. Mga nadakpan sa checkpoint sa bahin sa Roa City, nagikan sa ibang makabanwanan, sunod sa kay Police Colonel Tumagtang. Headlines. Anak ginbuno, patay sa kaugalingon nga amay sa banwa sang Sigma. Headlines. Masubra 30 ka mga motorist na nadakpan sa ipatagayon nga checkpoint sa Roa City. Headlines. Traffic ordinance stricto, ginapatuman sa banwa sang Panitan. Headlines. Isa sa mga nagakayos ang water line kag electrical wiring na kuryente ginbawian sang kabuhi. Headlines. Presyo sang gatong, mga ka-K5, magasaka na naman sa sininga mga mga inadlaw. Headlines. Senate impeachment court magaisyo sang panibag-o nga subpoena kay Basti Duterte. EILD Chief Rimulya luyag nga limitahan ang social media access sa mga kabataan nga nagaedad sa Ispanubo. Samtang so dugang pang mga balita, school safety law ginaduso karon Senador Gatchalian. Samtang mga Duterte Romualdez halimbawa sa political dynasty justice suno kay Marvick Leunen. Alright, mga ka-K5, mga nagapangunang headlines sa aton sining pagpalayag, dili sa aton sining palatuntunan balitang K5 sa umaga. Good morning kay Tito Joe di Chusa di Serba sa President Rojas nga nagapamatigid sa atong sining pagpangalaga na yanda nga kagaon sa balitang K5 sa umaga, mga kasiman. Ikaroon niya rin na ang update sa lakad sa panahon sa aton sa ninga pagpangalagad sa Martes kondisyon sa palatuntunan balitang K5 sa umaga.
1: K5 Bantay Panahon.
2: K5 Bantay Panahon.
0: 24 oras nga weather, public weather forecast, mga K5, mag-inisyo alas 4 subong nga kagahon sa aton sa ninga DOST Pag-asa, mga K5. Mayara kita karon nga gina-monitor nga low pressure area nga nagapikto sa eastern section sang Visayas sa mga ka-K5. Samtang niya rin naman ang aton sa ninga forecast, ang aton sa ninga panahon, subong ang mga tinion, mga ka-K5. ang Eastern Visayas, Caraga Region, Bohol, Davao, mga K5, mag-experience sa ang mag-uumon nga panahon, lapta-lapta nga pagtupas ang ulan, kagpag panagub. Ang resulta, kagdala mga K5 Central of a local or ginatawag naton low pressure area mga K5. Nga posible ni makadulot sang flash floods kan landslides sa mga lugar mga K5 kalakip man ang pagtupa sa moderate tubtob mabasko nga ulan sa nasambit nga mga kaprobinsyahanan. Sa area naman sa Palawan, Oriental Mindoro, Oriental kag Occidental Mindoro mga ka K5, maka-experience sila sa ginatawag na ton mag-uum-guum nga panahon, isolated nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguo. Bili naman sa karon ang epekto sang southwest monsoon mga ka K5 nga makadulot ini sang pag-ulan-ulan, pagbaha-baha kag flash floods sa kalakipan ng landslides sa nabukid nga porsyon sa nasambit nga mga lugar mga ka K5. Sa bahin naman sa aton sa ning sitwasyon sa Metro Manila, pinakabahin ka sa pungsod Pilipinas mga K5, may mga lugar nga mag-uumon ang panahon, tub-tub sa may pagtupas ang ulan, isolated nga pagpanaguob mga ka K5. Ini naman ang ginatawag naton, epekto naman ini sang localized thunderstorms mga ka K5. Makahatag ini ka makadulot mga K5 sang pagtupa sang posibleng pagtupa sang ulan kag makadulot ini mga K5 sa mga flash floods sa nasambit nga mga lugar mga K5. Ang aton sa ning baybayon sa sining matinion ang aton sa ning balod sa baybayon ara kita sa 1.2 to 2.8 meters mga K5. Samtang ang ato naman nga sitwasyon sa karon sa aton sa ning mga kauturan nga ara sa mga nabukid nga porsyon sa aton sa ning pagpangalagad mga K5 maghalong gid kay basi magtupang ulan mga K5 ay mag-landslide sa nasambit nga mga lugar mga kasimano. Samtang ang atong singa temperatura sumungad law 25.5 degrees Celsius tubtub 32.1 degrees Celsius karon sa udto mga ka-K5. Ang atong singa adlaw magabutlak alas 5.

Bukas, Madam Rosario, good morning. Medda nga pag-enjoy sa paghigop sa mainit ng kape, mga gaka-5 dela sa Mainsang, Vito Onilaya sa Banwasang Kwartero, mga gaka-5. Anyway, sa atong sining pagpamati, sa atong sining mga kauturan, nagapamatigin, Margarita Buenvenida sa Sitio Lopez sa Banwasang Pilar, Kalakipman, siya ang Familia Bargo dela sa may barangay Kasanayan, Pilar Capiz, mga kakeifa. Alas 4:54 diri sa aton sininga pagpagigupod, sa aton sininga mga suki nga mga tagpalamating nga gupod sa aton sininga live program this morning, mga kakeifa. Sa mga viewers sa aton nga nagaupod sa aton sininga pagpangalaga, yanda nga kaagahon, mga kasimay. Sa aton sininga mga tagpalamati, kamusta ang inyo sininga kaagahon sa aton sininga pagpangalagad, mga kakeifa. Ang aton sininga mga abyan sa ilas ng tagsatag sa mga panimalay. Bow! Oh, aga pa sila samtang nagapamati sa radio, mga kauturan, kung ano ang sitwasyon nga nagkahinabo sa aton sininga palibot. Madamos ang mga hindi naton malikawan, mga bagay, mga K5, ang mga ginikanan naton, dapat sikero ng aton sininga mga kabataan na no ang mga dalas ang inyo kabataan padulong sa inla iskwilahan, mga K5. Istoryaw ng mga kabataan sa ila sininga mga problema, mga kauturan. Kalakip man, nga ti dapat tanawon kung ano nga mga sites ang mga ginapangsudlan sa inyong mga kabataan sa mga internet. No? Wala sila mo na yung pinaka-importante. You must have to do your part, mga ka-K5. Hindi nga pag-isalig nyo sa eskwilahan, hindi nyo pag-isalig sa mga gwardya sa eskwilahan, kaya hindi na kamo matatapan. Hindi kamo matatapan sa maestra sa isa ka kwarto. Sobra 40 ang estudyante sa isa ka maestra. Tuman ka damong load, mga ka-K5. Kamu mismo nga ginikanan, pamangkuton yung problema sa inyong kabataan, istoryahon yung kabataan nyo, checkyaron nyo, nugay kamu marites sa piyak nga balay, o himusan na inyong kabataan para mabalaan naton kung anong problema nila sa eskwilahan. Hindi kamu feeling entitled nga isalig nyo sa maestra ang inyong bata, kunti kamu mismo nga ginikanan, istoryahon yung bata nyo nung concern niya. Anong problema? Kagtutukan yung kabataan nyo, kag i-asapupuhon nyo, hindi nga kung mapadala nyo lang bata nyo sa eskwilahan, tapos wala na kamobligasyon, bala ng maestra, maalam ng bata. Dapat pag-abot sa bata nyo, ipaluap nyo sa inyo panimalay, nanong sitwasyon, nano ang nagakahinabo, nano ang mga bagay nga nagakahinabo, mga K-5. Sa sunod sa eskwilahan, how was the day or this the subjects kag mga projects sang aton sing kabataan after nga gipadala naton sa eskwelahan, nga ibili naton ina sila sa aton sining mga manunudlo, mga K-5, kay wala gid ina sa may matabo, mga kautura. Ang maestra general ang pagtudlo sa aton mga kabataan. It's up to us nga mga estudyante kung mag-learn kita o kung hindi sa ginatudlo sa maestra. Yan. Karon, dapat may, kung ikaw nga estudyante, kung gintudloan ka, tuon ka, no, balikan mo mga subject mo, ang inyo gintudlo sa maestra. Pero dapat may guidance, kung may follow-up sa maestra, para hindi mabulayan nyo, sa ginikanan, para hindi mabulayan ang kabataan. Gila. Galing kay Tikisawa, ito na tiyempo. Ara na kita ko, nagtinanaw na kamo sa mga AI nga mga teleserye da, mga short story, ang updated kamo sa ang kabuhi sa ibang nga tawo sa social media, pero hindi updated kamo adlaw-adlaw kung ano ang bata mo sa eskwilahan, mga K-5. Nagreklamo ka lang, updated ka nga may alamutan sa eskwilahan, damo ka reaksyon. Pero wala ka reaksyon sa ang ginaobra mo sa imo bata, mga ka-K5, kung nabuligan mo, kung wala sa sunod sa eskwela. Mga K5, istoryahan na ito ni Nandiri sa ito sa inyong pagpangaliban pang mga balita, mga kauturan. Sa ito sa inyong pagpangalag, diyan na nga kaagahon, damo balita, mga K5. May mga patay dito, may mga napatay sa kuryente, may tatay naging patay niyang bata niya.
na muna ng sitwasyon sa karon. So hindi na natin maintindihan mga K-5 ang aton sini nga palibot mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Marvin Futol

0: Esmeralda, good morning. Kag Ma'am Belma Villanueva, mayong aga kag mayong pagpamat. Balikan nato ang tanan-tanan nato nga ginpang headlines diri sa aton sa ning pagpangalagad pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Palihog standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
2: D3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na.
3: Ibalik kag protektahan ang memorya.
2: Mag D3 Bio ka na.
3: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio.
2: Nga isa ka sahi nga brain food.
3: Kag gantinlo man san aton uto.
2: Rason
3: nga gandami ang memorya.
2: Mag D3 Bio adlaw adlaw.
3: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
2: Yung may D3.
3: Mabagats mga butika.
5: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
6: Klinika Sport Biotics.
7: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Sport Biotics.
7: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
8: Sport Biotics.
7: Dinatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.

0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Marcia, pasok nag-a-star sa Kulab City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako nga ubo, pag-sip on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangigay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
4: mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always na gabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
8: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
12: Extend.
11: Food supplement for men. May maca. Kag-lavawaska. Mga natural herbs. Nga nagahatag sang gana.
12: Extend.
11: Supplement for men.
13: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
14: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyag.
2: DTX 500.
15: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
16: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa nga damo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7.
2: Pilar Capiz. K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
18: Balik pa naman din sa aton siringang pagpalag sa aton siringang palatuntunan balitang K5 sa umaga. 4 minutos na nakaligan sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Boy! Sige na. Timplahan na ang mainit na kape dito. X-Coffee Mix, mga K-5. Matapos mo pamahaw sa mga aga, mag-inom sang Mighty C with Alkaline Vitamin C, mga K-5. Asagun sunan sang D3 Bio, kag DTX 500, mga kasiman. Good morning, Buye Trote. Mayugi nga pagpamati sa atong salingang palatuntunan sa subungang kagahon sa atong salingang pagpangalagad. Madam Maria Eva Almakir Araw, good morning. Sa mga taga-barangay na Lumsan, Carles Iloilo, good morning. Sa kay Mr. Dante Fuentes and family. Kapagin sa inyo singa pag-upo din sa atong singa palatuntunan. Yan da nga kagahon mga K5 kalakipan. Kay Nunong Milan. Salamat gid. Dala sa may Bulo area, kag sa Lunoy area mga K5. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Sir Nestor Calzado. Kamusta na sa pamilya? Kasugbo kag Calzado family. Kanagaw po sa atong singa palatuntunan. Tony Hikilio, good morning. Sa kay Indailin Lykin Efren mga K5. Anika, himos na kamo kay aga na, may klase pa mga ka-K5. Aga na, bangon na, mga ka-K5 dira sa Nagsulang Dumaraw. Good morning sa inyo tanan-tanan. Mga ka-K5, God bless sa inyo, mga ka-K5. And sa kay Madam Arlene Oniada Basa dira sa may EV San area, mga ka-K5. Mother Jane Caputo Burado, thank you so much for listening. And pag-upon sa ito, Singapore. Yan ang patrol sa sininga matinak na mga K5. Ibaloon na ito na nung sitwasyon sa palibot sa syudad kag probinsya sa kapis sa sininga mga tinak na mga K5. Kalibot na kag nagamonitor na sa sitwasyon sa aton sininga palibot si K5 Rodney Daban Dalanon.
12: K5 Balantay Mercado.
18: K5 Rodney, good morning.
19: Good morning, K5 Jubert. Good morning sa aton ng mga tagpalamati kag tumalanaw. Kamusta akong sunod, K5 Jubert?
18: Clear na clear ang signal. Proceed, please.
19: Yes, no, K5 Jubert. Manayanaya ang panahon diri sa syudad Sang Rojas. No, makuan kami diri. Okay, gid ang amin nga kalangitan diri. Clear. No, so wala sang sign nga may pag nga magaulan. No, kagaman agad ni K5 Jubert ka. Tudungan sang sining manami nga panahon na sako diri ang dalaga na sa mga salakyan man sa mga mayor nga kasi daan ka K5 Jubert temprano pa. Damo na sa nagalabay-labay diri nga mga salakyan. Kaga diri mismo sa may tubang sang katedral, no, ka lively diri sa vibes kay damo diri sa mga kulturan natin ang nagilakat-lakat man sa pribot ka K5 Jubert. Kaga amara, no, jogging naga berbisikleta diri iban man natin yung mga kulturan kaga kadungan man sina ang mga street sweepers, mga garbage collectors padayon sa pagpaninlo sa palibot man sang syudad. Kagang pinaka mga establishment diri amat-amat naman nga nagabululukas ka K5 Jobert. So manami diri ang palibot sang Roa City subong mga anak na ka K5 Jobert kaga aman na kakuan gid ang aton siman nga mga pulis nagalibot kagang iba nagapatigayon man sa checkpoint ka K5 Jubert. No? So pag abot man diri sa mayong merkado publiko sa Chudoro Asigas Trade Center ang sitwasyon diri as usual ka K5 Jubert ang pihak ag pihak nga dalan na nagabalang dibang diri ang mga salakyan na ti gutok naman na ang TATC temprano pa gag ginutok na ka K5 Jubert kag kadamot diri sa aton man nga mga kuturan no nga arena subong sa may merkado publiko nga konsiden among nagabalaligya kag nagabakal no kadamo diri sa mahimo nga mabakal ang aton sa limang mga kulturan na ng mga produkto mismo sa sulod sang TATC ka K5 Jubert kag sa subong aton diri nga pagacheck yaron ining may presyo hanay sa mga panginhason ka K5 Jubert o kun ining seafood na aton diri nga igacheck ang presyo hanay sini pero antes sina ang sitwasyon diri ka K5 Jubert no may pila pa diri ka mga stall wala sang display pero kadamo na sang mahimo naman nga mabakal ang aton sa mga kauturan sa nagkalailain man nga seafoods products sa may seafood section sa Chudoro Asinas Trade Center ka K5 Jubert. Kagaman na gani, no? Kakuan diri sa mga paninda nami, damo sang mapilian na aton sa nga mga kauturan kagaman na gani, no? Nagkalain-lain lang nga sa man sang mga panginason. Kag kumagabot ka naman sa isda, damo madali sa mga pang-display nga isda. So damo gid ang mahimo nga mabakal sang aton sa nga mga kauturan. Kaga sa subong, ari ang presyo ka K5 Jubert. Sa patayan, 300 to 400 pesos kada kilo, dagko ni siya. Tapos ang banag, 50 pesos kada tabo, no? O kon kaltik. Ang siwai, 350 to 400 pesos kada kilo. Ang tahong, 80 pesos kada kilo, gagmay. Kung sa dagko naman, 150 tubtub 200 pesos kada kilo. Kag ang natilang na, tiga 250 pesos kada kilo. Ang bagungon, 50 pesos kada kilo. Kung magkinaltik ka naman, 25 pesos. Ang talaba, 50 to 60 pesos kada kilo. May bakayan pa ina. Tapos ang nakatilang, 40 pesos kada putos. Ang nakatilang na no? Ang 40 pesos ni mo, bastante naman na sa kalutuan na ka K5 Jubert. Ang laba-laba, 20 pesos kada tumpok. Ang kasag, 250 tub-tub 350 kada kilo. Diwal, 450 tub-tub 500 pesos kada kilo. Kag ang kagaykay naman, 300 pesos kada kilo, lito, 150 pesos kada kilo. Pag-abot sa mga dayok, ang dilis, 120 pesos kada butilya, ang dayok nga sisi, abahong kagtalabalon sa 150 pesos kada buti. So, kakifab Jobert, ang presyo na isang sining mga produkto na riyan sa my seafood section. Kung ipahanggit natin sa presyo sa tinalitdan man nga simana, wala sang kinalain. No? Kung amugid niya kakifab Jobert, no? Wala gid niya sang hulag ang presyo na isang siniman nga mga produkto. Kagsunod din sa mga managmaligya, initungod man nga bastante ang supply, kag wala man nag-iba ang presyo sang nila siniman nga mga supplier. Kaso, pabilin man nila ang presyohan na isang mga produkto diri sa may seafood section sa Cheddar Price and Trade Center ka kay Fab Juberta. Kaga, no? Update naton para sa aton siniman nga bantay presyo sa merkado. Samtang ka kay Fab Juberta, pag-abot naman sa peace and order. Diri sa palibot sang probinsya, diri una sa may Rojas City, kay Fab Jobert, no? Halin kagabi itob-tob sa mga anak na nagapabilin nga malinong kag matawhay sandig ini sa aton sa nga desk officer sang Rojas Component City Police Station, no? Negative sa recorded incidents as well as sa accomplishments. Kag sa iba naman nga mga kabanuhanan, iban ka mga municipal police stations dito na pakigangutan naman, kag Fab Jobert, no, same man sa tagsa nila ka mga area of responsibilities, alin kagabi itub-tub subong ng mga tinakna, suno sa ilang mga desk officers, nagapabilin man nga malinong kag matawhay ang ilas nga palibot kay Fab Jobert. Kagamana, no, aton galing nga pagabantayan naman sa mga masunod nga inuras, base kag may mabalhag ang tagsa naton diri ka mga municipal police stations sa probinsya sang Kapisa. Yes, no, Kakipab Jobert, before ako nga mag-proceed, luya ko lang at amyawon ang aton siniman yung mga friends sa Kaiser Nestor Kasugbo, upon sa Sir Roy Abila. Good morning. Kay Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Kap Maoruldan, good morning. Kay Nanay Bebeng, good morning. Kay Joshua Androsi, good morning. Kay Mamily Sita Batian sila, upon si Ma'am Jacqueline Garino, good morning. Kay Nanay Rossini Giri, good morning. Kay Sir Elvin Martisano, good morning. Nagsatanan natin yung mga ka-K5 na nagalantaw kag nagaupod sa bang satan sa inyo pagpangalagad. Good morning, mga ka-K5. Direkta na rin sa Cheddar Arsenal Trade Center para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Ini si ka-K5, Rodney Daban Dalanon, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
18: Thank you so much sa kay Fabron ni Daban Dalal sa Patrol. Mga kauturan sa mga balita, ka-update sitwasyon sa aton sa ninyang palibot kalakipan ang aton sa ninyang presyo sa ang balaklon sa aton sa ninyang pagpangalagad yan ng kagahon mga K5. Yung nakita na mga balaligya sa aton sa ninyang merkado publiko mga kauturan. Subo nga aga nga may pirian kamo kami ara kamo basihan sa ang inyong sining gusto kag ano nga menu ang inyong sining lutuon yan da nga adlaw sa aton sa ninyang pagpangabuhi daily routine mga K5. Actually, kung tanawon mo, kada aga nagalibog, ano imo panyagahon, ano imo panyapunod. Okay, okay lang kung ikaw lang isa man kay mahupos ang bahala na what will happen. Ano lang ara dira. Pero kung may mga upod ka sa panimalay, mga K5 mo nung ginapaligban sa mga ginikanan, ano naman ang ilutuon sa pagpamahaw ukon panyapon mga ka-K5? Kabudlay sa pangabuhi sa unang panahon kung wala ka responsibilidad kung why ka bala kuhaan sa ligkla sa ginikanan mo. Hindi mo na mabatsagan kung ikaw na subong nagpangabuhi mga K5, ikaw nag-budget, ikaw nag-kinanglan, anong dapat mo himuson, anong lutoon mo. Sa nagamahal, kag nag-increase nga balaklon mga K5, wala pa nalabot ang presyo sang gasolina, kag presyo sang gasol, presyo sang sudan, nga nag-increase man mga K5. Nagalibog, hindi mo sining paminsaron mga K5 kung ikaw nang nag-budget sang inyo sini kay kinahanglanon sa sulod sang balay mga ka-K5. 15 minutes after 5 o'clock in the morning. Ni Matiliano, thank you so much dala sa mga taga-Panay. Good morning. Tito Joe, di Chusa, di Serva. Good morning, ma'am. Salamat gid sa imo sininga pag-upo diri sa aton sininga palatuntunan. Yanda nga kaagahon mga ka K5 kabay pa nga tuloy-tuloy ni nga wala sang balita ang aton sininga palibot mga kabayanan. Para wala man sang problema ang aton sininga mga kauturan mga kasiman. Kahapon nga adlaw mga ka K5 sa Tansa Sur Panay Kapis ari naman o kahapon sang hapon dako pag isa ka individual nga gin kasagin patigayon nga bypass operation mga K5 alas 5:54 sang hapon dira sa may Tansa Sur Panwa sang Panay si Aljas Burjok amo ni ang kwan ang nadakpan mga K5 ara sa 27 anyos ang edad, isa ka liborer, kag-residente sang Barangay Bato sa Banwa sang Panay, mga K5. Nakuaan sang duwa ka sa Shea sang Shabu, mga ka K5. Kag nagabugat ini sang 5 ka gramos, kag may standard price nga 34,000 pesos, mga kabinan. Kalakip na diri ang bypass money nga gingamit mga kabanan sang aton sininga mga tapos ang kapulisan. Ginakabig ini si alias Burjok nga street level individual mga K5 dira sa may Banwa sang Panay mga ka K5. Amo galini ara na sa Panay bisan diin na lang subong nagalapta na proliferated na ang illegal drugs mga ka K5. Isa ini sa mga rason nga nagasamad man sa painu-ino paminsaron sang aton sini mga pamatanon mga ka K5 bangod man sa aton mga utod nga nagatulod nagaduso sang illegal drugs sa aton sini nga komunidad mga ka K5. Muni mga buisit nga tawo mga kauturan nga nagaguba sa puturo sang aton sini nga pamatan-on mga ka K5. Damo factors nga nagasamad sa aton sini kabataan sa social media plus mga ka K5 sa illegal drugs mga kasimanwa wala na mga ka mga K5. Baldado ng utok sa aton mga tawo. Tiyan mo ni sila ini mga nagaduso sang kwan ni dapat mapapas ini and we must have to confiscate o kun madakpan pagid naton data ni ang mga puno-puno gid sini ang mga dalag ko nga nagasupply diri sa Capiz sang illegal drugs mga ka-K5. Ini magsulugid ha ang ginasugid lang nila kun sila gakwa source wala sila gasugid sino gid ang utok sini mga ka-K5 tiara karono isa na lang siya kag pod iyang pamilya sini magapangatubang dalahigo nila sining pamilya nga kaintindi kung may kaso ka na nga illegal drugs mga ka K5 mga pinalangga ko katag palamat ato nagapamusi-musi sa karsel sang Panay Municipal Police Station mga ka K5 kung katuntuhan may upod ka kung madakpan ka isa ka na lang mga ka K5. Samtang nadumduman nyo nga gusto sang gobernador nga islan ang alan sang RMPH mga ka K5 sa Capiz Medical Center. Anong rason mga ka K5 sa mga pinalangga nato ng mga tagpalamat ikahapon na pakigangutan sa K5 News FM si board member Doc Cesar Yap Jr. mga ka-K5 chairman sa Committee on Health mga kasimanwa. Ginaprubahan sa sangunyang panalawigan sa Capiz sa ordinansa nga nag-establishar sa medical or Capiz Medical Center. Dugay na ning nasambit nga bag-o nga memorial dira sa Capitol Hills sa may Barangay Lanut, siyudad sang Rojas. No? Sunod sa kay board member Cesar Yap, mga kauturan, sa Committee on Health, ang ining pag-author niya sang ordinansa tungod nga nagadamo ang pasyente. Doon hindi man rason, guro nga, kung nagadamo ang pasyente, islan mo nga lang. Anong kahilabtanan sa pagdamo kag sang serbisyo sa sangalan sang RMPH mga K5 into Capiz Medical Center mga K5, no? At sunod sa iya nga ining tungod sa pagdamo sa mga pasyente sa Roas Memorial Provincial Hospital o kung RMPH, ginadayon ang pag-approve sa ordinansa nga naga-establisar sa Capiz Medical Center nga nahamtang sa Maylanot, siyudad sang Rojas. Sunod sa iya nga tuyo sininga mapalapad, mapauswag ang serbisyo medikal para sa mga kapisnon mga ka-K5. And i-upgrade naman ang hospital from level 2 to level 3 nga status sa nasambit nga pag dumala ang mga K5 para magdamo ang bed capacity, agud man magdamo ang makumudar ng mga pasyente nga may arasang medical specialist mga K5 may ibutang dira kakalakip man ang duga nga mga serbisyo sa nasambit nga hospital, no? Kabayan sa plano ang pagdugang sa moderno nga medical equipment, facilidad, serbisyo kag healthcare personnel mga ka-K5. Disuno sa pagpabutsag ni Board Member Yap nga pagabuligan sa Department of Health ang sa pagdumala ang Capiz Medical Center kag ginalauman nga mag-aumpisa ang operasyon sa 2027. Ginalauman man pagi sa pag-upgrade mangin accessible sa mga kapisnon ang kumpleto kag importante ang serbisyo medikal mga K5. Dira na kita sinaamo na gibanang katuyuan halin sa una pa nga maglapad, magsangkad, magdako ang hospital mga ka-K5, no? So ang question from RMPH to CMC, ano ang magabag-o? Magabag-o ang serbisyo o kung magabag-o ang alan? Kay bisan anhon mo, bitbiton mo man gyapon ang empleyado sa RMPH mga K5, no? Di pag bitbit mo sa empleyado sa RMPH, kulang man to gyapon ng tawo sa RMPH, kulang tong empleyado. Dugangan pa sa attitude sa empleyado, hindi man tanan, puro may mga batasan. Gid ba ka lumang ka mo sa ospital? May batasan ng mga empleyado, no? Sa mga hospital, hindi man tanan, puro may abilidad mga K5. Magluwas diri, damo ka serbisyuhan nga tawo, din ka mangita sang tawo nga ibutang mudra nga mga health workers. Hindi man gyapon balalate ang sweldo, kumpleto gyapon ang bulong, ini ka gyapon magbakal sa sagwa sang bulong. Buna pamangkutano natun rin. Kiti kabaluman ka mo sa serbisyo sang gobyerno, mga K5. Damo gusto sa mga tawo man sa ospital, sa defendo na governor. Gob, hindi mo makitaan ang problema sa ospital kung hindi mo siya matulugan, mga ka-K5. Hindi mo balaan ang sitwasyon sa ospital kung hindi mo siya pagtiniran adlaw-adlaw. Ang problema sa ospital, mga ka-K5, adlaw-adlaw, iba-iba. Iba-ibang sitwasyon, mga ka-K5. Kabisan ano ka ka-eksperto dira sa ospital, may mga problema kung kaisa nga kibot kalain naman niya ang klase ka sitwasyon ang operasyon sa ospital. Ang handom sa gobernador, madami. No, wala kita na problema. Ang handom sa mga miyembro sa sanggunian panlugar, manami. Pero ma-assure bala naton ang aton siningang pumuluyo nga mag-amuna na maislan tangalan into amuna nga ngalan sa hospital sa CMC maganaming serbisyo. Wala sang una ang kilala ko nga gwapa-gwapa ambal niya kung magpungko siya kag magdaog sila. Madasig ang sweldo sang kaswal, kag-kontraktwal. Wala man. Wala sa may gwapo mga pungko na nga mauntay mong sweldo sang kaswal, kag-kontraktwal mga ka-K5. Kaya nga man, depende na sa mga kontraktwal ka mga kaswal kung saan o mag-submit sa ilang mga DTR. Kaya ang iba niya, pangitaon mo pa kayo nag-leave inang iba ng iba niya, may magabalik lang kag magadulong kay kamahalon sang pliti, idulong nilang DTR nila sa tion nga mag-duty sila liwat. Amo nang rason nga ma-delayed ginaya, wala sang gwapo nga makapabag-o sinang di pag-delayed ang sweldo, mga K-Pay. Mo nang tandaan ninyo. Ang problema da, kung dito ka na, dapat kumplito tong bulong,
20: mga ka-K5. Kay kalayo kato sa syudad, madalagan ka di sa syudad, halin kato sa lanot, mga kauturan. O kung tabakal ka mo man at Japon, mga pinalangga kong tagpalamati. Ang katuyuan niya sa gubernador, wala iya problema. Saludo, tadaya. No? O, ang problema, ang nagapalibot da. O, nano, ma-assure nyo nga itong pinalangga ng gobernador nga kunara na tada, ayos na. O, tanawon tabala nga itong sitwasyon, nami ni hospital. Wala ko na yung problema. Gusto ito na mapabago. Ang ako lang yati, ay assure nyo kita the attitude, how to handle the patients. Palanggaan yung tao. Palanggaan yung pumuluyo. Kaya muna nga doon, gugma para sa mga pumuluyo. Dapat may gugmang nag-aubrada. Ninyo pagtabun-tabuning sala, mga kakaifan. Kiti, kulang tao mo. Kulang kadako. Kulang na ganing tao sa gamayip lang ang ospital. Mas magudako ang ospital nga service one sa sunod. Ti, amo nang dapat nga usisaon. O, gani-gani. Dukarikon gani, o. May gin-download naman nga 100 million naman to sa RMP8. Sa lanot, mga K5. Para sa improvement kay equipment sa hospital. Galing, kung kaisa, may mga abilidad. Mga K5. Nga, ini na ito maintindihan. Pumanami ining katuyuan na alamong ining hando malinsaon. Tanan nga gobernador, gusto nga padakong hospital. Ang drama lang dire, mga ka-K5, kung aran na kita da, wala bala problema. Sufficient yung tanan. Ma-regulate na itong tanan-tanan. Nga hindi magproblema ang pumuluyo na ito. Wala man nagbago. Nagbago ang building. Nagbago ang equipment. Amo mangyapon ang abilidad sang tao. Kita doklutsing. Oras sa itong 27 minutos na kaligid sa tak na nga alas 5 sa ang kaagahon, mga gagayipan. Dugang pa mga balita, anak, ginbuno, patay, sa ang kaugalingon nga amay, sa Banua, sa ang Sigma. Yaring balita kag-report, mga K5, o porque K5, Myla Fuentes.
21: K5 News FM Live Report.
20: K5, Myla.
22: Tayang isa ka 43 anyos nga anak matapos ginaphayag ginbuno mismo sang kaugalingon nga amay sa Barangay Mangguso, Sigma Capiz. Sa initial nga impormasyon, nagikan sa Sigma Municipal Police Station, kilalang biktima kay alias Tongki. Samtang ang ginatulog nga suspect ang ginkilala kay alias Apa, 76 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Nagaguha sa investigasyon sa kapulisan. Nga nag-abot sa ilapuloyan nga hubog ang biktima. Sa diin, nagpangayo ini sang kwarta sa iya nga amay apang nagpamalibad ini. Bangod sa natabo, nagbinaisay ang magtibagabahin, tubtob nga nagresulta na sa pagpangbuno. Nag-angkon sang tatlo kapila sa lawas ang biktima tugas ang pagpangbuno. Ginigagaw padala sa ospital apang gideklarara nga dead on arrival sang doktora. Sa karon, padayo naman nga ginamonitor sa kapulisan ang lugar kung sa diin posible ginapanaguan sang nasambit nga sospetsado.
23: Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
20: Thank you so much, K5 Myla, sa report sa Banuasang Sigma, mga K5. Masubo-subo mo nga sitwasyon, mga kauturan, nga ginalaumanin mo nga ti ang pamilya sa no, na, bilog, pamilya solido, mga K5. But because of this, nga natabo, mga kauturan, nga isa ka apa nga ginapatay sa ang iya sini, kwan, no? Kaugalingon nga amay mga K5. Dira sa may Banuasang Sigma, mga K5. At large, as of this broadcast time, mga K5, ang ining suspitsado nga 76 anyos ang nasambit nga barangay, mga K5. Ang masubo diri, titi may paminsaro na nga daan problema sa paminsaro. May bisyo, mga K5, kay lakip man nga ti... I don't know kung basi nagakuan at takaan ng amay sinisang ugtas. Mga K5, amo na lang ati sa kamot na lang mismo sang iya amay na duha ang iya nga kabuhi, mga K5. Kasi po nga istorya, no? Amo na ng sitwasyon. Amo na ang balkong ati. Ang batasan sang tao, kag ang abilidad sang tao, mga K5, within the family pa lang, wala na gayong tsindihan ay mga pinalangga naton ng mga kasimanwa. By the way, good morning ni Matiliano Sampanay, Mary Glu, oy hada Mary Glu, good morning sa kwartero. Sir Moises Mayo Baligumba, dira sa may kwartero, ato sa ninga, director sa Capiz Electric Cooperative. Gerald Salazar Gonzalez, good morning, dira sa Banwa Sang Intampilan, panitan, mga ka-K5. Nelma Cuenca, good morning, likewise sa kay Tani Angagaw, good morning, mayong pagpamati. Nilda Badulis Binundo, thank you so much for listening. And likewise, Jusit Buton Gakad and Jumar Honteveros, mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita, mga ka-K5. Mga subong mga balita, subong adlaw, no? Ining isa ka nagakayo sang linya, mga ka-K5. Mga pinalangga nato nga mga tagpalamati, mga kauturan. Ining isa sa duwa ka mga lalaki, nagkakuan sila, nag-rehab or nag-repair sang linya sang tubig pinaagi sa pag-wiring sang kuryente mga K5 pagkadto sa motor nga mo nang ga-serve nga maga-pump sang tubig mga ka-K5 dito sa may bahin sang barangay Linambasan sa Banwa sang Hamindan mga ka-K5. Base sa report nga natipon sa Hamindan Municipal Police Station, ginikilalang napatay nga na kuryente mga ka-K5 nga si alias Saidel, 27 anyos mga ka-K5. Kag ini siya ang upod niya diri, ang gikala sa kay alias Jubin, lunsay residente sang Sitio Aranda sa barangay Linambasan sa Banwa sang Hamindan. Nagakuan sila, nagataod-taod sang wiring mga K5 kag nagalinya sang kuryente pagkadto sa motor mga ka-K5. Kung sa din ang steel pipe nga linya na grounded mga ka-K5 sa ginawiyatan nila nga kinaobra nila mga kauturan kabangdanan nga na kuryente sila nga duha mga ka-K5. Ang masubo diri kay TC alias Saidel na tamaan gid sang pagkakuryente mga ka-K5 nga pagdala sa ila sa bahin sang Mambusaw District Hospital mga ka-K5. Iway gid kakwani, wala gid kasalbar ining si Saidel mga kabira nga gindeklarar sang aton saninga mga katapos sang attending physician dira sa Banwa sang Mambusaw sa Mambusaw District Hospital mga ka-K5. Masubo ini nga istorya para sa aton saninga pamilya mga ka-K5 nga naga himakas man kuntani nga mapaayo man ang ila sining sitwasyon sa pagpangabuhi mga ka-K5. The problem is mga kauturan na disgrasya pa mga kasiman. Namuning pinaka masubo nga bahin sa aton sining kabuhi kundi into nagabakas ikaw Sir Mawi Samson nagakadisgrasya ka pa mga ka-K5. Tini mo man na gusto o galing ang senaryo mga ka-K5 kabangdanan inasang ano ni panawago mga utod naton nga kinanglan mo natin ito nga manintalon sa yung pagpangabuhi nila kati mabaskog ang tubig sa panimalay mo. Galing, sobra mo nga halong kaysa madisgrasya kagid mga ka-K5. Sa mga pinalangga nato nga mga tagpalamati nga nagaupo diri sa aton sini nga palatuntunan mga pinalangga nato nga mga kasimanwa. Kahapon sa aton sini nga mga suki nga tagpalamati may mga protesta kahapon no sa grupo sa mga progresibo mga ka-K5 nga grupo sa Sudan sang Rojas ini may kang tanas sa ka 54 nga anibersaryo sang martial law mga ka-K5. Isa ka mga ginhiwat kahapon sa Sudan sang Rojas ang protest rally nga gin patigayon sa bandstand sang syudad ang gin pangunahan ini sa mga progressive groups mga ka-K5. Mayroon isa rin ang grupo, lain-lain nga sektor, lakip man ang sektor sang transportasyon, mangunguma, mga estudyante kagiban, pagid mga K5, pinagpakita kag nagbuwa. Bit-bit naman sa placards, nga nagasinggit sa ginatawag natin reforma, kag pagbag-o sa panggobyerno mga ka-K5. No? Again, nagpautwa sila sa ila sining pagtililipon sa ila sining rally sa bandstand sa siyudad sa San Juan. Do respect sang ila panindugan mga ka K5 in connection sa nagakainabo subong sa aton sining palibot. Kamalalon sang tanan sistema sang panggobyerno kay kun ano pang klase ka mga problema mga ka K5. Istoryahan nato ni nasa plaka mga public affairs program sa K5 News FM subong adlaw mga ka K5. Good morning, happy birthday sa kay Kathleen Rose Parman Akalili Cruz it Kalibo Aklan LGU. Oy mga taga LGU Kalibo. Good morning Sir Maui Samson. Good morning mga ka K5. Dali lang gid before kita magpadayon sa aton sa ning Thunder broadcast, magabalik anay kita, magatag kita sang gamay lagi nga commercial. Palyog standby.
0: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
1: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
24: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mga klinika. Spore Biotics ka.
25: TTX 500.
26: Gina Cano. Ang ginibatsa ko. Ang ako na UTI. Kasakit gig sa ako niya. Baywang.
27: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
28: Sa TTX 500.
26: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
27: Subong kamusta?
26: Uy na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nagko ginibatsa.
25: TTX 500. Mighty C.
29: Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Mimi.
31: Galing kasi napit akong tuhod.
30: Arthritis na galing.
31: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibog. Kaayaw ang Mighty C.
25: Mighty C.
29: Mabaka sa mga butika.
25: DTX Beauty Soap.
32: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
25: DTX Beauty Soap.
29: Mabaka sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
33: Eric Lindis, mas mataas ang akong nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko manhi. Nagpagsik ang akong nga lawas kag naglumbo ang akong sugar. Kamayara, ini galing isang palaya extra.
25: DTX Coffee Mix.
29: Mabaka sa mga butika.
25: Extend Food Superman for Men.
34: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitigawan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Nga mo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
25: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
35: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
25: DTX 500 Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitingod, obra, para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na, ipapanulukan. Ikaw, may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupo sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
36: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuana 89.7.
25: 89.7 Pilar Capiz.
20: 39 minutos na nagaligid sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Nag-aulat kita sa aton sa ning pagpatayon sa tandem broadcast sa ginamang ka-K5. Ang istrikto nga pagpatuman karon sa traffic ordinance sa Banwa sang Panitan mga ka-K5. Palantayan kag ginapahibalo sa aton sa ning local government pinagi sa ila sa ning pag-implementar sa ordinansa sa ila sa ning Banwa mga ka-K5. A good man nga matun-an kag maplastar maayo sa aton sa ning mga pumuluyo galabay sa banwasang panitan para makalikaw sa kung anuman nga disgrasya sa aton mga motorista mga ka-K5. Ini ang ginapagwa kahapon ni Police Captain Ronald Tungugan, officer in charge sa Panitan Municipal Police Station. Tinutuyo sini among pahagan-hagan ang numero sa aksidente sa nasambit nga lugar kag mabuhinan ang mga aksidente mga ka-K5. Ayan, ito ni na ang development sini mga ka-K5. Check na ito na ito mga sister station sa K5 News FM Western Visayas. Welcome and good morning K5 Western Visayas.
2: sa NIR kag Western Visayas. Diretso kita mga ka-K5 sa aton sini nga mga anchorman dira sa may Bacolod City. Good morning.
4: Maayong morning.
2: Okay, why sila tingog? Nakamute sila. Sa ilo kita nagagay sa Arana. Okay, nagalabay-labay pa si Mr. Barney sa ila sininga likod. Sa ilo kita anay sa Antique. Antique, good morning.
5: Malipayon nga aga kaninyo nga tanan kay 5 Western Visayas. Sir Ray, good morning AVP kag sa mga tagparamatita sa Western Visayas and Negros Island region. Naka-emergency kami dia permea. Pero safe balik kanimo AVP.
2: All right, salamat gid ka K5 Melmar Dela Cruz. Sa iluhan ta si ang aton sining team sa Bacolod. Good morning.
4: Maayong aga, sir, eh. Kung kampiyona, kampiyona.
2: Kampiyona, kampiyona.
4: Ayos, ah. Sige, why problema, ah. Naka-DTX, coffee mix na kami rin. Kampiyon, signal mo diya pang.
6: Maayong aga, galida sa kwan, ah. Sa KSS, Buena Vista, Gimarasga, monitor kay K5 Ray. Kung uh-huh. aga, uh-huh. si Jade, kag si Maricel Magallanes.
4: Grabe, Jade ba? Jade, sige, ah. Kampiyon, pang back to you, Lilo.
2: Jade, Maricel, pabilihin patada nga kape, kagadi tribayo. Teluanta si Kakaypaiba Jobert Lagos sa Pilar Capiz.
20: Good morning ABP, good morning sa ato mga kaoptan ng Bacolod, Antique Kaga Clan. Gabong ang signal sang Iloilo, Sir Ray, mga kaka-K5, aga pa, naka-Mighty C, kag-DTX Coffee Mix ng mga taga-Capiz. Back to you, Iloilo.
2: Salamat kid Sir Jobert Lagos sa papanyaga sa akon sa Ligad ng Adlaw. Good morning sa Iluhanta si kaka-K5 Michael Silorio. K5 Michael.
7: Good morning, Sir Ray, Sir ABP. Good morning, Sir Jubert, kag Antique Nestor, Sir Milmar, kag Bacolod. Kampiyon ang signal, naka-DTX. Coffeemix na kita, manay-nayang tiyempo di sa Amon. Kag mabaskoy ng signal. Balik sa imo, Sir Ray.
2: Balik sa imo, kag K5 Michael Solorio sa mga balita. Go ahead.
7: Sa mga kampiyon niya mga balita, sa Banwa, sang Kalibok, bilog ang probinsya Aklan, ginlubong na kahapon si Petex Aklan o si Gerald Roldan. Amo ni ang kilala diri sa probinsya sang Aklan, nga road safety advocate mga ka-K5, matapos nga ma-involbar ini siya sa isa ka-vehicular accident sang August 30 mga ka-K5. Kung sa diin, ang suspect nga nakabunggo sa iya, ginpatigayon ang pagbawi sang lifetime ban gid sa pag sa iya lisensya mga ka-K5 no. Ang rider nga si Maynard Ingaling nga nakabunggo kay Petex Aklan gin rekomenda sang LTO 6 nga lifetime ban sa iya lisensya. Si Ingaling ginatudlo subong nga may sala sa natubong aksidente sang August 30 sa barangay Pudyot sa Banwa sang tangalan mga ka-K5 kag sa lima ka pahinang agin nga resolution gin pirma ni LTO Regional Director Attorney Gidospan Second sa nagligad nga September 18 na pamatud-an administratively liable sa reckless driving si Ingaling matapos nga ginag-overtake siya sa solid white lane mga ka-K5 kag nag-overtake siya ang ginadala niya 1,000cc nga Kawasaki kag nabunggoan niya ang si Petex Aklan o si Gerald Roldan nga nangirason sang iya kamatayon. Duga naton nga mga balita diri sa probinsya Aklan ah magnakatalana subong magpatawag sang meeting ang Liga ng mga Barangay President si Honorable Ralph Tolosa para istoryahan ining wala tuong reklamo sa issue sa BBM scholarship program. Kami mga ginareklamo di sa amon sa ABP ng mga bata sang kapitan, is kay kagawad, is kay mga miyembro sang council nga silang nakakuha sang 20,000. So may nagareklamo nga dapo pa sang mas deserving sang sa ila mga ka-KFM. Kag isa ka mang isda pa rin pasubong nga ginapangita. Kaya wala gihapon siya makita, no? Kay may search and retrieval operation na subong aton Coast Guard kag aton MDR na tabo ining mangisda nga nadula. Nakita na lang baruto niya galutaw pero siya wala na dito sa Banwasang Numansya. Balik sa imo, Sir Baby.
2: Salamat kita, Sir Michael, na tutukan na muna ang mga reklamo da sa mga barangay, no? Especially sa tagtaganay sa BBM Scholarship Program. Kung sarihin may pila ka mga barangay or SK kagawa ng mga nakilibiyon da nga wala gin makabaton sa 20,000 pesos nga ayuda para sa mga deserving mga scholarship beneficiaries. Sa ilo ang tama balita sa may Antique with ka K5 Nestor na Palinga Executive Assistant for the Governor and ka K5 Melmar de la Cruz. Go ahead.
5: Sa mga balita, regya sa probinsya kang Antique, dead on arrival
2: ang isara ka minor di edad matapos nga naka-aksidente kag nakabunggo sa poste ang ginasakyan nga motor kang tinalikdan nga gabi regya sa may barangay 5 San Jose de Buenavista. Ginapahayag nga ang diyang biktima nakainom K5 Western Visayas kag wara kang nasuksok nga helmet.
5: Sa iban pa naman nga mga talalupang doon nga balita, nag-viral ang Laraguay, K5 Western Visayas kang sangka emergency response vehicle kang barangay Alangan si Balem. Matapos siya nga nabulaan kang Laraguay sa sulod kang lodging house K5 Western Visayas na kibot ang netizen kung ang concerned citizen kung ano nga klase kang emerhensya ang ginahimo kang emergency vehicle sa sulod kang sa nasambitan nga lodging house. Di kay matapos nga mag-viral dyan na istorya na mong si Kap, hambal ni Kap. 10 minutes lang man tana naghapit sa nang parinti rito sa may lodging house. Amurang dipinsa kang punong barangay kang nasambitan nga baryo K5 Western Visayas. Pero bangod sa natabo, ang LGU kang si Balom nagpagawa kang executive order reiterating sa insakto nga paggamit kang emergency vehicle kung anuman nga sahi kang sarakyan kang mga barangay nga ginapanag-iyahan kang gobyerno. Di kung anuman tanang nga emerhensya to ang ginagi ni Kapto sa may nasambitan nga lodging house, wara rin takaraka maan sa Ray, balik ka ni mo.
2: Amo na siya ang kung 10 minutes lang sa aton sini nga terminolohiya ila binagid sa kay K5 Babes Gantalaw kag kay K5 Robert Pacardo. Ang tawag si na Wiki. Okay?
6: Alright.
2: Sige. Sa Ilwanda, ang Bacolod kay may banat gid sila sinadira.
4: Ang banag naron na sa kay Robert Pacardo.
6: Hindi na pagpadugaya. Ang ining 10 minutes lang sa sarod sa lodging house, ang dako nga pamangkot, pila ka minutes man niya ang gintiner, sa nagpicture na sa iya.
4: Mga balita na mong diri sa sunod sa Bacolod, mga kagibay, plastado na ang traffic plan, kaga security plan, diri sa syudad sa nga Bacolod sa Patagayunon nga Mascara Festival sa masugod na sa unang adlaw sa Oktobre, mga kakipipe. Sa ginpatigayon nga press conference sa itong tinalikdan nga Biyernes, mga kakipipe, ginapayag sa nga pamunuan nga hindi magnubo sa 1,000 ka mga personnel sa Philippine National Police ang igapahamtang sa syudad agod nga mas masiguro nga ang siguridad kag madasig, mga kakipipe, ang pagresponde sa mga emerhensya. Mayara man nga mga rescue personnel, rescue units kag vehicles nga mag-standby sa mga strategic areas.
6: Sa pihakabahin, lalaki, naglisensya lang sa iya live-in partner nga magbakal sang Sudan, ginlagas ang tatlo ka lalaki kag ginlabo madamo sang kapilasan sa lawas kag ang resulta nga mo naman ang pag-ukon ginbawian sang iya nga kabuhi. Sa natabo ini sa Purok Sigay, Barangay 2, Sudad sang Bacolod kag gabi langgid, kag ining lalaki nagaedad sang 39 anyos nga ginkilala kay GR Bersosa. Grabe ba? Ano ni Gardo Bersosa? Natabo insidente sang ini siya maglisensya sa iya live-in partner agud bakal sang Sudan pero may nagabantay nagalik sa iya. Ginlagas pa malagyo pa kun tani apang nadakpan gid siya kag ginlabo. Suno sa anak sang biktima nga nagausar kuno sang ginadubili ang droga ang iya amay pero sadto pa naguntat. Subong suspect at large, mga kakipipe.
4: Amang mga balita, namon diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray.
2: Kawatid sa quickie report ka K5 Babes Gantalao kag K5 Robert Pacardo. Sa Luanta, ang expert man sa quickie, K5 Jobert Lago.
20: Naalangan si Kapitan. Masubo ang mga balita diri sa amon sa probinsyang Capiz sa siyudad sang Rojas, sa anak ginbuno patay sang iya kaugalingon nga amay. Natabo ang insidente mga K5 sa barangay Mangusa sa Banwa sang Sigma matapos ini mga kauturan nga nakainom ang nasabit na sus nga biktima kag ini na makontrol sa iya sini nga amay, mga K5 ining 43 anyos nga biktima, isa ini ka miyembro sang persons with disability, mga K5 diri sa Banwa sang Sigma. tintay sa is anyos ang tatay ha, nga nagbuno patay sa iya sining bata. Bangod nga ti pasaway kag permilang hubog mapauli mga ka K5. Wala na makontrol sa amay, nagbaisay sila bangod sang kwarta ang nasambit nga mag-amay mga ka K5. Ito, inunahan na sang suspitsado mga ka K5 apisar nga ti anak niya siguro kapoy-kapoy ng tigulang. Ay, binuno niya na lang ang bata niya mga K5. At large ang suspect mga ka-K5 sa karon. Padayon pag-investigasyon sa aton sa ni mga katapos ang kapulisan sa Sigma PN. Samtang isa pag-inang patay, samtang isang-isa na kuryente na hospital, matapos ang duha nga ini na kuryente sa Banwasang Hamindan. Nagkataod-taod sila sang wiring para tani sa supply sang tubig sa ila motor, sa ila balay mga ka-K5. Sang natumba ang steel pipe nga naggrounded sa area mga ka-K5. Nabawian sang kabuhi si alias Seidel samtang ang iaupod nga si alias Juben nagapabilin si Keron dira sa main sang Mambusaw District Hospital. Why did ka prikatar mga K5 ang ining nasambit nga mga persona. Samtang kahapon tingin patigayon ang rally sa mga coast-oriented groups diri sa Sunod sang Rojas, may kaangtanan sa ika-54 ng anibersaryo sang martial law diri sa Banstan sang syudad. Ako naman nagapanguna nga mabalita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag Sunod sang Rojas. Back to you ABP.
2: Kid ka K5 Robert Lago, diretso kita sa mga balita na diri sa may syudad sang Iloilo. Pila sa ulo kag sa liog ang naagom sang isa ka 20 anyos nga soltero o kun sang lalaki matapos mga ka K5 nga ginampusan sang butilya sa minor de edad sa distrito sang Arevalo, partikular na sa barangay Project Porok 5 barangay Sooka Arevalo mga ka K5. No, natabo ini kagabi. Nakuha din sa CCTV ang paglampos ang butilya matapos nga magbakal ining lalaki upo ning ilibin partner kag iya sini nga bata sa Changge. Ginabantayan na sang 17 anyos kasi alias Badoy ang ining lalaki kag sang nagtalikod ginampusan gani sang butilya. Ginayon naman nagwa ang grupo ni Badoy sa computer shop kag ginagas ang ining lalaki nga rason nakaagom pagid sang dugang pila sa liog. Gindala naman sa ospital ang ining biktima kag padayon ang patigayon ng hot pursuit operation kay alias Badoy kag sa pila ka mga grupo sini nga nagbulig sa pagsapute sa sining biktima mga ka-K5. Natalana naman nga magsinapol ang barangay para nga kilalahon ang mga identities ng sining mga kabataan sa ton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Sa dugang na ton sunig ka mga balita, update sa Gintiro, ito nga mag-business partner sa Niway, barangay Tambal, Niway, Iloilo, no, sang damlag lang September 20, ginpanglutang ining mag-business partner nga si Nini, kag si Junjun, no, ginatiro ni sa ulo, patay sa ton sunig ka mga kakipay. Ang suspect subong nga gin-identify sa mga pulis, amo ang anay kalibin partner ni Nini nga si alias Nuno. Kaga ang upod sining nga ginapatiyan nga nag-upod sa pag-ubra sang sining krimen. Palayo naman ginapangita ang ining duha ka mga suspect kas pinaagi sa hot pursuit operation. Kag natala naman nga ipasakaan sang kaso, may kang tanan sa kaso nga

Inalauman naman sa mga katapos ang motorista magayaw ang panibagong hagna o hugna I mean sa pagsaka sa gatong subong adlaw Martes mga kakayfay. Wow, sakit-sakit naman sa ulo sa aton sa nga mga nagapatugong sang gasolina kag krudo mga kakayfay. At aviso nagikan sa Department of Energy mga kakayfay mga magsaka sang 8 pesos kag 82 sentimos ang presyo sang kada litro sang krudo kag 4 pesos punto 88 centimos ang kada litro sang gasolina samtang 6 pesos kag 47 centimos ang kada litro sang kerosene mga kakayfay. Isa sa ginalantaw nga rason sa panibago nga hugna sa pagsaka sa ang presyo sang krudo kag gasolina mga kakayfay, amo ang nagapadayon nga kinagamo sa Middle East mga kakayfay kay gin shutdown naman sang oil pipeline petrolin ang linya sa may Saudi Arabia mga kakayfay kag pagkayo sang akon sa pagkayo sa kahalitan sa sining na angkon nga posible magalawig tubtob tatlo kas tubtob lima tubtob tatlo tub kag lima mga kakayfay or almost 3 to 5 weeks mga kakayfay. Para na kita. Ginalauman mga K5 ng ating Department of Energy ang mga kumpanya karon sang gatong nag-amat-amat naman sa pagsaka sang presyo sang ila sini nga mga produkto mga K5. Ay itulod mo lang sa lakyan mo mag-amon sini ka K5 munmun ang imong Ford nga sa lakyan. Itulod na lang kay gamahal na gid ang krudo do karon mga kakayfay. Samtang mga kakayfay ang pag-issue karon sang Senate impeachment court sang panibag-o nga sampuana sa kay Basti Duterte mga kakayfay ang mayor sang Davao City. Suno sa report diri sa ato sa ninga pagpangalagad nga ginabawi sang Senate Impeachment Court ang nauna nga sampuan na kay Davao City Mayor Basti Duterte agud nga magtambong bilang testigo sa impeachment trial sang iya sing utod nga si President Vice President Sara Duterte mga kakayfay. Nahibaluan mag-issue sang panibag-o nga sampuan na kay Mayor Basti mga K5 agud atubangon ang trial sa masunod nga semana between September 28 tubtob September 30 mga K5. Suno kay sa presiding officer kay Senator Chis Escudero kaupod man sa bagong nga sampuana si Attorney Gary Samonte kag Major Jerickson sa ngalan mga K5. Hiningin man do sa ilas kag upod sa mga kaopdanan ni Basti ang pagpangatubang sa impeachment court bilang kabahin sa pagsabat sa prosecution sa mga records ng gobyerno kag mga korupsyon nga isyo angot sa kay BP Sara mga kakayfay. Ikaduman sini ginatala na nga butuan sa September 23 o kon buwas nga adlaw ang ginabaisan nga conviction threshold mga K5 nga nagatulod sa pagbag-o sa schedule sang mga testigo mga K5. Nagadalom nagasadya mga K5 nagagwa nagamat-amat na ang mga pagpatigayon sa mga fishing expedition, mapangita sa mga issues mga K5, agud nga madiin si BP Sara mga kasiman. Inday Dolores Abelarde, good morning. Dira sa imo sini nga lugar nga nagapamati sa aton sa inyong pagpangalam. Mga viewers naton, ka mga listeners naton, salamat sa inyo sini nga pag-upod sa aton sini nga programa sumong adlaw sa Martes. Kita nay naman kita buwas. Mga K5 upod na gid lamang sa aton mga reporters, sa aton mga sister stations mga kay mag-upod sumong kaagahon. Salamat sa inyong pagpamati mga K5. With my technical partner sa 100.9 K5 News FM Rojas, K5 Jubi Cubero.
Kayo naman sa Banwas ang Pilar sa K5 News FM Radio Tagbuwan ay ka-K5 Moon Moon Vip. Mga kasimanwa sa pagpanguna sa Ramon Pinalanga nga presidente kagsang Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines Doc Ramil Itangol. Ramon Pinalanga nga Mayor Arnold Alba Perez sa munisipyo sang Pilar kaupod sa aton mga municipal officials mga K5. Ang inyong kubos nga byan kagalagad sa kahanginan sa

0: nga pala tuntunan balitang K5 sa umaga sa K5 Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
1: Ang kampiyon nga istasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. K5 News FM. News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing mo loko, naibaluan ko ng taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio. Tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakats, mga butika! D3Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3!
5: Kasakit ang tiyan! Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-klinika! Max4 Biotics! Max4 Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
6: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow.
10: DTX 500.
11: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gitko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
13: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix?
19: Gusto ko na.
18: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
22: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
24: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Available now.
24: Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
25: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
26: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
0: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
26: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
16: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juanes.
16: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juanes.
16: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Hi, Dennis
16: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
26: I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops at o atna. Ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
26: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
26: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga D3 Bio.
25: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
17: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporbiotics! Sporbiotics!
25: Ang best friend sa mga kababaihan!
17: Sporbiotics!
25: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
17: Sporbiotics!
25: Binatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Klinika Sporbiotics!
26: DTX 500!
19: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
26: Mag-DTX 500 na!
19: Masaminig ka palatian?
26: I-DTX 500 muna!
19: Kung kulang ka sa antioxidant,
26: nagatigulang ka!
19: Mag-DTX 500!
26: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
19: DTX 500!
26: DTX 500!
27: Katalina Habagat,
28: anong ginabatsyag mo?
27: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nag-git sa akong nga mata.
26: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
29: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
26: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
23: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
26: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:10 na sa aga.
26: Live, nagikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Una kita ka-K5 sa dalagan sa ngaton nga paniyampo.
26: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
5: Pag-asa mayaran sang nasiplatan nga low pressure area sa guha sang Philippine Area of Responsibility.
26: Top story.
5: Senate Impeachment Court mag-issue sang panibagong subpoena kay Baste Duterte. Tatlo patay sa separado nga magkasunod nga aksidente sa Capiz.
6: Isa sa mga nagakayos ang waterline kag electrical wiring na ng kuryente, ginbawian na sang kabuhi.
5: Sigma Municipal Police Station, may lead na sa ginapanaguan sang amay nga nagbuno sa iyang anak.
6: Mga sakay sang tricycle nga bumunggo sa nakaparadang tanker, nagapabilin sa ospital.
5: Masobra 30 ka mga motorista nadakpan sa ginpatigayon nga checkpoint sa Rojas City PNP.
6: Mga nadakpan sa checkpoint sa Rojas City, nagikan sa iban nga banwa suno kay Police Lieutenant Colonel Tumagdang.
5: Traffic ordinance is stricto nga ginapatuman sang Panitan Municipal Police Station.
6: Alias Borjok, dakop sa bypass operation.
5: Street lights sa porsyon sang dalan sang Barangay Mungpong, padulong sa Barangay Gabuan, ginareklamo nga masobra isa na kasimana nga wala nagasiga.
6: Pagdamo sang pasyente sa Rojas Memorial Provincial Hospital, isa sa mga rason sa pag-aprobar sa Capiz Medical Center.
5: Menor de edad, patay matapos makabonggo sa poste ang ginasakyat nga motor sa San Jose, Antique.
6: Iloilo City, Camelec, nakahanda na para sa BSKE 2026.
5: Permanente nga pagbawi sang lisensya sang driver nga nakabonggo patay sa isa ka moto vlogger sa Aklan, ginaduso sang LTO Region 6.
6: Sospechado sa paglutang patay sa isa kalalaki sa Purok Saturn, Barangay Handumanan, padayon nga ginapanawagan ang pagsungka.
5: DILG Chief Rimulya, luyag nga limitahan ang social media access sa mga kabataan nga nagaedad 16 o kung 16 sa panubo.
6: Wala sang Pinoy nga napilasan sa missile drone attack sa Riyadh, sunog sa DMW.
5: 51 ka mga flood control projects sa Davao, ginaimbestigahan sang NBI. Musco Oil Refinery, apektado sa pagpang-atake sa Ukraine.
6: Termino sang Secretary General sang United Nations, magatakot na sa Disyembre 31.
7: Balitang negosyo.
5: Pagsaka sa presyo sang gatong, ipatuman subong nga adlaw sang Martes.
6: YOLO Brothers nagapanguna sa all around sa Asian Games.
7: Balitang entertainment.
5: Moira, ginpanginwala nga siya ang rason sa pagbulagan ay Nanday Sam ka Katriona. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
7: Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo.
5: Maayong aga Pilipinas. Maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na.
7: GTX 500 Morning Newscast.
5: Subong adlaw sang Martes, petsa 22 kita sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Ka K5 kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
7: Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
5: Inyo kami mabatian ka K5, pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw, pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
6: Kag K5 NFM Rojas Digital.
5: Pinaagi man ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Ka K5 direkta na kita sa kaungdan sa atong ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagang sa aton nga paniyampo.
7: K5 Bantay Panahon.
5: Mayara sang nasiplatan nga isa ka low pressure area sa guha sang Philippine Area of Responsibility ang pag-asa. Sa din mayara ini sang medium nga chance nga mag-develop sa isa ka tropical depression sa masulod nga 24 oras. Samtang ang trough naman sang low pressure area ang nag-aapekto sa nasilangan nga bahin sang Visayas. Southwest monsoon ko na amihan ang padayon nga nag-aapekto sa Palawan, Occidental Mindoro kag Oriental Mindoro nga posible magadala sa magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan-ulan. Localize thunderstorms ka K5 ang nag-aapekto sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sa Pungsol, Pilipinas. K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga tiyempo subong adlaw sang Martes.
7: K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
5: K5 direkta naman kita sa ato nga top story of the day.
7: K5 top story. K5 top story.
5: Ginbawi sang Senate Impeachment Court ang nauna nga subpoena kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Agud mag-atubang bilang testigo sa impeachment trial sang iya utod nga si Vice President Sara Duterte Setyembre 23. Nahibaluan, mag-a-isyo sang panibago nga subpoena kay Mayor Baste agud magatubang sa trial sa masunod nga semana, Setyembre 28, Tobtob 30. Suno kay Presiding Officer Senator Chiz Escudero, kaupod man sa bago nga subpoena sa day attorney Gary Samonte kag Major Jerickson Sangalang. Ginmanduan si Baste kag apat kay ban pa nga mag-atubang sa Senate Impeachment Court bilang kabahin sa pagsabat sang prosecution sa mga records ng gobyerno kag mga korporasyon nga ginaangot kay Vice President Sara Duterte. Kadungan ini sa gintalana nga butuhan sa Setyembre 23, may kaangtanan sa ginabaisan nga conviction threshold nga nagtulon sa pagbago sang schedule sang mga testigo.
8: K5 Top Story. DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
5: Ka K5 inyo nabatian ang aton yung top story of the day. Ini nga balita ka K5, builog nga giradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 mayara sa mga ingredients nga sirang makabato sa mga nanarisari nga sakit sa kalawasan, kaangay na lamang sa diabetes, sa hypertension, dysmenorrhea, kagma, damo pa. Ka K5, good ba pabilin nga mayan healthy living, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Subuman sa mga butika malapit sa inyong lugar.
8: DTX 500 Morning Newscast.
5: Direkta kita ka K5 sa mga natipon kapag balita sa ngulot balitaan sa K5 News FM Rojas.
8: Balitang lokal.
5: Tatlo ang patay sa separadong aksidente sa dalan sa Capiz, Setyembre 18, subong tuig. Wala nakasalbar sa kamatayon ang isa ka menor de edad nga ang kasang tricycle matapos bumunggo sa nakaparadang tanker sa Sitio Puok, Barangay Kulase, Rojas City. Pilaso naman ang pito ka mga kaopdanan sini, kalakip na ang driver sa nga mga tricycle. Nagagawa sa investigasyon nga nadulan sang kontrola sa pagmaneho ang drivers ni kabangdanan sa ilang nga pagkabunggo. Pagkaaga, Sabado, Setyembre 19, nagakulob na sang nakita ang isa ka motorista sa kanal matapos ginapahayag na aksidente sa ginasakyan nga motorsiklo kag nahulog sa Barangay Bulo, Rojas City. Ginkilala ang biktima kay alias Reniel, 26 anyos, kag-residente naman sang Bato-Bato, Mambusaw, Capiz, abang temporaryo nga nagapuyo sa Sitio Patag, Barangay Lawaan, Sining Siyudad. Ginapahayag nga papauli kung tani ang biktima sa Banwasang Mambusaw sang natabong aksidente. Gintinguhaan pa nga dalon sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Pagkagabi, alas 11:40, sa umuman gihapon nga petsa, napuhag ang mga pumuluyo sa barangay sa Lukod, Paritan, Capiz. Matapos nabatian ang makusog nga pagkabunggo sa isa ka motorista sa poste sang kuryente. Ginkilala ang napatay kay alias Kurt, yara sa legal nga edad, sa diin ginapahayag nga padulong kontani ini sa siyudad sang Rojas, sang natabo ang aksidente. Padayon karon ang investigasyon sang kapolisan sa magkatuhay nga aksidente sa dalan.
6: Sa dugang kagiban pa nga mga balita lokal, ginbawian na sang kabuhi ang isa sa duha ka mga lalaking nga nagakayo sang waterline kag electrical wiring nga na kuryente sa Barangay Linambasan, Hamindan, Capiz. Sa impormasyon, ganakwa sa K5 News FM Rojas, nagikan sa Hamindan Municipal Police Station, ginkilalang napatay kay alias Seidel, samtang ang pilason kag nagapabilin pa sa ospital, ang ginkilala naman kay alias Joven, na lunsay mga 27 anyos, kag residente sang Sitio Aranda sa among nga barangay. Matandaan nga base sa investigasyon sang kapulisan, ginapahayag nga ginakayo sang duha ang waterline kag electrical wiring sang aksidente nga nahawidan ang isa ka steel pipe nga grounded kabangdanan sang ilang nga pagkakuryente. Ginpadangat pa sa Mambusaw District Hospital ang mga biktima para sa nagkakaigo nga pagbulong apang wala nakasalbar sa kamatayon si Seidel. Sa karon, padayon ng investigasyon sang kapulisan angot sa insidente.
5: Sa dugang pa ng mga police reports, ginkumpirmar sa Sigma Municipal Police Station nga mayara na sila sang lead sa ginapanaguan sa isa kaamay nga nagbuno patay sa iya mismo kaugalingon nga anak si Tiembre Viante sa Barangay Mangguso, Sigma Capiz. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay alias Tongke, 43 anyos, samtang ang ginatudlo nga suspect ang ginkilala kay alias Apa, 71 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa K-5 News FM Rojas, kay Police Major Narciso Sables Jr., ang officer in charge sa Sigma Municipal Police Station, niyagin payag nga sa bulig sa pumuluyo na tigayon nga nahibaluan ang lugar sa suspetsyado. Suno kay Police Major Sables, natabo ang insidente matapos nagpamalibad ang suspect sa ginapangayo nga kwarta sa iyang anak nga amuman ang biktima nga nagresulta sa pagpangburo sa makatatlo ka beses nga gintunaan sa iyang kamatayon. Naibaluan man nga nag-abot ang biktima sa Ilapuloyan nga yara sa impluensya sa makahulubog nga ilimnon. Sa din sa tunga sa ilang paghinala may nagluntad nga pagbinaisay sa magtimba nga bahin. Ginahulat naman karon sang kapulisan ang desisyon sang pamilya kung magapasaka sa nagkaigo nga panumbungon batok sa suspetsado. Panugyan sang kapulisan sa publiko nga kung nakainomas maayo nga magpahuway na lamang agud malikawan ang kaangay nga insidente.
6: Sibag pa kagdugang ang mga balita lokal. Nagapabilin pa sa ospital ang mga sakay sang tricycle nga bumunggo sa nakaparada nga tanker sa Sitio Buok, Barangay Kulasi, Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., Hepe sang Rojas Component City Police Station, iagin pahayag nga yara na sa establing nga kondisyon ang walo ka mga sakay. Sunod din, inaimbestigaran karon ang driver sang tricycle kunyara hindi sa idalong sang impluensya sang makahulubog nga ilimnon sang natabo ang among insidente. Matandaan nga sang nasabit nga aksidente gintunaan ini sang kamatayon sa isa ka minor de edad nga sakay. Samtang ginahulat naman sang kapulisan ang plano sang pamilya pananglitan nga magapasaka sang nagakaigo nga panumbungon batok sa driver sang tricycle.
5: Sa pihak nga bahin, naglabot na sa mas sobra 30 ka mga motorista ang nadakpan sa Rojas Component City Police Station sa ginapatigayon nga checkpoint sa duwala magkaadlaw. Sa interview sa K-5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., ang hepe sang Rojas City PNP, iyagin payag nga kalabanan sa mga nagkaladakpan amo ang wala sang suksok nga helmet, wala sang driver's license, kag indi rehistrado nga mga motorsiklo kag salakyan. Suno pa kay Police Lieutenant Colonel Tumagtang sa nasambit nga ako nga operasyon, kaupod nila ang katapo sang Traffic Management Unit sa pagpatuman sa nasambit nga ordinansa sang syudad. Tinutuyo sini nga mapahagan-hagan ang nagkakatabo nga aksidente sa dalan. Ilabi na sa subong asud-asud naman ang ilan na pagkit subong abulan sang Setyembre. Panugyan sang hepe sa publiko, ilabi na sa mga motorista nga magkooperar sa tiyon nga may makita nga nagapatigayon sang checkpoints. Mas maayo sunod diri nga magdala sa nagkaigo nga dokumento. Agod mangin magdasig kag matalonsay ang operasyon.
6: Sa kaangot nga balita, ginkumpirmar sang hepe sang Rojas Component City Police Station nga kadamuan sa ilang mga nagkaladakpan sa checkpoint ang nagikan sa nagkalailain nga banwa sang probinsya. Sa interview sa K5 FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., iyagin pahayag na pinaagi sini malikawan nga makasulod sa syudad ang mga individual nga may malain nga mga tinutuyo. Sunod diri, ikaduha, malikawan ang mga insidente nga ginakaulamiran sa mga salakyan kag motorsiklo nga indi rehistrado. Ilabi na ang mga drivers nga wala sang lisensya. Naibaluan nga nagapanguna sa listahan sa mga nagkaladakpan ang mga kulurom nga tricycle, wala sang suksok nga helmet, lisensya, kag indi rehistrado nga mga salakyan kag motorsiklo nga ginapanggamit. Panugyan naman sang hepe sa mga nagapasulod sa syudad, mas maayong magpakita sang kompleto nga dokumento agud nga malikawan ang anuman nga pinalidad.
5: Sa dugang pa nga mga police reports, strikto nga ginapatuman sang Panitaan Municipal Police Station ang ordinansa sa trapiko sa Ilaga, Banwa. Inikasunod sang natabong aksidente nga ginturaan sang kamatayon sang isa ka motorista. Sa interview sang K-5 News FM Rojas, Kapolis Captain Ronald Tunogan, ang officer in charge sang Panitaan Municipal Police Station, iyagin payag nga tinutuyo sini nga mapahagan-hagan ang numero sa mga aksidente kag maluwas ang kabuhi sang publiko. Sunod diri, kalabanan sa mga rason sang aksidente amo ang driver sa failure. Yara sa impluensya sa makahulubog nga ilimnon. Wala sa mga driver's license kag indi rehistrado nga mga salakyan kag motorsiklo. Panugyan sang opisyal sa mga motorista nga nagalabay sa ilang lugar. Mangin responsable nga driver. Maghina ikag mas maayo kun sunaduhon ang mga dalan nga kurbadahon nga masami ginaluntaran sang aksidente. Likawan man nga magdala sang salakyan o kon motorsiklo nga nakainom sa makahulubog nga ilimnon. Dugang pa nga pinaagi sini, maamligan ang kabuhi sang isa kag isa pag-abot sa karsada.
6: Sa iban pa nga mga balita lokal, dakop ang isa ka individual sa Ginkasang nga bypass operation. Alas 5:54 kapon na Setyembre 21, 2026 sa Barangay Tansasor, Panay, Capiza. Ginkilala ang nadakpan kay alias Burjok, 27 anyos, laborer kag residente sang Barangay Bato sa Nasambit nga Banwa. Nakuha sa paginakop sini ang duha ka sachets sang ginapatihan Shabu nga nagabugat sang 5 ka gramos kag may standard drug price nga 34,000 pesos kag 34,000 pesos nga bypass money kag pila pa ka mga non-drug items. Naibaluan nga ginakabigman nga street level individual o kon SLI ang nasambit nga persona. Sa karon, nakahunong na ini sa karsel sang Panay Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungon nga sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
5: Sa dugang pa ka K5 nga mga balitang lokal, ginpa K5 sang isa ka concerned citizen ang kahimtangan sang porsyon sang dalan sa Barangay Mungpong Padulong sa Barangay Gapuan, Rojas City. Bangon kinapayag siyam na kagabi nga sunod-sunod nga patay ang mga street lights sa among lugar. Suno, sa nagpalabot sang reklamo, ginakabalakan ang sitwasyon ilabi na kung gabi nga posible mangintunaan sang aksidente bangod sa madulom nga lugar. Sa pagpadulong sang K5 News Team sa lugar, Setyembre 21 sang gabi, nakompirmar mismo nga patay ang mga street lights sa mga bahin. Kag nagapangibabaw ang kadulom sa gabi. Ginatinguhaan naman karon sang K5 News FM Rojas nga malabot ang opasyalas sa nasambit nga barangay. Kung ano ang kabangdanan nga awala ginapasiga o kung patay ang mga street lights. Kag kon sino sini o kon sano ini nga ma-resolbar.
6: Sa piyakabahin, gin-aprubahan na sang sangguniang panlalawigan sang Capiz ang ordinansa nga nag-establisar sang Capiz Medical Center. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Board Member Cesar Yap Jr., Chairman sang Committee on Health kag author sang ordinansa, iyagin payag nga tungod sang padayon nga pagdamo sang pasyente sa Rojas Memorial Provincial Hospital o kon RMPH, gindayon ang pag-approve sang ordinansa nga nag-establisar sang Capiz Medical Center nga nahamtang sa Barangay Lanot, siyudad sang Rojas. Suno pa sa iya, tuyo sini nga papalapad kag mapauswag ang serbisyo medikal para sa mga kapisnon. Iga-upgrade naman pagkada sa level 3 ang status sang nasabit nga ospital, magadugang sang bed capacity, agud nga madamo ang maakomodar nga pasyente kag bayara na sang medical specialties. Kabayan sa plano ang pagdugang sang moderno nga medical equipment, pasilidad, serbisyo kag healthcare personnel. Gindugang pa ni Board Member Yap nga pag-aburigan sang Department of Health sa pagdumala sa Capiz Medical Center kag ginalam-uman nga mag-aumpisa ang operasyon sa masunod nga tuig. Ginalauman nga pagagi sa pag-upgrade, mas mangin accessible sa mga kapisyon ang mas kompleto kag importante nga serbisyo medikal.
26: Balitang Lokal. DTX 500 Morning Newscast.
5: Kakaifabi niyo na batian ang mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz. Direkta naman kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa Western Visayas. Menor de edad patay matapos makabunggo sa poste ang ginasakyan nga motor sa San Jose. May kaungdan sa detalye kung may kaungdan sa balita si ka K5. Aileen Rose Montero magmanwa sa K5 News FM ang ticket.
26: K5 News FM Live Report.
9: Dead on arrival sa ospital ang minor di edad nga driver matapos nga nakabunggo sa poste ang ginasakyan nga motor last 11:55 sa gabi Setyembre 19 sa Barangay 5 San Jose Antique. Sa interview kay Police Lieutenant Cheryl Sapinosa, ang Deputy COP kang San Jose MPS, ang naging pahayag na residente kang Barangay 1 ang biktima. Sa investigasyon kang kapulisan, naghalin sa Barangay 1 paagto sa Barangay Malaiba ang driver apang pag-abot sa lugar kang insidente, ginapahayag na pirangan dya, rason nga nawadaan kang kontrol sa manibela kang nakabunggo sa poste. Nagagwa dugang sa investigasyon nga medyo madasig ang pagpadalagan kang driver nga nasa impluensya kang makahurubog nga irimnan, kagwara tig na suksok nga helmet kang natabo ang insidente. Las 12:15 sa kasanagan Setyembre 20 kang nakitaan ang biktima sa diin las 12:21 gindara sa ospital apang ginbawian kang kabuhi. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
6: Samtang sa piyak na bahin, Iloilo City Camelec nakahanda na para sa barangay and sangguniang kabataan elections 2026. May detalye sa balita si K5 Jenny Rose Kauyunan sa K5 News FM, Iloilo.
26: K5 News FM Live Report.
10: Preparado na ang Commission on Election Iloilo City para sa palaubuton nga barangay kag sangguniang kabataan election kun BSKE sa Nobyembre 2026. Sunod kay Election Assistant Officer 2 Mr. Jonathan Saino, yara na 95% ang ilo opisina nga preparado kag ginahulat na lamang nila ang election paraphernalia. Dugang pa ni Saino, kompleto naman ang manudlo nga magaserbe electoral board sa eleksyon. Sa diin mayara sang 970 ka mga manunudlo ang ginpaidalom sa training sa masunod nga bulan Oktubre 16 to Oktubre 28. Natala naman nga magapatigayon sa coordination meeting ang COMELEC Region 6 sa Gudtalakayon ang security measures sa pagpatigayon sang eleksyon. Samtang sa Setyembre 24 naman magamiting ang Election Registration Board o kung ERB para sa sealing ka confirmation sang listahan sa mga certified voters sa syudada para sa posting sa mga voters centers sa report nagikan sa Iloilo City. Inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya ng balita, serbisyo publiko, tagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Samtang permanente nga pagbawi sang lisensya sang driver nga nakabunggo pa tayo sa isa ka moto vlogger sa Aklan, ginduso sang LTO Region 6. May kaungdan sa balita si ka K5 Leonard Viray sang K5 News FM Kalibo.
26: K5 News FM Live Report.
11: Ginduso sang Land Transportation Office Region 6 ang permanenteng revocation sang lisensya sang 24 anyos nga si Maynard Ingaling matapos nga napamatud-an nga administratively liable sa reckless driving sa fatal crash nga ginalakipan sang moto vlogger nga si Gerald Karel Roldan o kilala sa pangalan nga Pitix Aklan. Sa resolusyon nga ginpagwa sa tong Setyembre 18, ginrekomendar ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Piglio Span II ang perpetual revocation sang lisensya ni Ingaling. Matandaan nga natabo ang aksidente sa tong Agosto 30 sa Barangay Pudyot Tangalan Aklan kung sa diin nabungguan sa nga driver suspect ang biktima matapos nga nag-overtake or nag-counterflow sa National Highway sang nasambit nga lugar. Base sa kuha sang CCTV, police report kaga mga witnesses sa lugar, ginapayag sa nga LTO 6 nga may ara nga bastante nga ebidensya agod nga mapanabat si Ingaling. Samtang sa piyag kaparte, ginlubong naman kahapon adlaw sang Lunes ang bangkay ni Pitix Aklan sa Kalibo Municipal Cemetery. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Bernard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
6: Sa iban pa ang balita regional, sospechado sa paglutang patay sa isa kalalaki sa Purok Saturn, Barangay Handumanan, Padayon nga ginapanawagan ang pagsungka. May detalisang balita sa si K5 Red Salgado sa K5 News FM Bacolod.
26: K5 News FM Live Report.
0: Pamilya sa lalaki ginutang patay sa barangay Dubanan, nagapanawagan sa suspitsado nga magsungka sa kapulisan kagbuligan sila sa mga galastuhon sa pagpanubong. Nga nagapanawagan ng mga himata sa lalaki ginutang patay sa Prok Saturn Barangay Dumanan, sudad sa Bacolod sa itong Setyembre 20. Ang pagsungka sa suspitsado nga si Romark Mardocchio sa kapulisan agud mahatagan sa ngustisya kabatayon ni Rene Abibas ay para mabuligan man sila sa mga balairan sa pagpalubong. Ginsiling sa stepdaughter kabiktima nga si Daniela nga pigado ang ilang pamilya kag may lima pa kakabataan ang iyang iloy kag nagasandig ang ilang kinanglanon kada adlaw sa pagbiyahe sang e-bike sang iyang the father.
12: Nung kabalo ko nung makita mo ni nung, pero diba nung ginsturya, taman kabala nung mo, nagmahiway pa tagani nung ginsturya, taka ginpambalan, taka nung nga hindi lang, may lima sila kabata, nung mong business para nalantani sa mga manghod ko nung paminsaron, nung nalantani nga, paano ko siyempre pisa na sa bala nung mahita kwarta, para lang sa mga bata, yan. Tapos mo pa nang ginimo mo sa akin. Tapos hindi lang mo na ginimo mo sa tubang sa mga mangod ko. Lain-lain nga trauma niya sila. Bisara magdaku sila. Makita nila nga ang amay nila. Amo nang pagi sa paglutang mo. Sakit-sakit na yan nung yan. Tani, kung si Shaun ka nung ako ka na lang tani. Magwa ka na lang tani nung. Pas ngayon si Shaun ka tani sa ginubra mo nung.
0: Tanaw ni Daniela nga may dako nga panghangkat para mabuhi kag makatapos sa pag-eskwela ang iyang mga utod bangod wala man sa trabaho ang iyang iloy. Para sa DTX 500 Morning Newscast, this is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
26: Balitang Regional.
5: Kakay 5 inyo nabati ang mga balita sa World Star V Science. Direkta kita kakay 5 sa mga balita naman nga nagkakainabo sa Pilipinas.
26: Balitang National. Balitang National.
5: Luyag ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya nga hugtan ang access sa mga kabataan nga nagaidad sa Jesse Anyos. Akon Jesse sa East Anyos, panubo sa social media. Suno kay Rimulya pagahinuon niya sa Kongreso nga dalayon nga balabagan o kon i-block ang mga website nga nagapromote sang kalakasaan kag nihilismo kag iduso ang regulasyon sa armas. Ang nasambit nga pahayag matapos ang insidente nga pagpanglutang sa Banga National High School sa South Cotabato nga ginkamatay sang tatlo ka mga estudyante kag ginkapila sang walo sa tong Setyembre 18. Matandaan nga una na ginpahayag ni Rimulya nga heavily into the deep dark web ang estudyante nga nagapanglutang.
6: Sa dugang pang balita national, wala sang bay ginpahayag nga Pilipino nga napilasan sa Riyadh, Saudi Arabia. Matapos ang drone kag balista o kon ballistic missile attacks nga ginlunsyar sang Houthi militant sa tong Biyernes kag Sabado. Suno sa Department of Migrant Workers o kon DMW. Suno sa DMW, padayon nga ginamonitor sang ahensya Philippine Embassy kag Consulate ang kahimtangan sa mga Pilipino sa Saudi Arabia. Ginapahayag nga nakapreparar man ang nga magbulig ang mga ahensya sa mga overseas Filipino workers nga nagakinahanglan sang bulig. Sandig sa Houthi military spokesman, ginhiwat ang mga pag-atake batok sa pila ka target sa Riyadh kag mga pasilidad sang Aramco sa Yanbu bilang pagtimalo sa mga pag-atake sa Sana'a, Yemen. Samtang ginsiling sang Saudi-led o kon Saudi-led coalition nga na-intercept kag naguba sini ang isa ka ballistic missile nga padulong sa Riyadh.
5: Sa katapusan nga balitang national, ginpahayag sang National Bureau of Investigation o kon NBI nga nagserbe na sila sang subpoena para sa mga opisyal sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH Regional Office sa siyudad sang Davao. May kaangtanan sa ginapatigayon nga investigasyon sa mga ini o kon sa ginaaligar nga maanomalya nga flood control project sa siyudad. Ang sabena ang nagamando sa regional director nga pagpakita sa NBI sa maabot nga Huwebes, Setyembre 24, agud makahatag sang impormasyon may kaangtanan sa investigasyon sang NBI. Nahibaluan nga ang regional director ang ginmanduan man nga ipasa ang mga dokumento may kaangtanan sa 51 ka mga flood control projects.
26: Balitang National.
2: Balitang National.
5: Ka K5 inyo nabatian ang mga balita sa Pilipinas. Direkta kita ka K5 at sa mga balita naman na abroad.
26: Balita International. International.
5: Naulawid sa pag-atake sa Ukraine ang isa ka oil refinery sa Moscow sa pungsod ng Russia. Ginpayag sa Russia nga iladaguba ang 1,110 ka drones sa Ukraine. Sa natabo nga pagpang-atake, tatlo ang patay. Kag nagapabili naman nga pilason ang 20 ka mga individual sa Kyiv kag Sumy. Ginbakwit naman ang kapin 400 ka mga individual sa nagtakop nga pagpag-atake.
13: Sa dugang kagatapusan nga balita international, yara na sa subong sang ulihing nga mga binulan ang termino ni United Nations Secretary General Antonio Guterres nga magatakop na ang iyang termino sa maabot nga Desyembre 31 sininga tuig. Nangin Secretary General sang UN si Guterres sang tuig 2017 kagidi nangin madali ang iyang termino sa ulihing nga mga tinuig sang iyang termino konsediin nagluntad ang mga giyera sa Ukraine, Gaza kag Iran. Sa subong, naghahanda na siya para nga magpadulong o kon nga madulong ang iyang ulihing mensahe bilang Secretary General sang UN sa patigayunon nga UN General Assembly sa New York.
26: Balita International.
5: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa abroad. Direkta naman kita ka K5 sa patag sang negosyo.
26: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
5: Epektibo subong adlaw sa Martes, Setyembre 22, ang panibagong hagna sa pagsaka sa presyo sang gatong. Sa abiso, nagikan sa Department of Energy o kon DOE, magasaka sang 8 pesos kag 82 centavos ang presyo sa kada litro sang kurudo. 4 pesos kag 88 centavos naman sa kada litro sang gasolina. Kag 6 pesos naman, 47 centavos sa kada litro sang kerosene. Isa sa ginalantaw nga rason sang panibago nga hugna sang pagsaka sang presyo, amo ang nagapadayon nga kinagamot sa Middle East. Gin-shutdown man ang oil pipeline, petrolines in Saudi Arabia, kag ang pagkayo sa kahalitan sini nga nag-angkon sang posible pagkon nga posible magalawig sang 3-5 ka semana. Pagahinyo naman sa Department of Energy sa mga kompanya sang gatong nga amat-amaton lamang ang pagpasaka sang presyo subong nga semana.
26: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
13: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
26: Balitang sports. Sports.
13: Yulo Brothers nagapanguna sa all around sa Asian Games. May detalisang balita si K5 Darren Salomeo Henson.
26: K5 News FM Live Report.
14: Nagapanguna ang mag-utod nga Carlos Idril Yulo kag Carl Eldro Yulo sa individual all around pagkatapos sa Division 1 sang Men's Artistic Gymnastics sa Asian Games 2026 sa Japan. Nagapanguna si Eldro sa score nga 77.264 kag nagasunod si Carlos nga may 75.465 points. Ginahulat pa ang resulta sang Division 2 agod na ibaluan ang ila sini nga final standing. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty City Immunity Booster. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
26: Balitang Sports. Sports. Sports.
5: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka-K5 sa patag naman sang showbiz.
26: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
5: Moira, ginpanginwala nga siya ang rason sa pagbulaganay nanday Sam kag Katriona. May kaungdan sa balita si ka-K5, Maria Rochelle Shaira de Anon Ebron.
26: K5 News FM Live Report.
3: Nagsabat na ang singer nga si Moira de la Torre matapos nga madalahagini sa pagbulaganay na day Sam Melby kag Katriona Grace atong 2025. Ginpahayag sang singer nga nangin balapit sa iya ang actor sa diin ginkabing niya ini nga magulanga. Tubtob sa karon, blanco sa gihapon ini kun nga asya nadalahig sa nasambit kapagbulagay sang duha. Ginathag man ni Moira nga hindi siya nangin third party. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang entertainment, inisi ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
26: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
5: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Oras sa K5 News of Am Philippines, alas 6:50 na sang aga.
26: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
5: Ka-K5 inyo nabatian ang pangkabug-usan nga pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Subungad lang sang Martes kag K5 Petsa 22 kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kag K5 inyo kami nabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Subong man nabatian kag nalantaw pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
4: Kag K5 NFM Rojas Digital.
5: Pinaagi man kay K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga nakatutok sa Facebook Live. Good morning Lyndon Jano, good morning Ma'am Jana Amville Siloso, good morning Mick Villaruel, Jo Marie Rafael, Jezreel Colasino, Sir Ray Nanticam, Ma'am Liza Barrientos, good morning Liway Y. Bardizo, Rodolfo Evangelio Jr., Bongbong Henson, good morning.
4: Sa mong man, sa mga tagpalamati sa Paseo de Rojas, good morning.
5: Ka-K5 sa ngala nagilamang sa bugos nga hubungan sa K5 News FM Rojas. Kaupon sa technical side, si ka-K5 Jove Cober. Sa amon nga news director, ka-K5 Roldan B. Sana Villarreal.
4: Sa amon nga station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
5: Kag sa amon mabot, kag humble nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Ka-K5 magkasunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupod si ka-K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyo nga nangin tagbalita.
4: Ka-K5 Rodney Daban Dalanon.
5: Ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
26: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio, ang D3 may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio,
17: mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
18: Kuyap, epilepsy sa English. Ano bala ini, no? Ang ining epilepsy, tamaan kadamo ang signaling sa imo brain. Tamaan ang, kumbaga, hatag ng signal sa imo brain nga hindi nakaya sa neuron mo, way sa kabalo kung ano imuon mo, no?
19: Shutdown sa, no?
18: Hindi naka-formulate ang imo brain kung ano imuon, anong naahon niya, mag-iron niyang kamot mo, giyon niyang ulo mo. That's why ang tawag gakirig. Rapid firing of neurons because of increased level of glutamate. Ang glutamate nga ini, isa ka factor nga ga-hyper ang imo brain, no? Ang glutamate din mo ni makwa kung palakaon ka sa mga patis, palakaon ka sa mga
19: junk food, seasoning, sir.
18: Junk food.
19: Kung kada mo na, seasoning.
18: Seasoning. Mm. Ang pangunta sa glutamate level is GABA, no? Mm-hmm. Amo ni ang gamma-aminobutyric acid. Ang gamma-aminobutyric acid, makita ni kung mag-inom ka sa D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, ginapadami ang absorption sa imo magnesium and calcium, which basically increase your GABA level and ginapanubo niya ang glutamate level.
20: Kamu nang beneficyo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy.
18: Correct.
20: Malikawan ang mga

0: ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Ano pang nami mag sa D3 Bio kinami imo tulog. Nami ang production sa serotonin nga nabulig gapon sa
3: serotonin. Ang imong awareness blaster boy. Ara permente. Kung nakainom ka D3 Bio.
2: Correct.
3: Kay ang kalain atakyon ka nga sa imo nga imo epilepsy nga especially sa loss of awareness ga operate kay makina tapos gatanga ka kay nakinaon nagali ang imo kamot sa makina.
4: Oh, correct. Correct.
2: Research shows that ketogenic diet, no? Kumbaga good fat diet, no? Basically lowers the episodes of epilepsy. Anong buot silingon ni? Ganubo ang imo, gapagwa ang imo epilepsy. Example, 3 times ka ma-attack sa kadlaw. Kung D3 Bio ka, which has good kind of fat, ganubo ang imo epilepsy. Coupled with diet, no? Importante na gatawag na ketogenic diet, kay yung usapan mo na yung good fats lang.
3: Hindi ka na kamagka on carbohydrates, more on good fats.
4: Good fats.
2: So, good fat lang,
3: siguro ma-turn ang ketosis level during 3 to 5 days, Goro Sir Boy. Nga,
2: correct.
3: Hindi nakakita ang imulawas ang carbohydrates.
4: Correct.
3: Damo subong keto diet nga available sa market.
2: Correct.
3: Nga pwede ni mo gamiton, especially kung may history giga sa epilepsy.
4: Oh.
3: Ang nakanami lang gid sa kung pala inom ka dito bio, Sir Boy, kaya ang absorption sa mga ginakaon mo nga taas ang magnesium.
2: Sulod.
3: Sulod. Mm. Then, siyempre, once nga taas magnesium lawas mo, gataas ang GABA mo.
2: Correct.
3: Pero take note ha, ang magnesium hindi lang para sa imo brain. Damo pag inaay, Sir Boy. Aside sa Sir Boy, ang D3 Bio damo pag mabuligan, especially sa mga inflammation sa brain.
2: Correct.
4: Correct.
2: Nga ga trigger man epilepsy.
3: Meningitis,
4: ang kuan
3: encephalitis,
2: meningitis.
3: Tanan nga mga inflammation nga katabo sa brain, mabuligan sa ang D3 Bio because of the keto. Pala inom ka gali ano, D3 Bio, may manug tinlo ka pagid.
2: May tinlo.
3: Hindi lang nga may pharmacy ka, may janitorial services pagid ka. Perte, no?
2: Waste management.
3: And lymphatic is the most active during sleep. And remember, D3 Bio will support serotonin production. Para magnami ang imong melatonin, nami mo tulog.
2: Nami mo tulog.
3: So sa sige-sige ni mo inom sa D3 Bio, sugod nga manami imo tulog. It takes months nga pag-inom. Para nga mabalik normal ang imo nami nga tulog.
1: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na.
6: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
7: Kasi tumasun sa barangay
8: po. Ano kinabatsag mo sa
7: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumar ko. DGX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
6: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Nagadamo na nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay ng tambo ko.
6: DDX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DDX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag.

0: acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
3: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
6: Ako si Norma Vista, taga-Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mapakal sa mga butika.
1: Kapanubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sunod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
5: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3
1: yung may Physio.
5: Ang Physio
1: yung may D3.
5: D3 Bio.
1: E3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako kita ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio.
1: Ang D3 yung may Physio.
5: Ang Physio
1: yung may D3.
5: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
10: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Ilay-ilay na subong imo sugar.
10: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
14: Kadaragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang mapanit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Dala o magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katul katul,
15: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. baby.
5: Extend Supplement for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
7: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
5: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juan.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juan.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
18: Hi, Dennis Juan.
5: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
12: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras Lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: inyo ko.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Mabagat, ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
1: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
10: Di nakabaluman o sick?
1: Performance mo bala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag wabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
10: Di pre, musta po lang agabi pre?
11: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin.
1: DTX 500.
13: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 16 minutos na nakaligad sa takdang alas 7 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan. pinagpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
14: Mayung aga Luzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 22 kita sa bulan sang September, tuig 2026, Martes nga adlaw, nagapalayag na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan ka upod sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman, ka-K5, Roldan, Bisana, Villarreal. Sa mga balita nga aton pag-istoryahan, kagpagatutukan subong aga, diri sa aton nga pagpangalagad. Isa sa mga sospek sa pagpatay sa delivery rider sa barangay Sibagwan sang Damlaglang, napasakaan na sang panumbungon, samtang isa sa mga sospetsado nagapabilin nga unidentified. Apat pilason sa pagbungguan ay isang tricycle kag motorsiklo sa Panua Sampanay. Amay nga nagpatay sa anak sa Sigma, wala pasagyapon madakpan sang mga otoridad. Hot pursuit operation nagapadayon. Presyo sang gatong nagsaka subong adlaw. Mga motorista aga pa nagapanghakroy. Kalye sa Mungpong, ginareklamo bangod tuman kadalom kon gabi. News team sang K5 News FM personal nga ginsekyar ang sinima na nga reklamo sang pumuluyo. Kag matuod gid man nga daw ara ka sa kadalom sa impyerno, mag-agi sa Mungpong mga ka K5. Ano mga opisyal da sang barangay, hindi lang buta, bungol, kag inutil? Wala ginahatagan sang aksyon ang madugay ng reklamo sang pumuluyo? No? Natingalan pila ka mga residente nga tido ang gwa nila do si Tso Sinikway kaya wala sila ginahatagan atensyon sa ilang sininga barangay. Samtang Rojas Memorial Provincial Hospital, islan ang pangalan bilang Capiz Medical Center. COMELEC nagapreparar sa filing sa Certificate of Candidacy kon COC nga magasugod sa masunod ga semana. Apisar hindi papiyo kon madayon o kon hindi ang piniliay. Ini matapos man nga naproba na sang Senado kag Kongreso ang ginaduso nga hagna nga nagaset sa 5 terms or 5 years ang termino sa mga opisyal sa barangay kag SK mga kag K5. Kag incidentally hindi madayon ang piniliay base sa ilang nga gin kasugtan nga hagna mga kag K5 apang ang pamangkot. Pirmahan bala ini, hindi o kung iveto ini sa presidente, kagano mang inepekto sini sa preparation sang COMELEC mga ka-K5 ato ng istoryahan. 20 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga, sa aton sini nga mga suki nga mga ka-K5 garaga monitor na diri sa aton sini nga pagpangalagad, mabatian kita sa 10.9, 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita nagalanog kita diri sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar as far as northern part of Iloilo. Sa mga suki manaton nga nagatutok sa K5 News FM Philippines mobile application direkta sa inyong mga cellphone kag sa mga nagamonitor man sa Facebook sa K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross sa Facebook pages mga ka K5. Manami gid sa bayan sa bunga aga ka actually kanami sang silak ni Haring Adlaw kung makapasilak sila kamukun aga kanami gid sa pamatsagan kay do feeling mo do battery ka balanga na energize ka na re-recharge ka kung makapasilak ka sa adlaw kun aga mga ka K5 no kanami gid sa pamatsagan walang iban samtang nagapulo panilig sa balkon o kun aurora gapulo panilig sa ogsaranyo da ang iba nagakino sang palamahawon. Ang iba nagapreparar sa pagkadto sa opisina, sa eskwelahan, sa trabaho, kag iban pa, Hindi gid pagkalipatan nga mangin kadunga naton, mangin kaupod naton sa pagsugod sa aton sininga adlaw, ang healthy na manamit pa nga kape. Kaupod naton DTX Coffee Mix mga ka-K5. The healthy coffee mo sa marguso di sugar-sugar cane extract powder kag may chia seeds pa. Suguri ang imo sining adlaw nga mangin positibo, puno sang enerhiya, puno sang ideya kag nagagata utok mo aga pa. Kaupod naton DTX Coffee Mix. Himo sa marguso di sugar-sugar cane extract powder kag may chia seeds pa. Tandaan basta healthy kag manamit nga kape. DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix upod ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee mabakal ni sa mga butika malapit na sa inyo sininga barangay, sinyo banwa, mga ka-K5. Kag mabakal man online, kag syempre available man sa sentro sa balaligyan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Tandaan, basta healthy kag manamit nga kape, kaupod na ton, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Check tanay latest update sa dalagan sang panahon. Ano ba lamang in tiyempo ta subong adlaw sang Martes mga ka-K5? Nakasan by sa line number 3 aton koreksyon sa Pag-asa with Pag-asa Weather Specialist ka-K5, Veronica Torres.
0: K5 News FM Live Report.
12: Magandang umaga, narito na nga pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, 22nd araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Ito ang ating latest satellite image kung saan may kita nga natin yung minomonitor nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. And as of 3 a.m., ito ay namataan na nasa may layong 1,795 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Itong low pressure area na ito, katamtaman ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Sa ngayon naman, nakikita natin na posibleng pumasok itong low pressure area sa mga susunod na araw sa ating Philippine Area of Responsibility. And at least in the next 2 to 3 days, ay wala naman ito nakikitang direkta epekto sa anumang parte ng ating bansa. Muli, in the next 2 to 3 days, hindi natin nakikita yung direct effect sa anumang parte ng ating bansa. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Kung ito namang low pressure area na ito, pumasok bilang bagyo or maging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Queenie. Samantala yung kanyang trough o extension ang nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Visayas. Kaya asahan nga natin yung maulang panahon, mostly silangang bahagi ng Visayas, pati na rin sa may silangang bahagi ng Mindanao area. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, sa Metro Manila and the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies condition, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So at least in the next 3 to 5 days ay posible magpatuloy yung ganitong klaseng panahon. Pero asahan pa rin nga rin natin na posible yung mga thunderstorm formation sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga update ng Pag-asa. Yung mga kasama natin sa Regional Services Division, maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat na temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Legazpi ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius naman sa Maylawag. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa at Calian Islands ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga rin natin yung maulap na papawirin at mga kalad-kalad na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng trough ng low pressure area sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility sa may Eastern Visayas, sa may Caraga, pati na rin sa may Davao Oriental. Sa lugar naman ng Mindanao and the rest of Visayas, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance ng mga localized thunderstorms. So by tomorrow, nakita nga natin yung trough ng low pressure area magpapaulan sa lugar na lamang sa may southern portion ng Visayas at silangang bahagi ng Mindanao area. Pagdating naman ng Thursday and Friday, posibleng maging maulan dito sa may kanlurang parte ng Mindanao at silangang parte ng Mindanao. At pagdating ng Sabado, posibleng maging maulan dito sa may western part ng Mindanao area. Dahil ito ay 3 to 5 day forecast, posible pa ito magbago, kaya pag-antabay pa rin tayo sa mga update ng Pag-asa. Agwat na temperatura kayong araw, sa Iloilo at Tacloban ay 26 to 32 degrees Celsius. 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Cebu. At para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Pero ingat pa rin sa mga papalaot sa Northern Luzon, pati na rin sa may silangang parte ng Central at Southern Luzon dahil posible yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Caklacan, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng 5:53 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin aming mga website, pagasa.dosc.gov.ph. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa ligay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
14: Madam, mga salamat ka K5 Veronica Torres, Pag-asa Weather Specialist sa gindulong balita. 27 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Sa liwat mga ka K5, kung may mga mensahe kamo'y padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Para mabasa tayo yung sining mga mensahe mahimo man sa K5 NFM Rojas Digital. Ako'y babasa tayo yung sining mga messages mga ka K5. Hoy, may agalanda sa kay Rowen Buendia Alunsagay. Sir Rowen Buendia Alunsagay dira sa may kuno Barangay Binawbawan sa Banua San Pilar, gidatamyaw niya daan yung ang iya sining asawa kag duha ka mga kabataan sa may Barangay Binawbawan Pilar. Halin kay Rowen Buendia Alunsagay. Good morning man kay Ma'am Mikmik Villaruel dira sa Libas. Good morning sa mga taga Barangay Libas. Ma'am Irene Macario sa may barangay Banwasang Dao. Oy, happy fiesta sa mga taga Banwasang Dao. May lang pagtutok na actually ang Banwasang Dao ang isa sa pinakamatinlo nga banwa diri sa probinsya sang Kapisang nagabulante pa kami sang una. Very strict gina ang local government sang Dao pagabot sa clean and green program, no, sa merkado kag sa bilog nga banwa. Kaga na bit-bit ini nga kaugalingan sa mga taga Banwasang Dao ang pagiging malimpyohon mga ka K5. Di happy fiesta lang da sa mga taga Banwasang Dao. Ma'am Irene, maing aga kagapi fiesta lang da sa mga kasimanwa mo da sa Dao. Tart Wilson, gamonitor na sa may JRB Crab Buying Station sa Pontevedra Public Market. Malabay kita tani last Saturday da sa JRB Crab Buying Station. Ugaling igo na kuya nakadumdum, yan nakalampuwas na kita. Kumabakal tanita sang lukon kagalimango daho. Kumain agalanda sa mga taga JRB Crab Buying Station sa Pontevedra Public Market. Good morning man kay Madam Maris Atikong, kay Salin Grace, Jorlin, kay kagkay Torem Daguhob. Nagamonitor na, about triple nga pangalan ni Torem, Torem Daguhob. Ano mo si Piping Daguhob, Torem? Kumain agalanda, Tart Wilson, sir, salamat gid sa pag-monitor. Victor Bostilio Holasca, nagapamati naman, kag siyempre present no. Atun Suki, every time masugata, tagedagay yung miyong gid perme. Si Sir Ivan Sudad sa Sudad Family, Sir Ivan. Good morning, kag salamat gid sa pag-monitor. Rodolfo Evangelio Jr., nagatutok na madamo gid salamat. Kag kay Ma'am Dolores Abilarde sa Abilarde Family, salawaan, ga-monitor naman. Kay Ma'am Roda Donato Amago sa Alba Village, Barangay Dinginan, gapinamati na sila da. Ilabi na sa Bluetooth speaker ni Ma'am Roda ho nagalano. Good morning. Jevon Bolina, naga-monitor naman si Jevon Bolina. Ma'am Rhea Umbas Calino Balbona sa Sitio Almalbes Village, Barangay Kulasi. Si Ma'am Gianna Vel Siloso sa Mayluktugan sa Siloso Family. Salamat gid sa pag-monitor. Ilabi na kay Ma'am Gianna Vel Siloso. Salamat gid sa aton mga suki ng mga K5 no nga nagaupod permidiri sa aton siniga pag pagalagad sa RV Mini Mart sa TTC. Good morning sa mga suki naton nga mga K5. Check tani report sa aton siniga patrol, tricycle kag motor nagbungguanay sa panay apat pilason. May detalye sa balitang patrol with kag K5 Myla Vasquez Fuentes. K5 News FM
15: Live Report. Pilason ka kay Pagroldan ang apat ka mga individual matapos ang natabo nga pagbunggoanay sa isa ka motorsiklo kag tricycle kagabi pasado alas 9 sa Barangay Anhawon, Banwasang Panay. Ginkilala diri ang driver sa tricycle kay alias Weni. Alias Weni, 59 anyos, upod ang iya sini nga mga angkas o konsakay nga sanday alias Linda. Alias Linda, 58 anyos, kag alias Krutri, 93 anyos, lunsay mga residente sang barangay Kalapawan sa among Badwa. Samtang ang driver sang motorsiklo ang ginkilala kay alias Ryan, 25 anyos, kagresidente ni sang barangay Hamulawon, Panay, Capiz. Sa initial nga investigasyon sang Panay Municipal Police Station, nagikan ini sa Panay proper ining tricycle kag papauli na puntani ini sila apang ang motorsiklo naman yara ini sa pihak nga linya. Ginapayag nga pag-abot sa lugar hinali lang nga nadulaan niya sang kontrol saya sini nga pagmaneho ining motorsiklo kag naglapaw ini sa pihak nga linya kakipabroldan. Diri nagbungguan nay sila kusa din bangod sa makusog ni nga impact nagangkon ni ang sakay sa magtimbang motorsiklo kag tricycle sa mga pila sa ila siniya nga lawas nga madasig manigin na respondihan sa katapos Panay Action Response Team agodatagan ni sila sa pauna nga pagbulong antes gin pangdala sa separado nga ospital kakipabroldan. Karon padayon pa nga ginaimbestigaran sang kapulisan ng mga insidente, subuman ginabonitor ang sitwasyon sang magtimbang bahin sa nakatuway ng ospital diriya sa syudad sang Rojas, Caquetá, Roldan.
14: Okay, sige.
15: Ini nga balita ang ginadulong sang GTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz.
14: K5 News FM. Madamong salamat K5 Myla Vasquez sa Fuentes sa gindulo nga balita. Update sini natabo nga pagbungguan na isang motor kag tricycle dira sa Barangay Anhawon sa Banuasang Panay mga ka K5 mga around last 9 kagabi. No? Base diri sa initial investigation sa Panay PNP, nagikan sa proper ang tricycle kag papauli na kuntani apang pagabot sa Anhawon naglapaw sa piya kalinyang driver sang motorsiklo amo ni nga nagluntad ang pagbungguanay from Anhawon area. Correct me if I'm wrong, dumalapad naman na dang karsada da mo kung kaysa nating hala balata sa mga karsada nga malapad daga bungguanay pagid especially nga kun separate direction malang ang ginahlinan mga ka K5 malapad man ukon indi ang karsada pero kung duha kalinya or apat man kalinya duha isang rason nga magbungguanay. Ang problema lang mga ka K5, anong kinalain sang karsada diri sa Capiz ikomparar sa karsada sa Iloilo kag iban nga mga provinces sa iban nga mga syudad kag probinsya? Laka lang tuya ang mga nagapark sang mga salakyan gabutang sang baligya sa karsada diri sa aton niya do nang normal na lang sa aton amo na kun kaysang iban man nga mga Bicolo galikaw gakadtusto nga resulta ti kung may sugata aksidente gani sa mga ka K5 naton halong gid kita sa pagmaneho defensive driving perme kag ang problema pag idabi kun gabi may mga kalye nga tuman kadulom mga ka K5 no kun ano kuno kadulom ang kalye amo man nakadulom ang boss damlag sa inyo sini nga barangay o dapat kun wala man sang inugbayad sa kuryente ang barangay kay gamay man lang ang gamay ang kalawaton gamay ang pondo ti kuan kamo i-procure kamo sa mga solar street lights nga mapuslanon para hindi na maggasto ang barangay sang kuanda sang ibayad kada bulan sa tuman kamahal naton nga serbisyo nga gina-deliver sang Capiz Electric Cooperative nga ang presyo sang kuryente tadi nga dan sa Capiz dulyar mo no solar lights inang quality man hindi sang solar lights nga ginahimo nyo ba lang ining solar lights nga pigadong kalidad. Yung mga manami man nga kalidad, mga ka K5, kung may bili-bili man, pero kung manami ang kalidad kag nagadugay, mas maayogid. Ilugan nyo balang karsada sa may area sang Kugon sa Panitan, kag somewhere in, may ari pagid kalye sa may Pontevedra, I believe Lantangan area, mapawa man ang karsada nila. Amkuti hindi ni mailog sa iban nga mga barangay nga kapawaon sang karsada sa iban nga barangay. Ang iban nga barangay nga especially diri sa syudad do pinabayan. Perfect example barangay Mungpong. Pila lang kakiayki ay ara ka na sa Mungpong pero ang kalimbawa sang Mungpong do ara ka sa sulod sang kuweba, puwerte kadulom. 24 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga last 8 o may aga sa mga ka-K5 daton nga nagamonitor samtang nagapulo pangapi DTX Coffee Mix. Happy Tuesday, good morning o sa kay Ma'am Sherry Ann Asibog Unarse dira sa may barangay si Bagwan o po dyan si Toto Lance Birahea Eskwila, Toto Lance kay magdako ka kwanda, ikaw ginang makabinipiso si mo baka sa pag-eskwela. O happy Tuesday lang ha, ilabi na kay Madam Sherry Ann Asibog Unarse. Renanti Cam sa Family Cam sa Barangay Dayaw nagamonitor na. Kay Ma'am Helen, kay B-Boy, kag kay Ma'am Bebe Cam nagapamati na. Thank you, Ged. Nika Christine Diseo, maayong aga dira sa Tuburan maayon. Macario Sormiliosa, good morning. Joel Daliva dira sa Panitan. Ma'am Roda Donato Amago, present na kag si Ma'am Arlene Onyada Basa. Ginatamyaw niya mga kasimaryo niya sa mga Maluklok Norte. Good morning, kuno da sa inyo ha. Pagbalik ta mga ka-K5, mga pilang ta makadali DTX Coffee Mix. Kay pagbalik ta duga nga mga balita at tagan taligwa at tagan takabuhi diri sa ton siniga pagpangalagad ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdom.
0: K5 News FM. News FM.
16: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditribayo. Ditribayo.
18: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
17: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3
19: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Mataas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag-rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag-rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun, ikaw ginapatsa.
5: DTX 500. Mighty Seed, ang alkaline ng vitamin.

0: sa spell lab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang Mighty Z, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you again sa Mighty Z.
1: Mighty Z, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka,
6: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men.
2: DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang unad ako ginangakon nga problema sang akugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
10: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso!
13: Puro de los Pueblos,
14: Roldan Besana Villarreal,
13: para sa Puro de los Pueblos,
14: Puro de los Pueblos.
15: 17 minutos sa nabilian ng test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik dari sa Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
14: Roldan, Besana, Villarreal.
13: Para sa Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
15: Good morning sa mga suki naton nga nagatutok na samtang nagkakapi-kapi DTX Coffee Mix. Salamat gid sa pag-monitor sa mga suki naton, no? Nagapamati na si Tristan Wyatt Gulay. Mayang aga Tristan Wyatt Gulay. Sa kay Ma'am Arlene Onyada Basa, salamat gid. Lindon Hano, good morning Sir Lindon Hano. Nagamonitor na founder Mira Flores Flaviano Biason. Nagapamati naman kay Belen Sunyo. dira sa Sunyo family sa Barangay Ganson, Hamindan. Nagatutok na, madamo gigi salamat. Kag-present naman no, si Ma'am Mick Villaruel dira sa may Barangay Libas. Naga-monitor na thank you gid sa aton mga suki ng mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplementong epektibo sa pag-amlig sa aton sininga ikang lawa subo nga panahon, delikado na magastos pa magbalatian mga ka-K5. Dapat prioridad tagid ang aton sinikaing lawas dira naton mangin katuwang kag mangin kaupod ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Sa mataas ang BP, mataas ang blood sugar levels, may mga inflammations ka na, tumari na nga dan sa timprano pa lang sa DTX 500. Kag para naman sa mas mapag-on nga immune system kaupod taman ang Mighty C alkaline base ga vitamin C D immunity booster. Kag para mabatuan ang ubo si pontrang kaso ilanat kag iban pa mga masakit gatugas ang kagaw kaupod na naton ang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio himo sa vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil. Amon in power trio nga suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Nabakal ini mga ka-K5 sa mga butika malapit dira sa inyong sinigalugar. Available online kag syempre mabakal man ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Duel Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka-K5. Tanda na ito ni lawas ato namligan. Yara ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio aton gid masaligan ng mga suplemento mga ka-K5. Check the reports aton Siniga Patrol, isa ka persona nadakpan sa pagluso sang droga sa may banwasang Panay, nadakpan sa drug buy bust operation. Kagang amay nga suspect sa pagpatay sa Siniga bata sa may banwasang Sigma, wala sa gyapon madakpan, way man magsungka. May detalye sa balita si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes.
16: K5 News FM Live Report.
17: Dakop ka kay Fagroldan ang isa ka lalaki sa Ginkasa nga drug by bus operation alas 5:54 kahapon sa Barangay Tanzasur, Panay, Capiz. Ang nadakpan ang ginkilala kay alias Borjok, 17 anyos, pag-residente sang barangay Bato sa Rasambit nga Banwa. Nakuha sa yasini nga paghinakop ang duha ka sachet sang ginapatihan shabu kag nagabugat sang 5 ka gramos. Mayara sang standard drug price nga 34,000 pesos. Dugang nga nakuha ang buy-bust money nga nagabalor sang 34,000 pesos kag iban pa nga mga non-drug items. Ginakabigman si alias Burjok nga isa ka street level individual suno sa Panay Municipal Police Station. Nakahunong na ni karon sa karsel sang Panay Municipal Police Station ang akusado pag nagapangatubang inis ang panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 bukod ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pag inakaroon ang aton nga pagkakwaon kung ano pa ang iban sininiya nga background pag-abot man niya sa ginapatigayon nga investigasyon sa Panay Municipal Police Station.
15: Sa katalupangod kay 5 Myla nga ang katransaksyon niya mga pulis na gali?
17: Yes, kakipabroldan base sa aton initial nga information kaysang nadakpan inisya kakipabroldan na ginako niya mani, no? Nga bag-ulang gidman to siya sang gamit or nakagamit sang illegal nga droga kay Fabroldan. So isa ina posible sa mga rason nga wala na ni siya nakapanginlaman nga niya siya nga katransaksyon amo ang isa ka pulis kay Fabroldan.
15: Oh, pila sa liwat ang na-recover kag value sini?
17: Ang na-recover sa iya, duha ka sachet sang ginapatihan shabu, may kabugaton nga 5 ka gramos, kag mayara sang standard drug price nga 34,000 pesos kag kita Broldan, kag duga nga nakuha ang buy bust money nga 34,000 pesos. Sa
15: duha ka sachet pero tido dako ning isa.
17: Yes, kag kita Broldan dako ni ang isa ka sachet sang nakuha sa iya nga droga kay Fabroldan.
15: Okay.
17: Sa pihak sini nga bahi nagpabilin pa nga wala sa gyapon nadakpan ining amay nga nagbuno patay sa iya mismo kaugalingon nga anak sa may barangay Mangguso, Banwa sang Sigma. Inyangging kumpirmar sang Sigma Municipal Police Station sang aton sila nga mapakigangutan subong aga. So no, diri padayon pa ang ila siniya nga pagpakigangot sa mga individual o kon persona nga nagatag man sang information kun sa diin nagapanago ining suspect nga amay no nga tubtob karon padayon pangilas niya nga pagbantay kay kumatandaan din kilala diri ang napatay kay alias Tongke 43 anyos samtang ang ginatudlo diri nga suspect nga iya man mismo nga amay amo si alias Apa 71 anyos lunsay mga residente sa barangay Mangguso Banwa sang Sigma ginalauman nga subong adlaw nga madakop na ining suspetsado agod nga mahibaluan kung ano gid ang matuod nga motibo nga nagresulta sa pagpangbuno mismo siya siniyang anak nga gintunaan sang kamatayon kay K5 Roldan.
15: Okay.
17: Sa dugang sining update, bantayan sa K5 News FM Rojas. Ini si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
15: Maraming salamat sa gindulo nga balita ni K5 Myla Vasquez Fuentes angot sa sining pagkaresto sa kay alias Burjoko sa pagduso sang droga dira sa may Banwa sang Panay mga ka-K5. Ang dugang nga background sining suspetsado kagang kalaparon sa iya sining operation sa pagduso sang droga ginaligar pagduso sang droga o tutukan ang update sini diri sa K5 News FM. Way guro galing ma-update ang kwan partner nila GPS. Oh, ang iya location niya Dayaw, Capiz, Western Visayas. Amo gid man ning litrato? Ang iyang GPS location do hindi amuaw. Do dito man sa Panay nakalabot sa Dayaw. Do basikad priyos to balasang isa ka operation mga ka K5 minasugilanon kita. No nga himata sang nadakpan sa isa ka drug by bust operation. Particular dito sa Second District. Nakibot ang pamilya nga anak kainyang ila to himata sa Second District kay Drialin sa First District. Sa nadakpan na napriso na nakabisita sila sila sa ninyo mata, dito yan ay baluan mga ka-K5. Nga sanggab-i pa lang, mapakiset aside na partner, sanggab-i pa lang, ginkuwa na dila'y mata sa isa ka-area dre sa First District. Pagkuwa sa iya, sa sulod sila sa ninyo balay, kay isa lang siyang ara at the time, gintakluban ang ulo kagin sulod sa salakyan. Pwersahan. Kag pagkahapon, the following day pagkahapon, tiway pagani kakaon, way gani, tanan-tanan, kaya ra lang, nakapiring lang, sulod sa lakyan. Pagkahapon niya, kibotsad, gimpasulod na siya sa isa kabalay mga ka-K5. Kay kuno, bypass na nadakpan siya sa bypass. Makon mo lang, kisa doon hindi ka magpati mo sa ginambal sang iban. Sa ginambal bala sang iban nga pamilya, kag nagakaladakpan, kisa hindi ka magpati. Pero once mabalaan mong facts, mga ka-K5, mabal ka ba doon sa pelikula lang ni Gakatabo? Pero Gakatabo gali sa aktual. Gakatabo gali sa minatuod mga ka-K5. Diri kaging kuha sa isa ka lugar, kibot kaya to ka na sa isa ka lugar, nga kuno na baklan ka shabo. Nga kuno part ka to sa drug den nga to. Grabe no? Amo ko ano ni drama ini o kon script ini sa pelikula. Temo ning inalantaw naton mga ka K5, ti sa ibanda nga mga may mga kaparehong experience, way man sa iban nga magapakigbato sa inyo kinamatarong kamo man lang. Kun hindi gusto ang pagdakop sa inyo or gintamnan kamong ebidensya, file kamo reklamo. Ang problema lang diri sa aton sagi lang kitambal, naging kuha kita sa isa ka lugar, gintam na lang ta ebidensya, planted ang ebidensya, tiway man sa may nag-file kaso. Unlike ya sa ibang nga lugar, may nag-file kaso. In fact, may mga nagakala-dismiss kag may mga nagakala-preso, mga ka-K5 ng mga law enforcers. Kay napamatudan sa korte ang allegation sa mga nagakaladakpan ngati sila gintamnan lang ebidensya. Balantang nga masakit ang penalidad sa planting of evidence. Balaan na sa mga law enforcers ta. Gani, hindi kita sagi kumod-kumod. Hindi kita sagi istorya lang. Kay kung matuod inang inyo sining allegation nga tigin, tamnan lang kamo ebidensya, haling kamo sa isa ka lugar, ginsailo lang kamo sa isa ka lugar, i-file kamo kaso. Pamatuod inyo. Kaya nga itong sining autoridad, may presumption of regularity ng ila sining pag-perform sila trabaho. Pero mas mataas gidiya sa Gyapon ang presumption of innocence. Sa part naman iya sa mga nagakaresto mga ka-K5, hindi ang pulis ang makambal nga ti ikaw nga ako nga ikaw nga nadakpan, guilty ka na. Ang hukmanan gid lamang mga ka-K5. Tubtub go wala ka pa mapamatbatan nga guilty, magapabilin ka nga inosente. Kag para mapamatud ana inyo sin mga allegation nga ti kamo ginatamnan ebidensya kay halos tanang nga kadakpan eh. Amo nang ginambal ginatamnan lang sila ebidensya, hindi ilang nare-recover. Tingaman wa isang may nagareklamo. Ngaman while sa may waay sa may nag-file complaint. Kay kung matod ang imo nga ginambal, tindugan mo na. Preso ka naman lang, kundi tindugan mo na lang kinamatarong mo da. Problema lang kay tinang ibang siniscripted man mo, drama naman lang mo. Amo nang masubo da mga ka-K5. Kay kung ay kay gintra sa illegal,

0: ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Miloy.
1: DTX 500.
0: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig nga gatubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese therapeutic mahilig sina therapeutic na no?
2: Music pero, therapy.
0: Mm-hmm. Music therapy. Pero ti anon mo ni kun bungol kabi?
1: DTX 500.
0: You know what? Ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imo nga sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung ini ba lang hypoglycemic, way kabi kakaon, gabagting na, mabagting na sa anay, kung stress ka, amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan, yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
1: TTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
0: Tila ang imo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
0: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
0: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
0: Mga ano nakadugay ka na ginom?
3: Mga sobra na isa ka bulan.
0: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
0: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
2: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
0: Husto.
2: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
0: Oh, araman.
2: The reason one is, taas ang antioxidant.
0: Oh,
2: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
0: Aha. Isa ka
2: lang. Pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
0: Husto.
2: So, there is a solution. Ano ka importante si DTX 500? Aging is one
0: aging.
2: Of the reason.
0: Oo.
2: Wala na gabase sa edad.
0: Pag edad mo, abido
2: kay, kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
0: Hubin pa.
2: Like in general ba?
0: 70 na, pero daw 60 lang.
2: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, di rin nagpabalo nga kung puno sa antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigo lang yung mga organ.
0: Amugid.
2: So, yung pabungol ka, way kagayin ng antioxidant.
0: Oo. Oh,
4: Kag hindi ka nasig mabungol, no? Especially kung exposed ka blang permis sa loud music.
0: Amo man na, isa man na.
2: Excessive noise exposure.
0: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis nato.
2: Para di magubay mo ang lunggan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
0: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, porting makinag, out sa bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
4: Correct.
0: Ang ligan ng inyong pamatinan.
2: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. To. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
4: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
0: So ini ha, simple
2: meningitis.
0: Na. Meningitis. Meningitis, saman, maka-affect sa imong...
2: Pwede apik ka, inflammation sa imong ano, brain.
0: Example, wala ka gadya balatian, but old age will eventually destroy your ears.
2: Kagrabe gila diabetes sa Sir GP.
0: Grabe gito.
2: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga ang nagkakaguba ang imo nga palamatinan.
0: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para maligan na ton ang aton nga dulonggan.
1: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Sporbiotic.